0: Davao sa November antes magbalik sa Araneta sa November 17 kag 18. Magapadayon man siya sa iya regional tour sa Baguio kag sa Laguna.
1: Nagmi man mga kanta ni
0: Yeng.
1: Namiyan ko sang pangkanta ni
0: Anong
1: Yeng Bulaya.
0: Anong pinaka-favorito mga kanta ni Yeng?
1: Ang ikaw paging ikaw.
0: Ano?
1: Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw. Kilatao ba lang? Kilatao ba lang akong timbre bala radyo man so. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw.

0: muna, sake. Muna, muna.
1: Kita mo? The best nga mga namiyang ko kayo yung magkanta. Di may may kuha na sa
0: may line niya nga timbre si.
1: Line ng timbre niya, di may kanta na saya nga ano ka ni ng kanta yan nga daw sa text na bala nga daw something nga daw ginaluko ya balang babayi. May ara na sayo, may ara na yung namiyang ko na, namiyang ko na.
0: Siyempo niya ni Sieng, no?
1: Magulang na siya sa ako. Kukarintaho na niya Sieng. Ako yung magulang kukarinta. Ako yung siya guru, mga 40 plus na. Ako yung magulang ko yung nagkukarinta. Magulang na siya. Magulang na siya sa akin. So, atang palamati natin sa mga aga, Regiman Mang. Sa mga atang palamati natin, tamyawang imo mga kasimanwa.
0: Mayadayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo. Tanan, para kay ninyo dya, non-slenement oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, non-slenement oil, mayos, arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi padapuan, kag makagatsa na mo, kag malikawan ng magka-dengue, magpahid sa non-slenement oil, kay misang kapiningan neem tree extract, nga epektibo gid ng mosquito repellent, ang non-slenement oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
1: Magkaradyo man, sa mga tabalamatiin natin, subong aga kung gamit panguma ang ginapangita ninyo, kadto na kamo sa Iloilo niyong Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, para sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo. Malapit sa may Sires Terminal, ang himuon nyo pire simple lang. Katuwin nyo to, pangitaan nyo si Ma'am Susan o si Mr. John Erland Pudadera. Naton, balan nyo nang inambalang kami ni Busay Idol. Makadto kami din, di kami mabakal. Kay amo giningin advertise niya, hindi namon kamo pagbigoon. Hindi kamo ma-fail. Kaya nga, magkaradyo man may warranty. Kaya ang tarang nga baligya dira, mabakod kag di kalidad. Ang mabakal ninyo nga worth 3,000 pesos, may minimum ka. Nga nga bili 3,000 pesos, may coupon ka. Ang coupon nga na sa December 5, bunuto nato nina. Okay? Pag bunot nato, ang grand prize ta, Kubota Traktor Gainaw-inaw, brand nyo! Mga 1M ang bilisin na. Why kagastuson? Bisan pisos, tax-free. Imo na na. Gani mga karadyuman sa mga tabalamati nato, ano pang inulat ninyo? Kadto na sa Iloilo New Agri. Kadto man sa Ina Farm, sa Aguyawan Baruta, Nuevo. Pwede ka mo ito makakuanbla sa mga wedding ninyo o kung ano pa ang mga event ninyo. Kagtilawi ang ilag ka pwede ina. Lasot susing ko na, antak na sa aga sa ato nga pa pangalagad. May iban ka pa nga matalamyawon na Juman Mags.
0: Good morning mga suki, Sir Stephen Vanega, mayong aga. Ardi Rara Ganson, maayong aga. Good morning man sa kay Brad Pet Madera Bistuer, Jonel Soliera Pastrana, ginatamyo taman. Kanday na ni Neneng Florencia, kag si Boy Bao Pastrana, dara sa may barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. Kag sa iban pagid, kag sa aton mga pinalanggag nga drivers, mga mangunguma, mga mangingisda, kag vendors, kamo ang inyong ginasandigan sang inyong pamilya. Gani, pamangkot ang inyong kaugalingon, paano na lang abi kung wala na kamo, importante gid nga lunga ng inyong ikayong lawas. Upo dira ang masustansyang pagkaon, kag pauway, kag i-partner pagid ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy's Choline Capsule may aras ang omega-3 fatty acids, vitamins A, B, D3, kag alkyl glycerols para mapabilin nga healthy ang heart at brain, maprotektaran ang lawas batok sa hypertension, stroke, diabetes, kag mapadasig ang pag-ayo batok sa masakit. Bawal ang magkasakit gani mag-Dr. Pinoy's Choline Capsule.
1: Ginatamyaw galing nato na Juman Mang sa ginapasalamatan ko gid, no? Si Ma'am Charmaine Matson, bayaw ni Major Siakon, kagkay Ma'am Nancy Grace Siakon. Good morning, Ma'am. Thank you gid kay gindalan, ginpasulubungan ako ni Ma'am Charmaine Sangkalo, Rajuman Mags. Siyempre ang alan, boss. Ma'am, thank you. Ha? Thank you, gid sang pasalubong. Sa kay Ma'am Grace Siakon, kagkay Ma'am Charmaine Matson. Thank you, gid mga karadyuman. Sa mga tapalamati natin, birthday gali subong, oh, ni Vice Mayor Trixie Fernandez sang San Enrique. Ma'am, happy birthday. Kaya sa mga suki natin nga nagahiwat sang ila sa mga birthday subong adlaw, happy birthday kay Doc Lineff, kay Ma'am Noemi Viejon. Ma'am Noems, kamusta na? Dugay na tamam wala ka kita ay. Kag sumuman sa kay Paribebot sa Bebot in Milas Talabahan, kadto ka mudra kay Parinik Piñasales sa Busnik, ma-open ang iya sining restaurant sa masunod sining simana. So kadto lang kamo dito mga karadyuman, kay i-announce nato nina. Kay nang Gemma, kay nang Julie Navarro, good morning sa Hiraya Flower Shop. Mayong aga, arilan din sila sa may Luna Lapas. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Away na tumatamyaw, ginatamyaw ko kamusang mayong aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Maggie Malariado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Galabog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
5: Ako si Ana, buha taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: selected brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue. The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kagay. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Sintistingan ko, matatian ko kid ang epekto, hindi na kabutay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
7: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Isa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ang mga suking butika.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Oras alas 8:18 sa aga.
0: Sumasaludo.
2: Your attention please.
0: Buong buo.
2: May I have your attention please?
0: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
2: May I have your attention please?
0: Narito na ang

0: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw ng Biyernes, Oktubre 2, 2026.
0: Kabay nga kita sa gihapon. Magalup danay sa ngalan sang ustisya kagamaturan, so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
0: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
1: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
3: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
0: Ang head sa operation sa POSMO. Ang Public Order and Safety Management Office. Sa Iloilo City Government, Mr. Cyril Octavio, maingkaupod na itong dugidugay. Mayara sa ginaduso ng barangay deputization. Ano bala ang bot silingon sini? Deputization sa barangay officials to implement sa aton nga traffic ordinances. Kay hindi ginman ni marapalan implementar sa mga enforcers ta,
1: yeah.
0: Kapin pa ang mga on-road parking.
1: Ah, hindi sila kasarangda. Maubos ang personnel na ito na Jumano.
0: Yes, no? Pero at the same time, kung ma-institutionalize in isang barangay, halin sa panakop, mahimo na ito ining kasulhayan. Manakop ka kahit tigalinaptalan sila sa karsada.
1: Yes.
0: Pero kung mayos na silang may gapanakop, kag may alternative kag nga ginambal nga, diri na kamo pwede ka parking.
1: Mm-hmm.
0: Bisan magbayad pa kamo, mas barato inisang samangin penalty nyo, safe pa ang salakyan nyo.
1: Yeah.
0: Diri na lang kamo. So, ang barangay ginatas nga manakop, kag mabutang sang parking space sa ilang mga lugar. Again, mambal kamo, sala na abi sa mga boarding house, sala na sa mga balay, nga wala sila yung parkingan? Yes. No? Galing, hindi man inapang baligya illegal drugs, hindi man inapang pamatay tao. Hindi man guro sa lasan tao kung ging gusto niya nga magbakal sa lakyan for his convenience. Kagang sa lakyan naging bakal niya, nabuhi niya man ang negosyo sa sudan. Kaya nga nagbakal sa lakyan, income sa baligya sa lakyan. Nagbakal sa spare parts, income gyapon sa kabaligya spare parts. Kapatugong sa gasolina kag diesel, income gyapon sa mga gasolinahan ta. So, nag-multiply man ang effect.
1: Yeah.
0: No? Ti ang mga apartments naman nga wala parkingan, di man nila sala kay ti. Sang unang daan nga Iloilo, abi,
1: wala man niya. Wala maplanuhan eh.
0: Maintisipar nga muna. City Hall tagani.
1: Uy.
0: Why ka mo kabutang parkingan, ginimo niya parkingan ng karsada.
1: Why ma-anticipate ang muna ka damong tao?
0: O, Capitol tagani, Hall of Justice tagani.
1: Yeah, why gani parking eh?
0: Ti, nining, hindi kita sila nga maghinalitay kita di manakop lang ta-perme. Manakop ta to instill proper discipline. Pero at the same time, ngita ta solusyon. Pares bila when you raise a child, ginapa-pa mong bata, hindi para sa kiton, kundi para minsindihan niya nga ini parte sang disiplina. You want to see the better version of the child by making papa.
1: Tiyo, ina-remind mo siya nga next time, hindi mo na siya, hindi mo na ipag-ubrahon.
0: Kaya hindi na pwede nga, mamakol ka lang ipirme.
1: Why rason?
0: Kaya mo ginambal sa bata kung anong rahilinan.
1: Bayulinti na yan.
0: Na papata ka, kaya o nasaway ta ka.
1: Yes, amun niyo.
0: Kaya hindi ko gusto nga mag-inom ka.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko gusto nga magbinaldito ka, magbinaldita ka.
1: Yeah.
0: So, amun niyo ang definition, kuya, sang livable city.
1: Amo man ako na
0: dyan. Amo reason, kuya, sang ginatawag nga galing puok.
1: Yeah.
0: No? Nga, while you instill discipline, at the same time, you provide solutions. Amo man abisan sa kritisismo sa gobyerno?
1: Oo.
0: Why man gakwat bangko si Busaydol, pero may mas masakit pa rin magbakol siya sa komentaryo, how? Sa tuntun lang, Mabalaan yung managuro kayo ang translation, pero may kami ang pinakdamo label. Pero kami na mismo nga pinakabagsik magkomentaryo, Gambal, the better way to help the government, no?
1: Kita ka solusyon. Kung
0: magbulik sa gobyerno,
1: kita ka solusyon.
0: Hindi ka mamili kung sino lang hanuton mo.
1: Yes.
0: No? Hindi ka mamili isang isa lang kapilido ang hanuton mo. Hindi ka magpamili isang kung ano lang nga klase ka koreksyon nga topiko sa gobyerno, kundi tanan nga pwede.
1: Yeah.
0: Pero at the same time, while gina-call out mo sila,
1: may gina-offer ka nga solusyon.
0: Offer ka sa solusyon, and at times kung maigo ka sa solusyon nila,
1: yeah,
0: hindi ka magreklamo.
1: Tama na.
0: Just like what happened to me 3 days ago.
1: Tama na.
0: Si Radyo Man Eric naghambal git. Nga mamati lang ko yung Stipe. Uli ko na nabasa eh.
1: Kagapon ka lang nag-react. Kagapon.
0: Pero for the first time ever, kanami sa akong sabat. Siling ko, ginapasidunggan ko ang mga traffic enforcers ta.
1: Yes.
0: Kay wala sila sang pili manakop. Naklampingan akong salakyan. Pero hambal ko, mabayad ako.
1: Tama man.
0: Kay nakaparking giman ako sa dalan.
1: May violation.
0: Not because kay tunto ako. Because kulang gid ang parkingan.
1: Yeah.
0: No?
1: Tama na.
0: Dayon, hindi ka man bala magtiner?
1: 1 hour
0: lang? 6 a.m. to 7 a.m. lang tani?
1: Actually, why gani 1 hour again?
0: Why gani? Tingin pa nga ba eh, why gani madala? Eh, although kapati man tatani, the law must be tempered with compassion.
1: Eh,
0: pero tisigil lang kaya gusto sige lang nila.
1: Eh,
0: gusto so, hindi sa'yo mo, yung mensahe nga gusto man ipalabot sa aton sang TTMO, walang kinikilingan ng batas. So, wala kulukonsiderasyon. Well, thank you for that. Di next time kung may mga enforcer man nga nang ilkil, kag mga pakulupakitlooy man sila sa ato ning give a second chance, siguro the same man ang aton nga approach eh, nga hindi dapat walang kinikilingan na matas, strike one palisi lang tayo. So mo nang inambaltang offer kamo sa kritisismo, pero bulig man kamo atag solusyon. And when the solution is being implemented, kag na timingan maiguan ka, you should be accepting, no? Sang mga konsekwensa sina. Kay kalaway man nga permi lang kitang reklamo. Pero hindi tayo gusto disiplinahon lawas ta.
1: Hindi na muna ya.
0: So liog ko labot subong Mark kay Mr. Cyril.

0: Yan. Mm. Itaan ta sang solusyon, oh, di ba ang doktor? Mm. Pagambal niya, oy, may balatian ka, komplikado. Mm. Pero amo ning aton solusyon. Ti subong komplikado kay wa kita parkingan. Mm. Pero may salakyan. Mm. Di naman pwedeng ipanghaboy ta ng salakyan sa tao kay amo nang ginagamit nila nga adlaw-adlaw para sa mobility nila. Mm. Ti ngitaan ni diya sa barangay. Mm. Ngita ka mo sang space nga ari intended ini for pay parking or intended ini para sa aton nga parkingan, common parking area. Pero of course, hindi nyo pag-ubrahon nga common parking area ang basketbolan. Mm. Pwede guro kung gabi na, pero kung adlaw inyo pagamita.
1: Ideahan
0: sang barangay, nga way bala kita na Jumanovi, nag-implement kita sang layi, pero wala man bala kita nag-sakit sa balatsyagon sang tao nga, ati,
1: nga dosala,
0: dosala namon kay masalakyan kami. Hindi man amuna.
1: So, ang solusyon, kung wala parkingan ng salakyan, hindi kay sunugon tang salakyan. Ngitaan pa pagi.
0: Kaya
1: ini mga boarding houses nga wala parkingan.
0: Hindi nila na parking.
1: Bisan pa, no, investor man na sila.
0: Yeah, oo.
1: Nagabayad sila sang business permit, gabayad sila business tax, gabayad sila sang real property tax. Ti, bisan sa mo na lang na buligan taman sila.
0: Buligan taman sila.
1: Ang ilang mga nagadala yun, mga tenants nila, may parkingan, pero ang barangay at the same time, luwas sa law and order, may ara man sang income eh, kung gusto nila manukot man sila. Iti mo naging man ang realidad, subong. Kita mo sa aton, wala. Ang ginaparkingan ta kung kaisa, kung ubos ng aton, di, why man kita ginapabayad, pero kita na lang ang kusa nga nagahatag. Saan nagadirihir sang ilang parkingan? Kaya pasalamat mo, ina, nga may naparkingan ka. So, amo na nga ton nga hibaloon, subong, no? Kung paano maggana ining barangay deputization kag pagpangita sang common parking area,
0: yeah,
1: sa mga barangay nga kadamo gid sa mga salakyan.
2: Tatak RMN.
1: Sa piyag nga bahin,
0: Rajumanovi, ang aton nga PRO6, wala pa sang may na-monitor, asubnaw, ha? Nga pulis nga nag-post kag nag-aatake sa social media, sa nagapadayon nga impeachment trial.
1: Actually, sa mga pulista, that is not curtailment of your freedom.
0: Oo, ah!
1: Taguwa kaya mo na ginambal, tabala. Kunara kagani sa gobyerno, hindi kaya ordinaryo lang at citizen.
0: May kaya mandate ka,
1: matriticize ka sa gobyerno, pero gobyerno ang gaswildo sa imo. Kag may designated kaya nga obra sa gobyerno, kung private ka, pwede guro. Pero may limitasyon gani sa private. Hindi ka basta ka pinagusto landa ka postman.
0: Yeah.
1: Kay may certain na corporate policy nga ginaregulate man ang behavior ninyo sa social media. Hindi na curtailment of your freedom of speech and free expression, kundi trying to instill proper discipline on how you conduct, no, before the public eye. Oh.
0: Balantaman nga may mga gusto ka mo nga mga politiko, may mga ara ka mo sa mga political biases. Mm. Eh, hindi na ninyo pag-ibutang da. Eh, dira lang sa lalawas nyo, ugum-uguman nyo lang da. Kaya bala nyo lain niya, Rajumanovi, nagatrabaho ka sa gobyerno. Then, base kung maikitaan ka kitar, base kung makakas ka sa pwesto.
1: Yes, no? So, karong di kinugay, counter-report ni Rajuman Marjorimian.
2: Tatak RMN.
1: Ma-preskon karon si Anay Senador Antonio Trillanes.
0: Yeah.
1: Hindi sa pagpasugtan sa impeachment court, pero sa tuod lang, may point ba ng impeachment
0: court? May punto.
1: Wala siya sang legal identity to be there.
0: Ang
1: kung moral identity man, wala man kay hindi man sa anay expert.
0: Hindi man sa AMLA.
1: Sa money laundering cases.
0: No. Why siya?
1: So, hindi sa pwede expert witness. Hindi man sa pwede nga hostile witness. Hindi man sa pwede nga witness nga may direct ka personal knowledge.
0: Kaya matuon na Jumanovi bisa may mga ebidensya ka pa. Kung why ka man, hindi ka man na
1: person in authority.
0: Wala
1: man gina.
0: Ang imo to nga mga ginapanghambal,
1: yes,
0: butang malana sa basurahan.
1: Pero I'm sure, ang info niya ni, A1 eh.
0: Yeah.
1: No? Kaya tikita mo sa kalawig na sangambal niya, why gid sang may nahimo ang mga Duterte siya. No? Pero mapapreskon siya, kay siling niya, hindi man niya kurte, ipabalo niya ang nabala niya.
0: Yeah.
1: Amo nang ginambal niya na nagligan, nga iditalye niya kuno ang tanan, kundi inhalin ang kwarta sa mga Duterte. Iban nga napangaligar niya pa sa drug lord. Ti, after niya ni Mambal, pag-present sa anti-money laundering council, Isa-isa ho na kung sino nagpadala kwarta sa bangko sa Manuterte.
0: Yes.
1: Pag nahambal nga,
0: who is this
1: one?

0: cross. Do you know him? What is his background? Base kung maglantay kag dira magambal sa tongin ang bal ni Trillanes. Bantayan na ito ni na kagbalikan do gidugan.
1: Tatak RMN.
0: Si Mr. Cyril Octavio ang head sa operations sa POSMO sa Iloilo City Government ari subong sa atong linya. Mr. Octavio, si Radyo Manovi kag Radyo Man Regan diri sa RMN Iloilo. Mayong aga.
2: Radyo Man Manovi kag Radyo Man Regan, good morning sa inyo kag sa inyo mga listeners, sa viewers sa inyong programa.
0: Alright, sir, salamat gid ha. Bao first time na mo ni nga maka-interview live sa imo, no? Kag tisiling yes, naon mayo gid nga direkta ikaw nga interviewon gid kay ikaw ang may personal nga pagka-insindi gid sa imo yung trabaho instead nga ang head mo lang gid, no? So sir, please brief us. Ano ang beauty sini sa ginaduso ninyo sa POSMO nga magahimo kita sang barangay deputization in relation sa implementation sa aton nga traffic ordinances sa Mr. Octavio?
2: In the first place, ang hindi nga initiative namon, ginaduso namon ni Kamiyor. So, may approval na ni Kamiyor considering na nakita niya man nga ang intention siya ni Mayo. So, ang problema namon nga nag-initiate kami siya nito kung nga, always ang amon nga clearing operation hindi consistent. So, ang mga ginapirmi sa the problem ka, ang key problema ta consistency, yung implementation sa ato nga clearing operation. That's why nag-initiate kami na i-deputize naman ng barangay considering nga ang mga street cables ang barangay. Kag ang barangay, amo ang first line of defense always kag maka-address sa mga problema sa mga violators since nga sila nakabalo sa mga violators sa ilang kabarangayan. Then, kung ma-deputize natin sila, at least ang ating operation, sige-sige, kag indeed lang tawag nga ni Gas Kogon. So, amo na problema sa Antel City Barangay. So, nga akong clearing team is tatlo ng ka-team. So, amo na ganit nyo sa may issues na sa mga operate sila, do they, why naman? See, so, that is true. Kaya hindi namin masaturate bilog na 180 barangay sa pag-operate. That's why, nag-initiate kami na itap namin ang barangay, empower namin, educate sila namin, orient namin, so that, na matagaan sila man authority sa ilang barangay. Considering nga, ang barangay, ang source permit ang traffic violation, kag drug attack, ang ato nga obstruction, ang ato nga on-road parking.
0: Okay. So, POSMO is public order and safety management office. Paliorganizer Painchindi Samon, kung ano ang scope of responsibility sang POSMO in relation sa gina-discuss naton subong, just to provide proper context sa aton yung topic subong, Mr. Octavio.
2: So, ang concept din sa aton yung public order and safety management to put order in the city of Iloilo. Ang traffic la under pa na siya amon. Ang green guide under na sa amon. Okay. Ang full auxiliary under na sa amon. Kaya ang SSD. So that's why we are a frontliner in giving essential services sa ating mga pumuluyo. So, ang amon din ang priority sila is nga ang obrahon din natin na priority tagig nga ang aton na city will maging orderly, peaceful, resilient, tag-safe, livable para sa tanan nga mapumuluyo na lahat itansak din sa siyudad sang Iloilo.
0: Okay. Te, sa topic natin subong, so ang tanan nga obstruction, dala na da ang mga salakyan nga nagapark sa gutter o nagapakilid-kilid lang sa mga dalanta nga hindi dapat, isa ini sa gina-implementar sang POSMO. Pero unfortunately, siling mo gani kay ina, 180 barangay sang syudad, hindi ini maarapalan sang aton nga mga POSMO kag TTMO enforcers. Ti para nga maarapalan ini sila per barangay, kung sakop nyo na iya, kamo na i-implementar, kung ma-deputize na sila. In other words, kung sila na ma-implementar bulig sa inyo, kagalimbawa, ma-deputize nyo sila, ano ang pwede maubra sa barangay? Anong expectations ninyo based sa inyo recommendation, Mr. Octavio?
2: So, balik kung ma-deputize sila, may issue makapay sa yung citation sa ticket sa ila. The same true nga, kung anong citation ticket namon nga gina-issue sa amon nga mga traffic enforcers, the same true nga issue namon sa mga kabarangayan. Since okay. Ang kabarangayan, kung mo ang problema, aragin na start mo, ang ating nakita, dirada, labanan, mga obstruction sa dalan. Ang dalan ginawa mo extension sa mga residential. Kasi nga wala sila pang garahe, kaga-exist ang nila sa lakyan. So, ang dalan, ginawa mo extension of the garage, kag permanent parking na. So, ga-create na siya sa neighborhood conflict.
0: Okay.
2: So, kung ga-create neighborhood conflict, gahawatan sa disorder, tapos niya kabalanggayan.
0: Okay.
2: That's why gusto natin mga peaceful and safe ang mapumuluyo. Kag isa pa na mga instances, kung ang dalan, ginabutang na ilang nasalakyan sa higit na sa dalan, ang tendency siya na itong tao, hindi na makagi sa road shoulder sa dalan na which is unsafe para sa ila. Kaya tendency siya na base mabungguan.
0: Oh, sakto man, sakto man. So, pwede kapanakop ang barangay. In other words, kung mangisyo sila sa citation ticket, butang balon, pwede niya ka ma-cite for violation. So, exactly kung anong ginahimo ninyo sa traffic enforcement, mahimo na na sa barangay officials kung may legalidad kita ng basihan na ma-deputize na sila. So, meaning si ni sir, ano ng mga violation na pwede nila mahimo? Ano, baka issue lang sa citation ticket, right there and then, mga manaway sila? Or, like, kung kapang clamping kita sa lakyan, may ara sang authorization ng barangay nga makapang-clamp man sila, Mr. Octavio?
2: So para nila lang sa barangay, mga obstruction na ganyan.
0: Okay.
2: Ang ilang na i-implement. Sa clamping niya, kami ginaya, kami nga knowledgeable sila, kaya kami ang personal authority sila, nga may idea, what the proper way, proper legal actions, o brown amon, in the implementation sang amon yung clamping ordinance.
0: Okay, kung karon kung hindi technical men ang mag-clamp kaga, iguba nyo karoon ang salakyan sa taon, na marahiran, baka mo sinadamages.
3: Disgrasya.
0: Pero, sir, siyempre, pero hindi manigar, sila ang una makakita antes ninyo makita na. Para sige, hindi nyo makita, hindi nyo marapalan mo. Sila una kita, bisan nag-on-road parking. Pwede sila ka-issue citation right there and then, bisan wala clamp?
2: Kung lang, violation niya is on-road parking lang, si pwede sila yaka issue sa siya sa issue ticket.
0: Okay.
2: Pero kung ang violation niya is due for clamping, malawag siya sa amo niya for assistance.
0: Okay. So, dira na ang inambal nga sila pwede ka dako, pero ngayon assistance kung kinanglan clampingan. Pero kung sa ila palang level, alimbawa, nasaway nila, kag namultahan na nila, may citation ticket na, hindi naman kinanglan clamping. Pero na deliver ta ng mensahe sa violator nga next time hindi di pwede.
2: Correct ito yo. Oh. Eh nakita niyo mo ang problema to sa both traffic grabe gid. Kumpara sa mga syudad mas maayo na lang ni aton kay regulated din ang aton nga traffic system kag traffic scheme. So amo na gani kay considering nga ga develop kita ang city. So, natural na pag ang isa ka city ka-develop, ang traffic ara gina. Meaning, nag-improve ng livelihood ng tao kag economic growth niya. Considering nga sang una, sample lang, iba at sikad na sa, sabang nag-ibon, nag-i-tripe na sang iba, sa tukod niya sa apoy sa mong pakal. So, it is a sign na nag-improve na ang pangapuhin sa tao kag meaning, nag-improve ng city ka-develop.
0: Yes.
2: So, damo na sa lakyan, kaya mga tao, naka-afford na, gamay na ka-down payment, nakabakal na sa lakyan for your comfort man.
0: Yes. Kag hindi man aton masala ang tao kung makasarang sila magbakal sa lakyan. So, pero sir, inaya sa panakop lang ang level. Kaya sina may magyan ko kung kaisa. Habiliana, Haro, De Bilidesma, Del Carmen, mga dirang area. Kaya damo ginada mga apartments, mga boarding house na may mga sarang-sarang gawang gadayon. So, hindi sila capable magbakal balay, pero capable sila magbayad renta, kag capable sila magbakal sa lakyan.
3: Nakita natin. No.
0: So, hindi man pwede, sir, nga ang salakyan, isulod to sa kwarto nila, kay tiway na space.
3: Yeah.
0: Pero at the same time, hindi man pwede nga sunugon ta, kay hindi allowed magparking na. In other words, kakasulay sila, sir, nga magparking. So, okay, dakpunta sila. Pero other than this, may iban ka mong ginayo sa barangay, like ining ginapangayo ta nga makadesignate sila sa parking area. Sa tanan niya nga may mga salakyan da nga wala parkingan, kag sila man to yung manage, kag kung ano man ang arrangement
3: nila sa nagparking. Ano.
0: May amo ka mo sina nga ginasuggest kay Mayor Trenas?
2: Amo na siya nagbisa, may programa kami nga sa tanan nga barangay, kada amo na sa orient sa ila, kag conduct ng lecture, Yung kagaan sila naman po, mga, ang, mga kalakyan sa ilang barangay, inventory nila, i-identify nila, sino ang may two wheels, sino may three wheels, sino may four wheels. Kag inabla residente, ginila. Kaya kung hindi man ang residente, pag-uunta na, nag-get out na sa area. Then, ang barangay, kinatagaan namon, kinpa-identify namon sa ilang common parking areas. Which is, nalang kung mga open spaces, sabi nila na sa barangay, ang mga private areas, sabi na nga pwede nga parintahan sa mga private entity, na yung mga common parking, kaya mga gym nila. But kung gym, subject mo schedule, considering nga ang gym, para na yung kwan mo, alampangan sa ato for the sports.
0: Yes.
2: So, hindi mo pwede nga permanently, inuon yung parking area.
0: Yes, yes.
2: So, naguro pwede, naguro kung after sa mga hinampang, pwede ma-parking yan as common parking area. But see to it, na hindi makahamper kaya sa major thoroughfares na, ay what if, kung may emergency, may sunog, yes, may dalalang hospital. So, kanino ay manaya karoon ang biktima nga hindi may nga sa hospital, sa kanino ay manaya ang fire truck hindi kasunod, mapasulan pa sila nga bilid ang ilang respond.
0: Okay. So, sir, to legalize ang ginahingyo ninyo nga deputization sa mga barangay officials for traffic law enforcement, kag pagpangita sang parking area sa ilang barangay, nga parkingan sining mga naga-obstruct dira sa mga dalanunta, ano ang ubrahon ta sini? Mapasar kita sini ordinansa or ano, mapagwa si mayor executive order or what, Mr. Octavio?
2: So, ang amon na deputation program, endorse na namon sa council for approval.
0: Okay.
2: So, hindi ba ito pwede ka basta-basta lang implement, hindi ang approval sa atong city council.
0: Okay.
2: So, once mo approve na, implement na namon, kaya ginagalian mo namon na ma-implement na for the purpose na at least ma-address ta ang problema as easy as possible sa atong syudad sang Iloilo.
0: Alright. So, timayo gid, no? Kung may mga amon na sini. So, kung may designated na parking area, dito parking ang mga nagadalayon da or nagailistar man, balay iban, iban may balay pero may parkingan. Then kung ano yung plano sa barangay, pasarto sila yung barangay ordinansi kung manukot sila iya, malibre sila or mapabayad na sila yung community service. O kung ano da, ilan na niya sa barangay, Mr. Octavio?
2: Oh, so wag na encourage sila namon, kada amon na engagement ko sa kabarangayan, encourage din sila na kay sila naka-identify sa barangay, pasasas ang barangay resolusyon nila. So, sito it nga, i-identify nila na ano bala ang ilang problema sa barangay. So, matang natin lang sa ilang barangay resolusyon, considering nga, may ara kita dahil J. Memorandum Circular 2024-053 nga, implementation sa nga National Road Clearing Operation, which is na every 28th of the month, kasubmit ng mga barangay sa ilang road clearing activity sa DLG. So, ano mo na isa ka basis na at isang barangay i-empower natin para regarding sinada sa implementation ng mga orderly ang ilang barangay. So, ina yung subject na yung proposal na dapat ubrahon ginila for the purpose na ang atin ang public safety is a shared responsibility. Hindi nila yung hindi nila may amon. So, dapat all of the government approach i-apply natin for the purpose na ang atin na objective matapos natin.
3: Mr. Octavio, sir, gusto ko ni kay Subungte nagakuan kita bala, naga-practice kita nga ama naga-onload parking dakpon ginaton, pero may ordinance kita nga inibalang no reserve parking ordinance, gina-implement naton ini, Mr. Octavio?
2: Yes, ina-implement na to, kita nyo na may ara nga kung may areas na hindi yan naintindi sa pay parking, ginakuan na lang mo mga barricade. Okay. Hindi nyo pwede nga personal na may ordinance sa ina. Sa 2012 pa sila, hindi ko lang
0: mas-specific
2: yes. Ano kung ano ang number niya. O 2012 na sila. So that's why, kung mag-road mapping kami, at ano yung ginahimu niya na personal na parking space, patubang nyo lang na panguha na namin ang mga barricade nila yes. Na pumutang. Kaya ang dalaan is for the public.
3: Pero ano ni sir, gusto natin, pwede mo kami libat mapabalo, ining mga lugar nga
0: covered sang
3: no-reserve parking, ano ining mga area, ano nga mga establishment, Mr. Octavio?
2: Wala mo, dapat sinadaan sa Subong, mag-ordinansa na nga dapat yung ikaw establishment, may setback ka ganyan na intended para parking space. Pero kung ang dala niya, ginbutang mo na na barricade niya, automatic na hindi na pwede. Unless otherwise, kung may mga signage niya nga pay parking, kung hindi na ang dala ng pay parking, So allowed na magparking, bayad ka lang.
0: Yeah. So ang mga establishments nga may setback, meaning nag-atras sila to give way sa parking, sinong tag-iyas ang
3: parkingan?
0: Parkingan, sir, ang publiko
3: or ang private,
0: o ang private owner sa building?
2: Ilan na sa building, sir, kaya nag-provide na space para sa parking area. Gina sila
0: so kung private nila inaya, hindi ka muna ka-intra kung magpa-reserve parking sa, o kung pwede ka muna ka-intra?
2: Hindi na, sir, hindi. Nakita ko siya naman, sir, public space lang yun.
0: Public space.
3: Okay, okay.
0: So, ti paano ta, sir, mabalaan nga public space sa isang lugar? Kaya kisa, presyo na, gapamati ang mga motorista ta, makadto sila sa morning establishment, maparking sila to, kaya may transaksyon sila nearby. Paano nila mabalaan nga dapat ni sila nga mag-insist kung gin-reserve ang parking kaga hindi, Mr. Octavio?
2: Una, sir, identify ta, kung si dalan. Dalan, tapos na may road shoulder. Ang road shoulder, ang mga tawag na pedestrian o kung sidewalk. So, after sila ba, kung may space pa, iyan na na isang
0: public
2: space.
0: Okay. Amo na lang ako. So, pero kung shoulder na dayon, road shoulder na nga daw, tao na lang makagi, gayon, gin-reserve mo da, sigurado, illegal na.
3: Illegal na.
2: Illegal na na yung amo na na, public space na na yan.
0: Okay. So, amo nang namintaya sa no-reserve parking, pero, pwede ka ganyan ka-reserve parking kung private property mo, ang parkingan.
2: Okay, pwede ka.
0: Okay, nagligad, sir, sa, please brief us, kay nagligad, di ba daw may ara sang provision ining ordinansa ngayon nga exempted sa reserve parking ang mga bangko kag mga lending o mga financial institutions bisan pa nga ra sila sa why sila sang setback nila. I do not know kung ano ang sa ordinansa ta.
2: Bali, sir, gina-apply yan na yung exemption. So kung i-grant man lang yan, sir, sa city council, considering nga yung nag-apply is laging grant, so wala makamay, sir, may himo.
0: Okay.
2: Ay, may approval, sir.
0: Oo, kaya tig isa may mga bangko kita, sir, sa Old Iloilo, especially sa city proper, gid, no? Nga, tig ka-critical katama sa function sa bangko mo. Kung magpagwa sila karong kwarta, ikarga sa slakyan, kagmalayo ang salakyan sa
3: gitna. Delikado,
0: medyo delikado. So, muna nga ginggaan sila exemption. So, bisan road shoulder sa, pwede ka ka-parking kung may exemption.
2: Oh, sir, oh. May arag yun sa Valeria, hindi ko na sir paghihambal ka bangko, ha. May arag na nga bangko, nga gato paray, da, lapit sa isa ka dako, kaya sa desiminto, nag-apply na sir exemption, nag-on-road parking, dahil sa consideration nga, volume sa kwarta, ang nilagala nila, sa security risk, may sir mo.
0: Correct.
3: Yes, so,
2: gin-grant, sir, gin-grant.
0: Sa Valeria, ang ginambal mo, gatupad sila?
2: Hindi na ko sir,
0: ha. Yeah, wala, maring, daw sa ulo ko, sir, eh. Kaya sa tabok sina, dira ko abiga bakal sang mga kwan eh, sang mga gamit bala sa balay, no? Sige, so uno na na sila duha, makita tagiman ha, may parking space man sila nga ila, sir, ila ginaya kay may
3: kwan na eh. Setback sila mo.
0: Pero, gina-allow nyo nga magparking sa dalan pag-ed, kay sensitive katama mo. Hindi man pwedeng ma-withdraw ka na sa Valeria, dayon bit-bito mong kwarta dito pa sa General Luna. So, kanakosang risk nga ba si ma-hold up kita, sir?
2: Correct, sir. Correct.
0: Okay. So, at least naklaruhan kita sini. Te, ano ni urgent? Ini ang pangabay nyo kay Mayor? Te, anong hambal ni Mayor? Okay man sa nga dasigo ni?
2: Yes, sir. Ang time-frame namon, nga this October, matapos na namon. Para madasal sa pangbunian.
0: Okay. Tapos may isang pagintani, sir, nami pagintani kung medyo maayo tabla ang mga may lagpad man nga parkingan. Nga... of course, hindi man nato na sila mapursa. Nga, times kung dasig man lang, paparkingon man nilang iban para hindi na magsabad sa dalan. Kag malesen man ang obstruction, kag wala na duro nga dakpanay, sir. Kaya hindi iban, da, I'm sure. Hindi man na sila yung kay violator, gid sila. Galing way, gid sila choice. Kaya radang transaksyon nila, kag kinanglaman nila, dalawang slakyan nila. Bisan mapangabay talang tanibla, sir, nga, buligay lang, buligay.
3: Kaya,
0: Pwede man yung lagpad parkingan ng mga... private
3: patilawan naman ng iban
0: or mga simbahan bala, sir, no? Tingkong hindi tani mapangabay sila.
2: Ang amon na ni sir concept ni sir sa mga establishment to bla kung may makustomer dumas lang awa is available parking space. Amon na makustomer na drop in go scheme lang. Dapat may driver is lang po sabi may baklon sa samo sila nalaog to ang kwan ang may baklon and after sila kung ready na pick up phone na sila, sir.
0: Kaya mula na galing pero kung restaurant ang kagtuan mo ga family day ka sir, masubo man na iyang ang bata lang kagang nanay bilin din ang tatay ang pamusi-musi ito ya sa slakyan
3: hindi sa parking eh
0: ang muna sir minsin di anta nga ang ibang ga parking man not really because dungol sila they just want to enjoy what's best to, what is the best of Iloilo
3: yeah
0: no? And, pero kamo naman ya why man kamo choice para maghawan man dalan tama na kubman kamo so ang aton ditane we look forward to the day nga why na sa may maparking sa dalan why man may manako pero everybody happy kita Mr. Octavio
2: yes talaga siya pero ako din yung solusyon para ang aton datane nga pinaka main target yet so amo na lang siya kay damo na masubong sir ang aton nga pay parking nga dalan for the purpose na accommodate na so may muna ka construct ng subong sir nga building na para sa pay parking so siguro sir kung matapos na ina so maka ma-instagin man sir ang problem sa traffic
0: oo mga markets sa tuod no. Sa panahon, hindi sa, panahon, sa lapas sa tuod lang aga sang una sir ti kay di man magpautang bangko kinsa slakyan why hawa na ding parkingan sa dalawang samon building
3: buwak bilog parking na so
0: tingali kay nagbuwat man ang bangko nagtinautang man sila ka gamay interes ay nagdamo slakyan di kisa galawas na way na parkingan ti siling namon ang mga for rent nga mga public spaces or ya yeah, mabayad ka lang like lapas market tabi so may makabulig na ni sila so siguro mo na ni other than this luwa sa barangay deputization siguro na istoryahan nyo man da mag meeting kamo with other departments sa side sang ubo bla kag sang city engineer's office nga every time may construction
3: dapat may parking
0: may provision gigkita iya sa parkingan Mr. Octavio.
2: So, muna sa may ara na lang sila, nag-isang pasabihin yung carriage ko blaster sa mga motorist man, damo kita pay parking sa mga market mo. So, ay nag-isang sa bakante, patuloy sa babaw. Na hindi siya abit parking.
0: Ganit,
2: so,
0: no?
2: Gamay mo lang ng balayran.
0: Gamay,
2: so, ang balayran mo lang gamay.
0: Nami, abig sa skillet, kikdasig, blo. Pag-blo mo, blo, katatayon, di galing. Pero, kung manakpan ka, kamahal ang bayad, tag-mildos ka na ng clamping nyo.
2: Ano na sir, kaway na sa silam na sa malayaran mo, 40, guro na sa, hindi na ko sir, 13 sa mata, sa mati-parking ito sa mga market natin. So, safe ka pa sir, may peace of mind ka pa, na hindi ka
0: gani, maklam. Gani, tito, di sa gok, tali, nakakwarta ka na gani sa akon, Mr. Octavio, nalakpan ako mo. Pero kaya kuya sir, sang, wala ko isang hard feelings, no? Kay siling ko, may violation gimana ko.
3: Tiyo.
0: No? Di ti mo mga aking nadakpan. Kaklaway, wait, ti mo tasindan si magkomentaryo na karo mo.
3: Violation ka nabayan.
0: Mga aking kaya.
3: Taman.
0: So, nabayad ako ya, sir. Pero lesson man nga, ama, parking kita sa dapat parkingan. Kung wala na, ganyan, ti mamotor na lang ta para ka parking ta di mayan. So, that's discipline, no? Kagda comment kita sa taon yung walang kinikilingan ang batas. Sa mugi man na dapat. Na kay kisa, di lang mala ng sunggod sa tao. Kung hindi patas ang implementasyon.
3: Tuna.
0: So, timan kami gini sir, no? Nga may mga pay parking kita. In fact, sa city proper, umpisa nga nag-pay parking kita.
3: Yeah, okay man.
0: Though hindi na muna ka-disgusting ang kalirial, sir. Kaya isang una, magkadto ka na kung four wheels ka.
3: Hingin ulo mo na.
0: At least may driver ka, pati yung tiugon mo lang. Pero subong kami pay parking, nagawan. Kaya ang iban, ga-star na yan sa karsada, sir. Pero sa pagkamatod, why man sila sa transaksyon gida? So, hindi nakasalot ang iban?
3: Ang pay parking, gani, ya, Radyo Manuvi, lawig muna gina, isa, dua ka oras mo.
0: May transaksyon ka lang
3: may yan? May transaksyon ka lang. Ang iban na gani, nagkaon lang, nakita, magkato kita to, ga-parking kita, ga-pay parking kita.
0: Bayad banta.
3: Mamahan, 30 minutos mo lang kita.
0: Ang
3: iban na iya,
0: overnight na?
3: Dira na iya, ga-tiner ang salakyan nila, tikaroon ka may pay parking. Paliway na nila, gaya pa tiner ang salakyan nila na.
0: So, daw mga muna ni, so daw, napatas ta ang playing field sa may mga transaksyon, kag sa mga nagapakabal lang iya, nga mag-parking, Mr. Octavio.
2: Oh, galing sir ang pay parking na sir ng mga personal, hindi nabi under summon, under na sa LEO.
0: Okay.
2: Oh, separate na sila sir, separate na sila.
0: So, LEO na niya ang sa pay parking?
2: Oh, sa pay parking sir, oh.
0: Pero kung obstruction, inyo na?
2: Amon, amon na.
0: Okay.
3: Sige.
0: Di ang pay parking niya,
3: authorize
0: mo. Regulated. Hindi ka na obstruction. Okay. Pero tayo, of course, sa munang ginambalta, tanan ni, bisan sino man ga-implement ni LEO or kamo, part ni isang aton plano nga patawayon tang aton nga mga karsada.
2: Correct din sir. Okay, once na makita ta sir nga orderly ang aton dalan. So makita man that's why sabi nakita niyo subong damo bigay bin smart in the city. So nakita na sir nga ang aton sir traffic system mas maayo compare sa ibang sir nga hindi urbanized city.
0: Sakto na sir. Amo na ang feedback sang madamo nga mga nagalagi din nga mga regional director sa aton. Ang isa madunduman ko si General John Bulalakaw. Sila niya, given the chance, na makapili sa isang lugar nga
3: Istaran?
0: Istaran niya nga hindi niya native place. Niya Iloilo ako kay sila niya, hindi pa ya malala ang traffic ni Saton. So, ti, bago nga-discuss kita sa mga muning mga plano ninyo, nagpakita lang ni nga dapat maging consistent kita sini kay parang hindi sulumpaan ang traffic di Saton. Sa Cebu, Mr. Octavio, kakadto ka man tuguro.
3: Gabi na to.
0: Nami lang yung Cebu, pero hindi kaya magwantahan ang traffic, sir. Di dapat hindi na kita maglabot sa muna nga simpo diri Saton sa Iloilo nga isumpa ta nga magdala sa lakyan diri sa syudad ta.
2: Correct, sir. Importante na, sir, no? Community participation eh. Kaya naman siya, ano tayo siya kaprograma, kung hindi ta sir ma-educate ang tao, hindi ta madisiplina, so wala siya kang pulos. Misa na siya ng mga busing na sir, hari nakita ko na sir, oh. Madisiplina tanda niya ako sa hero, kung ang to sabi siya sa busing ha, kay sinabi, sila siya ng control sa pagpanaw, pagpataka sa pasayo, araw sa bus driver, driver. So kung hindi dapat sa tanin, loading ka sa unloading, hindi siya magpapanaw sa pasayo.
0: Sakto.
2: Kasi ang pasayo, sir, hindi man siya makasakay sila sa hindi loading ka sa unloading area, sakto. Kung hindi napagatihan.
0: Yes, no? Kung ara mismo sa imo kagalingon ang disiplina, wala kita sa problema da, no? Makabulig kita sa bisan amo na lang nangapagi. O kung magpinagusto sila, dakpon yung man matuod, pero sige yun man nila gyapon, amo man ni gyapon problema tas traffic.
2: Oh,
0: so, dapat community participation, kada isa sa aton, kinanglan na insindihan, tangamang irresponsable kita, Mr. Octavio.
2: Correct, sir. Dapat sila kada isa sa aton, may role kita, ang discipline may instill within sa aton kagalingon. Kasi naliwat-liwat, kasi shared responsibility ni sir mo, hindi lang may aparaw niya sa amon. Dapat mulingigan, ganito lang.
0: Okay. By the way, sir, pila ka na katuig sa trabaho mo nga ni sa City Hall?
2: More than 2 years na.
0: 2 years. Sa sang una din kaya na-sign?
2: Sa PNP service ko sang una.
0: Ay, anay ka. I'm talking to Mr. Octavio nga taga Mandurriao, Aragaro.
3: Si Kapitan Octavio?
0: Agan, Kapitan, anay, sir?
2: Correct, sir.
0: Ay, Kapitan, siling kugid nga pamilya.
3: Diba, Kapitan,
0: si Kuya Galing, parehas lang kamungalan. Okay, ni-retire ka nga pulis. Okay, tandaan na ka, sir.
3: Tandaan ko na.
0: Tandaan na ka, sir.
3: Sige, sir.
0: Sige, Mr. Octavio, salamat kita, kagmayang aga.
2: Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you man for the time na pag-interview nyo sa akin. At least may enlighten ko mga pumuluyo regarding sa among plano sa Iloilo City Government, sa tabulit ni Mayor, sa Trenas, kasi sa amon sa leadership man ni Sir Garbanto. Kayo without sa amon sa City of Iloilo, so hindi namon sir maubra ini tanan kung wala sang bulig sa media, sa mga pumuluyo, nga nag-disseminate sa information para may educate ang mga pumuluyo.
0: Alright. Sige, salamat gid Mr. Cyril Octavio.
1: Tatak RMN.
0: Sige, manggali. Ay, kulang matandaan sura niya. Retired niya nga pulis.
3: Ano, basta na dunduman ko na na Jumanovia.
0: Sa mga Dungon nga area.
3: Dungon na. Area na.
0: Eleksyon to, barangay eleksyon to.
3: Siya na dagali subong sa...
0: Siling ko, ano man, pareho lang alam ni. Lagi lang tao kong picture doon, hindi man. Pero siya giman gali.
3: Siya gali.
0: So, retired siya nga pulis sa Busaido.
3: Ako hippie siya.
0: Wala man. Okay.
3: Pero basta retired police.
0: Retired sa nga police. The implementation ng istoryanta mo.
3: Kasi bala niya ang sudad. Pero itong ipahambal ni Mr. Octavio, Rajumanovi, correct ato. Like ini sa barangay officers, may gamay lang kuda nga reservasyon no, sa barangay officers kay iti siyempre kung sa barangay kilala mo na tanan. Kung ako barangay officials, may ara da subong sang nag-illegal park, nag-barikada ka na sa dalan, pwede ta kaya anay sa wayon. Sawayon ta kanay, pag-tikita na. Sawayon ta lang ka. Then kung sige ka na iya nga daw, way kagid gaman ton.
0: That's the time.
3: Pero
0: medyo, namigin ba sa Busaidol manaway? Kung pagsaway mo, may matudlo ka man dito ka mo.
3: Kaya
0: karano mo na kasaway, kuhay ka man tudloan.
3: Hindi nila, naihangir nila na sa akin nila.
0: Tapos nakakontrata na sa apartment niya isa katuig.
3: Paano
0: ba? Sa muna nga sa mga barangay officials, kagay Mayor Raisa, para sigunta, kag dapat may compliance, kay ibang nga barangay officials, sabi, dungol. Mayor, namuning na-notice ko, bisan sa imong programa, bala nga mabutang sang animal holding center, wala ka pati ang ibang mga barangay kapitan. So, ang obrahon mo, Mayor, kay tiyari, Mayor, ang istorya sang imo mga kapitan, balaan mo na, hindi gani ka pasar-pasar sang annual development plan nila.
3: Diyo!
0: Kay hindi balo.
3: Damo pagari sang unliquidated.
0: Mayor, realidad na nga utok sa mga kapitan ta, kung na-elect na sila, ya, bala na da, basta kapitan ta. So, ang obrahon, guro ni Mayor, asainan mo siya sa mga maalam mo da bala nga mga technical men. Ibanda mga job hire ah. Nga may mga utok-utok bala mag-ubra papilis. Nga naton ang amon ni nga barangay tamo na yung ma-assister da. Kung paano nila ubrahon na, kag paano kumbinsihon ang mga tag-iya da sang duta kung wala sang public nga duta da ngay moon nga parking space ang lugar. Para nga ang kapitan maghulag.
3: Yeah.
0: Kay ka mga tamad sa ilabo sa idol, ka mga wala pulos. No, ang iban nga kapitan ta, actually sa animal holding center, kagamay sang space ang kinanglan.
3: Oo, ah!
0: Hindi ni gani priyos ang parking space, hindi gani nila mobra. So this
3: why why sa priority abi nila radyo mo. Kay kun wala sa pare kun ara na sa priority mo. Ang bisan ano pa nakabudlay.
0: Sarangan nila.
3: Sarangan nila na tingali kay wala man sa gama nila mo hindi nila priority.
0: Pero ari guro pwede da si mayor nga butangan niya sang ma-assist nga mga naka-incindi sa city hall nga i-assist ang barangay nga ni mangita sang spaces nga parkingan. No? Kag ikaduha mo sa idol, butangan ni Mayor sang incentives program.
3: Yeah.
0: Ang makahimo sa Monique pinakadasig nga tion, next nga budget sang sudad, ulaan dako barangay mo. May premyo pa kamo. Balo ka human nature nang
3: basta premyuhan mo
0: rewards.
3: Mm.
0: Na naka-wire ang human brain sa reward system.
3: Saan na ang bata bala taga ilang 5 ka pesos kay iubrahon niya na ang pinaka the best niya. Gusto niya na may reward mo.
0: Lantawa bala Biran si Sandri Saton, makapasulod ka advertisement.
3: Eh, komisyon ka.
0: You have 10% komisyon. Tindi, balaga bakas ka?
3: Bakas ka eh.
0: Napagay pang mga special projects ta, mga Holy Week.
3: Uy, bakas ka
0: eh. Da? Kay naka-wire ang human brain sa reward system. Gusto naton sang may bonus kita.
3: Yeah.
0: So, muna, ang Brown mo, Mayor, pabuligan mo sila kay tamad sila para mapuwersa sila nga magulag, gaan mo sila deadline, at the same time, gaan mo incentives.
3: Mahulag ina, for the meantime, radyo manuving, implement mo na, pahinahinayan mo, anay, i-meeting on mong barangay officials, ako gapati nga matigayo nato nina, kay subong, na-mention lang natin to kagina na lipatan na natin ni Radyo Manovi. By the way, si Mr. Octavio Gali, retired police lieutenant.
0: Oh.
3: Lieutenant Colonel.
0: Dumdumang ko ni nagkasuhay to sila sa barangay kapitan. Ito,
3: classmate galing ni Major Sustento ko, no?
0: Ati ba? Tama
3: sa ka, sa kwan, sa ano, sa lateral, lateral. Ko, lateral, no? So, nag-retire siya, Lieutenant Colonel.
0: Sa barangay niya, naglagan ni sa kapitan. Tapos doon, nakabaisa ito 2000, sila sa barangay kapitan.
3: 2002?
0: Ah, 2022? Sa barangay election, last nga barangay election, ah.
3: Oh,
0: nag-away ito sila. Tapos lang naka-video, volunteer pa. Si John Lloyd, arasubong kay... Kano, kay...
3: Kay board member Amalia.
0: Kay Amalia. No? Kay board Amalia. Dayon si John Lloyd, dogin... Si John Lloyd to?
3: Hindi.
0: Hindi si John Lloyd.
3: Taga
0: Kwan.
3: San Miguel?
0: Hindi, taga Liganes. At taga Liganes, taga volunteer.
3: Si River, sino naman?
0: Si River.
3: Si River, diba?
0: Malunes.
3: River Malunes, aran sa subong sa Gabligya, sa Lakyano.
0: Oo, si River ang River, witness, na videoan ni River to.
3: Yeah.
0: Dayon, ti that time, gayo to sila, nga kung pwede, present ang video ta. Pero na-dismiss man to, nalutsan to ni Mr. Octavio. Pero ba isaya, no? Ti, nagkasuhay to sila that time. Hindi na nga kapitan tong kontra niyo to. Sa barangay Manila.
3: Babae to.
0: Babae to. Babae
3: to, babae to.
0: I think
3: sa ano to na
0: ano to man si Mr. Octavio ang nagkaso
3: daw libel tong kaso niya.
0: Dayan si Cap gid pa pangayo pasinsa sakto.
3: Oh, bala mo daw na igo to si Cap, di ba?
0: Oh, nga sa barangay hall ga pangayo sa pasinsa kay Mr. Octavio na dahil ni withdraw ang libel sa kulmo bra niya.
3: Na daw mo na
0: Chakta na. Pero that time ang defense gin present nila ni ang video. Si daw si Kapto ang nag-present sa aton volunteer.
3: Yeah.
0: Di aton to, hindi man to against kay Mr. Octavio kung kay sino. Nag-state lang ta sang na-cover ta.
3: Kay nag-cover ta gid man to.
0: Na, si Roberto that time ang nag-present.
3: Te amuna nga balaan man ni Lieutenant Colonel Octavio ang pasikot-sikot pero radyo manovi.
0: Ah, Lieutenant Colonel.
3: Lieutenant Colonel kasi
0: ang galing
3: position. Oo, na sabi ko gani captain siya.
0: Sabi ko gani police lang siya na
3: nag-message sa aton dapat si Major Charlie, classmate nila ko noon ni Lieutenant Colonel Pinuila sa lateral. Pero may mention ko bala. Di ba nagambal tubi na si Lieutenant Colonel Octavio nga ang aton ang dalan plus ang shoulder niya sina public use na pero Radyo Manovi siguro makuhan ka ni sakon ma-agri ka kagapon dito ko sa Mission Hospital nagkuha ko sang resita ni tatay pamatigan ni guro si Dr. Alerta ang medical director sa Mission ang dalan nga na pasulod sa Mission balaan mo ginada kay draka mo ang dalan Radyo Manovi ginimo gidya parkingan may nabungguan sang salakyan ang salakyan nakagibunggo arada do flat ginpabayaan man lang ti going to hospital ina
0: emergency
3: emergency yeah? Area ina titani wala man nadagawa gina parkingan ti pamangkot
0: private property nila na eh
3: pamangkot tikon ang dalan Radyo Manovi ang amo na gani ara sa way saya sa shoulder sang dalan mo kundi ang lane
0: sang dalan
3: gin occupy niya
0: galing
3: amo na
0: private property na da may sala saya sa ospital eh pero way sa sang sala sa sudad
3: a private property ang dalan da
0: tikon sulod na sang Mission private property
3: hindi ang dalan bala sa pasulod sa Mission sa may hindi mag ang dalan dalin sa may
0: Bangga
3: pasulog sa Mission o sa West magpasulog ka sa Mission
0: at hindi na dahil
3: kaya radatanan ang salakyan
0: at illegal eh
3: oh may kwan pa
0: shoulder illegal na
3: gani may mga baral para Radyo Manovi yung butangan nila ati baral
0: illegal na no
3: illegal
0: anong halan sa establishment sa wala or sa tuong
3: sa wala ah? Kung alin ka di sa tubang alin ka di sa dalan sa main road pasulog ka sa Mission ari sa wala sila ga palarking
0: may ngalan nga acclaim
3: Luwain na po katalupang.
0: Pero claim na damo, dugay na sa college kami.
3: Pero ti dala na eh.
0: Kinanglan dakpo nila
3: na. Dala na eh, kitigigin.
0: Kasi hindi nila ako na madako, kagingka, so to ang bal mo. May igo si Mayor da, kay si Banan yung tagiyas na.
3: Agal eh.
0: Kaya na eh. Kung ako kay Baronda, ingagawa niya sumo pa picture. Tutun?
3: Tutun eh.
0: May dala na eh. Picture ang ginambal ni Busa Idol kay para may issue ka mo.
3: Tagapon na ako damo, naglabay ko.
0: Oo. Oh.
3: Ginaparkingan
0: ba? Ginagid man ang ginatumod mo ha?
3: Pero basta dalan ang ako nabi pag-insindi nila ko aware pro aware gina ko sa ginambal ka gina ni Lieutenant Colonel Octavio ha? Dalan, sa dalan gin sa'yo hindi sa'yo sa shoulder nga nagsaka
0: hindi saan pa ganing shoulder di pwede
3: hindi pwede kaya
0: nagyan na sa
3: pedestrian ang iyaya ang dalan gin gin-occupy niya ti gamay na lang Radyo Manovi ang dalan nga bilin iti duwa man lang na dakalain di ba?
0: Pero private tong aslakyan
3: private yung aslakyan
0: Ti tanigin pa ko sa barangay.
3: Na
0: namo so, na. Sige liya sang negosyo.
3: Hindi lang ko sure kung iya sang negosyo ha, pero sa
0: basta
3: talaga
0: tanigin pa ko niya na.
3: Na parking na dati. Ti mo na gani nga kung gapan
0: sa sila. Si residente da. Dayo na huya ang barangay kay ti sempre kay mislakyan. Medyo big shot man, huya ang barangay.
3: Iya mo na nang problema subong nga nagalusot. Kaya nung tanak kay may salakyan siya.
0: Kag base kon i-deputize ang barangay officials, kag kon kilala nila,
3: hindi nila
0: dakpan sila. Ang lain da, ang mga naga-on road parking sa barangay, ang tagiyas lakyan, si Kapman.
3: Amo na ang problema da. Pero te, kung pakadto bala sa hospital, ikuan tagid ang way guro ah. Ang tagid guro sang gamay nga ligwa ang dalan, kaya kung may mga emergency. Pero kung hindi man na hospital, pwede man na guro mapropasinsyahan. Depende gani, siling ko, te, why kita da iya Radyo Manovi, hindi ta makita ang sitwasyon gina daw-adlaw. Pero challenge sini sa opisyal, manakop ka mo, pero ano ang i-offer nyo nga lugar? Kaya mabalik kami gyapon sa komentaryo namon, dira ako abi nakakita sang boarding house, ti may salakyan ako iya, bago ko ka, kuha nakasalakyan ako ti. Di nyo ako paparkingon, dire ari ding akon balay sa tubang sang west, pero dito nyo ako paparkingon sa haro, ti isa na sa mga challenges
0: sa dumami. Salakyan ka pa? Kung gabubo, mayroon baskog ngulan, dira kagadayon abi sa Bilyana haro, tapos dito mo pakwaon niya sa may West Visayas State University Hospital.
3: Nan, challenge na.
0: Sa budlay-budlay.
3: Budlay-budlay.
0: Teng lala, pagid ang pinakagamay nga kalyeda sa Nagaraya, ang San Jose, may
3: makapla. Oo.
0: Sa San Jose, two lane man naman to.
4: No, hindi daw, hindi two lane gani.
0: The one and three, fourth lang la.
4: Mas so, batanay gani ka mo, mabungguanay ka.
0: Dito mo na mo nag-parking sa karsada. Ti, challenge ni kung paano nyo na panakpon. Ti, kung ang baran ko sa unang tagbalay da, kung duman mong kakanto di sa aton, pirme. May isa da ka residente, ga pangayo bulik kay kaagi nga emergency. May tigulang sila sa balay.
4: Mm-hmm.
0: But si Ma'am Guro, kung kapamati, panalipat lang. Kudugay na to eh. Emergency, gareklamo sila kay Kap, nga pahalinon, hindi pagtabunan ng ilang driveway. Titilagang parking, emergency, busay. Doon di sila kahalin. Ang salakyan nila, hindi kahalin. Tikiranglan, enforce tagid man strictly.
5: Tatak, RMN.
0: Sige, pagbalik ta, istorya kita sa PNP. Oh, yeah. At this time, sa mga pulista nga may opinion, mga kwana, mga niriluhan nga pulis lang. Ginadumilian ka mo. By the way, ano nang latest sa Kapitulyo? May ara sang action taken na si Governor Toto Defensor sa reklamo ni Konsehal ni Nedilaliana o kung wala
3: pa. As of now, Rajumanovi, kagapon, ara naman si Governor.
0: Hmm.
3: As of now, wala ako pa asang ideya.
0: Sano preskon nyo kay Governor?
3: Next week, Wednesday.
0: Sino ang Capitol preskor nga may isog mamangkot?
3: Lantawunta.
0: Masarangan ina asang presidente o kung hindi? Kaya I'm sure kada preskon naradas ni Rio Luan kay head sa sang information office. Pero may arayan sang may isog na nga mamangkot?
3: May ara, gura.
0: Eh, mamangkot malang yan mo.
3: Di ba mangkot, why ka ba
0: niya? May reklamo din nagligad na balita. Ta naman, nag-react naman gani ang magtimba nga bahin. Ano ang action taken nyo sin eh? Why gid may namangkot sa preskor ba sa Subong?
3: Wala pa ka preskon.
0: No?
3: Si Gov kay isang kagapon ng sarad
0: mo. Para mabalanta kasi masabat si Gov yan nga, why ako'y labot da, hindi ako'y mag-intra da.
3: Ang...
0: Kay why manda labot ya ang sa syudad ang...
3: Probinsya. Lantaon ta next week.
0: Lantaon ta next week. Kay basi bala si Councilor Nini de la Liana kay pusipos lang duway ka na kagahod basi ko nag irigluhan ay nakamoyan ni Nerio Luhan.
3: Makotong ta si Nini de la Liana eh.
0: We need answers ah.
3: Di ba? Pero ang bula,
0: once and for all, mangkoton si Governor.
3: Ang bula ra sa kay Governor. Mangkoton ra to ra Jumanovi.
0: Siya ang head of office mo.
3: Yeah.
0: Sige.
5: Tatak.
3: Ako kita na mag-commercial sa mga tapalamati nato. Mainom kita sang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, ang kape nga para sa imo, ang kape nga nagapaputi sa atong siling panit, kaya nagapapino, ang kape nga nagapabagong sa atong siling mabiyan nga tulaan. Gani sa mga tapalamati nato, mainom kita sang Santhon Gold Coffee Mix, may kape ka na, guwapo ka pa.
5: Tatak. RMN.
0: Last 9:15.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by MX3, dito ako bilib. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better...
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: Pila pilang win. San Miguel pilang win.
13: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
14: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
15: San Miguel pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro ng butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
16: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Find Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado.
21: MaxFit, kargado.
17: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Kinikil!
25: Uy, 150 over 100 dali.
26: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
25: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
26: Ay.
27: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
28: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
29: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
30: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Isang kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
32: United Home.
33: Unilab yan.
30: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon, cellphone?
35: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
36: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
34: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
35: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
36: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
34: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
3: Iba ka gidya, basta trabaho, ginextrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, ginextrahan ang pag-atipan. Para sa imo, ginextrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
4: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
6: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
5: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
6: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
7: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Tatak RMN.
11: Oras las 9:25, mga karadyo man, ang Eleco One Electric Cooperative may power advisory. Ang barotak ni Boyria Office may schedule power interruption. Subong Biyernes, October 2, 8 a.m. to 5 p.m. Ang apektado ng areas, Busa Idol, hibi taga New Lucenas ni. Bilog ng New Lucena, 8 a.m. to 5 p.m. Brownout. Porsyon sang Saraga, Inagdangan Sur, Sentro and Norte, Dawi Sur, Sentro and Norte, Alawod Sur, including Saraga National High School, and Alawod Sur Elementary School. Talibong 1, 2, and 3. Porsyon sang Pututan. Ah, disgrace sa Toto Mark. Dongsol, Pututan. Hamabalog, 3.
20: Aba.
11: Hibi Alvin Chupi. Rason, construction sang double circuit line. Power will be restored upon completion of work. Same script.
20: Kaya mo malang na pirmi.
11: Why, na katapusan niya. Muna bla, perwisyo bla, tagbilog yung adlaw bla.
20: Ang perwisyo, ulamid ang tanan radyo manuvi. Why ka man Japon choice? Pag pabalo nila, hindi ka manambal. Ngayon, di anay! Kung naging pabalo ka lang, pero dayon nun manilagyan.
11: Dapat magling coverage sa Iliko 1, no? Hindi ko ganil, Iliko 2 na lang porsyon sa Pututan.
20: Malapad na sila, Radyo Manuvi. Ang munagani nga
11: sila. May dua. Ah, may dos man?
20: May dos man.
11: Ay, guru, tungaay. Ay, ka mo?
20: Tungaay, guru?
11: Tungaay ba, si?
20: Turungaay na sila.
11: Iliko 2 ka mo? Iliko 2, Gidya?
20: 2, Gidya?
11: Isa lang pamasa ko.
20: Basi, dos na. Basi part na Iliko 1 kag Iliko 2 na na.
11: Forward ni isang listener to. Check tabla.
20: Dos ka mo, no? Pututan?
11: Iliko 2. Iliko 2 na na doon eh. Iliko 2 palayo. Okay. Iliko 2, Gidman.
20: Iliko 2. Kinangalan mo na Gidman.
11: Duwa ka, purit ya. Biyay. Kala ko man daw kalayo. Iliko 1. Iliko 2.
20: Iliko 1, ya. Sala na lang sa pabiya, ya.
11: Gani. Iliko 2.
10: Tatak or
20: gin forward diri sa aton nga mga listeners, mga driver naton nga mga amigo Radyo Manuvi. Ang ginamention ko to balagi na sa

0: din te busa idol te bisan piyongon kong mata ko mapicture out kong ginahambal mo.
1: Gapamati subong si Mr. Ray Duran Panis. Thank you gid boss sa pagpadala sa picture ha. Sa ulado mo gid na iyang dalan da. Sa ulado mo gid ang dalan. Ti araw gin picturean niya lang kagina gid sen sa aton. Pero kagapon magluwas ini sa Yara Jumanovi. Damo pagida sang may nagaparking. Magpasulod ka sa
0: iban ga trotakras gamay sa gutter.
1: Sa gutter.
0: Ang mga sikag na parking pada.
1: Ara Japon.
0: Tara pagid. Galing mo naman ha. Pangabuya.
1: Pero ang tricycle balay, pwede mo makakwat. Baka tumuto sa
0: mga dingding.
1: Kaga pwede mo tumakwat na Radyo Manuvi pakilid-kilid tuya sa may dingding. Ayun daw yung dikit man. Eh, hindi, dugay magbukas.
0: So, ang pakadto tuya sa mission, sa piyak na, ang inatumod ko na nga niya sa nga claim, sa left na. Ang pagwa na niya.
1: Okay.
0: Oh.
1: Why kumasend ka si mo, Radyo Man Mark? Ari-ari na lang ko, alam, tawa na lang ko. Ginsan ko na si
0: Mark.
1: Ara-ara na. Ginsan ko na si Mark na.
0: Siguro next week na, meaning pamantayan ta mga obstruction.
1: Araw, na.
0: Kaya ti...
1: Sa left, kung halin ka sa dalan, sa left side na, kung halin ka bala sa main road, mapasulod ka sa mission, left side na.
0: Ah, sa left ni?
1: Oo, kung mapasulod ka.
0: Paano nag-left na? Kaya bisan sa picture pa lang.
1: Yan, picture na picture sina, ari di halin sa mission. Sa mission na magwa ka
0: mga
1: mission.
0: Ah, okay, okay.
1: Kaya mapagwa ka sa mission, iba sa tuo
0: so,
1: ka
0: sa
1: na.
0: So, sa gwa ni isang hospital ang
1: gwa? Sa hospital, oo.
0: Oh. Hindi iya sa corner to sa Karsada, sa
1: hindi,
0: west?
1: Hindi. Hindi.
0: Diretso layo to yung aklin na ginambal ko.
1: Lapit ni sa mga ano na, sa mga boarding houses na bala sa... Doon kilala mo.
0: Antes ang entrance, ang parking, ang mission.
1: Oo. Amo na. Ti daw medyo ga curb na da.
0: Gide, kung magpagwa ka sa mission hospital,
1: sa tuos siya.
0: Amungguhan mo na.
1: Oo, amungguhan mo siya.
0: So kung masugata mong ambulansa, ti kung naglikaw kabi sa dira, masugata ay gigam mo sa ambulansa.
1: Kaya ti... Radyo Manuvi, mapahinahinay ka na damo. Kaya gin-occupy mo na ang piyak tong lane. So, ang tendency diri, mahinahinay ka mga duwa.
0: Ano nisa, after nisa sang EVC pharmacy or before? Di ba may pharmacy da sa corner sa toho?
1: Kung halin ko sa sulod, after sang
0: EVC pharmacy.
1: EVC pharmacy.
0: Kaya gatubangay na da, duwa
1: ka butika. Oo, duwa ka butika. After sang EVC pharmacy.
0: Digin mo namin, makitid ni.
1: Kitid, no?
0: Di kay Mr. Octavio, sir, kinanglan ma...
1: Pakuha nyo na na, sir.
0: Pakuha nyo na daw. Hindi nyo na ma... Ito nyo na lang ni.
1: Ito nyo na kay...
0: Total daw, kililuho na mula na yung itsura, yung visit ka na, oh. Matsag ko, taga dira na daw.
1: Dira na kabungguaw?
0: Matsag ko, ah.
1: Ti, amo, nakabunggo
0: ka. Alang-alangin, batsag ko, dira kabunggo ah.
1: Ti, Radyo Manuvi, makabunggo ka na nga kahigabi pa hinahinay ng tanan.
0: Kaya mo na gani, gurong nabungguan. Kaya dira sa, or base balang,
1: base balang, ginuyod na, kaya dira binutang lang.
0: Kaya ginbutang, kaya dira, nag-star ang tagiya.
1: Ano mo na, kaya kung dira ka nakabunggo, do.
0: Anyway, ang itsura niya nalantaw, ta, dadok, economy karne.
1: Dok na ko man ko.
0: Dok kililohon nam lang ni. Eh. Abi Mr. Octavio ipakilo nyo na ni eh. Pagpaguyo na sa trucks ang license. Dok
2: na.
1: Dok wan siya ng do ano ni nga unit man, di kay wasak naman.
0: Do.
1: Matago ra jo manu windi da sa dabungo. Dire indi sa dira labunggo. Gin guyod na pakaduda.
0: Hindi na pwede mo no parkingan.
1: Di klampingan nyo gani ang isa lang ka way gani dunga sa oras nga ra da klampingan nyo.
0: Kay Mr. Octavio sungguran ta ka sir pag hindi mo ni makwa subungan.
1: Kwao nyo na Mr. Octavio.
0: Oh, sa kay mayor sungguran ta ka mo kun dinyo ni makwa.
1: Tanan kwao nyo.
0: Kwao nyo gid nga may rason gid ako nga magsunggod.
1: Kwao nyo na. Hasta sa Lunes, huwag na no, makuha na ginamo.
0: Unfair ini sa mga nag-agil ang kadali, klampingan nyo.
1: Huwag nagbayad.
0: Huwag na gani, nagreklamo.
1: Huwag na nagreklamo.
0: Tapos, sari, yung star na gina, hindi nyo makuha.
1: Hindi, huwag na nagalakat.
0: Oo.
1: Radyo Manuvi, huwag nagalakat to.
0: Kagareklamo na di ang mga taga-mission hospital.
1: Taga-mission hospital, gareklamo di, mag-aging ambulansya, may emergency, mapahinahinay ang tao, gatinga na.
0: Oo.
1: Di, mapahinahinay ka pa kay may obstruction.
0: Ti, kay Mr. Octavio.
1: Oo mo na, sir.
0: Kinanglan, sir, makwa gid ini subong. No? Makwa gid ini subong.
1: Di tananaw palunisan kay maglunis mo na karon lain na.
0: Oo, unfair na ya karon. Kabayad gani Iban Mildos, area wala.
1: Di Radyo Manuvi, klaro abi. Violation gina
0: iya. Violation gid. Gini mo mo timo nga parkingan.
1: Hindi na ila. Wala to bala kay ang gutter ya to pa sa piya ko. Why kay mo? Bisan nagsaka-saka ka pa gani sa gutter mo pro violation mo na gyapon. Ara ya lane gina yo. Ala to sa picture ang tawo gani pangalihid ang tawo.
0: Dayon. Kaya anong mensahe mo kay Mr. Octavio?
1: Kung base wise nga pamati si retired Lieutenant Colonel Octavio, dayon nang unuhon niyo siya. Kuwao na nanan.

0: nila subongin na nila pabalunisan.
1: Subongin dapat makuha ni.
0: Kay lumabot na sa Lunes.
1: Maabot sa Lunes, may masunggod sa inyo.
0: Lain na nga akong komentaryo. Diretso ba, Novi, kuha na nila subong. Hasta pa karun sa hapon, ah. Pwede pa hasta sa buwas. Hindi nyo na napagpakuha kay sa Lunes na
1: kaginit. Mahuya ka mo kay sa ulunhan, sina dito sa corner. Dira gani ang negusyo ni First Gentleman?
0: Gani.
1: Si First Gentleman, way manaya, paglimada, kanigusyo, dugay na na sila kanigusyo. Pero mahuya ka mo nga ti within the power range sang City Hall. May ara da sang untouchable.
0: Kuhaan nyo na. Kanan nga nagaparking, illegal parking da, clampingin nyo. Kay, kung ging clampingan nyo ang iban, isalamahon ta Radyo Manuvi. Kay Mr. Octavio, sir, kuhaan mo gina, sir, hasta lang buwas. Pagka Lunes, check karon ko na da, ako personal makanto da, agyan ko na da. Hindi mo ganin na da makuha sa Lunes. Mangin sumpaon mo ang adlaw na.
1: Titon man, unfair na karon si Pan.
0: Unfair na yan, sir.
1: Hindi mo na makuha, subong adlaw. Tipo sa idol, ya, Lunes pa ya. Mr. Octavio, hindi mo na makuha, subong adlaw. Sumpaon mo ang adlaw para kay Boss Idol. Sa ako naman niya, Mr. Octavio, batagaan niyo rason nga may kitar ka mo.
0: Ako ya, sir, may pakuya maklampingan mo.
1: Hindi ka mo madala sa pangabay, kaya the law is the law. So, okay. Pero kung namun nga binulan ng tinerda, hindi niyo makuha nga ginadala sa tinson niyo subong, gapangita ka mo sang dako nga gamo.
0: Kuhaan nyo na da.
1: Kaya unfair.
0: Unfair.
1: Hindi ka mo dapat manakop sa iban. Kung ara da, ginatulok nyo malang.
0: Yeah. Kuhaan nyo na. Bisan anong mga rason is ipato nyo na.
1: So dapat fair kita.
0: Kuhaan nyo na da.
1: Kaya the only way nga mangin patas ang paglantaw sa tao kagapasugot sila kung may violation, dakpon nyo sila kung may sala sila. Ala lang ay dapat ang implementasyon. So siliton mo lang mo sa idol sa Lunes.
0: Kay Lieutenant Colonel Octavio, sir, gapangabay ako personal sa imo. Ala lang ay ang aton implementasyon sang laye. Pwede kuhaon mo na until Monday.
1: Until Monday? Hindi gid pwede kayo nga subonggin nga adlaw kuhaon na.
0: May gamay pa ko nga panunot sa Jumanovi.
1: Sige.
0: Gusto ko tani automatic da yun, pero gaan ko sang gamay nga panunot hasta sa Lunes.
1: Okay.
0: Sir, pagka Lunes ka matsay ko na da, ngaway na da, magubang adlaw mo. Hindi ko pagpilita nga
1: hinulsulan mo, nabunag ka sa Iloilo.
0: Hindi ko pagpilita, sir, nga maghalo ang balat sa tinalupan. Hindi, seryoso kita, sir.
1: Do, hindi lang yung tinan, Colonel, ang ginang balat.
0: Hindi, Colonel, seryoso kami, ha. Kung pakwa mo na nada, sir.
1: Laway.
0: Malaway. Pakwa mo na nada.
1: Ay, tida, yun pabilibaman kami, Mr. Octavio.
0: Pakwa mo na nada.
1: Mapakwa mo ni subong, sir. Ganta ka, 5-star. No?
0: Pakwa mo na nada, sir.
1: Timidyo lambog man si Busa Idol sa Mission Hospital.
0: Why man kita nag-demand sang sala? Violation ka mo gani nagambal, eh. Nag-stay lang gani da, why gani, tatlo, duwa ka, 30 minutos.
1: Dakpon nyo. Gapangayo
0: consideration. Gapangayo pagani consideration. Hindi kita mo kay ma-implementar ka mo sang laye.
1: Tapos,
0: si, why problema? Na. Nagbayad, why man ka mo sa may nabatian? Subong ara ya, Radyo Manuvi.
1: Sinimana na ni?
0: Sinimana na na. Why pa nagadalaga ng salakyan? Ti, kuhaan nyo na, sir. Siguro, kuhaan man ina, inang patas lang na mag-demand ang aton ng mga taxpayers nga kung nag-implement kita sa layi, isa na naman nyo, sa Havilian, nakita ko man Radyo Manuvi, gasaka pa gani sa
1: gutter. Pero in the mess, gapang-clampan
0: ka mo. Nagyan nyo man na, mapahabilian na ka mo, agyan nyo man lang Mission Road. Salamahon ta.
1: Yes.
0: Pangabay ko lang ni kay Lieutenant Colonel Octavio, sir, sa Lunes. Agahan ko pa na, pagalin ko di sa istasyon, kadtuan ko na ka makita kung harapan ng puti nga salakyan nga na. Hindi na paghulatan nga mabito-pito ang pananawan ko. Balam mo, sir, ma. Colonel, mabuti akong kaibigan pero masama akong kaaway.
1: Pero, sa idol, mailis na lang ko.
0: Ano?
1: Ko na lang imo.
0: Ano?
1: Kay Lieutenant Colonel Cyril Octavio, kanami man to sa aton kay ina, niguhay man kita. Sir, pag hindi nyo ni makuha subong adlaw, base sa Lunes, alas 6 hasta alas 7, dayon madamo pa nga mga alas 6 kag alas 7, base mangin topiko naton ang real property tax. Pigado na gina pangabuhi nga daan subong?
0: Pipigado na subong eh.
1: Oo.
0: Balaw nyo, may kami ga-demand diya sang hindi sakto
1: ha. What's with paying taxes ha?
0: Tiyo eh.
1: Takpon yung taxpayers sa gamay nga pangabay. So, okay na kita da.
0: Okay na kita da.
1: Pero dapat alalangay. May mang mga slala, dahil ginatulok lang.
0: Tiyo, ang muna nga ginpalabot sa aton, subong sa mga taga-misunod, balan ko, inyo na da, kung sino na da ang nagapalarking, kuhaan nyo na. Kay... ginalauman ko ni Radyo Manuvi mangin mangin lain ang aton sininga paglantaw kun hindi makuha ina. Madamo sa maulamid Lieutenant Colonel Octavio. Mula na sir ang ako na anyway way man kami gadiman diya sang sala. Ginadiman na mon yang alalangay man ang kita tiara na. Patas kita Radyo Manuvi sa tanang bagay. Ti i-implement ninyo kuwao nyo ang naga-on-road parking kun clampingan ninyo, clampingin ninyo. Kaya mo na yang aton sining obligasyon nga enforce ang layis ang sudan.
2: Tatak RMN.
1: Alright, dali lang kay may nadakpan subong, pero why niya ging clampingan?
0: Huli pero di kulong ah.
1: Oo, pero Ario, ba niya ya ang nagabura-bura. Bot nga ah, no? Check tabi subong.
2: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
1: Rajaman Gianmark Alombro.
3: Rajaman na Nogue, Rajaman na Boss Idol, no? Saka Dugay, halimpa kagina nga tiniyog, da? Diri malang galit nagapanago, no? Ang aton nga winner sa subong nga mga inoras, no? Ang matunog nga nagamonitor. Samtang nga nagapaubra diri, oh, sa nga balay, no? Diri sa may nabitasan na lapas sa Rajaman Nogue, Rajaman Boss Idol. Kagbo kilala, yagid si Boss Idol, abi Rajaman na Nogue, no? Kay... do dati ano ganit ang atong galing na winner no Radyo Manuvi Radyo Manuvi sa Idol si Tatay Francisco Dima Ala no sang Project 4 Project 3 no sang Suokta Arivalo Radyo Manuvi Radyo Manuvi sa Idol matunog ang monitor no mapag-agi ko lang no nagalanog yun ang iya monitor Radyo Manuvi and Radyo Manuvi sa Idol si Boss Idol and Radyo Manuvi Sir Francisco.
0: Hi, morning!
4: Good morning, ka.
0: Oh, pila edad mo?
4: 56.
0: Ah, 56 bata. Pag huru-huro pa ng 56 ka na. Kamusta ang imo nga? Nakapamahaw ka na?
4: Oo.
0: Anong sudan ka ginang daplit, ha?
4: Bangros.
0: Bangros? Tis, karo, sa Udto, ano taning sudan nyo sa Udto?
4: Bangros
0: mangyapon. Islang po na na ang imo sudan sa Udto. Ang sudan mo sa Udto, karon manok. Manok, okay na sa imo?
4: Oo.
0: Okay, pila ka mo kabilog sa balay?
4: Anong?
0: Anong gamuti kung may litson manok ka, kag may cooks ka, no? Hindi ka man naguro pirnige, no? Ayos na, kay guna na sa inyong anong ang litson manok?
4: Oo.
0: Ayos na, agapamati ka mo, permis sa RMN.
4: Halin sa... ano git? Halin sa aga?
0: Halin git sa aga? Oo. Timang kutong ka kasi nung pinakagwapong ang kurman sa RMN na be?
4: Ikaw dyan, si Boss Idol.
0: Thank you! Thank you! Radyo Man Mark, may kuntos na ko. Thank you, thank you. At least nakambal ka na. Why niya gabutig si Tatay Francisco? O, Tatay, pasalamatan mo na lang ang, ano, ang amon gamay nga... gamay nga ano sa imo, pamaskwa sa imo, Tay Francisco.
4: Salamat.
0: Okay, okay. Radyo Man Jamark?
3: Yes, no. Radyo Man Boss Idol, nabatihan si Tatay Francisco.
0: Project ano sila gani? Project ano?
3: Project 3, no?
0: Project 3.
4: Kakadto
0: ko na sa... Nakakadto man ko na sa una, pero nalipat na ko, Bitay. Nalipat na ko.
4: Ano si Bang? Mabantayan sa akin.
0: Si Gudi? Si Gudi? Kaysa muna daw 2000 ano to man. Dari kita sa Radyo Manubis ako no? Ano kita ng tuwig diri? 2006-2007?
1: So, 6?
0: Mga 2006-2007? Oo, teka mo sa regards na lang kasaya tayo. Thank you kita. Kanapun na sa bata ko. Sige tayo. Okay.
3: Nabatian na si Tatay Francisco Di Maala. No? Congratulations sa iya kay Tisha ang aton subong. Nga natuktukan kag makadaog, no? Makadaog sa isa kabilong litson, manok, kag 1.5 litro na soft drinks. Ah, sa iban, no? Patunog lang ang radyo kag itutok lang sa DYRI. City 4 kHz sa lilison sa inyo mga radyo kay basika mo naman na matuktukan. Kaya makadaog sa isa kabilong litson, manok, kag 1.5 litro na soft drinks. Tuk-tuk-tuk, litson, manok, promo! Kasama mo sa DYRI. Araman, ilo-ilo! Rajman, jaman, kalumbro, tata! Araman!
2: Patayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod nyo winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter nyo soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
1: Alright, salamat Gidra Juman Jan Mark Alum. Anyway, si Lieutenant Colonel Octavio, itong nagkasuha ito blas-blas barangay, kagawad gali ito. Naingin file niya kaso itong kagawad.
0: Ang kagawad.
1: Ang kagawad ang nagabutang tarpulit.
0: Pero nadagan si Colonel Octavio, kapitan na perdisa.
1: Oo, oh, doon naglagan ito sa kapitan. Candidate sa the time.
0: Candidate siya.
1: Piyak to grupong kagawad. Sige, ariyan na yung aton health news. Radio Man Joel Franco.
6: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayaray di sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kuntinay. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
7: Ang pag-angkon sa husong kalawigon sang tulog, isa sa pinakamabudlay nga manambot sa karon nga tuman ka stressful ang aton nga sosyedad. Apang panamdom sa mga eksperto nga ani ka iyo nga pahuway, hindi dapat nga pag-ibaniwala. Sa mga adults, dapat 7-9 ka oras sa ginapanugyan ng kalawigon sang tulog. Likawan lang ang mga sleeping disruptors antes magtulog, kang isang kape, blue lights, gikan sa mga gadgets, matabis ka pagkaon kag overeating. Kung mabudayan ka man sa pagtulog, posibleng ikaw may kulang sa vitamin D, na rin ginapanugyan nga magkaon sa madabong nga fish diet o kung mag-inom sang food supplements.
2: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
1: Salamat Radyo Man Joel Franco. Yari naman ang loves ko si Mother Earth, Joy Paraonda.
8: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paglikaw sa impulse buying. Antes kita nga magbakal sang anuman nga butang, paminsaron gid anay ini sang maayo bangod ang impulse buying, wala lang nagahalit sa aton bulsa kundi ilabi na sa aton palibot. Madamo sang aton impulse purchases ang hindi man naton magamit kag ihaboy man lang pag-abot sang panahon, gani nagadugang ini sa mga basura sa landfills kag sa pollution. Suno sa United Nations Environment Program, ang overconsumption isa ka dako ang contributor sa global waste kag sa climate change. Paagi sa paglikaw sa impulse buying, mabuhin na naton ang basura. Makasave kita sang kwarta kag mapanubo ang demand para sa mass production nga nagausar sang tubig, enerhiya kag dunang manggad. Himaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
1: 9:48. Trials mo, no?
0: Wala na, Jumanovi. Kaya na nga, yun, isang gamay nga chimpo ang depensa para nga matunaan nila ang more or less 23 to 24 boxes ang documents ang AMLAC.
1: Yes.
0: So, siguro by next week pa na natin gid makita, no? By Monday. Pero sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, ginapabalo na natin sa inyo nga nga ato sa Super Fiber available sa butika kung di ka makapamuhin sa regular 3 to 4 days choy delikado ina sa aton sa nga colon ang aton sa nga tinaay base kung maigo kita sa colon cancer deadly na siya pero kung hindi man ka maigo yawan ka man gyapon ka buna kung maigo ka sa constipation Super Fiber 30 minutes bago ka magpanyapon or bago ka magtulog pero kung ara ka man sa balay ninyo anytime pwede mo man ina mainom basta hindi ka lang maglakat mga karadyuman so Super Fiber ka kung vitamin C mga mighty C alkaline di kalidad and effective nga vitamin C mayon sa imo nga sipon ubuhin na trangkaso pneumonia kagiban pang kabalatian mayon man sa inyo sila nga mga allergies sa inyo nga mga kisap-kisap sa mata dra o madugay ninyo nga magpalik nga mga pilas inom ikaw sa vitamin C mag mighty C and of course sa mga tapalamati naton mga karadyuman sa mga suki naton inom kita sang D3 Bio ang D3 Bio may MCT medium chain triglycerides nga nagabuli ni pa fit pa relax ang aton lawas nagapadasig sa aton metabolismo na ikadua nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga nagasulo sa aton lawas para hindi kita dali-dali maigo sang balatian kag ang pinagkada best gapadamo sa sang good cholesterol ginasilig niya pagwa ang bad cholesterol para nga hindi maglapuyot ang aton dugo hindi kita dali mag high blood on mga karadyuman mag DTX or mag inom kita sang D3 Bio
9: Tatak RMN
1: okay so ang iba naton nga mga balita pabuasan ta naman
0: karadyuman Uvi may information kita pakatuan subong sang team sang TTMO ang Mission Road.
1: Ah okay. It's very good.
0: Para ma-check ang area.
1: Temo na imo ya mga Lunes pa yang imo sobra ka man imo ya. So dapat subong, no? Ti sa Lunes ang aton nga mga topiko busa idol. Siyempre ang mga maayo man nga mga programa sa aton nga sudad.
0: Ginahambalan ra Juma Novi para sa development sa sudad dira kita ya sa kayuhan.
1: Amo gid. Kalaina mga project ng mga managmi
0: ganito. Project kita ya mga para sa tao.
1: Sa tao mo ka pinangita ka mga
0: dipa. Ang akon subong yang aim ya Radyo Manovi nga gusto ko i-istorya permi sa radyo ya development.
1: Development. Sakto man, no. Para hindi maghalo ang
0: balat sa tinalupa.
1: Sa tinalupa.
0: Thank you again at least makita.
1: Ang dami nami, manami na dangpan mo ang syudad, no?
0: Yeah. Ang muna gusto natin nga...
1: At least, siguro na kamo man na kay ang barangay, way mag-report. No? Way man gahulag. Tiyan mo na gani hambal kay ina nila, hindi man na nila makita, tanan.
0: Hindi nila makita.
1: Pero sumo kay ipakita ta sa ila, so, pakitao nila kita, ang inuras lang. Nagligad tong ginreklamo ni Mr. Jonathan Lim. Why magtan sa kuras?
0: Kita mo, kay ka...
1: Pero kugay na muna da. Why magtan sa kuras?
0: Amo nang bulig natin sa city government. Kung may problema, i-inform ta sila. Di kung wala nila ginaktuhan, ti may problema ang city government. Pero kung naga-inform kita Radyo Manovi, then na-aktuhan nila, amo nang gusto natin iyang
1: pag-manage. No? Kagtiguro ang real property tax na yung bal nila nagmando. Reasonable man nga mag-sukot bursa idol.
0: Sa kalibutan, subong Radyo Manovi, utot na lang ang libre mo. Totoo na yan.
1: Ang nga utot libre? May ara, nagligag, ginbaligya pang utot sa celebrity.
0: Di ba, subong mag-kwan ka, mos-on, pulo. Lima. Ang utot yaway naman na sukot. Pero ang iti sa manok subong, ginabaligya na. Amo na nga sa kalibutan, subong way sang libre.
1: So, okay lang.
0: Ti, Radyo Manovi, din ka kasubong kakita sang libre. Kung may ara ka sang corresponding na bayad, kay dira ka man ga-istar, ti, para sa gobyerno, para sa pumuluyo, para sa aton nga bread and butter sang gobyernong taxes na itong bayad kita eh.
1: Sa idol, no, mo daw itong bado, mata, para yun na lang. Ako magamali na mo, bro, makuyanta ka mo.
0: Salamat kita sa city government kung
1: matagayon.
0: Bulig-bulig niya sa siyudad, Radyo Manovi.
1: Eh, kay ikaw na sagad ka pulok-pulok sina. Ikaw sina makuha sa balita. Karong pag nakuha na na.
0: Tiyo eh!
1: Kaysa imo man na ginreklamo. Okay. Sige, nan sa Super Plus Capsule. Mas gin pa epektibo, mas gin pa basko, gintingob ang manggustin, guyabano, kag malunggay para sa mas mapagsik nga resistensya. Dugang enerhiya kag mabaskog nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Nan Super Plus. Kag ipares nyo ang Mega Man Gold Coffee Mix. Tatapa ang prostate para malikaw kita sa pagtiga, sa pag-enlarge, kapila kadlaw basi mahulog sa prostate cancer. Uso inabala no, sa mga lalaki nga nagaedad si Sinta Pasaka. Pero kinanglan umpisan tang investment samtang hubin pa ta? Likawan ta. Kako nami ang prostate condition mo, nami man ang pagpakigilawas mo. Gani nga, hindi ka hilikayan sa kama. Gani parang pagsi kita, mag-Megaman Gold Coffee Mix.
0: Sa katapusan, mga karadyuman, sa mga suki naton, dapat nagainom kita sang aton sining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Paano malikawan ang diabetes? Madamo sa mga Pilipino, subong bataon pa, pero nag-aalyak ng ilang blood sugar. Piliyon nga masustansya nga pagkaon, pareho sang prutas, utan, kag-isda. Kaimportante sa tanang nga mag-inom sang food supplements nga makahatag sa maayong benepisyo. Sa aton lawas, mag-Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy may 99.9% pure squalene nga may anti-diabetic activity. Napamatulan sa research nga ang squalene nagapanubo sang fasting blood sugar. Mayara man isang vitamins and minerals nga nagapabakol sang immune system. Karadyuman, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Tatak RMN.
1: Ako si Radyuman Novi Guaso.
0: Radyuman Regan Arlos.
9: Tatak RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton

0: bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Halin sa pinakamataas nga bukid.
2: Nak! Kamusta nga?
1: O sa pinakamaliyo man nga isla.
2: Nay, gagraduate na ako!
1: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
3: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
4: Papauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, Series of 2026.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kinumala, Hinebra na!
2: Kinsanalo, promo na!
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo account ng Hinebra products. At i-claim ang premium sa partner outlet sa Shelly na!
3: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga taramnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag taramnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with a flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
6: Charmy, let's go with the flow.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
2: Ahoy! Kinikilig time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Oras, tatak, impunto alas 10.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
7: Nods, Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasin na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement na bina sa mga nagaidad bala or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para siguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice kagadyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
8: NANS Herbal Capsule!
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
8: NANS Herbal Capsule!
7: Yara lang sa mga butika.
8: Herbal Capsule!
7: Tutuy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nag-akilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
8: Megaman. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya. Kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Hunigot, widong katali. Kag-chinse, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, maagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
8: Megaman, Herbal Capsule.
7: 30 minutos lang, partner. Yara na ang palaring.
8: Megaman, Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Nuts, lemon oil.
7: Hala, kariski, siga pa. Kis-kisa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malampot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo binakuha ang pangariskis mo. Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kag kun diin pada nga lugar nga mahigko. Kag kun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
8: NANS Liniment Oil!
7: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilive kag ideya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gito mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
8: NANS Liniment Oil!
7: Instant relief sa tanang yung palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
8: NANS Liniment Oil!
7: Mabakal sa mga butika.
8: NANS Corn Coffee!
7: Partner, niyaamo kasi na magbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
8: NANS Corn Coffee.
7: Oo, partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack, bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
8: NANS Corn Coffee.
7: Ang nami pagit sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging gamitin aktibo.
8: Mons Corn Coffee,
7: acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
8: Mega Man Cold Coffee Mix.
7: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Cold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
8: Mega Man Cold Coffee Mix, power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Mega Man Cold Coffee Mix. Alerto ka na.
8: Power up ka pa.
7: Yara lang sa mga butika.
9: Kita naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
10: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kanilamunan, Barangay 1. Ako may sakit ng diabetes, 250 ang ako nga sugar.
11: Dami mo nga gininom nga kakapsula.
10: Guwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
11: Wow.
10: Dami na hit na ako nga pananawan. Wala na gabi rin ako likod. Wala na ako nga tuskap-tuskap sa ako nga tiil.
11: Sa mga wala pa nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na ka mo sa GTX 500 kay nami gitingi sa ako nga lawas.
8: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Historianta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, dua lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation, sang urinary bladder, o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis, o kung paghubag sa pantog, caused by bacteria. Or, ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tunan ha, ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
13: Sakit pag-ihi.
12: Sakit mangihi.
13: Sakit
12: tapos kung ka, o likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, dug na busisaw ka doc. And then ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho. And doc cloudy.
8: DTX500.
14: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Panlaon City. Ang ginibatyan ko sa sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
7: Sa kapila ka mag-inom?
14: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
7: Subong, kamusta?
14: Huwain niyo ginapat siya at maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga wife na katumaras ang DTX 500?
14: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
8: DTX 500!
12: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imong nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, dili kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
13: Urethra sa lang ang puso lang niya. Infection.
12: Correct.
13: Mahubag. Pwedeng ang rason ano, sobra nga kaon nga tamis.
12: Isa man na.
13: Mahubag ang imo ano.
12: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
13: So, mahubagi na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
15: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
12: So, oh, isa na.
8: DTX 500.
13: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, namigid ang DTX 500. Ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, palayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
12: Palayo. Palayo.
13: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
12: DSE.
13: DSE. Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Kanan nga mga inflammation. Malikawan. Atay mo. Dasig matinluan because of the antioxidant. Amo ng bintaha. Hindi kadali magtigulang. Hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
8: DTX 500!
16: Imo pangalan nga, partner.
17: Dennis Antonio, taga Kamakungan.
16: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw. Kina tong score ganit?
17: 470.
11: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
16: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
11: Pila na lang imong blood sugar sang last mo na pa-check?
16: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sa ilo?
16: Inom na mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
18: Rise to the summit, train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like Iggy Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals.
18: Drink up, fuel up, rise up! Rise up!
19: Summit Natural Drinking Water.
23: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
24: Ang galing! Pang matagalan!
25: Parang tayo lang, han.
26: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
24: Aww.
26: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: Kay Marlon, ma'am?
28: Nga, nanugin ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
27: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
29: Ga-entra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Siling negosyante siya!
28: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang magalibot siya, gogo?
27: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
29: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakainsyende ka! Ha? Ha?
27: Mang!
30: Ay, di mo ginayali ng gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
27: Ama ka
30: diba?
27: Na?
30: Oo, sometimes. Love conquers all.
27: Oo.
30: Amo na galing once.
27: Pero galing kay tiis, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan yung mamanang. Mga ahaw-ahaw lang.
30: Gani man.
27: Kanugon.
30: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
27: Kun ako, pahambalon! Kun kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB 17th Dacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
1: This newscast is brought to you by iBerry.

0: ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Makakats mga buti ka. May GC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
1: Sige, kakuna yan. Iwang-iwang sa apel. Wala dito ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. Ang may GC. Kag one capsule, 3-10. After one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa May GC.
0: May GC. Mabaka mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DDX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Efektibo. Para mismo. DDX 500. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pagkal, sumagbuti ka.
3: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagginang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o consuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tugtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga paddan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinaligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN. Number 1.

0: magi ko. Sino agi niya ako? Wala, di agi yo. Hello din sa tanang mga members ng LGBT community nga nagapamati diri sa aton nga programa nga nalingaw gid sila kuno pamati kag iban sa ilang makarelate gid sa aton nga mga sulat nga ginapadala diri kag yari naman ang isa namang kasulat diri mga pinalangga nato nga mga tagpalamati. I'm sure ginahulat niyo no ang sulat naman ni Aileen ang hatagan naton sang pag tamod Aileen.
1: Hello, brother.
2: Mayo adlaw lang sa inyo, tanan. Ako gali si Aileen. Buot, yung kubalatani mo. Kayo ba, luman kubalas ang pangabuhi namon. Pero abi nyo, wala ako sang sala, tani. Pero nga ako yung maukpan, how? Ha? Ay, amot, ah. Agad mahibala nyo na lang kung nga, ah. Ari ay, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
3: Wala ka gidya ikumparar sa magulang mo?
2: Oro, naman tabla sa kumparar-kumpararaw. Hindi pwede nga lain ng simana, kagain man ko.
3: Lain ka gigani, kay dalaga ka na, pero wala ka gihapon sang buot. Simana mo yan, naputos ang lawas magwa diri sa balay.
2: Ay sus, nay! Hindi mo yung mauskara ng tao sa pameste lang. Wala kang makaibalo, nga amo na galing nga nag-close neck siya nga bayo, kag ginasuksok niya kay te, may ginapago, galing nga chicken nene.
3: Ah, gali.
2: Agay!
3: Na, te!
2: Ay!
3: Wala ka gigya kagaya, no?
2: Ay, but!
3: Ah!
2: Sige na! Si Mana na lang, the best nyo nga anak! Gani ikaw, Aileen, pahuway ka sa higad, no? Gay intra sa istorya sa mga matarong!
3: Ano yung malaki gano'n?
2: Alagay, pag-inagay!
3: Sige,
2: Nay! Masulo na lang sa kato, ha? Ibagala ko karo niya katubang sa imo, ya? Babungol ko yung tatay mo yung sako niya! Ha? Ha? Kanami, si mo ganit pesan yung guya ko yung alam mo yung kauyap, ya?
3: Ay, ano yung malaki ko, ha? Ano na karoon kong teng kakalbohon?
2: Ay, ang bota! Basta si Mana ang balayang tupik ko, ya? Kuya, permi ang masakit mo, ya? Sulod, kasparto ko ah!
3: Maayo pa! Magtuon ka dito, agad nyo may puslan ng kamisang amay mo!
2: Nay! Makamba ka do! Wala ako sang pulos ba no? O na! Si Manang nang may pulos! Si Manang nang mabuot! Si Manang nang maayo ang kuya! Never mind na lang ah!
3: Aileen!

0: Nak, ari nang gatas mo, oh. Tutom gidnak ha, kay Bao, na prenda na blang titulo sang duta ta sa imo para lang makagraduate ka.
1: Ay, oo, nay, ako pa ya. Siyempre, hindi ko gidya pagpabayan ng ako ng pagtuon, eh. Kabalogid ko yan, ay. Nga ako man ang masaligan ninyo, eh. Agad nga makabulig sa aton pangabuhi.
0: Ay, oo, gidnak, eh.
2: Muna ganay nga magtutom ka, gid. Hoy, Ilen! Ay, taro nga nabi ang pamungko mo! Wala ka karong buota!
3: Si tatay! Bakit pati pagidya pamungko? Kaya ilagdan mo pagidya!
2: Ay, kasi kagadong!
0: Abi, patoba man bisang buot mo!
3: Ari man ako diya bala sa balay! Diri man ako sa balay, gamos yun eh!
2: Kita mo lang!
0: Ate, oo! Oo, gid! Sunda si mana mo nga ginahalunga ang ginang lawas niya! Hindi mo makita ka nagapungpo sang amuna! Bawo ikaw ya, kundiin ka lang imo yan nagapiyang ka ka magpabihang-bihang! Hoy, halungi ang alibang-bang mo kay Basibal na maglupad, ina, kagun kay Sino lang mahapon.
3: Alibang-bang, pakidya! Ayala!
0: Ayala, do aling nga.

0: ay a suya o a
1: sang ano girl
0: sinangay kag si tatay a wala gid sa makita kundi ako
1: ay naturang na iya kay bata kanila ano gali pabayaan kanila kag ang ila bantayan ang bata sang ila tupad balay.
0: May punto ka da ha.
1: Oo gid lang eh. Ay sus girl, amo ginaiya nga dapat kamalipay kay ginahilabdan kasang ginikanan mo. Ginasaway kun ano ang makita nila nga hindi amo sa ginahulag mo kaya anak ka ngani.
0: Oo man no. Abi ko ngani anay. Amiga ko ikaw.
1: Amiga mo man gid ako. Gani ginasaway ko ikaw sang hindi amo nga makita ako sa imo. Amo na bala ang matuod-tuod nga abiyan amiga. Nga ihambal sa imo kung ano ang sala mo. Bisan pa makasakit sa imo. I am your true friend.
0: Imo ta.

0: News D3 Bio with Fizzle.
1: Ako si Darlene, isa pa full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Fizzle, ang Fizzle gamay D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko naton, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong kagaw.
3: Para
2: sa
3: chance.
2: Good bacteria, mayong kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain.
2: Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga
3: probiotics. Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ni sa eyes star, bi ara magi sa underarm. Ara sa
4: panit.
3: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
3: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion. Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
3: Correct.
2: Inga si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B complex.
3: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones.
3: Happy hormones.
2: Sila ang gapatay sa sobrang kagawda.
3: Correct.
2: So pag inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutun lang tanan nga magyan niya kagaw patay.
3: Patay.
2: Abot yan patay, pag abot sa tinai, ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria. Lumpat-lumpat. Ginbuligan sila.
3: Correct, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magkaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang ang pag-inom. Nabatsiran ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
3: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
3: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
3: Correct. Wala na yan sa plain nga D3
2: nga supplement. So balik ka, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kumagsulod ang D3 Bio, sir boy?
3: Pagsulod sa D3 Bio, ang may imo sa medium chain triglycerides, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Dipay si Kwan, eh?
3: Dipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So, duwa na ang benepisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo siya.
3: Padamoon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
3: Wala.
2: Sa D3 Bio lang. D3 Bio na.
4: Luwas pa, Dok Sam, kag Dok Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may napabili na protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamo ng imong mucus. Ang mucus lining.
3: Mucus lining mo healthy.
2: Ang trap eh. Kulmayon. Trap.
4: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
3: The domino effect, ang good health benefits ng D3 Bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok namin ang production sang gut-derived vitamin.

0: ni Bayo sa akon matapos ang duha ka ulan niya pagkumar. Natunaw din ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: You might VCO.
1: Ang VCO.
2: You might D3.
1: Magabot ka.
2: D3 Bio.
1: Health News.
3: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: Maraming sunog ang nagsisimula sa kuryente. Tahimik pero biglaan ang peligro. Kaya huwag mag-overload ng saksakan. Isang outlet, isang extension lang. Bago matulog o umalis ng bahay, tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Isang simpleng hakbang, malaking proteksyon.
7: Call 911 in case of emergency.

0: expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may araging ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: O si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: pagkasapatan. Ginahingyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig, paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit nga panahon kag nagkinahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag dugang nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: 미천소도 안 봐.
1: 허연이, 허연이, 아비다니 뭐가 온? 허라 돈다네 시마낭 모베.
0: 아무 기능이야 나이. 이리 다 가서 가 온건 고랑 다.
1: 아무 이나 앙 파밀리아 나톤 아일린. 기나항란 야 띵옥 떡 운웅아이. 비싼 사 디인 야 보탕. 허라 돈다 시마낭 모 오케이.
2: 나이.
1: 오, 야리 나가리 si manang mo. Ay, tadali na, nak. Kay makaon na kita.
2: Ay, may upod ko, galinay. Ay, Mark, Mark. Lali, sunod.
3: Oy, timing it pag-abot ko ba? No? Wow. Kananay, dayon ba? Timing it.
2: Oo man. Ah, nay, tay. Si Mark, galian, nobyo ko.
1: Ano?
0: Ano lang? May nobyo ka na? Hala? Di pa ano nang titulo sang dupa nga na prinda?
2: Mark?
3: Ay, ayos ah. Kaon da, yun na. Ah, liho ka ganit siyang pinggan, be. Ngay, ngay, kayo daw. Nagutom kinabi. Pinamit siyang sultan, taba?
2: Ah. Sige, Anto, doi ka, o na. Damo man yung sobra.
4: Ay, anay ka, anay ka. Ay, ay! Untat, anay, antes ka magkaon. Mamangtot lang kami sa imo, ha? Nga-aari ka di sa panimalay
2: mo. Ay, nay! Ginapod ko siya. Kay Kwantay, nay. Kun mag-graduate ko ni. Kun makagraduate, mapakasal kami ah. Oh. Kun hindi, mapakasal man kami gihapon.
4: Kag magpasagod sa amon? Ha? Animal!

0: wore. Tell the people what she wore.
1: It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot.
2: Sugod subong ko sa din ka makadto. Kinahanglan nga upod ako.
3: Ano nay?
2: Ay, budlay niya ngay muon mo nang ginhimo sang magulang mo nga wala sang batasan sa amon.
3: Kanugon lang ang maghala man kami kagasto nga mamana ka malang sang manog isip poste sa dalan.
2: Gugma na yan, ay! Anong alapunggan mo na kay gugma na yagani?
3: Ano nga gugma ang ginambal mo? Hinangag na naton sang magulang mo! Gani ikaw, ha? 24-7 ang bantay ko sa imo na ka-inchindi ka! Bantay sarado ka sa akon! Inchindi!
2: Ay, aloy!
3: Kinahanglan nga hindi matabo sa imo, ginihimo sa magulang mo. Kag nung kagid nga matabo, ina! Wala! Ay. Nagitupulos nga iloy nga ang magulang ko nga anak. Nakadasma! Makadasma! Pagitamanghod!
2: Alam!
3: Malas ka na dita klase sang iloy! Malas ka na gid!
2: Sala ko! Nay!

0: ang mo kinaiyaan. Anon mo na kay palanggak ni nanay kay ni tatay mo?
1: Nato, nahadlokin sila yung abuhaton kung managin buhat ni Manang.
0: May amo kinaiya?
1: Amo na gani, ang ginaugtasan ko. Kay hindi, kuya balaya kahulag, maayo. Ano niya man? Hindi na kuya kagwantaya, balaya day.
0: Ay, di, maano ka man, abi, kay ginikanan mo na sila. Alang, alang, nga malaya.
1: I must be free! I must be free!
0: Okay. Ate, sige, kanta-kanta tayo, lamiga.
1: Inaaday, no? Mm. Amo giniya ang life sang mangod, no? Amo malugsalos ang kapalpakan sa magulang ko! Inaano mo niya man? Inaano may layas, ha?
0: Oh, no, hindi!
1: I want to break free!

0: secrets of hell.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in the player.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod. Okay. Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
0: The secrets of hell.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo problema inchinian or if not daw gulpi lang init ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid
2: nga budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold,
2: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambagan kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balansi taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
0: The secret of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pag sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. Mayara sa neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, yung mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: The secret of health. Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C.
2: Para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakit na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, gin siguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang Vitamin C.
0: The secret of health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: Yes, to help!
2: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kag-ara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, wala ka pang bulo-balanse ka.
1: Oo.
2: More kasi sa ginatog benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon mala sang Santhon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santhon Gold Coffee Mix. Again, may collagen, kag may glutathione. Atoling glutathione, isa dira sa ginihimo, yung gina-detox na itong lawas sa yung pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: The secret of health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi-diabetic, pwede ka maghapon, pwede ganis sa diabetic sa hindi pa-diabetic. So, pili lang ang modus ang inyong kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: The secret of health.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Kaisa ka ba?
9: Opo, napaitrik ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
10: Yes po! At hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
11: Ang bawat membro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
10: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
8: Sa sunog, handa ang VFP.
12: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
14: Charmin Fabricon, pamong tumakablog, tanggal amoy tulog sa bango ng Charm
15: Babcon with Bluefresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pamong kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Ayogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halo? Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Oras, tatak, alas 10:50.
20: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
21: Yes,

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio, yung
0: may D3.
1: Matatas, makabuti ka.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa kabula, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Ibogid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. GTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginibatsak ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
6: Si sa kadlo kapila ka mag-inom
7: sa GTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Bayin ko ginibatsak.
0: GTX 500.
8: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Unta tina. 2740. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-2-seran. 2-seran.
0: 2-seran-forte!
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of 2-seran-forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
13: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil. Dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
0: Supple Plus Gold.
14: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Ohoy! Kidney Care Time!
17: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gag-ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care sa isa ka semana. Hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
18: You care? We care! Kidney Care!
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
19: Pahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng
0: sakit. Sample Plus Gold!
20: Oh, si Mercy, harap po.

0: Plus Gold, mas pinakahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
1: Kinambal ko lang na nga nami layas dalas ang silabo sang akon ginabatsyag. Pero kabudlay bala nga ako nang balatanan ang ginabantayan. Kaya ang sala sa magulang kuya, hindi ko manaya sala. Wala man kuya sang ginahimo nga malain. Nagkalapaos ako ganit sa ngilibio, no? Pero nga mo siniman, nga ako ang ginabantayan. Ha! Dilayla, lingling. Sa inyo, bekon ka mo pa ang balon. Aileen!
2: Amo ginabala, no? Ang sana yan sa magulang, doon ipalukdo man sa
3: manghod. Tungod nga, nakita na nasa ginikanan, nga base kon ang manghod, himuon man ang nata ang ginbuhat sa
2: parilas
3: magulang.
2: Parilas man,
3: oo,
2: no?
3: Iba!
2: Nadlok lang ang ginikanan, kaya hindi man gusto sa ginikanan. Nga, ma'am, pariwara. Di ba, pariwara, or ma...
3: Imagine mo ng balan kaya sa bata mo nga, kung makagraduate ko, mapakasal kami. Kung hindi ko makagraduate, mapakasal mo kami gapon. May pilian ang ginikanan.
2: Kung ikaw ang ginikanan, kung hindi mo nakagawa ko niyo mo.
3: Nakanami, huyapan.
2: Nung ipangabudlay, kasakit na bala sa parts ng ginikanan. Ang pagimakas na amun, baligya, prinda, diribot. Ano na yung pangabudlay?
3: Ang yung prinda lang para mapaiskwilang ilang kabataan.
2: Ang pangabudlay mo, tapos mamana ka lang niya dayon.
3: May hara na kabataan, balaan ng mga amuna na, Ling.
2: Gusto
3: niya. Sa subo nga panyempo. Damo na sila, Ling.
2: Gusto nyo tayo mag-settle down, ha?
3: Oo, man.
2: I-enjoy nyo tayo ang ginatawag mong single life nyo.
3: Abi nyo, mayo lang ang pangabuhi nga may bana. Kung ako, ya sa inyo, ya paminsaron nyo ginanay sa maayo. Mayo lang ko ng lalaki nga mapamana nyo. Matarong.
2: Oo, umun na.
3: Oo, kaya nga, ah.
2: Responsible.
3: Hindi nyo pa na makilala to, Odya, ang ano ya, ang lalaki, ya. Or ikaw man mismo nga babae, hindi ka pa man hindi nyo pa bala mahibalaan gid ang matuntuon yung abatasan. Pero kung nag-aupod na kamo sa isa ka balay, dira na nagagululuwa ang mga tinago yung mga batasan.
2: Na. Correct gina siya.
3: Oh, so, patihin nyo ko kayo niya.
2: Kaglan tawa mga sitwasyon sa iban mga nagtemprano.
3: Oh, may ara iban nga nag okay man sila.
2: Mm-mm.
3: Pero may ara laban gid jaling. Laban gi kuya may nakilala nga nagadali. Wala gid ya. May kilala ko yung gagambay nga kabudlay gali mga buhi no kay bisan plate mo mangayo sa ginikanan mo.
2: Tapos ko mangayo pag inang kabataan mo ay ang bud kabudlay
3: pa lang.
2: Nga wa hindi pala stable pag inyo nga sitwasyon.
3: Dason mangayo ka sang ma okay lang na iya kon magtingwa kamo pareho. Kung nahubin pa ka mo mapakasal, ay mag-upod nga duwa, okay, ginaya nga nagapangita ka mo sang inyong
2: palangabuyan.
3: Pero kung wala, masalig makamugyapon sa ginikanan nyo, panumdumon yung ginikanan nyo. Kabudlay
2: nyo. Kabisan hindi na lang sa ginikanan nyo, biskan sa para na lang sa kogalingon nyo, na hindi ka mo ba lang ang manging konsumisyon sa inyong ginikanan?
3: Correct.
2: Diba? Manging burden ka mo sa giyapon. Okay na, sige, kung plano mo amuna, pero hindi ka lang manging burden sa amon. Natapos na kami sa inyong amon nga responsibilidad sa inyo. Sa pagpa-eskwila, tani, ano naman, i-build. Ay, ano mo naman ang self mo bala?
3: Oo. Tika yung iban galing ang mga in love yaling, wala nagapanumdum. Kung anong matabo sila, importante nga maka-updan na ilang sila.
2: Di in love ka mo kung mag-antos man lang ka mo. Matigang yun
3: na
2: ang love nyo.
3: Nagalupad sa bintana ang gugma kung wala na tiligangon.
2: Core.
3: Tuon.
2: Core ba dapat patis?
3: May ara man iban niya nag-antos tungod sa gugma. Ha? Nga mantos ka. Diba, ang totoo nga gugma, hindi ka tani mag-antos mo. Kung may pagigugmaanay sa inyong gidya nga mag-asawa or sa mga naganubyahanay, kung gaupod ka mo, dapat wala, mag-antos man, pero buligay ka mo nga duwa. Pero may ara, gidya iba niya lang nga nagalupad gidya sa bintana, tuod ang gugmaya mo. Labi na gaya wala na tiligangon. Agay, sakit-sakit. Makaon nyo ng gugma nyo. Unahan nyo na yung inyong aplangabuian. Antis ka mo mag- Updan na yung aduwa.
2: Hindi lang, anay, mag-upload.
3: Nagadali!
2: Ano ka man, ay ubra, pangita ka mo ubra.
3: Ambot, ah!
2: So, i-enjoy mo ang imo sweldo. No? Okay lang na ma-date-date ka mo, mahimuha siya anay nga mangin ano, inspirasyon. Hindi lang nga nagayon mag-settle down ka mo dahil. Ako, alang-alang. Pero kung stable na ka mo, ay, biskan basta yun, di ba?
3: Correct.
2: Basta mo na, advice na mo na, doon ka makabuot sa ito.
3: Oo, no?
2: Pada yun ang papadala sa surat di sa ito pala itong tunay.
3: Kunako, paham balon! Kunako, paham balon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
4: Oras tatak impunto alas 11.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: your creations. Scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit My 19 Vitamins, Minerals, Ginseng, kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, Minerals, Ginseng, and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa opisina, pirmi ka bala ng atubang sa computer?
14: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagtasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
16: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imumata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
19: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang kabudabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabudabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Kamusta mga kabyanan? Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Istoryahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu, mas kilala sa tawag nga trangkaso. Iniisa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o konubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mangluya sa gilayon ng imulawas. Ang iban sa mga nagapanguna kasi sintomas ang trangkaso, amo ang hilanat, pagpalangluya kag paranakit sang lawas, paranugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta-analysis and systematic review of randomized control trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza, na identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugaliun nga mag-life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Safe, effective, kag masaligan. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakalas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong Vice Alcalde sa siyudad sang Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ininga sakit, amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang Amon Nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Kidney Care.

0: for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Pioneer for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality yan. Ascorbic acid, vitamin C plus Zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer. Pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata. Lawas.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
12: Charm and Fab Con, pangong tumaka-bloom, hanggang amoy kulong sa bangon at charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pambang kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm, grab, con, among tumakablog.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
2: Pantong kumaka blue sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS!
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Hi, Jean here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na kuhagad. Kad-permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akin yung mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akin bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
8: Puti Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Kam sa TV o on air sa radyo, aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuhan ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa
4: Mighty C! Babaka sa mga butika!
6: Mahit ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
6: Nga sa masami,
4: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga energy!
4: DTX 500!
6: Masalikan!
4: DTX 500!
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
4: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio,
4: ang Physio
6: yung may D3.
4: D3 Bio
2: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
8: Number 1.

0: ha, dasi ka mamawan. Hindi pala gusto mo man nga mag-ayo ka na, gani ari na ko. Imna na ini. Oh, ari to to, Victor.
1: Nasilingan nga, hindi ko gani!
0: To.
1: Iyay! Ah!
2: Ang
3: gago!
2: Para magtabuling sa mga kaingot, ta! Dalaw na si Papa sa usap!

0: Based sa x-ray natin kay tatay, nakita diri nga wala labot na fractured ang femur bone, nagka-damage pa gid ang pelvis bone tungod na crack gid ini.
1: Doktor!
0: Yes, ma'am. Sad to say, hindi na ini maulian bisan pa nga maundan ini tungod man sa katigulangon ni tatay.
2: Doktor! Ote! Paano ina? Ano mang kahimtangan sa amo na may dok?
0: Mahimo nga hindi na siya makatindog. Ni makapungkos ang tadlong kag bisan pa sa paglakat, hindi niya mahimo.
2: Wala na gid pala sang ibang solusyon diri, Dok. Basi mo operahan pa si Papa kag mabalik sa normal.
0: Kun opera, maoperahan naton. Butangan naton ini sang plates and screws to hold the pelvis together. Ina ang pinakaimportante naton nga himuon agud ma-stop ang internal bleeding. Pero hindi ko ma-assure kun bala mabalik sa normal ang iya posture kag ang panglakat. Prepara lang kamo sang kantidad para sa iya operasyon, ma'am.
2: Oh, doktor!

Pa, kamusta ang pamatsyag mo, pa? Pa? Papa? Pabugtaw na! Makaon ka na, pa! Ako maungit sa imo. Kaya may ginlakta na busy mama eh. Pa? Oh! Nga kaya may kay papa? Pa? Papa? Ay, Diyos ko! Wala na siya nalang ginawa! Pa! Papa! Pa! Atabak! Atabak na mo!

0: Jargo nga po, ha? Ato naman sa tubong sampansyon ni Papa nagkatindog. Hoy! Anong ginagbuhat mo nila?
1: Tingnan mo eh.
0: Hindi pala gitumilihan ko na ikaw nga papalapit na sa pansyon sa amo namay? Nga ngaala ka naman nila! Luyag mo naman matalasin sa balay, ha? Palayo na sa pansyon ni Papa!
1: Siya o ako?
0: Bisit ka! Mamangkot ka pa nga buwang ka! Gusto mong igiraon na kasang bato, ha? Hindi ka na lang magaling, ha? Ari-ay!
2: Okay. Giran mo kuya bato, ha? Sakit ba?
0: Hindi lang yun ang matangkan mo kung hindi ka din magpalayo! Ikaw ang nagpatay niya, Papa! Karon! Papalapit-lapit ka rin sa pansyon niya! Palayo na!

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa tulaw.
4: Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gin,
4: may free collagen,
3: and guta tayo na pa.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas,
2: at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sigay ko kuno inom sa Samsung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
2: Samsung Plus Gold. Mahal sa mga butika.
7: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Tayo, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa bayo, Jessic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Maya.
11: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Alas 11:29.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
14: This time check is brought to you by Kidney Care.
15: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
16: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
17: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
15: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
18: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online.

0: gagawin mo?
1: iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasa

0: Maya. Sige, tilas ba?
1: Diana, nahumpan mo ba lang yung buhat mo? Ha? Nakita mo ba lang resulta sa paghampak mo sa bato sa magulang mo? Hula ako sa magulang na buang, ma! Kagwala man ako sa magulang na kriminal! Diana, nahangpan mo ba lang kaugalingon mo?
2: Oo!
1: Nahangpan mo nga sala ang ginahimo mo!
2: Di na mo sa bugat na sala! Ang pagbato sa buang nga wala sang pulos! O kung napagpatay sa kaugalingon niya nga abay!
1: Wala sa husto nga paminsaron ang magulang mo! Samtang ikaw, nakahibalo ka sa maayo kag manain!
2: Ma! Hindi mo sa lingon niya kung buang ka? Wala ka na sa husto nga paminsaron! Mahimo ka nalang dahil sa krimen! Kahibalo ako nga naka-echende siya sa ginabuhat niya! O galing, kinapasagsag mong kagago niya! Ang muna nga wala nagapanuto! Padayo lang nga nagakurta ang utok niya tungod kinapalanga mo pang gago nga buang ina!
1: Diana!
2: Ano?
3: Sino may limada?
2: Maapit ka pa sa buang ng wena! Sige! Pulihinin niyo ako ni Mama! Palangka ninyong buang ina! Nga amo ang inason sa pagkamiserable sa mga buhit ba?
3: Lamo ni buang balay ba?
2: Nagpasali nga maobra sa Manila! Kay peskwelao niya kita! Igo mo rahon? Nagpakalumok sa droga! Kita pa ang nagastuhan! Ako nang masugat siya! Kagpapabulong!
3: Habal kong sugat ko
2: ako. Pero nag-inerte man! Hindi man ang pabulong! Sa baylo! Gintindak ka niya si Papa agad mahulog sa 14 kalintang sa hagdan! Nabalda! Tumtom na patay! Karon! Apinan niyo pang gago ngayon, ha? Sige! Ululupag ka mo tanan!
3: Itatanan eh!
2: Kay malayas ako sa peste nga ba ni Malagay eh! Hindi ko kaya makikupad sa buang sa isang lakabubong! Ah! Kakaimpit ko ako!

0: Kamusta ka diri, ma?
1: Okay lang. Buhi-buhi kami ni gahapon sa magulang mo.
0: Maayo kay na-renovate ng inyo, balay. Duta na lang ang salog, kay kadalikado to sa babaw dalom. Isa pa, gabok na to. Ate, maayo kay masarangan mo pang magsebisyo sa iya.
1: Mientras makasarang ako, ati panon ko ang magulang ninyo.
2: Ate ho, maayo na. May award na gina sa pilakadlaw kay perte ka magserbisyo.
0: Viana, ang ba-ba mo.
2: Te, tuod na lang ang wena. Araw-araw na ginayang ka 15 anyos ang naglikad. Hindi naghihapon na puslan, bisa sa sulod lang sang balay. Nagapabuang-buang gihapon para makapatawoy sa mga ulubrahon, dira.
1: Eh, siya man ang nagapanag-ob. Buta permi ang dram, ang banga kag ang tadyaw. Ang talapanan, buta man permis ang binisak na kahoy. Tungod, nagapalasang siya akong aga. Udto kaghapon para nga mga ahoy.
0: Very good.
2: Ang digamo niya?
1: Ako ang nagadigamo tungod hindi siya makahibalo magluto.
2: Ate, very good eh. Kaya kung maglain, galing pa matyag mo, imo patanan ubra. Masupay ka nalang kaya hindi siya kaya kabalo magluto.
1: Oh, kung wala na ako sa pila kaadlaw, sa inyo ko inatugyan ang magulang ninyo. Palanggaan ninyo siya tungod. Isa lang kamu kaunod kag dugo.
2: Hindi ko lang sa iya, ya. Dito ka tinala kay Manong Wen, ha? Hampa nga itong mga apo mo sa iya. Kung gusto mo, dili ka man sa akon eh. Tauhay ka pa di.
1: Hindi ko mabayaan ang magulang ninyo. Nagakinahanglan siya sa pag-unong. Kagpalihog. Hindi nyo man ako pagdinguti sa pagpabatsyag sa akong pagpalangga sa iya. Intindihan man ninyo ang iya kahimtangan.

0: Tatlo kasi man naman kahag nakabalik ako sa pagbisita diri sa ila. Masako manabi ako sa pag-asikaso sa mga anak ko kag nag-eskwela pa. Karon, nagabusong pa ako sa ikatatlo. Kung hindi ko paghungdon, hindi ako makabalik diri sa ila. Kamusta na ayan si Mama diri sa ila? Ang katapusan ko nga kadto diri. Nagareklamo siya nga kalingin kuno sang ulo niya. Siguro, sa katigulang una niya. Ginagad ko na siya nga maistar dito sa amon balay. O kung magbakasyon kay Viana sa Banwa, hindi man siya. Kaya hindi ko na niya mabayaan ang magulang namon nga buang. Ari na ako sa obsera nila. Ay, kalino? Sa din sila? Tas 11 na sang udto. Sigurado nga nagaluto gid inis ang panyaga. Ma! Mama! Oh, si Manong Victor? Ato sa papag? Nong! Din si Mama?
1: Ato susulod. Kawa lang.
0: Nga ah. Tas 11 pa lang gani. Nagtulog na liwat.
2: Ambot?
0: Ano nga ambot? Isa lang ka mo kabalay. Wala mo gigin si Kier, kung bala okay lang siya.
2: Kawa lang, Daya. Kawa lang.
0: Kinsi anyas nang nakaligad. Kaluyan bala kay naumpawan na siya gawa sa pagkabuang niya. Abot-abot na lang kung kaisa eh. Ma! Ara ka pa sa kwarto mo? Sirado pang puwerta sa kwarto niya. Abrihan ko. Aba ho? Kamuok pa sang tulog niya. Ma! Mama! Ma! Bugtaw na ma! Ari ako. Si Wena ini ma. Ma! Oh, hindi. Wala si Mama nagabugtaw? Diyos ko! Ano pala natapos sa iloy namon? Ma! Mama!

0: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT nyo mo. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Nuns Corn Coffee! Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay, ang Nuns Corn Coffee! Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una. Magtimpla na sang Nuns Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused, kag energized. Nuns Corn Coffee!
2: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sabad na ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-unta! Tuntat! Tuntat! Wala untat na dry cough, kagkatul na putunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo! Magtusiran! Tusiran!
7: Tusiran forte!
3: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it!
10: Dito!

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: GTX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana, for problema ko gida nga ako irregular na regla. Is a, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio,
1: yung may D3.
0: Mga butika.

0: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
4: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitestingan ko ni Bao Mayalibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Agad

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
3: Ako si Anna. Wala da kaman dawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga farmasya nga lapit lang sa imo.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Charm and Fab Con, pangong kumakablu. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka blue sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi. I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores. Proud users ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Gwendolyn Capuyan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulahay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: Graduating from EQ Dry Tapes Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parikoy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
3: Hoy, kamusta kamutanan? Kamusta ang tanan naton sining mga suki sa kanginang umalin sa aton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa aton mga pinalangga nga mangisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya, pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan, Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abya ninyo, amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Mandon Dolido. Op din ninyo ako sa aton sininga pagpangalagad sa paghatag na naman sa inyo sang labing dalag ko labing mainit nga mga informasyon. Mga balita sininga nalagap sang aton mga radyo mga reporters. Aton istoryahan, aton nga diskusyonan. Gani just sit back and relax sa inyo paborito nga pulungkuhan, sa inyo paborito nga standbayan. Kami ang bahala sa mga balita.
1: Tatak RMN.
3: Sa mga adlag ko nga balita diri sa aton sininga pagpangalagad, duwa ang pilason mga kabiyanan matapos aksidente nga naglupok ang armas sang isa ka guardia dira sa may Gimbala District Hospital. Samtang ginalantaw karon kagin turn over na ang ining mga armas ang sini mga guardia as standard operating procedure. Kasi siyempre, pag turnover sa isa to, busuro, ma-duty na eh. May ginalantaw nga, may bala o kung wala, may igikrang nila da. Tiwi nagsangal karon. Sus Maria Kaugusip, lumupok. Anyway, check na to na kay isa ko no ka pasyente mo. Kag ang guardman mismo. Pero hindi isang bala daw nagsikan sila. Sang magigo sa tiles to ang bala eh. Di may pilas. Baka delikado gina. Dapat na gun safety gikita. At the same time, dugang nato ni informasyon na Iloilo Festival Foundation Incorporated ginpagwa na ang mga initial nga lista sang dinagyang events. Ari na kita, pakadto na kita sa exciting part.
1: Tatak RMN.
3: So lang taon karoon nato na ng mga events bala sa dinagyang nato. Kika damo-damo ini. No? Almost one week before the dinagyang proper, ang mga event diri sa aton sa may bayan sa syudad sang Iloilo. Masadya ini, fiestang-fiestang feeling eh. Sang dinagyang festival naton. So check ta na karon sa report sa aton mga radio man reporters. At the same time, medyo aggressive subong ang aton sini nga post mo ang TTM mo naton sa pagpanakop sa mga illegal parking, on-road parking, no? Diri sa aton palibot sang syudad sang Iloilo. I would suggest sa aton sini nga post mo, sa aton sini nga TTMO also, no? Kag sa Iloilo City Engineer's Office. Siguro mas maayo ina nga mapintahan naton ang mga gutter naton. Magluwas of course may mga signages kita da nga no parking, pero hasta diin ang no parking na. Pero kung kita mga kabina nagapinta sa mga gutter nga ini, may intindihan sa motorista ina kung kay intindi. Nga pwede bala parkingan na loading and unloading area na bala. Pila ka lang ka segundos nga dapat na magtiner dira. Ti ina mga kabiyanan ang ginamarkahan at the same time ginapintahan sang nagkalailain nga mga kolor sang pinta, no? That is why nga ti madali sa aton nga mag-incendi, no? Sang sini karon nga mga signs, no? For example, kung ara mga kabinan sa may red line o kung sa korbada ginpintahan ang gutter dira sang pula nga, no? Pula sining nga pinta. Buot silingon sina, no stopping, no standing, and no parking at any time. Tikita kita kung kaysa korbada, ginaparkingan mo. Lapit sa korbada. Ti dapat amo na, ining mga zones, ining mga lakip sa malapit sa intersection, fire hydrants, kag mga pedestrian paths clear. No? Amo ina, pula ina. Yellow curve or yellow line, loading and unloading zone ina. Pero ang parking is generally prohibited. Although may mga brief commercial or passenger loading, okay lang na iya kung sa yellow line kita, no? Maalaw ina, depende sa mga local rules naton. Ang white curve or white lane, very short lang na stop, usually reserved for picking up or dropping off passengers. Ang green curve or green line, limited time parking. Pwede ka makapark for a short while, mga duration niya, mga 15 to 30 minutes, pwede na. No? Ang blue curve or blue line, ang reserved exclusively for vehicles with disability or handicap parking permits. Ti siguro ang ato nandira, kay matuntuod man, ako, nagasaludo ako sa POSMO. Because we have to clear sa aton mga dalan para hindi kita maginutok, mapalayo kita sa mga disgrasya. But dapat man nga very distinct. Kay banti kung kaysa wala man ginapati ang ginabutang yun na sa poste na nga, no parking. May madamo nga hindi nakansindi na, kabalo man magbasa pero ginabaliwala. Kay karon ako mapark, wala man sang kung ano sining kolor sang linya dira sa kilid sang dalan. Wala pinta. Subot silingon, pwede ako ka-parking. Pero sa likibot kibot ako yan, naging clamp na ko. So, dapat man siguro sa aton, kaya ba mo, wala na sang irason mo? Wala ka na sa irason? Ba mo, balaan mo balanoy ang meaning sang red paint? Sang red line? Magambal kita red line, hindi pwede ka-parking da. Buot silingon sang yellow line, short period lang. Ang imo nga parking da. Magluwas mga kabinan sa sining pangapinta nga dapat very distinct. No, that's why nga ginambal ko gani madala diring city engineers or even the general services office magprotest sa mga pinta ni para mapintahan ang mga kurbada naton da, mapintahan ang mga kilid sa gutter da para may baluan naton ng mga motorista kung pwede ka parking daw kung hindi. Second, okay man yung clamp, wala kita problema. Kasi siyempre, kung ako yung mga manupuli na, pagkikita ko, pagwa ko, gilayon ako mabayad sa City Hall. Sa multa ko. But the problem is, what about kung hapo na, sirado ng City Hall? You know, ang atong towing and clamping ordinance, ara na ni. Amo ni nagligad sang time pa ni Mr. J. Conlo sa PSTMO, namangkot ako sini. Naka-undergo na kita bala bidding sa mga private towing company because it defeats the purpose eh. It defeats the purpose kung i-clamp lang naton. Hindi naton maklear ang dalan. Mientras tanto nga hindi kabayad ang tag-iyas ang salakyan, na kung sa diin, ging clamp ina. Tsakto? Pero kung ito mo, kwaon mo da, siyempre nag-clear ang dalan. Dibla? Nag-clear ang dalan. Because that is the purpose nga ginadakop naton sila kay bawal ang on-road parking sa mga particular na streets diri sa aton. While it is in the ordinance, kung diin ka pwede ka on-road parking, diin hindi pwede, Pero ang mga bag-o salta diri sa Iloilo City o kun wala na kay balo, kay di man tanan well versed sa mga ordinansa sa syudad, ma-park kag ma-park kinaya. That is why nga balko gani pintahan naton ang mga gutter sini, ang mga kilid sa dalan so that kami nga motorista na kay makaintindi nga bawal ang parking dira kay pula ang pinta. And kung pwede masugudan tanang bidding for a private towing company nga silang mato kung minagpanawag sila o towing company o may legal parking di o palayo ko nito kay para dito ay nalang gawa doon sa inyo. Dapat ang towing company malapad ang ila sining area nga dira nila i-store ang mga ginpang tow nila nga salakyan. May tao man dito sa City Treasurer's Office nga magabaton sa bayad para makwa gilayon nilang ilas lakyan. So na-clear na nato ng dalan, may income pa ang syudad. Kimiti pay certain percentage in syudad mo. Pero siyempre, laban iya sa private company. Nami kung privado balaan, kay ginalagas nila ya kwarta. Subot silingon, mas madamo ang ito nila, mas madamo ang income nila. Amo na ang rasyonali kung nga pribado. Kag may mga gamit sila ya, kag may mga training sila kung paano ito ang salakyan. Nga very very safe. So I hope mapamatian kita, we salute no sa POSMO, sa TTMO, mapisan kamo. Pero tagaan naton sila sang tools para hindi naman sila mabudlayan bla. Nga magbaisay pa dira, parte sa parkingan, e pwede man na-invoke permiyas ang tag-iyas ng salakyan. Wala kong minakita ang ano diyo. Nga no parking sign. Sir, may ordinansa kita nga ining particular nga dalan, no on-road parking ni. Timambala mo turista, maliig ko man niya sa ordinansa. Although mambalga din naton nga ignorance of the law excuses no one. Pero kung traffic violation ina, dapat distinct kita. Dapat maintindihan nila bisan sa mga dumuluong sa aton di. So pintahan naton ang aton mga dalan kung ano doon ang proper nga pinta for on-road parking, against on-road parking para maintindihan sa motoristang hindi ko diglipidi. Dito ko sa Unano, das talent tong pintaw. Sa Unan Guru, pwede na ko ka-parking. So those are the things nga ato na ginalantaw. And I hope mapalabot na ton ina sa aton sining city mayor so that ma-equip man ang aton nga mga traffic enforcer, ang aton nga POSMO. Because, kumbaga, ng ano mo, debate-driven eh. Ang aton sining nga mga pag-clamp naton. Because sometimes, kundi illegal parking siya. Karon may magwa nga salakyan, ging-clamp nyo to siya, na perwisiwan tong isa. Kaya hindi siya kagwa, mintras tanto, ang tag-iya sinang salakyan, makabayad sa City Hall, kag ma-unclamp, ang clamp sa iya sining arida. So dapat, I would suggest, may clamping kita, okay mana. Pero mas manami, ganyang towing, madala ang salakyan, so that maklear ang dalan. That's the very purpose rationale sang towing in the clamping ordinance naton, sang syudad sang Iloilo. Just minuto sa kaligad sa takda, siling as 12, arin ang ato siling RMN Network News, magabalik ang Targitanay sa Udo.
1: RMN Network News.
4: Sir Clear Castro, nakatuon na banda ng mga ahensya sa posibleng pagkawala ng supply ng kuryente, kakulangan sa tubig at pangalaga sa kalusugan ng mga mamamayan. Handa-handa na rin ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga sistema ng erogasyon, paggamit ng drought-resistant crops at pagsasaayos ng schedule ng pagtatanim. Naka-alerto naman ang Department of Energy at Department of Health para sa posibleng power interruption at pagbibigay tulong sa mga bata, senior citizens at iba pang vulnerable sektor. Tiniyak ni Castro na magbibigay ng mga direktiba ang Pangulo upang matiyak ang mga koordinadong pagkilos sa mga ahensya laban sa epekto ng matinding tagtuyot.
5: So marami na pong mga napag-usapan na gagawin para sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply, and social protection. So, makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong.
4: Yan ang pahayag ni Palas Press Officer Pierre Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tapak, RMN.
6: Senador, hinimok ang gobyerno na bumuo na agad ng province-by-province preparedness laban sa very strong El Nino. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radjuman Conde Batak.
7: RMN Live Report!
8: Nanawagan si Senator Kiko Pangilinan sa gobyerno at mga lokal na pamahalaan na bumuo agad ng province-by-province preparedness plan para sa inaasang epekto ng very strong El Nino. Hinimok ni Pangilinan ng mga ahensya ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, PAGASA at mga LGUs sa posibleng tagtuyot, kakulangan sa tubig at banta sa food supply. Kabilang sa dapat tukuyin sa bawat lalawigan ng mga lugar na high risk, available na patubig sa irigasyon, mga pananim, fishing at aquaculture communities, mga responsable sa pagtugon at tulong na maaaring maibigay bago pa magkaroon ng malawakang pagkalugi. Pinamamadali niya sa DA at NIA ang pagkukumpuni ng irrigation systems at tiyaking may drought-tolerant seeds at iba pang agricultural inputs para naman sa mga posibleng maapekto ang magsasaka at mangingisda. Inunungkay ni Pangilinan ang mabilis na crop loss assessment, affordable credit, insurance at recovery assistance. Pabor din si Pangilinan sa muling pagbuhay ng Presidential Task Force on El Nino at posibleng oversight hearing ng Senado tungkol dito para matiyak na may mga hakbang na nakalatag para maagapan ng epekto ng matinding El Nino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Bata, Tata, RMN.
7: RMN Weather Report.
9: Mga kasama, may binabantayan na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Choy 1. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 2,460 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nitong lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 115 kilometers per hour habang mabagal na kumikilos pa kanluran. Magdadala naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan ang trough o buntot ng bagyo sa Mindanao, sa Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas. Localized thunderstorms naman ang posibleng magpaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon.
6: Abiso sa ating mga motorista, dahil matapos po ang rollback nung nakalipas na linggo, ay posible magkaroon na naman ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng tumaas ng 1 peso and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 2 piso naman ang increase sa kerosene. Pero posibleng may rollback daw na piso sa kada litro ng diesel. Ang oil price adjustment ay batay sa 4 na araw na trading sa international oil market. Paglilinaw pa ni Abad na maaari pa rin magbago ang presyo ng dagdag bawas sa langis, pero depende sa galaw ng international market at geopolitical situation sa gitnang silangan.
9: Samantala, nasa 200 dayuhan na sangkot sa human trafficking at scam activities sa Zamboanga, Cebu ay inaresto. 2,000 cellphone at iba pang mga electronic devices na kumpiska. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Pagadian, si Radyoman Mar Alawan.
7: RMN Live Report.
10: Inaresto ng mga otoridad ang tinatayang 200 na foreign nationals na pinaniniwala ang sangkot sa human trafficking, paglabag sa immigration laws at iba pang transnational crimes sa Barangay Kimo sa bayan ng CI at Barangay Tandyong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay ngayong araw. Pinangunahan ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration ang naturang operasyon. Nagbigay naman ng seguridad ang Joint Task Force Zampilan sa pamamagitan ng Joint Task Group Igsoon ng 102nd Infantry Brigade, 1st Infantry Tabak Division Philippine Army. Nasabat naman sa kasagsagan ng operasyon ang tinatayang 2,000 cellphone kasama ang maraming computers, laptop at iba pang electronic devices na sinusuri dahil sa posibleng kaugnayan sa hinihinalang scam activities. Sa ngayon, biniberipika na ng mga otoridad ang immigration status ng naturang mga foreign nationals pati na ang posibleng pagkasangkot ng ilan sa anumang illegal na aktibidad. Tiningnan din kung may mga individual na posibleng naging biktima ng human trafficking, pagsasamantala, pamimilit, illegal recruitment at illegal na paghihigpit sa kanilang paggalaw. Ayon sa militar, isinagawa ang operasyon matapos ang matagal na intelligence gathering at koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kung mapapatunayang may lumabag sa batas, haharap ang mga ito sa kaukulang legal na proseso. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang investigasyon at validasyon ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration. Kasama mo sa RMN at IFM Pagadian, Radyo Manmar Alawan, Tatak RMN.
6: Dako po tayo dyan sa Tagkawayan, Quezon dahil may trailer truck na may kargang daang-daang sako ng feeds na wala ng preno at humarang sa daan. Kasama natin sa balitang yan si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
7: RMN Live Report.
11: Nantalang daloy ng trapiko matapos maaksidente ang isang trailer truck sa Quirino Highway, Barangay San Francisco, Tagkawayan, Quezon. Ayon sa Tagkawayan Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa barangay official ng nasabing barangay. Minamanaw ni alias Ion, 43 anyos, truck driver ng South Southern City, ang Gigamax trailer truck na may tractor head plate number CAK3049 at trailer bed plate number AUA8488. Ang truck ay may kargang 900 sako ng feeds na pakiyan sa kurbanang bahagi ng daan patungong Bicol nang biglang mawala ng momentum, paakyat at umatras, pumarang sa kalsada at nagdulot ng matinding trapiko sa mga motorista. Agad na responde ang pulisya para sa investigasyon at traffic assistance. Kasama mo sa Aramen Calabarzon 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramen.
7: Network News.
6: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. BSKE postponement tinawag na weird na isang political analyst.
9: At balitang sports naman, na Jin Juice Yape na sungkit ang unang Asian Games gold sa virtual taekwondo.
7: RMN Network News.
12: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
13: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
7: RMN Network News.
6: 12:21 po tayo, mga kasama, Radyo Man Angel Garcia
9: at Radyo Man Christian Bascones.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mga kasama, maaaring talakayin sa impeachment trial ang mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLA kaugnay na muna yung mga financial transaction ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, malinaw sa naging desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero na hindi saklaw ng confidentiality ang mga records na ipinatawag ng korte. Bagamat confidential ang ito sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, may exemption kapag hinihingi sa isang impeachment trial.
16: Meron pong provision doon sa anti-money laundering law na exception po ang impeachment. So, hindi naman po pinipigilan ng presiding officer yon dahil pinayagan niya nga po yung pag-issue ng subpoena at nakalagay naman po talaga doon sa ruling niya na yung constitutional na pangangailangan po for accountability, hindi po siya ma-override ng confidentiality clauses ng provision ng anti-money laundering law. However, ang gusto lang nila ma-determine sa Lunes, pati ng mga senator judges, paano po nila ilalatag yun?
6: Inaasahang tatalakayin sa susunod na linggo ay kung papaano ilalahad ang mga records sa pagharap ng AMLAC Executive Director bilang testigo ng prosekusyon. Hindi naman natuloy kahapon ang pagtestigo ng opisyal matapos humiling ang depensa ng sapat na panahon upang pag-aralan ang mga dokumento.
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Ang House Prosecutors hindi umano dapat husgahan batay sa mga walang saysay at hindi importanteng obserbasyon. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
19: RMN Live Report.
20: Umapela ang House Prosecution Panel na huwag husgahan ang mga miyembro nito batay sa mga maliliit, walang saysay at hindi importanteng mga obserbasyon. Reaksyon nito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro sa mga kritisismong ibinabato sa kanilang hanay, kasama na din ang puna ni Senator Judge Erwin Tulfo na mayroon silang mga kapalpakan. Ayon kay Orafi Tulfo na mayroon silang mga kapalpakan. Ayon kay Luistro, nire-respeto niya ang opinion ng mga Senator Judge pero kanyang binigyang diin na ang mga prosecutors ay puspusang gumaganap sa kanilang trabaho kaugnay sa proseso ng impeachment. Tinukoy ni Luistro ang mahusay nilang pagpresenta ng mga testigo at malalakas na ebidensyang magpapatunay sa mga alegasyong tinatalakay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
21: All due respect sa mga senator judges, but I believe that all the members of the prosecution panel are working very hard to be able to present very well the evidence for the prosecution, no? And I hope we will not be judged on the basis of minor nonsense, totally irrelevant observations, with all due respect sa kanila.
20: Yan po ang pahayag ni House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervy Luistro. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Samantala, dating Senador Antonio Trillanes IV, inisa-isa yung hindi karaniwang paggasta ng pamilya Duterte. Kabilang po dito yung pag-withdraw ng 96 million pesos sa loob lamang daw ng isang araw. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chelsea Arcilia.
19: RMN Live Report.
20: Inilatag ni dating Senator Antonio Trillanes IV ngayong Biyernes ng umaga sa isang press conference ang mga impormasyong lumabas sa research ng kanyang team sa ugnay ng hindi maipaliwanag na yaman ng pamilyang Duterte. Ito ay bahagi ng dapat sanay testimonya ni Trillanes sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na hindi natuloy. Kabilang sa mga isiniwala ni Trillanes ay ang umano'y pag-withdraw ni Vice President Sara Duterte ng 96 million pesos noong March 28, 2014. Pagbili ng 80 million pesos na insurance in cash ng magkakapatid na Duterte na sina Congressman Paolo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte, Tito Duterte at mismong ng Vice Presidente noong April 1, 2014. Maging ang milyon-milyong hindi idineklarang time deposit cash in hand at insurance ng Vice Presidente simula 2007 hanggang 2010 na sa kanyang salel at marami pang iba. Malaking palasipan din umano ayon kay Trillanes ang sinasabi ng pamilya Duterte na isa silang ordinaryong pamilya, gayong umaabot na sa milyong piso ang halaga ng binabayarang bills ni Davao City Mayor Basti Duterte noong siya ay 21 anos pa lang. Gayet ni Trillanes, lalabas naman sa impeachment trial ang kanyang mga isiniwalat ngayong umaga, pero mas mainam na umano na nabigyan ito ng konteksto dahil limitado umano ang naisasalaysay ng mga tumitistigo sa impeachment trial dahil sa maraming nag-o-object. Kasama mo sa DZXLRNN Manila, Radyo Ma, Chelsea Arcilia, Tatak, RMN.
19: RMN Network News.
18: Weird lang, ganyan inilirawan ng political analyst na si Attorney Eduardo Chico ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito'y matapos maging batas ang panukala kung saan ini-extend o pinapalawig ng hanggang 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Tinukoy ni Attorney Chico na naging maingat din aniya sa mga salitang nakapaloob sa batas kung saan hindi ginamit ang salitang postponement kundi term extension. Pero para kay Attorney Chico, malinaw na nasaklawan ang karapatan ng mga botante na makapili ng kanilang opisyal at malinaw din aniya na politika lamang ang layunin ng pagpapaliban o pagpostpone ng BSKE.
0: Ang Kongreso, hindi siya, wala siyang arbitrary power na magpostpone ng election. So yung authority na yan, dapat nasa COMELEC at meron mga serious conditions para lang mapostpone yung election. So kung wala namang compelling reason, eh hindi mo pwedeng ipostpone kasi nga naapektuhan yung karapatan ng taong bayan na bumoto at mamili ng kanilang iyahalal na politiko. Eh ang weird to, obviously makikita mo, ayaw lang nila talaga mag-election now dahil gusto lang nilang gamitan yung mga official ngayon na tao na nila, no, ng mga political dynasties, na tao na ng mga mayor, governor. Eh kung mag-election ka nga naman ngayon at mananalo iba, liligawan pa nila uli yan.
18: Aminado si Attorney Chico na maraming question sa pinasang batas at halatang minadali ito sa kabila ng paghahanda ng Commission on Elections. Duda naman ang abogado na papaboran ng Korte Suprema ang petisyon laban sa BSKE postponement.
0: Kinakailangan, hindi nababalahura yung batas. Etong palaging pinopostpone ang barangay, baka talaga matutulan ito. And hopefully, the Supreme Court would come up with a ruling kasi hindi naman pwedeng palaging ganito. Yung na lang mag-election sila, pinopostpone na pinopostpone. Siyempre natutuwa yung mga barangay officials daw dahil biruin mo, nabigyan ka ng parang fresh Monday, 25 yan dapat, tapos na nga. Eh, dinagdagan mo ng 3 taon, no? Holdover capacity na nga yan. No? Isipin mo, para nadagdag ka ng 3 taon na panunungkula na hindi ka naman hinahalal, hindi ba?
18: Mga kasama si Attorney Edward Chico, isang political analyst sa panayam ng DZXL-RMN Manila.
6: Samantala, Naga City Mayor Lenny Robredo, no comment sa posibleng tambalan nila ni dating Senador Manny Pacman Pacquiao sa 2028. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Kevin Alba ng RMN Naga.
19: RMN Live Report.
2: So comment si Mayor Lenny Robredo sa pinapalutang ngayon na ideya na posible silang mag-tandem ni dating Senador Manny Pacquiao sa darating na national election sa May 2028. Ayon kasi kay political strategist Lito Banayo, mayroon o manong nakapagsabi sa kanya sa loob ng Malacanang na tinatarget ng administrasyon ang tambalang Robredo Pacquiao sa 2028. Sa pahayag naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, marahin itong itinanggi ang naturang impormasyon. Hindi umano ito napag-uusapan, lalo na't nakatoon ngayon ang administrasyon sa epekto ng Super El Nino at krisis sa Middle East. Si Mayor Lenny Robredo naman ay patuloy na naninindigan na hindi ito tatakbo sa paparating na eleksyon sa 2028 at patuloy anyang mananatili sa Naga.
22: Mayor, reaction lang po dun sa pinupload ni Lito Banayo na Lenny Pacman daw.

0: atoms ang mga gawaing kawanggawa ng grupo kung kasabay naman ito ang umunipaglabag sa batas. Sinabi ni Remulla na bukas siyang makipagdialogo sa mga kinatawan ng PBS. Pero dapat aniya ito nga may kasamang malinaw na commitment na itigil ang anumang illegal na gawain. Tiniyak din ng DILG chief na magpapatuloy ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga miyembrong may pananagutan sa batas. May hawak na rin aniya ang law enforcement agencies na listahan ng ilang miyembro ng grupo na target arestuin. Humingi rin si Remulla ng tulong sa mga lokal na pamahalaan at barangay para mapigilan ang umano'y operasyon at impluwensya ng grupo sa mga komunidad. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Man Michael Dimaayo, TAPAK RNN.
1: Sa iba pang balita, darating sa Pilipinas October 5 hanggang October 8 si Polish President Karol Navrotsky para po sa kauna-unahang state visit ito sa Pilipinas. Personal siyang sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inaasahang tatalakayin ng dalawa ang pagpapalakas na ugnayan ng Pilipinas at ang Poland, partikular sa depensa, seguridad, kalakalan at pamumuhunan. Tatalakayin din ang pagpapalawak ng kooperasyon sa agrikultura, teknolohiya at turismo. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang higit pang mapagtitibay ng pagbisita ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa na nagsimula noong 1973. Noong 2025 mga kasama, naging 28 na pinakamalaking trading partner ng Pilipinas ang Poland. Tinatayang nasa 25,000 na mga Pinoy ang naninirahan sa nasabing bansa.
2: Ang bus company at driver sa fatal bus crash sa Germany hahabulin ng korte ng DMW. Kasama natin sa balitang yan si Rajaman Cheska Belleza. RNN Live
3: Report. Maghahain ng mga kaukulang legal na hakbang ang Department of Migrant Workers laban sa bus company, operator at driver matapos ang fatal bus crash na naganap sa Bavaria, Germany. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa Germany at Italy para mapabilis ang pagsasampa ng criminal at civil case. Nagresulta ang aksidente sa pagkamatay ng 2 Pilipino habang 17 naman ang malubhang nasugatan at 14 ang nagtamo ng mga minor injuries. Kasalukuyan ding tinututukan ng DMW at OWA ang repatriation ng 2 nasawing biktima habang patuloy namang minomonitor ang kalagayan ng 2 Pilipino na nananatili pa rin sa ospital sa Bavaria. Karamihan naman sa mga biktima na na-discharge na ay ligtas nang nakabalik sa Milan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Cheska Belleza, TAPAK RMN.
1: Sa Davao del Norte mga kasama, 100,000 pesos na reward ibibigay sa makapagbibigay ng impormasyon sa mga nasa likod ng school threat. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajaman Kirby Manzon. RNN
4: Live Report. Magbibigay ng 100,000 pesos na reward money si Island Garden City of Samal or Igacos, Davao del Norte Mayor Limuel Toto Reyes sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan sa mga responsable sa mga pagbabanta laban sa mga paaralan. Ayon sa alkalde na mga dummy account ang ginagamit sa pagpo-post ng naturang pagbabanta sa social media. Kanya namang hinimok ang publiko na agad na ipagbigay alam sa pulisya o sa kanyang tanggapan ang anumang impormasyong maaring makatulong sa pagtukoy sa mga responsable. Kahapon, October 1, 2026, nang daling sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak sa isang paaralan sa Igacos. Matapos na kumalat online ang isang post na naglalaman ng security threat laban sa paaralan. Kinumpirma naman ng alkalde na ligtas ang mga estudyante at guro ng nasabing paaralan habang nagpapatuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajaman Kirby Manzon, TAPAK RMN.
2: Mga guro, bumalik sa pagkabata sa isinagawang National Teachers Month 2026 na isinagawa sa Enchanted Kingdom katuwang ang RMN Foundation. Kasama natin sa balitang yan si Rajaman Gerald B. Ulep. RMN
5: Live Report. Dahil National Teachers Month 2026 na may tema teacher, ikaw naman, ipapasubok naman ngayon sa mga guro ang mga rise at attraction ng Enchanted Kingdom na karaniwang ang mga bata at mag-aaral na mayroong field trip ang nag-e-enjoy. kasabay na rin ito ng National

0: Jesus Month 2026 at nabigyan ng treat ang mga guro sa sikat na pasyalan sa Laguna. Ayon kay Dr. Cinta Mamona, itong Chief Operating Officer ng Enchanted Kingdom, siguradong mag-e-enjoy ang mga guro sa theme park dahil sa mga rides at mga talaring makikita rito. Ipinaliwanag nitong hindi lang pasyalan ang sikat na pasyalan.
1: Doon po sa hindi nakakapunta sa Enchanted, akala po nila, ay, Enchanted rides lang yan. Walang matutunan ang bata. That Enchanted Kingdom is more than a park, it's more than an amusement park where we have rides. It's a theme park where we have 8 zones and students learn different cultures.
0: Sinabi naman na ni Department of Education Undersecretary at Chief of Staff Attorney Fatima Panuntongan, kung tutuusin ay maliit na bagay lamang ang handog na ito ng Education Department sa mga guro ng Laguna kumpara sa mga assignments ng mga itong tutukan. Ang pag-aaral ng mga learners araw-araw ay na maraming plano ang DepEd para sa mga estudyante at komunidad, pero hindi ito maipapatuparan kung wala ang mga gurong magpapatuparan sa lahat ng kanilang mga programa.
2: Kahit gaano kaganda ang kurikulum, kung walang magtuturo na teacher, wala akong mangyayari.
0: Todo pasasalamat naman si Laguna Governor Paul Aragones sa lahat ng guro na nagsiservisyo para sa kabataan. Anya walang mga doktor, abogado, engineer, iba pang profesyon. Kung wala ang mga gurong gumagabaya sa mga batang gustong matuto para maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay.
1: Kwento ko po sa inyo ang kwento ng aking guro. Dahil gusto ko lang pasalamatan ang lahat ng guro sa buong Pilipinas, lalo na sa lalawigan ng Laguna. Wala akong Sol Aragones ngayon kung walang mga guro na nagturo sa akin. Walang doktor, walang abogado, walang engineer, kung hindi dahil sa inyo na nagtsatsaga, paos na, nagtsatsaga sa init, maturuan lang ang mga estudyante na tulad namin, palakpakan natin ang mga guro.
0: Ang mga aktibidad ng National Teachers Month sa Laguna ay isinagawa sa Enchanted Kingdom, katuwang ang malalaking kumpanya, kasama na rito ang Arimen Foundation. Kasama mo sa DJXL Arimen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit, tataka, Arimen.
3: Sa Balitang Sports naman, mga kasama, nagdala ng kasaysayan si Filipino Taekwondo Jean Giuseppe matapos masungkit ang kauna-unahang gintong medalya sa Virtual Taekwondo sa Asian Games. Tinalo ni Yapi si Vietnam's Chow Ngoc Thuyet na sang sa 2-0 sa inaugural competition sa Virtual Taekwondo sa Asia. Ito rin ang ikalawang medalya ni Yape sa 2026 Asian Games matapos niyang manguna o makakuha ang bronze medal sa men's individual plumse. Dahil dito, naging ikalawang Pilipinong atleta si Yape na may dalawang medalya sa kasalukuyang Asia. Kasunod nito o kasunod ni Carlos Yulo na mayroon ng dalawang ginto. Samantala, mga kasama, tatangkain ni Olympic silver medalist Carlo Paalam na ibigay sa Pilipinas ang unang gintong medalya sa boxing sa Asian Games matapos ang 16 na taong paghihintay. Nakapasok sa gold medal match si Paalam matapos talunin ang reigning world champion na si Mark Mod sa Birkan ng Kazakhstan sa 3-2 split decision sa semifinals. Sa finals naman, makakaharap ni Paalam ang hometown bet ng Japan na si Roy Yamaguchi.
4: At sumainyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
3: At ako naman po si Radyo Man Christian Bascones.
4: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
5: RMN Network News.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik.
8: Biogesic.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Rise to the summit, the drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
11: The right hydration matters.
12: To perform.
13: To win.
11: To rise above challenges.
14: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
15: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
11: With the right minerals.
17: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
15: Summit Natural Drinking Water.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan po, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
18: Sample Plus Gold.
20: Mas pinalakas.
18: Pinagaling.
20: Pinahusay.
18: Sample Plus Gold.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tunay, natural, at original.
29: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
32: Vita D Plus Coffee Mix.
33: Vita D Plus Coffee Mix.
32: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
34: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
33: Vita D Plus Coffee Mix.
32: Mabakal sa mga butika.
35: Life Extension Vitamin D3.
36: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sang vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
35: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
36: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
37: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
38: You need toothpaste for brushing every after kumain.
37: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo Mayali Biogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga polser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
4: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: Megaman Herbal Rasul! Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Rasul! Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangbang kumakablum sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
9: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
11: Pamakal sa mga butika.
9: D3 Bio!
12: DTX 500!
13: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Ilan nalang subong imo?
15: Sugar.
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
12: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas may ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
12: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3 Bio.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Shirley.
2: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka sumana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
4: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Namangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal na maayo, gid ang Cellphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat, ikubala kayo. At ama to nadula ang bukol.
0: Cellphone Plus Gold. Amakan sa mga butika.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Redbell, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. Agaganda ka pa.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: quality.
1: ACS.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs out 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Maulan man? No worries na amoy kulog ang damit.
10: Charm and Fab Car.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
12: Nuns Liniment Oil.
13: Kaspan?
12: Wala problema.
13: Nuns Liniment Oil Partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylic, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanan sa Udo.
15: Mga Rajuman, balik sa itong pagkapakalagad diri sa Remental Gitana, isa undong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakala sa 12:55. Standby kay Dugidugay Master Don, kwa untang report, nagigaman sa manuwas ang gimbal Iloilo, kay ba duwa ka mga nagkalapilasan, nagkalasikan, kay doon nag-malfunction ko nung armas ng isa kagwardya?
16: Oo, oh, ti, balanda na ko no, kung malfunction eh.
15: Mm.
16: Kimanti, pag karangya ko no, may nagsalang bala.
15: Nasangal?
16: Nagsangal, o, oh, wala guro makita, or ano, whatsoever, ti pagpitik, lumupok.
15: Mm.
16: No? So anyway, check na lang Dugidugay ang kumpletong investigasyon. Kaya upod sa Karajuman Marjorie Herbom yan eh, kagsubuman kapinsi sa Kalibo ang nabidipisyuan dira sa may kalaparan na Revelo sang Atipam Atipan on the Move, no? Sang aton sining alkalde, ano ba lang ang mga serbisyo ang ginatag sang aton sining city government? Kaya nanti amun isumong kinanglanon sa mga utod na ton sa kapigaduhon sa mundo kabudlay na halos ang tanan, no? Anyway, dugangan nato na standby ka mo dira sa ato nga pag pangalagad diri man okay. Sa targetan ay sa
15: auto. Si Paalam Subong nag-inkwentro si isa ka Japanese boxer
16: para sa gold,
15: for gold,
16: for gold medal ini,
15: gold medal match. Sino ka bansa da Subong? Ha? Wai pa. Okay, so kung nagsugod na nung araw na nagsugod na mga kabiyanan. Liyo ko na bi Rajuman Mark. Kay balo ka Master Don do ang gakadingutan kita sang gold medal, no? Ang number one seed sa Asian Games actually sa tennis is Alex Iala. Pero inisa naluto sa kamot sang isa ka Chinese tennis player. Kag inisya nakabaton lamang sang bronze medal. No, kay inisa na perde sa semifinals sa kamot sa Chinese.
16: Mabo ang tennis ya, depende na pareko. Tamo ganin na perde ang ni Alex Iala ang world number ano to? World number 10, number 2 na. Hindi mo paktan eh, no? Ang tennis, kumbaga kung kaysa may dalang swerte kag preparasyon ka kondisyon la.
15: Sa kondisyon sa TL mo.
16: Oo,
15: na. Kung kaysa ang TL mo, ang angkol mo may problema lang. Sigurado, kita lang alangon ka sa imong mga footwork.
16: So, i-check na karon ang hampang for the gold ni Carlos Paalam kay Mando, wala niya sa swerte, siguro bangot sa apelido niya.
15: Carlo pa alam. Pero, well, silver medalist na sa Olympics.
16: Oo. Amo na ni, do ginadingutan siya sa gold bangod sa apelido yan eh.
15: Hindi man buro, ang basi madaog ba man?
16: Lantahon ta.
15: Kaya kasi ang kontraya mo magpaalam, lantahon ta siya, bala, madalas ang apelido niya o kung isailo niya sa iba.
16: Kabay pa, no? Kay Manti, do medyo amunibla, kita mo to ang volleyball team, no? Alas sa Pilipinas. Kontrobersya to kay Manti. Sila yan nagbalalayad sa ilayang training program.
15: Gani, no? Arara, ari na kita mga kabyanan sa gold medal match between Carlo Paalam kag isa ka Japanese boxer.
16: Si Paalam mga kabyanan nagasok-sok sang pula sining uniforme samtang sa blue corner naman ang Japan. 55 kilograms sa boxing finals ang Japanese, sa Asian Games.
15: Si Rudy.
16: Oy! Wala sasay mga kabyanan ni Paalam!
15: Si
16: Na-corner up!
15: Katumto ka, dumdong ka sa Yamaguchi nga...
16: Panganan,
15: si Yamaguchi ni ang Japanese fighter, mga kabyanan, versus Paalam. Pero ito mayong round for
16: so,
15: Paalam.
16: So, dito, sa amoto sining round daw, medyo sa paglanta ko sa amoto nga time,
15: abansi
16: si Paalam.
15: Kaya nakapakatang gila sa last portion.
16: Bako, bango din na parikoy sa ginatawang naton nga boxing presence, no? Sa isa sinik boxer. Kung more aggressive ka, kag wala sa may klaro nga nakita mga judges sa mga punches,
15: ring generalship,
16: ihatag si mo na 9-10 o kung 10-9, no? So lantaw naton, so standby sa mga kotoran naton samtang naglibot-libot ang aton monitor, no? Are Carlos Paalam mga kabayanan, akaw kon Carlo Paalam sa Nagoya, Japan, no, sa Asian Games naton 2026, no. Asa man ni sa round 3 ba mo, round 3 round
15: 4 round 3
16: lang round 3
15: i-check nato ni Dugudugay kay ang round number 1 bao nagkadto sa isa ka Japanese boxer. Hinatag apat ka Japanese, apat ka mga judges ang naghatag sang 10 sa Japanese. Mga kabyanan, sa
16: pulo, isa pulo lang. Pulo ka-judge akong malo?
15: Lima ka-judge.
16: Lima ka-judge.
15: So,
16: judge.
15: Isa lang, nakuha ni Paalam, apat ang sapiak. So, abansi mga kabyanan, ang Japanese boxer sa round number 1. So, kailangan makabawi ng atong fighter. Kag, kung hindi pa makabawi sa second round, sigurado mga kabyanan, kailangan lang sa knockout. O knockdown man lang.
16: Samtang ginulat na ito mga kabilan ng round number 2, iniporsyong nadulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, puno mga kabyanan sang oxygen ang Dr. Pinoy Isqualin Capsule. Ang oxygen ang nagadala sang madamo sini, no? Nga bodily function sa aton sining lawas. Hindi maka-function maayong lawas naton if we are depleted, no? Sa ginatawag man naton nga oxygen, no? Dr. Pinoy Squaling Capsule, the Oxygen Capsule.
15: Yes, mga kabyanan. Ipasaribing link sa akong lugar, tudutod sa kwan. Oh, Master?
16: Okay, ari na. No, nakasumbag sa too. May duwa ka job ang Japanese. No, dumidyo angat-angat din siya sa height sa kay Carlo Paalam. Carlo Paalam, mga kabyanan. Ari sila karon sa may center o sa ring. Nag-panchar, nag-haboy sa left hook. Ang hapon, nagwaswas mga kabyanan si Paalam. Nakapalagyo ang hapon.
15: Ay, no, ko nakalabot ang jab.
16: Yes! Duwas ni ka na left and right combination. Paalam, oy! Isa ka right straight! Ala, kaigo sa pipingin sa Japan, oy! Nagaduling-duling karon ng Japan. Oop, doon sa headbutt. No? Bila, taas ulo lang. Pero duwa ka nasuro na magtupal sa pipingin sa Hapon. Ari ka nun, nagapulaw-plagyo ang Hapon, mga kabinan. Bago sa persa ni Paalam.
15: Silver medalist ni mo.
16: Oo. Ari si Carlo Paalam, mga kabinan. Ara sila sa may... kilid sang ring, oy! Babaw dalong mga kamerang budigang ginatira karon ni Carlo Paalam. Ari,
15: 27 seconds sa labilin.
16: Yari karon mga kabyanan. So, ari, ginbulag sila sang referee bila tama na nang kupatay. Carlo Paalam. Meron sang attempt na mag-left hook ang hapon pero ginakulbahan siya sa counter ni Paalam mga kabyanan.
15: So, 11 seconds.
16: Sa round number 2 lang, no?
15: Yes.
16: Second round. Carlo Paalam. Kinali may 5 seconds.
15: Kinala siya? O, doon nga pa nga lang sa mapaalam gigigaroon kung bansing Japanese boxer.
16: O, lang taon na to, no? There you have it, ang second round.
15: So, kung mo itong plastada, gapati sila nga doon nga kuha nilang round. Pero may judges kita, mga kabila. Lang taon ito ko ng mga body punches na score, no? Maayos ang mga referees. Pero ti, sa nata siling ito na, round number 1, nakuha sang Japanese boxer. Kung makuha ang Berto, kinanglan ito knockdown. Or knockout, mga kabiyanan.
16: May isang ginaka right straight si Paalam eh.
15: Si Jackie Chan gali ang ilang coach, that's why nga tabutay ko. Nataon ta mga kabiyanan kung din magkanto ang second round.
16: Wala gagawa ang ano.
15: Arena.
16: Amo na ni.
15: So, oy. Ate, tatlo ang
16: dolo pa rin ako.
15: Apat gyapon ang sapiyak. So, two rounds na for Japanese boxer. We need a knockdown or a knockout, mga kabiyanan.
16: Galing kayo sa amateur parikoy, the same lang, no? The same lang ang score sa knockdown. Ang
15: amulan ng
16: pagkakaman. Oo. So,
15: Deke, basi, pwede kami mo ang 10-8?
16: Opo, pwede, pwede.
15: Down mo na lang, down ba lang, knockdown?
16: Ari, balaan ni paalam nga behind siya.
15: Behind siya.
16: Amo nagapalag-palag yun si Yamaguchi.
15: Ay, isulong ah.
16: Oo.
15: You have the 2 minutes and the 44 seconds.
16: Nah.
15: Sulong kay ti... for Goldie mo, mahala na ako na naman tabo. Kaya amon yung last round para sa imo.
16: Oo. Ari na. Si Palam makabila. Very aggressive ka nun si Palam. Left and right combination. Nag-inobra ka nun ni Palam. Batok sa hapon mga kabilan. Ari, ginabulag naman sila sa referee. Oo. Tanlo Palam. Gapalag yung hapon mga kabilan.
15: Daog siya sa 2 rounds. Amon lang ng iya. Strategy. Malagyo. Bala na. Pagdaog diri sa round gani si Palam. Basta nila sa manakam.
16: Ari, center. Aras sila ko sa sentro sa luna.
15: Kaso,
16: kano pala mo, nakaigong iya sininga left straight ni Palam, nagapulo palag yung hapon. Ang buto ano nang ginatudlo sa iya karon nga ano ka kaya bansita duwa. Oh, 1, 2, 3. Budig ang ginatira ni Palam.
15: Nice, nice.
16: Oh, aki sa pagitira ito. Ginobra ni Palam. Nagulig-ulig mga kamiran.
15: Duyog-duyog.
16: Duyog-duyog ang hapon.
15: Sige!
16: Was-wasi, Palam.
15: Kaya kung magduling-duling ka sa amateur, pwede ka isipan.
16: Eh, oh, isipan ka.
15: Ti ma-10-8 na.
16: Sorry na, 1 minute and 46 seconds. Paalam mga kabinan, hindi ka na magpaalam.
15: Hindi ka na magpaalam.
16: Ari, makuat ka ni.
15: Kakasang ipon niya. Na, ato, kung ilan tayo yung ipon niya. Mata ko doon.
16: Oo.
15: We have 1 minute and 33 seconds remaining time. Round number 3.
16: Kagina pa rin referee mo kung ara na ganig, diyon niya untap. 1 minute and 20 seconds. Carlo Paalam mga kabinan, ginalagas kang nagasaut-saut sa ring ang hapon. Nagapulo palagyo. Bagulo ka kita boxing isang gali mga kabinan ka sprint. Wano igo ni Palam nagkupo gilayo na hapon sa kay Palam mga kabinan.
15: Ginagamit yun yung time masan.
16: Nagamit yung time. No?
15: Ang referee.
16: Bigina ka pa referee.
15: Tinukapan ng
16: roon. Naginalagas ang oras eh. Ari, gapalagyo mga kabinan. Atake na Palam.
15: Banta kumahag ni hapon sa tapa mo.
16: Ari.
15: Nice!
16: Na 1, 2, 3, 4! Sa budi gaya mga kabinan!
15: Dapat kayo na yung ginimo?
16: Oo. So nagapulo palag yun ang hapon sini. Sini nga matin yun. Tandaan ninyo ilan yung home court ha?
15: 40 seconds.
16: 40 seconds remaining.
15: Okay na.
16: Palam! Waswasin na palam! Oh! Dayon niya hook! Up! Ari, go!
15: 30 seconds.
16: 30 seconds mga kabinan. Si Palam. Left and right composition ni Palam sa idalom!
15: Dapat kayo na yung ginimo ni?
16: Oh, ari. Nag-jab-jab ang hapon pero hindi kigo kay Palam. 17 seconds Palam. 17 seconds mga kabinan.
15: Dalahi gid apelyido yan eh.
16: Hawak kamay mga kapatid. Hammer.
15: Dalahi gid apelyido yan eh.
16: Oh, dapat ikat-off ya. Ikat-off ya palagyo. Waswasin
15: na.
16: One last round.
15: Seconds. Oh, why na?
16: Wala na. So, pulo palagyo ang ginobras. That's just a very smart move sa nga po. Fairness, mga kabinan. Kung balaan mo nga abansi ka na, hindi na magpagbibra.
15: Pagkali kayo na nagdirig-dirig ang kwan, pwede ganito isipan na tutan isang referee. Kung nagdirig-dirig siya, may ego di siya nga sa kamsa mo.
16: Ginapili isa nga po.
15: Kontra isa ka round, mga kabinan. Ako yatag ko kay Palam ang round number 3, pero sana siling ta na. Daw gindalaya gid ni dalan gid ng iyang ang iyang alan mga kabiyanan ang apelyido ari na sa announcement sang winner sa sining mga trion para sa 54 kilograms Palam o kon Yamaguchi
16: wala ta audio okay.
15: Palam o kon Yamaguchi mga kabiyanan ano sa sining mga tinihon battle for gold medal.
16: So, kinakulate pa sa mga judges. No?
15: Ah, daog ang Japanese. Daog ang Japanese. Split decision, mga kabiyan.
16: Ah, okay.
15: Kaya split decision. Kahit, siyempre, split decision mo ko ang round 3 nakuha ni Pala mga kapyanan. So, so ito may mo, kahit yung mugi manay, ha? Bisa na lagyo sa yati, yan yung strategy.
16: Strategy na.
15: No? Anamit-anit, ito ko ng ang ginimo ni Paalam sa round number 2, amo to ang ginimo sa round number 3. Ti, gawlat ulat pa siya mo.
16: Oh, ti, ang balya, gawlat siya sa counter sa pawn. Pero ti, wala na may mo, amo ginaya. Ang boxing
15: actually sa round number 3 tanan niya judges nagpabor kay Paalam.
16: Oh, number 10 siya tanan eh.
15: Oh. So anyway, tiyan mo na, we have silver medal sa patagsang boxing. Dawa yes. Sa naging gold medalist.
16: Sa ano
15: Asian sa Games gani?
16: Sa boxing.
15: Sa boxing wala.
16: Oh. No? Anyway, there you have it. Congratulations, proud kami gyapon sa kay Carlo Paalam.
15: Ay mo gina.
16: For a job well done, congrats, Carlo.
15: Paalam ng proti may ara pa man to, may mga Olympics pa man gagawan sa iting oh. Paalam ari pa man ni Gyapon. So anyway, napaslawan kita sa pagkuhas ng gold medal, pero ti may silver naman nga ipauli si Carlo Paalam. Congratulations,
16: Mr. Yes, Paalam. Congratulations.
15: Ini nga boxing, ginadulong sa inyo, Master Sang?
16: Dr. Pinoy ako kagina.
15: Dr. Pinoy, siyempre, subong. Dr. Pinoy man gapon. Ikiting aton nga mga tagpalamati kag mga suki, dapat mag-inomgid sa Dr. Pinoy adlaw-adlaw. Kaya bangod gati, ato sila nga duwala, wala ba ng joint pain to? Kung nalang alangon ka lang.
16: Ay, sus.
15: Kagkoy may pala nakit ang mga joints, ah, sigurado ba, tiyaghon mo gito? No? Ang kasukasuan mo, pertibi ka sakit, nagangot-ngot be, gabaguranay na mo. Tungod nga, ang nag-support nga cartilage, ligaments, ang synovial membrane, tendons kag ang synovial fluid, wala na sa normal nga forma. Gani, samtang timprano pa, para hindi makabatsyag sa perte ka sakit ang aton nga joints, aton ini nga pag-amligan. Sa pagtumar sa Dr. Pinoy Squaling Capsule, magranon sa omega-3 fatty acids, kag makabulig para sa nagahubag, kag nagapalanakit, kag may vitamin D man, nga kinanglan sa aton tulan o joints, bangod ini nagaserbe nga pampadanlog, lubricant ini mga kabyanan, no? Sa aton nga mga maskulo dira, aton nga joints, kag para magiyos ang normal, kag maging maayo. Kag nagabulig ini, paganagan sang sakit kung may araman. Dr. Pinoy, 2 to 3 capsules every day, mabakal sa mga butika. Pagbalik ta, Master!
16: Check tanay si ano, balikan talaga si Rajuman Marge.
15: Si Rajuman Marge, balikan sa Banwasang Gimbal.
16: Yes, no, kay check tanay kay may information ako. Sige lang, i-verify ko na ini, no?
15: Okay.
16: Ang ining information. Balikan talaga si Rajuman Marjorie Guro kay naglawi kita kay pa Carlo Paalam kay gina.
15: Sige lang, ti bisan na mulan to masubo-subo kay wag kita magsadyagi masyado, pero ti anyway, mo gina kay ti mayo ko nakagapos ang kontra kay.
16: No.
15: Alauna, Jess, magabalik ang Targitanay sa uto.
0: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Maulan man o maaraw, drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kasi isang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatikan ko kid ang epekto, hindi na kabudlay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uwi ng sakit.
6: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata at law at

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
0: Mangtumarsang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Megaman Herbal Capsule.
3: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
2: Megaman Herbal Capsule.
3: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
2: Megaman.
3: Mabukal sa mga butika.
4: Pilang win San Miguel Pilang win.
5: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipang hatag.
6: Kung magbakal sa San Miguel Pil products, intra na
7: San Miguel Pilang win promo.
8: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer na kaupos yung promo.
9: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Hindi na ko

0: mga pinalangga na kung natagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
1: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
0: Kag ano bala ang solusyon nga imo na pagiban?
1: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong San Iberry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
2: Tilawi man ang bagong produkto nga Iberry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Importante mga galing, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
6: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ISO certified world class quality.
1: ACMS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
4: Ibigin sa mga butika.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Renal.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bili.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayan, Jessic. Halong!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Bal, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
14: Kinikil.
15: Uy, 150 over 100 gali.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
16: Ay.
17: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako ba't ako parte sa kidney care? Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
19: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
21: Ako gali si Rhea, ako nregla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
22: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
26: We are World Connect, your visa to a better...
27: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
28: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
27: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
28: Oo, gid. Mabatiyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, pag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata pag panglawas.
29: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
32: Giga

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan, gigit yan. Ako ginadudlan sa balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.

0: eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: Alauna 33.
9: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
10: Kung magwa kita sa atong balay, ulubrahan o kung eskwilahan, magdala sang tumbler o kung water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikaduwa, ang pamaypay o comfortable mini tan. Nagabulig ini para stay fresh ng kita firme kag hindi kita matamaan sang init. And of course, kalok kag payo para maproteksyonan ang atong lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi mag-damage ang atong nga panit kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at chimpo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe. Ini nga pahanundong halin sa Iloilo Provincial Health Office.
11: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
12: Mga Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na sa Udtong oras na itong Philippine Standard Time. Tatak ala una 34. Sa itong nga pagpangalaga, standby Rajuman, Marjorie Herbo Miane sa Banwasang Gimbal, Iloilo. Angot sa sining duwa ka mga biktima, isa nagbantay kay isa ka guard ang napilasan kay bangod nga ti nag malfunction kunong armas ang iya sining nga shotgun ti lumupok, no, natalsikan siya sang mga tiles bala ko ng master don. Ang ini nga mga biktima, pero i-check ta kun ano nga pagka malfunction, no. Kag kamusta mga biktima na naigo dira sa ospital sa Banwasang Gimbal, Iloilo. Standby Radyo Marge. Master, ini nga bahin sa ato nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang
13: siyempre Life Extension Vitamin D3, parekoy. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya kay man ti epektibo. Karon kuno law-law ni damo ayan na makatilaw sini. No. Bangod very effective kag di kalidad mga kabinan nga vitamin D3 ang ginabutang sa tagsa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. That is why nga very very effective gid siya. Sarang na mabakalo sa mga butika kag pinakamalapit sa inyo lugar nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tandaan nato mga kabiyan na maginom kita sini 2 to 3 soft gels kada adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Halin sa Amerika gindala diri sa Philippines para magatagal ibyo sa ginabatyag sa atong mga pumuluyo. Mga inday, mga nini, nagabusong ka mo, padide ka mo, healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo. Basta ang atong ngayon nun is Life Extension Vitamin D3. The best vitamin D3 in town, ang Life Extension. Yan yun ang paginahulat ninyo, bakal na, kagparisa na ito ni Master Don, sang ginatawag nga aton nga vitang aton nga
13: super
12: fiber. Kaya ang super fiber na ito, the best ini. Kung tagtatlo, apat, lima, anong ka daw hindi kagwang higo sa lawas delikado na ba si kung mapoison ang lawas, tabla? Higo ganit sa guwag, gabaho, inapang sa sulod sa tiyanta. Kani mag super fiber na mga

0: 10 to 15 minutes before magpanyapon, mag-inom sang super fiber.
1: Ang super fiber puno sa mga essential fiber. Gani kung constipation strikes, super fiber is the answer. Dali mapagwa na. So dapat sinanay tada, nay, abi, stuck kita dal sang super fiber sa mga tukador ta. Hindi ito mapaktan sa noabuton sa constipation, si Toto kag si Inday. O kung ikaw man, so gani stuck kita nga stuck da sang super fiber sa aton nga mga tukador. Sarang mabakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Kag siyempre mga kabiyan na nagabalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakadlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton ikaang lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayalas ang Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract na clinically proven as cancer protective, kakilala nga mayaraman sa madamo ng immune boosting properties. Ang tag sa Association Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagitunod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan nga mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
0: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Naka-standby na mga kabiyanan ng aton nga Gimbal Connection, Radyoman Marjorie Herbomiane.
2: TYRI, Radyoman Report.
3: Radyoman Don, Radyoman Ronel Tulasondri, ang Guardia sang Representative Pedro D. Trono Memorial District Hospital sa Banos ng Gimbal kag isa ka bantay sang pasyente matapos aksidente nga naglupo. Ang armas luthang sang nasambit nga gwardiya sa madali kay Ayos Cris sang Igbaras Iloilo nga samtang ara siya sa guwa sang ospital nagahulat sa iyang nga iloy nga na-admit kay inog release na wala. Nagrelieve buhay ang duha ka gwardiya sa ilo duty kay nakibot na lang sila nga nakabati sang lupok. Dugang pa ni Chris nga sa salog nagtuon ang armas kag dito naglupok. Kag naagsika no ang guard ining gwardiya nga si Alias June 22 anyos sa barangay Atabayan napistan ini siya sang tiles kasi sa idalom nagtuon ang armas kag nagdugo sa iya nga patiil samtang ang pasyente ang bantay ka pasyente nga nagapungko sa guwa nga si Alias Alias Joy ang alias an by the news anyos man sa barangay Bantod Tigbawan na igo sa agtang no, pero ginaklaro nato hindi ni ay hindi ni bala ang nag-igo sa ila kundi ang agsik kay ang bala sa ibalong nagtupa. Ang in fairness sa mga gwardiya dito kay according sa mga witnesses sa ni-interview nato ni isa ka nagabusong to kag ina kag ang na-interview nato nga nag-relieve buhay so magwa na ang outgoing masulod ang incoming so it's okay na ginaano na bala gina kakasang magasin kag gina kun ang time na natin ginakrang no ginakrang nila kaduha ka beses kag ginapitik to make sure nga wala sang bala sa dalo Manila ginatuon kay in fairness ka balo ang
0: gasto sa dalo mo na usually mo na magkuwatan so paon mo magasin tapos ikrang mo like two twice tapos piton pero ti amo man ang ginhimo nga procedure
3: amo na ginhimo nga
0: procedure na tabo
3: kundi gin-cocking na to sang ano gin-cocking na sang out outgoing nang isalo ni Jun, gin-tacking niya man, gin-krang niya man, kag gin-pipit, tuwan sa dalom, kay Tiri, in fairness, may idea sila sa dalom nila na tuwan mo, kaya mo gimana dapat, kibot sila naglupok. Paglupok, umuno na ito nga nag-agsik ang mga tiles, no? Hindi mag-iblog ko, minor injuries na nila ang konila, Radyo Mondon, Radyo Maronel, ganun lang tao, dari isang kapulisan, na nag-malfunction ng armas, considering kapila na siya gin, ano mo, kapila siya gin, krang wala Radyo Mondon Radyo Maronel duka apat kag ang
0: kitaon pag krang yun siyempre kung nagsangal da kitaon unless kitaon, oh kitaon Radyo Mondon Marge
3: hindi guro kay 9mm ang armas nila
0: anong armas anong pistol
3: 9mm or 9 balsang 9mm
0: okay so pistol no hindi siling shotgun.
3: Hindi. Oo.
0: Usually na pag-crank mo na, no? Pag-cock mo, tika duwabe, why naman na unod sa sulod, amo ng pagpati na ton mo. Pero pagpitik niya, naglupok pa, no? Grabe man kapag trouble sa pagdasa.
3: Wala, guro nila, matalupang dan, yung nagsangal.
0: Usually na, magkamuna makita mong gasangal, pagkrang mo masal kung nagabri na, ginatatak na lang sa iban mo.
1: Hindi, daw di ko magpating, hindi mo makita nga nagsangal.
0: Hmm.
1: No, kay ginapitik-pitik mo na gani para magwa ang sangal, magwa ang bala. Di ba, ginamamo, gina-slide mo ang ano niya, para nga magwa. So, I don't know kung kay wala kumikita kung ano ang klase sa
0: menemene. Kaya kung pagkrang mo, pagbalik niya, kung wala na tuya unod, alam mo pagkrang mo na karoon, ang lain kung nakrang mo siya nga ang magasinara pa.
1: Mm-hmm.
0: Kahit isigurado, makuha na. Ang lain lang, kung gingkrang niya to, pero base nakaload na nga daan, la, I don't know kung ano na tabo.
1: Kaya kung kapat ya gingkrang, nagwa ang bala eh.
0: Oo, kag kung magsangal, pagpitik mo na, basi hindi man maigo to kay man siya.
1: Di siguro, kay maano no, mabailuanay, marilibo, mabailuanay na iyada?
3: Yes, mabailuanay na sila.
1: Oo.
3: And, mo na gani hambal sang, ano, hambal sang mga witnesses. Kaya tuman dito mo, in fairness sa ila.
1: Mm-mm.
3: Nakibot na sila nga naglupok, kay ti nag-a-cocking naman lang to ang buhan.
1: Oo.
3: Except na bala, galing kiti, mo na gani gina-imbestigaran sa police. Kaya according sa police, na posible nag-malfunction ng armas lathang. Pamatian ta bala, si alias Chris, ang ining witness, no? Siya ni swerte ni nakatindog, ikon wala sa iya nag-absik ang, ano, ang tiles. Rajuman doon, Rajuman Ronel. Ari si alias Chris, no? Sa atong diri na interview.
4: Oo. Bali nga ang naari kinikailan, no? Eh, may pasyente ko doon sa salon.
3: Oo, bali ano mo ba
4: ang nanay ko na yan, ang admit.
3: Oo, so ari kini sa
4: so kung baga, ang ginasang nga, katapong po mga kudi, tapos pagtindog ko, sabay lupok ang pusil dao. Di nang pagtindog ko, ang naigo di sa likod ko, ang babae, kaya nakahigda sa mo, na natalsikan sang tiles.
3: Bali na doon. Pero hindi siya bala.
4: Hindi siya bala, bali ano sang tiles, sang buka, sang tiles, na ano, talsik sa yagtang, madugo.
3: Okay, so para nakibot sa katulog sa pagkakuha.
4: Kahit hindi buktaw naman sa, kahit daigda lang.
3: Oo, ikaw nula ka galing kahalin sa imo guro na.
4: Oo, kung nula ko kahalin sa ako, hindi kay upot kami sa magulang ko, kayo na, masangaga mo.
3: Oo.
4: Bali, hindi ko katambay kayo, wala pa man kami room. So, nagkapanginangin pa mo lang.
3: So, bali, tumindog ka because nag-check ka sa iloy
4: mo? Oo, natika pa lang ko na sa bintana kung nasigahulak sa sulod.
3: Pero ano
4: ba
3: ang ano na lupo?
4: Ano ang lupo? Ang buta rin hambali sa guard, din po man ang ano, ang magasin.
3: So, bali ma-off na to ang guard
4: nito? Oo, ma-off na doon, na-exchange na sila duty yata.
3: Oo.
4: Eh, nag-exchange siya, kung nang isa ka guard niya sila, mapuli na ko.
3: Oo. Isa mo lang kalupo?
4: Isa mo lang kalupo. Pero damo, naman din mga, ano, mga pasyente gawitin. Ito na kibot ang tangan kasi bihikulog mo.
3: Oo. Ika mo sa to ang isa gindala nila rin?
4: Oo, na gindala sa sulod na dugo ang iyagpang. Tapos do, ano, nagibig siya ganun.
3: Kinulba.
4: Oo. Kiti do na.
0: Okay, Marge. Adi man, Marge.
3: Pando na gumawa na nil.
0: So, galing kiti kung sa nakainchindi, na mo magpamati sa aton nga nakainchindi, sar mas kagita nakainchindi man. Base ko nalipat sa sang procedure, base sobra kadali, blang nauna ya krang. Wala ka ko na krang mo na.
1: Sulod niya saka na.
0: Sumaka na, sumulod niya sa chamber. No, tapos ginkuayas mo ang magasin, tapos ginpitik mo tilupok. Gina.
1: Oh. Kumbaga ang pagpasunod, pagpasunod bala iya da.
0: Na delikata niya.
1: No? Kaya dapat una na ikak. So, na magasin, ikak mo, pagkak mo, nataon mo kung may bala.
0: After doon kung unod na, matabog na siya.
1: Matabog na.
0: Matabog na. Ti kung kaduwa, much more kung kaduwa mo pag ginigang.
1: Matabog na yan mo. So, matyag ko, basi lapyo si guard, no?
3: Kasi wala yung matalupang dan.
1: Oo, kung baga bala, iada daw nag-autopilot ng pinsari, bla? No? Kung baga, instead ko tanin nga, kuhaon mo na yung magasin, then, ikak mo, lang taon kung may bala sulod, pitcon, butang sa safe, ibalik ang magasin. O, turnover ko si mo, safe na, kumpletong bala na. Basi bala sa lapyo, no? Kay malamot si Damo, nag-message sa ton, nga kay Chindis ang 9mm, ang bala kung nakak mo na, kami nagsulod na,
0: kakikak
1: mo malupad ng bala.
0: Mm.
1: No? Malupad ng bala. So, hindi pwede nga balong nga nag-malfunction. Basi, nalipat si guard sa pasunod.
0: Kaya balokat, dasigay na mo.
1: Oo.
0: na si Gaitik, isa niyo na mamulalungan na. Rajman Mards?
1: Ina, anong mula namo na? Speculation mula namo for the sake of discussion.
0: Te, in a way, aram na mga polis sa ganyan.
1: Sila na lang ma...
0: Tanda mo na mag-investiga.
1: May CCTV, Ada, no? Ang Gimbal District Hospital?
3: I guess may ara sila.
1: Na, pwede ma-review.
3: Yung investigaran man doon isang...
0: Ay, magkakanchindi man sila. Even no, sometimes di mga aksidente ka katabo, gaman ina.
1: Oo.
0: Ang namailan na kati, siyempre, ginpadalom niya. Kaya kiti minasikan, guro kati. Kisang lain ako ng ricochet, blas ang bala, blas.
1: Ano yun, oo.
0: May mag-igo na. So, bali, umigo sa salog, sa tiles, nabuka ang tiles?
3: Nabuka ang tiles, gamay man lang siya, and then nag-asik sa...
0: Kamusta ang dua ka biktima?
3: Sana mention natin kayo ng minor injuries.
1: Okay.
3: Ang ilan nakuha.
1: Galing kiti sa sulod sa hospital, bala naglupok. Yeah,
3: sa sagwa, siya
1: sa
3: may, sa may sagwa, no, da, sige na, plastaran bala nila.
1: Okay. Sa ugaw, dala sa entrance kin nila, do something mo na.
3: Oo. Si good thing, in fairness, ang ospital wala man nilagin tabayan, ginkita nila dahil syempre ilagard na ang patient, ginuna nila, and then, muto, nagkata sa police station, ginturn over ang firearm for further investigation. Rajuman Ronel.
1: Sige. Thank you so much, Yada.
3: Ako naman galing natin na update sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
2: Tatak, RMN.
1: Ato niya, for the sake of discussion lang nga mo ni Palikoya. Wala kami ng bal nga mo
0: pinagtabo. For safety, pagkakas mo sa magasing deglagdag magasin, i-crank mo siya. Para kung mabalaan mo kung may nabilin pa ito, basi may nalipat ako
1: sa chamber. Kapila mo pa na gano'y ano na, kay basi pala na...
0: Nabilin sa chamber lang. Te, galing, pitcon mo na dayon to make sure nga why na gidman. Sa dalong mo gidman, amo gidman na. So, amo gidman itong purpose, di posible. Well, amo na gano'y nga ginadvisan, hindi nga pagkarang mo na, hindi mo pagtiataya. Hindi na, sa dalong gina kay basi ito, may nabilin, which is amo gidman natabo sa siling senaryo.
1: Sangsa nagpabaya sila nga, preo, tapos nang... Wala sa kabalo, wala na padalong black ang napitik yung gulpe. No? So, basi may naigo pa. But, ara naman sa kamot sa polis, initanan, kag ako yung pelko yung kakabi, kuya aksidente. Kung sundo naton sa discussion naton ang mechanism sa armas.
0: Bukanta ko human error, matipos yung mga gusto, bingan mo na matabo.
1: Aksidente, that is why gani may mga safety, may mga precaution kita. Maglimpyo kita sa armasta, may mga precaution kita. Magdala kita sa armasta, may mga precaution kita. Ginatudlo ina sa gun club, parikoy. Ginatudlo ina, kaya tis katagaan sa L-top mo, dapat naka-seminar ka. No? Naka-insindi ka. No? Sa armas mo sina, kung ano ka delikado, kung irresponsable ka.
0: Gun safety
1: gun seminar. Safety seminar.
0: Anyway, ara na na ang mailon to kiti mga minor injuries lang as kasik sang mga tiles na igo na nabuka, no? Bangod sang igo sang bala. Anyway, ang oras nato mga ka-Radyo Man for Philippine Standard Time tatak alauna na 49. Hoy, dali lang yun. Mga kabiyaran, ara na to sa ima ang plugging baby check tadi sa piyak kay may nadakpa naman kita, ano? Dali lang. Kay may nadakpa naman mga kabiyanan, gamonitor gid sa Remen, no?
2: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
0: Ay, Regiman John Mark, Alombro, exact location, gamin.
5: Roger, exact location ato na Radyo Mandoronel, Radyo Mandor, request sa may area sa nga, San Rafael, no, Mandoriao. Kung sa dihinag yan, atong diri si Tatay Fernando, ano ba ni?
6: Malan,
5: no, na nag-matunog na nag-monitor sa mtong, nag-apatay siyang yadi nga, ano na ginaluto mo tayo?
6: Shumay?
5: Shumay, no, na ginabaligya, ginabaligya niyo, no, kaya pungko siya di, kaga nag-apamati sa Aramen, no, ginpika ko siya, no, sa iyang agit kag dakop ka magsiya. Kaya rin si Tatay Fernando payon siya, no? Kaya siya nga itong tagbaog subong sang isang kabilong alitsyon kag 1.5 litro na soft drink na Rajuman na Ronel and Rajuman doon. Sir, ha, si Sir Ronel kag siya, sir doon.
0: Hello, sir. Well, congratulations. Adaw-adlaw, get your monitor gida sa Aramen, sir.
5: Okay. Kini kang sanoto nga, talaga mo lang susi.
0: Oo, Tis, kung nagabalik na si Tiyoy Pancho, abots mo naman. Habi mo, Bern, gubay mo mo radyo ay. Sana dulay. Tis, subong nagabalik na 24 oras si Tiyoy Pancho, alas 12. Pwede ka na automatic, aga paurok-uro, kada sa alas 4, pasang kagahon. Buhay ka agatulog, aragi man na siya, kumplito, get? Anyway, sir, congratulations, salamat git sa suporta sa Arim Manilo Ilo. Anong masiling mo?
5: Madamog yung salamat sa RMN na nakadaog naman kita sa manok at mga kuka.
0: Oo. Hindi ka pala ka, hindi na magbato manok. Kanta lang karoon ah. Ano, anong negosyo mo na nung?
5: Siumay.
0: Uy.
5: Nagmang uling do ah.
0: Ah, baot. Siumay kag uling. Baot yung mayo na.
6: Kaya yung tanda nga sampat yun sa manok ay.
0: Oo, oh, sampat yun sa manok. Ang uling nga dan sa bong, ginabalan sa Supreme Court nga illegal. Pundak-pun sang dinarang nag-deliver sang uling.
6: Uy.
0: Oo. Kaya may nagreklamo, kaya napanakop sa muna. Ay, di ba nahalin ang uling mo nung?
5: Ha?
0: Di ba nahalin?
5: Ay, sinatusan na po ako sa super.
0: Sige. Nung, salamat, Gate. Congratulations sa imo. Sige lang pamati, ah. Sa nga remenda.
5: Sabamong salamat.
0: Okay. Thank you very much, Rajuman Janmark.
5: Yes, na namatayan si Tatay Fernando Rajuman, Ronella Rajuman doon sa Piyak Bladio. May nagbatal kita ito ba na gati. Sa sunod na ikaw na ya.
0: Oo. Oh,
5: kapag ito sa keyboard. Naman. Tulog na gulay ba Rajuman, Ronel.
0: Oo.
5: Kintang gula dito. Isa gandar, kintang bula dyan doar. May reserva.
0: Ah, tiki solar.
5: Ah. Ako yung panagkuda. Siya kaya may besa. Maya, wala kis pa yung
0: ay, nasortihan galing nga na gibula dyan iyang solar battery.
5: Ang katiyak
0: eh. Wala yung mapandar?
5: E pan, apag gandar ang isa, kaya tatlong radyo, diga, ginbulad ang duha, ang isa gandar.
0: Ah, okay. Kaya na siyambahan mo na si Manong niya?
5: Si Manong, nauna mo ang first bidibate.
0: Ang kwanda, kung nag-aandar siya, ang sa una tapos tunog, babla?
6: Oo.
0: Isa mo na makatrack mo, no? Tunog, biging pagpamati mo, madali ka matrack.
6: Dason, ah!
0: Muso na, next time, ah. No, tagahil lang na si Manang, abisang bisan na tail na lang sa manok.
6: Ano para ito?
0: Sige ah.
6: Salamat again, Rajuman Janmark, and congratulations.
0: Thank you na. Sir. Sa mga taga San Rafael, salamat sa pagsuporta sa Arim Manilo-Ilo.
5: Salamat na sa atong mga ka-barangay, no? Sa tanang-tanang nga nag-monitor sa Arimen. Basikon na kamo naman ang masunod. Ako tunog ka lang ang radyo kay Itotok sa Duwayaray, Arim Manilo-Ilo. City 4, kilohertz sa lilisan sa inyong mga radyo. Tok-tok-tok, Richard Manok Dagot ka, promo! Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man Jamaka, Lumbro, Tata, RMN.
2: Patayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN, Iloilo, para ikaw na ang masunod niya winner sa Tok-tok-tok, Lechong Manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN, Iloilo nakatutok, may 1.5 liter niya soft drink kag Lechong Manok, Tata! RMN.
0: Thank you very much, Rajman Janmark. Ang iban pagid, nga mga tagpalmatid dira, tutok na kamo, kabasi kamo magyan, kag matoktokan, sigurado, makangkon kamo sa isa ka lechon manok, kag 1.5 liter nga soft drink. Alauna 55, mabalik ta dito gay, Master Don.
1: Yes, ato pagpanumbalik, IFFI naglantad na sa ila sining mga activities for Dinagyang.
0: Magabalik ang Targitanay sa Uto.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This sign check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Roy Banco na po sang fatty liver. Lugang pasang mataas na kolesterol na tinawan ko. Tumara ang Cellphone Plus Gold loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Cellphone Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
10: pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.

0: quality. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Charmin Fabcon.
7: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang dami.
3: Charm, sab, car, pamung pumakablu. Tanggal amoy kulo sa bangon ng charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pambang kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Nagdala diri sa aton sini oras sa 1 minuto na bilin natin kita magdangat sa tak na sining alas 2. Yari na ang resulta sa small town lottery sa probinsya sa Iloilo. Upod kay Rajuman Mon Kapalian. Monski, come in.
6: Probinsya sa Iloilo, Rajuman Don Rajuman Rolala, yari na natin sining resulta sa STL sa subong hapon October 2, 2023. First draw kay alas 2 sa hapon, ang nga ating first winning number, numero 38, so number 38. Second winning number, numero 11, number 11. Ang ating siringa bulletin may sumunga po Mr. Antonio C. Operation Specialist, Mary Denise Durumang, Kag-Estel Presentative, Mr. Glenn Sunyo. Iyari ng kitap na natin ng numero.
7: Final winning number is number 32, numero 22.
6: Numero 22, nagkompleto sa ating siringa official winning number, sumunga po.
7: Combination for October 2026, try number 1,600. And 17, first row 2 p.m. numbers are 38, 11, and 12. Paliwat numero 38, numero 11, at numero 22.
6: Numero 38, 11, 22, 38, 11, 22. Congratulations sa atong sininga mga winners. Sa atong sininga judges chairperson sa buong hapon, si Mr. Ryan Melgar. Atong sa iya sininga mga members, Ella Maligad, Julieta Banyo, Carl Clark, Kino Biba. Congratulations sa lahat, ha? Sa atong siringan mga winners, 38, 11, 22, 38, 11, 22. Sa mga wala magdahog, padayon lang sa pagtaya para makabulig kita sa kalanggawa. Direkta din sa SL Draw Code sa PCS o sa Eagle Royal Gaming Corporation. Rajuman Mon, Yalos Kapalian, Tata Carmen.
5: Thank you so much kay Rajuman Mon Kapalian. Bantay ko sa gabi, alas 8 sontak na sa gabi. Ang second draw sa Small Town Lottery Dirigyapon sa RMN na Iloilo. 1 minuto nakaligad sa tak ng alas 2, magabalik ang Targitanay sa Auto.
8: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by United Home Fursulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Sunken Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunken Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
9: Sunken Plus Gold. Kala sa mga butika.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang dami.
3: Charm, sab, car, pamung pumakablum. Tanggal amoy kulo sa bangon ng charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bambang kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Importante magali Dok na may sufficiente gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
13: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magaya diabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficial para sa aton nga ikaayong lawas.
6: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi! I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Ako si Lady Rita Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gising ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
11: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
14: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
15: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
16: History

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga buti ka. GTX 500.
1: Si Edding Grace, paglumutan.
2: Ako, may sakit nga diabetes.
3: Sila ang imong nga gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. Sugar.
1: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Okay. Namigit ingin sa akon nga lawas.
0: GTX 500.
4: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
5: Yes!
4: Master Rajuman Don Pulido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
6: Mga ka-Rajuman, balik sa ito ang pagkapangalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udo. Ang oras tatak alas sa 2:10 ang hapon. Master, mayara kita sa flash report.
4: DYRI. Breaking news.
6: Ang Cambito National High School sa Barangay Kabuluan Oton nakabaton ini isang shooting threat, no? Ang klase sang eskulahan kay nabati ko daw gin-suspend pero subong do nagapadayon. I-check ta ning latest kay Radyo Manflo. Ang mga otoridad kag tanod subong padayon nga nagabantay ano bala ini nga pamahog nga nabaton sang eskulahan, no? Dira sa area sang Barangay Kabuluan Oton Iloilo ining Cambito National High School. Kuwauntang report mga kabiyanan, Radyo Manflo Navarrete.
4: DYRI Breaking News.
7: Radyo Man Ronel, Radyo Man Nandun, no? Takna alas 9, ako na alas 9 to alas 10 kayo na sa aga, nakabaton sa shooting threat, no? Ang Cambito National High School. Dari sa may Kabuluan, Sur, sa Banwasang Oton, Radyo Man na Radyo Man doon. Bagod sini, kaiti, ang nag-obra siyang account, do, ano, do, pusher account nga nag-obra, kaga nag-tuga ini siyang pagpamahog.
6: Din, so, social media? So, di niya gipadala nung social media account?
7: Din messenger? Baya messenger.
6: Okay.
7: Din, may gintext siya sa isa ka tao, then, naglapta, and so on, amo na lang ganang binakta na aming shooting threat, Radyo Man, Ronel, Radyo Man.
6: Ano gid nga klase sa pamahog ang nakitan?
7: Ari di ginatamdang ko dito sa dong, ang ining pamahog sa estudyante, Radyo Man, Ronel.
6: So, ang paano nakambal ng estudyante ang tagiya sa account?
7: Hindi estudyante, kundi nag-create ang nag-create siya sa pusher account.
6: Uh-huh.
7: Ang tawo nga na, then may gintext pagin siya sang isa pagin katawo nga nag-gintunaan sang paglapta sa sining pagpamahog, Radyo Man Ronel, Radyo
6: Man doon. Pero na-identify na yung tagiya sang account gani?
7: Wala pa kay okay. Suno, sa kay Mr. Ronel Salvilla sang SDS, no? Na padayon nila na ginahibalokon. Estudyante yung mani nagpadala, no? May yara guro siya nga pagbatunon nga disiplina, no? Disciplinary action ang himuon sang school sang particular ang ini nga Cambito National High School.
6: Pero Regiment Flo, sa report mo nga daw padayon ang klase, although nga sige ang klase pero ang mga tanod kag ang mga otoridad siging bantay pag siling otoridad but silingon mga pulis na.
7: Yes, no, kay nag-report bagod ang school head nag-report sa kapulisan, that's why nga nag-responde din ng pulis, nagbantay, nakit na ang mga tanod sa kabuluan, uton, no, diri sa eskulahan, Radyo Man Ronel, Radyo Man na doon, no, kag ako na interview si Mr. Lionel Salvilla, kag sunod diri sa iya, nga padayon ang klase, no, although, na ang pila ka mga ginikanan kay nakabalo, nag-leak na ang information, din patuli nila ang ila sining mga kabataan. So, ang...
6: So, may iba nga kabataan nga why na subong?
7: Wala, no? Why na sila nag-eskwila.
6: Okay.
7: Ang depende kung may eskwila sila o hindi, no? Depende man sila nga mga parents, Abira, si Man Ronel.
6: Okay, bala mo, may mga group chat ni mga parents, no? Ito yung pinagpabalo dira sa aton, nga amo na karoon ng alarma dira sa eskwelahan. Ting iban, pinanugat yung Manila. Hindi nila pwede magbintura rin na bata. Ti, sang una, previously, bomb threat ang ginaubra per Mira Jumanflo. Subong kayo nag-uso ang school shooting naman ng ila.
3: No? School shooting naman ang ilang ginatret.
6: Nasakyan nila. Oo,
3: nasakyan nila ni. Now, kung sino man ang ubra sina, I know nga ang police na itong malabot, ginasyakit, inalabot, ganito na pang Thailand na gani kaso.
6: Pag-tret.
3: Ang iaguro, tripping-tripping lang niwala sa kabalo, sa repercussion sina eh.
7: Actually,
6: Kita mo ang iba niya yung pinapulik. Kung ikaw ginikanan, nalang-alang ano mo na.
3: Pagbinturar ko pa?
6: Oo. Damo ang nagkatabo mo. Ay, hindi ka rin masaling mo. Hindi eh. Why niya?
3: Oh.
7: Ang kabito, elementary school, nag-cancel sila yes ng klase. Kaya ti, papaday mo lang sila.
3: Ang elementary school, nag-cancel ka dya. Okay.
7: Oo, nag-cancel. Ano ganing nga nasugata ako pag ganing iba nga ginapanugat ilang ilang sinin ng mga kabataan na radyo man o radyo man doon. Pero ang high school, depende niya sa mga kabataan or ginikanan sa mga estudyante kung may sila sila or hindi.
3: Pero ang pabahog sa National High School?
7: National High School, Dragagaling.
3: Okay. Pero kay Kumbuto, paray mo lang sila. So, ang kansilado ya, ang sa elementary, why ganyan?
7: Why klase.
3: Why na?
7: Okay. Right, yari si Lionel Salvilla sa nga kung sinin nga ma-interview.
5: Ito na ang report from the school head. I think mga around mga 9 or 10 o'clock in the morning, nag-inform siya. Although this is not the first time though, may pila na sila dira ka nagligad, no? Mga incidents man related sa more on school disiplina. So, ang subong yung information, nga tiyan mo na doon may threat, no? Although it's still verifiable, subject for verification, pero na-report naman nila sa school head sa aton nga PNP and then sa division office na-inform naman kami. And initially ang school naton ya wala man nag suspend classes, no? Classes will go on as scheduled, pero may mga parents na abibalaan nga nakabalos ang information do naka probably nag-leak, no, ang information sa aton nga mga ginikanan sa mga parents naton. But the school is on top of the situation, no? Gina-assure sa eskwelahan ang safety and security sa mga kabataan naton and ang bilog ng eskwelahan, no? So wala, unhampered ang aton nga klase, ang aton nga operations. May mga learners ang kita nga nagpauli sila, no? Kahit hindi naman na makunggan ang mga ginikanan if they want to secure their children. Nevertheless, ang gina-assure yan ni Cambito National High School and School Division of Iloilo nga padayon ang pag-eskwela, may mga pwede makita yan makasit sa alternative delivery modality, no, in times of emergencies. And classes will resume, no, regular classes will resume on Monday. And definitely, kung tapos na niyang investigation with the PNP, at kunti mabala natin kung sino ang mga involved there, ang gina-promise ay ang DepEd, no, sa aton authorities is we will deal with this thing accordingly, no. Kag seryoso kita regarding this. Kung may mga kinahanglan ng disiplinahon, if learners naton nagahimo sini, then we will have to discipline them, no. Kahit hindi ta gusto nga because ang ilang kagustuhan lang ma-suspend ang klase, wala kita sang face-to-face classes or basic board lang sila pala, no? Board lang sila muna nga nagpalapta sila sa mga among sininga information. We will take this seriously.
7: Radyo Maronel, si Mr. Salvilla, no? Siya sininga pagpahayang. So, pananglitan kon mabalaan ni
3: Radyo Man Flo kay damo na ganin na pailan sa mga bam threat nila sa una sa maskulahan di halos adlaw gina threat nilang mga maskulahan, no. So nabalaan to, na track sa mga pulis to kag subong na pang pailan na kaso ti mabalaan ni tonto nila kbalo basta naburingan sa kabuhi niya. Nag obra kaw kag mga threat. Amuno ni gani, it's about time, no, ang mga social media platform, Radyo Man Flo, before ikaw ma-prove ang imong application for the apps, no, nga mag-apply ka sa social media, dapat matutuod ka nga tao. Verify dapat ang imong information, ang imong data. So dapat i-require sang Facebook, i-require sang Instagram, i-require sang X nga mag-obra account, dapat i-upload ang valid ID, Radyo Man Flo.
7: Yes, correct na, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Kag, amunisubong, ang sitwasyon diri, nga may mga gwardiya kag mga tanod kag mga pulis no nga nagabantay sa sining gate diri sa may Cambito National High School para nga mapabilin nga safety no ang tanan ilabi na ang mga manunudlo kag mga estudyante diri sa may Cambito National High School sa may barangay Kabuluan Uton Iloilo.
3: Sige.
7: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: RMN. Sige, madakpan ka manggiyapon nga kung sino ka man, no? Pero mayunik, kaya iti safe ang mga kabataan naton. In a way, pare ko, doon ko check ta si Miss Joy Fantilaga, Gursal Rajaman Mark, kay ining 1,000 kinilog ng mga beneficiaries sa Atipan on the Move. Activity coming from the office of the mayor. Ano bala ang mga ginpanghatag ng mga serbisyo o may araman, no, sa Atipan on the Move na activity from the office of Mayor Rice Atrenas. No, standby ka mo. Inyong porsyon ginadulong sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka hindi peke, hindi imitation nga mga Kubota products ang imong nga makuha. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase, mayara ka mo raffle ticket, no? Basi ka mo naman palaro ni winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upo ng Kubota Philippines Incorporated. Gani ka tuwi sila sa
6: Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang exclusive dealer sang genuine ng Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog ng Panay Island. Nagbaligyan man sila sang Kubota Tractors, Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Kantoy na sa Balantang Haro, Iloilo City, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: Naka-standby na ang spokesperson sa ato si Alcalde Miss Joy Fantilaga Gursal. Ma'am Joy, si Radyo Man Don, kag Radyo Man Ronel, may hapon.
6: May hapon, Ma'am Joy.
8: Good afternoon. Good afternoon, Radyo Man Don and Radyo Man Ronel. Good afternoon man sa aton ng mga pumuluyo diri sa siyudad sa Iloilo.
3: Abi, tell us more about sining Atipan on the Move, no? Nga gin-initiate sa aton city government, especially sa opisina sa aton alcalde kay Mayor Rice Atrenas. Kag ara ka mo kagina, dira ang kick-off sa may barangay Kalaparan, Miss Joy.
8: Yes, Radyo Man Don, no? Basically, ang aton Atipan on the Move, parang it's a mobile city hall services, no? Kung sa din ang aton yung mga services from the different offices, dindala naton direkta sa barangay, sa mga nagkalain-lain nga barangay. So, kagayon na ang kick-off sa aton nga Atipan on the Move, ginpangunahan sa aton nga alcalde, Mayor Raisa Trenas, and very encouraging ang response, no? Sa kick-off pa lang naton sa barangay Kalaparan, more than 1,000 na sa mga pumuluyo naton ang nag-yes, ang nagparehistro para sa mga nakalain-lain naton nga mga services, no? And I think this shows nga may demand gid, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, for government services nga mas mapalapit mo bala sa tao ang mga servisyo sang aton nga gobyerno, especially sang Iloilo City Government. So, ang mga services nga ginpangdala naton kagaina, mag-ara kita mga financial assistance, medical, burial, may livelihood, may educational assistance, and then gan offer man naton dito ang haplos. Ang haplos is amoni ang isa sa mga bagong programs sang aton sining alcalde, kun sa din ang mga beneficiaries mahimo sila maka-avail sang up to 50,000 worth sang hospitalization and up to 10,000 laboratory services. So, ining haplos natin, we have 10 ka mga private and public hospitals na gin partner sa Iloilo City Government. Kumbaga, may ara na nga daan sang pondo na gin download sa sina ng hospital. So, halimbawa, may mga pumuluyo kita nga nagapangayos sa bulig, kulang inugbayad. So, makatulan sila sa aton ng opisina or sa mga barangay naton sa during Atipan on the Move, kag may ara lang na sa nga parang isa form nga kumpila, no, ang pwede naton nga mahatag buhin sa ila sining hospitalization or sa laboratory services nga gin-avail nila sa mga hospital. Also, may mga services makita nga gina-offer dito kag ina, medical and dental, consultation, may mga libre nga bulungan ginhatag. And then sa pagpabunyag, pwede sila kapalista, no? Kaya may ara kita sang parang kung baga kung may mass wedding, may mass baptism man, no? And then may ara man kita dito ng legal services, no? So free legal consultation sa atong sining mga abogado. And then may mga employment assistance man yung gintanyag dito mga aton nga mga veterinary services, no? Kag iban pagid naton yung mga service show. Nag-upload man sa aton kagiinang aton nga IFCO ang Iloilo Facility Conservation Office ang aton nga declagging team. So while sa gym may mga services nga ginatanyag sa mga pumuluyo, ang iba naman nga team niya ara sa mga kanal, no, nagapatigayon sila sa
3: declogging.
8: Yes,
3: very good, very good.
8: Sa aton ng mga sa mga drainage naton. So ano gud ni siya tanan ng mga services nga pwede naton madala sa barangay din dalag dito
3: pati nang aton nga city registrar ara.
8: Yes, ara. Yes.
3: Okay,
8: yes.
3: Mamon, may iban bala Miss Joy nga ga problema sa mga birth certificate nila, mga entry bala nila. So mas mayo nga may ara, no? Para ga pwede nila gilayon nga mapakorek kung ano man to ang error sa ilang mga birth certificate, no? Kung iban pagidira, manami man ngining yes. Mas bunyag, no? Nami ni mas baptism para sa mga kotoran naton. So do hindi ka na magastuan gid mayo bla. Kaya city government na maghatag sa pinakamayor nga mga kinanglanon ninyo dira. I bought kung sano ang ipatigayon sa city government ang mass annulment. Kito damo ko naman kadto, yada.
8: Kano yan, hindi mo magamit.
3: Ah, hindi. Sorry. Wala gali madala niya.
6: Annulment, kini mo.
8: But anyway, ang aton na collection na bala sa mga there is contract, baptismal, no? Libre na subong.
3: Okay, yes.
8: Sponsor gini sa aton nga Consihal Councilor
3: Miguel Trenas.
8: Miguel Trenas.
3: Yes,
8: so,
3: correct.
8: Ang libre nga correction sa aton nga...
3: By the way, Miss Joy, magluwas ang Atipan on the Move. Bati ko sa mga kilala ko na sa Kalaparan, nang promesa si Mayor Raisa nga ipakayo ang gym, magbutang sa mga street lights nila, kagkayuhon ng daycare sa barangay.
8: Yes. I'm about to say that, no? Ang aton nga alcalde na commit sa gayina, aside sa mga patigayon natin ng mga services sa kagiina dito sa mga pumuluyo natin sa Barangay Kalaparan, nag-commitment ng aton sininga alcalde nga ipakayo, no? Ang ila sininga nga ano yung tawag nga
3: gym.
8: Gym, no? Kag may ara ang ila nga daycare gin promesa man sa aton sininga alcalde nga pakayuhan Manila, no? Ang ila nga daycare center dira sa may Zone 10. Kadang takdan man sa solar lights, no, ang pila dira ka mga foot walk kag
3: kita
8: amo na mga commitment sa aton sining nga alcalde dira sa Kalaparan next week.
3: Okay.
8: So bantayan na Manila sa kalumpang naman kita, no?
3: Okay. So padalom ni basi dasun San Juan.
8: Yes, no, pero ang schedule natin is up to next week. But
3: okay.
8: I think every week, every Friday na ni, gusto ni Mayor every Friday, kaya kundi may mga offices pa kita subo nga wala pa nakabalik sa 5-day work week.
3: Mm-mm.
8: May mga offices pa kita nga 4-day work week. So, Friday, gintiga na ini sa field work, no? So, every Friday, may mga barangay kita nga kadtuan. So, ginauna natin ang ining mga dalagko, bala, ng
3: yes.
8: mga barangay, Radyo Mandon, Radyo Mandonel, para nga damo kita.
3: Hamak mo na, anabipisuan subong, 1,000. Sus Maria Kagusip, kadamo-damo sa mga utod natin. Anyway, Miss Joy, thank you so much for this information. Basta good news niya, basta para sa pumuluyo, gusto gin natin ina. And gina-congratulate natin si Mayor Raisa Trenas for initiating this move, no? Nga mapalapit sa tao ang mga serbisyo sa City Hall. No, mas mayo ini. Thank you so much, Miss Joy.
8: Actually, Rajuman, doon na isa pagid ka good
3: okay.
8: news. Kaya dito sa Arabalok, kagayina, sa aga after niya nga nagkato sa Kalaparan, gin patigayon man ang inauguration ka blessing sa aton nga Arabalok Super Health Center. So, yes, din inaugurate na kagayina, ara ang regional director sa DOH, sa ibang tagid nga mga bisita, gimbuksan ang ining nga two-story nga facility, no? So may mga mas kumbaga mas madamo pa gid nga mga health services ang pwede ma-avail sang aton nga mga pumuluyo dira sa Arevalo. Kay ti mas nalagko na siya, mas komportable kag madamo kita sa mga Ilonggo man nga ma-servisuhan no dira sa may Arevalo sa pagbukas ng Arevalo Super Health Center.
3: Sige. Thank you so much Miss Joyce sa sending information.
8: Salamat man and maayong hapon.
6: Thank you very much. Sabi yan si Ma'am Joy Pantilaga Gorzal, ang spokesperson sa aton sa ringan kalde sa syudad.
3: Kaya manami inini parekoy kay Aracas Babaw, panaog sa pumuluyo. No? Kay, kung kaysa nagagasto pa pumuluyo, ito magpakadto pakaribla sa City Hall, ti ang nabinipisuan sa kick-off sang ati panundumob amuya ang Barangay Kalaparan. Sige.
6: Ang oras, Philippine Standard Time, alas 2:30 sang hapon. Kinigabahin sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluhan sang non-superplus, ang non-superplus, the best ini mga kabyanan nga produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation. Ang non-superplus, napamatudanan nga number one ini sa Mindanao kag number one mandiri sa Panay Island kag Guimaras. Ang balatian, hindi gin makapenetrate sa lawas natong kay non-superplus, super effective ini. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfood sa mangosteen, guyabano kag malunggay parang mas mabaskog ang resistensya tay dugang enerhiya kag mas mapagsik ang lawas sa dawadlaw. Non Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, mangaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy kag pagbalangluya. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamamagitan.

0: Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Yes, guys, sideline galit tong user naton mga kabiyanan sa Nansa Super Plus, no? Naga-sideline galit siya. Grabe galit.
2: Pero bangod, Pulao Perme na.
1: Pulao Perme, tapos ti budlay may magimo mga balita.
2: Oo.
1: Tapos ka sideline pagid siya, ti grabe nga pangabuhi, no?
2: Matinding.
1: Matinding pangangailangan.
2: Matinding pangangailangan.
1: Pero ti, nak-survive niya bangod sa Nansa Super Plus.
2: Bangod siya, pero sa nga ginatag. Grabe. Sang Nan Super Plus
1: yan. Number one sa Mindanao. Number one man diri sa aton nga istasyon. Este, sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Imaras.
2: Wala ka ba kabalo ang inang call center agent? Gagamit man sa Nan's Liniment Oil?
1: Gali!
2: Oo, okay man ti. Lapyo na siya. Sa Kaypas Patrol. Tapos?
1: Oo, tapos?
2: Call center pa?
1: Gabi.
2: Tingap lang mo ipoilawa siya. Gamit siya sa Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil, mga kamenan, ang liniment oil nga para sa bilog nga pamilya. Palamoy po'y lawas, dulao na, masaya lang dablas na, nice tatay na, kay madula, palamoy po'y sa lawas nila. Totoo si Inday, may katokatol, Arikis, don't worry, madula, inaplos silang ang apektado nga area. Ang namian ko pag insin eh, kay kumpleto siya, may neem tree extract. Ang neem tree extract, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka...
1: Hindi ka magka-dengge, kin-dengge. Dala mo lang na sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengge. Mga kabiyanan. Ang muna ang sekreto sa katong nga Nan's Liniment Oil. Ang balanyos nga kung saninti ang mga pikas-pikas muna sa panit, dula na.
2: Dula eh.
1: Dulang arikis, alapap, alipunga, an-an, mga skin problems. Dula pala na kids ang kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat, kag maskulo. Gani, kung ako sa inyo, basta gani, balanyos, Nan's Liniment Oil, wala na sang iban. No, ang hindi magpamanyos ang Nan's Liniment Oil buki, mga kabiyanan. No? Gani ko na ko sa inyo, tiuna, para mag Nan's Liniment Oil sa guwa ka man kon sa sulod sa balay mo, hindi ka magkabalaka kay bangod ang Nan's Liniment Oil para gid sa imo. Mabakal sa 60 ml or 30 ml ara lang sa mga butika.
2: Alright, mga kabiyanan, kag syempre ang kape sa mga guwapo, Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Gugura, biba? Wow, the mga higo, pati ako ba?
2: Uy, gold pinang ako, nagwapo.
1: Nagwapo ang imong
2: performance. Wow. Bangod sa Mega Man Gold Coffee Mix, lunsay tanan natural ingredients. Wala niya sa palpitation si mga kurasun. Lain niya ang palpitate nga parte sa lawas mo.
1: Correct.
2: Ang ikog tawo. And of course, ang performance mo sa trabaho mo dae, no? Kaya do madula ang fatigue factor sa imo nga lawas. Kaya nagiinom ka, pangapingapi lang ng imo, pero lang sa kabalo nga, agimat na to yung aglingin na inom mo. Bangod sa Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo.
1: Guwapo performance. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyan, ang gabato sa pulaw, gabato sa kakapoy, garistin siya do kabilong gadlaw. Gani, kung ang imo obra, pakapoy, ged, tiuna. Para ang imo kape, among ang aton nga Mega Man Gold Coffee Mix, no? Kag syempre pagpuli mo sa balay may inogrimit ka pa. Sukton gali misis mo, hindi ka magkabala ka kay bastanteng-bastante, no? Bisarabia, lapyo ka na, ay sayo pa rin, atin pa rin ang huling halakhak, mga kabiyanan. Abi nila kay Kapoy natalin sa ubraway tay inogrimit. Di nga Jesus man. Ang lalaking walang pahinga. Mga kabiyaran, hindi lang kita nga mga lalaki makainom sini, pwede man mapainom sa mga babae ng aton nga produkto nga Mega Man Gold Coffee Mix. Panamit, saburoso, may kape ka na, may resistensya ka pa. Okay? Mega Man Gold Coffee Mix. Kag syempre mga kabiyaran ng aton nga Mega Man Herbal Capsule. Slow rock kita na.

0: Kailangan ang plaka nag kabila nag pilit ng plaka.
1: Mega Man Herbal Capsule, mga kabayan, talisman sa mga kalalakinan. Ari na nga ito ni mga segment, Radio Man Mark, no? Standby sa aton sa mga kulturan. Ang inyo portion, by the way, diri sa aton sa... Ay, kanday parikoy, Stephen Panaygagali. Thank you, Gid, sa pag-upo diri sa aton na pagpangalagad. Kanday parikoy, James Carpe, parikoy Mike Montano, kag kay Ma'am Ilinita La Pastora.
2: Thank you, Gid. Kahapon nga adlaw, belated, happy birthday kay Ma'am Rosie Maurillo.
1: Oh, wow!
2: Presidente sa Ariman Iluilo Fans Club.
1: Ipadalaan niyo tadi pagkaonsos, Maria.
2: Ma'am, thank you, Gid, Ma'am.
1: Thank you, Gid, Ma'am.
2: Ma'am Rosie Maurillo, Presidente sa aton Ariman Iluilo Fans Club Singapore chapter. Happy, happy birthday. Kahapon nga adlaw.
1: Kahapon nga adlaw. Sige. Anyway, niya portion na dulong sa inyo sa D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is side effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubos ipon ni lanat kag trangkaso. Binatangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas likaw sa mga masakit. Mag D3 Bio every day.
2: D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang DOST nagtuon na sini kag napamatud-an nga isa ini kabulong mga kabiyanan para sa mga viruses, mga hindi kasulod ang mga free radicals, oxidants kag nagahalit, nagatugas ang masakit sa lawas ang isa ka tawo. Gani para safe kita, mag D3 Bio gid. Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, mabakal ini sa mga butika. Imno naton 2 to 3 soft gels sang D3 Bio adlaw-adlaw.
1: And of course, parikoy, ang aton nga vitamin C.
2: Ang vitamin C, ang mighty C vitamin C, sang alam parang very mighty na, nanasinig kag alkaline. Gani hindi mag-isi ang tiyan o kung ang lining sang aton nga tinae. Safe siya. Kaya ang lawas, wala ga-produce vitamin C, kinanglang ginaton intake sini. No? Kag kinanglang ginaton mag mighty C. Mighty C, ha? Safe, kag-epektibo katama, ang mighty C vitamin C.
1: Mighty C Vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bango puro-puro nga vitamin C ini siya. May abilidad niya nga magpainat, magpaelastic sang ugata para masilhigan ang mga nagatiner dira nga blockages nga mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung inom ka mo Mighty C Vitamin C, mag-inom ka man sa DTX 500. Ang DTX 500 naga-normalize ang blood sugar level naton, no? That is why layo kita sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang, no? Sige-sige yun ta lang. Kay protektado kita batok sa diabetes. DTX 500 available na sa mga butika.
2: Arreglado DTX 500 alin sa D-sugar sugar cane ang kalamay gingkwa sa tubo. Ang nabilin din ang mga kabiyan ng gipuga. Pagin ang bagaso, wow, ang extraction na the best antioxidant in town. Kagara ina sa aton ng produkto. Ano pang ginahulat ninyo? Mag DTX 500 na. DTX 500 upon ang Mighty C Vitamin C. Ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
2: Laing giman niya kung ang aton atay kakidni gabato, no? Kay para ang higko, kag ang mga balatian, hindi kasulod sa lawas. Kay unang depensa sa lawas, atay kakidni.
1: Ari na aton ni Health News with Radyoman Joel Franco.
3: Ang inyong ba hindi na sa inyong skaluan sa D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni Gains ang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
4: Hinakabig nga hindi pag-gaon sa pamahaw sa aga isa ka malain nga eating habit. Inibangod kung wala kinag-account sa pamahaw, may epekto ini sa aton nga bugat, hormonal health, memory, kaalam kag mudo. Kung wala kina nakapamahaw, nagahinay ang aton metabolism na nagresulta naman sa pagdugang sa bugat kagahinay sa pagulag. Marugyan sa eksperto, mag-skip ng kita sa iba natin ng mga meals, hindi lang atin na pamahaw o kung breakfast.
5: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Hindi nga ba gidala sa inyo sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo, medisina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
2: Manawang salamat, Radyo Man Joel Franco. Yari naman ang aton nga turista. Upag yan, Radyo Man Lina.
6: Ang tourista of the day, ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy nagahatag sang antioxidant support, isa kabutang importante para sa mga tao nga exposed adlaw-adlaw ng stress, pollution, kagiban pang environmental factors. Ang iridyante nga yara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule may antioxidant properties ganagabulig sa pag-neutralize ang free radicals kag pag-support sa cells batok sa oxidative stress. Gani magluwas sa beauty kag skincare routine, iadlaw-adlaw na ang pagtumaras sa Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa mas holistic na approach sa daily wellness. Nagapati ang Ilongga Tourism Advocate ni si Mrs. Irene Rita Manican nga experience is the ultimate seller. Bangod sa niya, ginpanugyan niya na dapat maging maayo ang pagpresentar sa pagkaon, kagiling nun, kag-feature ang local cuisine, kag tradisyon sa isa kalugar, awad niya maging espesyal ini para sa mga dumuluong. Samtang natuwi naman sa akomodasyon, nagpanugyan si Manican nga tandaan ang apat ka mga butang na dapat mintiniro na agad niya magbalik ang bisita sa isa ka destinasyon. Iniyam mo ang katinlo o kung presentable nga lugar, may standard niya ginabasihan agad magpabilin ng sustainable ang ilistaran, safe kung secured ang mga bisita, kag-hospitable o kung maayo nga pagservisyo sa locals. Dr. Pinoy's Kwalin Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
2: Salamat Rajuman Lineth, ginapabalaw lang rin nato mga kabiyanan. It's a date, October 11, Domingo nga daw, alas 9 ang aga. Dira kita sa fourth floor sa Days Hotel, no? Sa General Luna Street, Iloilo City, dira sa Itrium Building bla. Ara dira kanto lang sa Lapas Function Room pangita lang iya ka World Connect kay ang mga nurses naton pwede gid makakanto sa United Kingdom. The best ini nga destination para sa aton mga nurses, mga kabiyanan, United Kingdom. Kung hindi ka man nurse, pwede ka sa Spain, pwede ka sa Malta, or iban pa nga countries nga gusto mo. Kay ini nga mga countries, may pathway ini. Pwede ka mo maka-eskwela dito, dasun maka-obra ka mo, kagmay, pwede ka maging permanent resident, or even maging citizen sa mga pungsod nga ini, once ka naming record mo dito. Di, mga kabiyanan, abi pa-orient ka mo, para mabalaan nyo kung anong naghulat sa inyong dako nga puturo, no? Magmanami nga, kwani, pangabuhi dito sa United Kingdom, Spain, Malta, or iban pang mga lugar, mga kaganan. Free orientation, wala bayad ini. It's a date, October 11, Domingo, mga dalawa, iman klase, iman opisina. Pwede ka mo katawag or text para makapareserve gumo sa bangko sa cellphone number 0939-587-4134. Salawat, 0939-587-4134. Pwede mo makabisita sa World Connect Consultancy Services Incorporated, World Connect sa diri sa siyudad sang Iloilo. No? It's a data sa lewat 4th floor, Lapas Function Room Hall, Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. Ariglado!
1: Alright, ay check naman nato si Betero nato nga viral balita sa buong with Radyo Man Mon Kapalian.
7: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
8: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extract Nans Liniment Oil.

0: viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video na kuha sa dashcam sang isa ka sasakyan sa may pungsod Vietnam sa diin. Makitaan ang isa ka babae nga sakay sa e-bike sang maigo ini sang kilat. Makitaan nga kasunod sang pagkaigo sang kilat sa babae. Nagbalang-balang ini sa kilid sang karsada kag natumba. Gilayo naman nga gindala ang biktima sa ospital kana nakaangkon sang sunog sa iya lawas. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kaluta ka na yun.
3: Ang Nans Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: I-check naman natin si Matineon, diretso unta na ang atong trivia with Radyo Man Rezi Bordon.
5: Ang bundok sa Filipino Tagalog o kon bukid sa Hiligaynon ang isa ka remote rural area. Ini ang ginalinan sang colloquial American word nga bundoks. Dili man ginkuha ang titulo sang comic strip kag mid-2000s adult swim animated series nga ginhimo sang African American illustrator nga si Aaron McGruder. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.
4: Alang-alang naging ang aton nga tiyempo, parikoy, but for that, ang Santon.
6: Siyempre nga itong Santon Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. Hindi magkalipat, mga kabiyanan, Santon Gold Coffee Mix. Ang kape sang aton nga mga pumuluyong Ilonggo kay bangod nga ti sa pagpaputi mga kabiyanan kay may glutathione siya mo no ang Santon Gold Coffee Mix may gluta siya may collagen nagabas ko nga aton nga tulan namin tubo sa imong buhok imong kuko nagaputi ka pa tinlo kagwa sulod kay ang kape mo nagatag pa resistensya sa lawas no Santon Gold Coffee Mix manamit nagapagwapo kag nagapagwapa pa. Santon Gold Coffee Mix. Kag siyempre ang aton nga Santon Plus Gold mga kabiyanan. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kung may gold ang alam sa Santon mo, mga kabiyanan, botsilingon sina nga makabato, hindi na kontra traidor ng mga balatian. Gusto mo magbaskog ang lawas, ang paghigo sa dugo mo, mabuhinan, mangin matinlo ini, masolusyonan ang mga bukol-bukol o bagubag sa panit, o bagubag sa lawas, diabetic pa ikaw, hypertensive ka pa. Abi, tiuna, para maginom 2 to 3 capsules every day, Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Santon Plus Gold, pila na kadikada, ara lang sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Alang-alang na nga

By the way, ginapalagas na naton nga impaakwano, pahibalo, ginapahibalo lang sa mga parinte, himata ni Albina Gabasa Ganghe. Siya napatay sang September 22, 2026 sa edad niya 90. Ang lubong natala na sa dalon siya sa kanapusan ng palawayan, alas 9 sang aga ini, dira sa United Church of Christ. Ang lubong diritso sa San Miguel Memorial Garden. Ang amyang subong arasela puluyan sa tupad sa Barangay Hall sa Santa Teresa, Jordan, Guimaras. Ang nagapahibalo, ang yabana, si Peryong

0: Nabukon nila radio nila kag. Alang-alang na
1: yes.
0: Sa tempo mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad diri sa targetan ay sa unto. By the way, kinapabalo ko lang duwat kay kinaway tupitsang lubong, ang lubong gali no ni Albina Gabasa Ganghe na napatay sa September 22, 2026 sa edad ni Rubenta. Natala na sa October 10 no pitsa just sa Sabado ng adlaw alas 9 sang aga una dalon siya sa United Church of Christ kag dalon sa napusang paluyan dira sa San Miguel Memorial Garden amyang sa sumong sa ilapuluyan dira sa tupad sa barangay hall sa Santa Teresa Jordan Guimara sa nagapahibalo ang iyang abana nga si Peryong Ganghe. Alang-alang nagkikita sa tiyempo, pwede kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DIY Rai Arimen Iluino. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dolido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community.
5: Community
4: Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nods Urban Capsule.
7: Ano sa ring mo partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga partner. May mga common causes ina partner nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi ka bla infection, injury or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaedad bla or urinary tract infection ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
7: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
6: Herbal Capsule.
7: Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nag-kilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag-imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigo tweetong katali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: 30 minutos ang partner, yara na ang panadig.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Lemon Oil.
7: Hala karis. Sige pa, kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sadiin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkundiin pa da nga lugar na mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: Nance, lemon oil!
7: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapit tado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib kag niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Kinadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
7: Partner, nga amo kasi na magbasa sang imong cellphone now. Sinudang kinatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado kaletra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay perli ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
6: Nans Corn Coffee!
7: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee, may ara antioxidants, pariyosang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang age-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang yun, partner. Ang Nans Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nerbiyoso mo.
6: Nans Corn Coffee.
7: Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nans Corn Coffee.
7: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man
7: Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasilim. Bye bye and I love you.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: ISO certified world-class quality. ACS.
1: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Capsule, dito akong believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, dito ako, believe.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie.
10: May bukol ako sa breast ko.
9: Mangkot ko da sun kung ano maayo diri.
10: Damo ginaghambal na maayo gid ang Sunkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
9: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
10: Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
8: Sunkong Plus Gold. Makaak sa mga butika. Sunkong Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Sunkong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Sunkong Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
8: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
15: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na? Hindi na pagantusa kay Arina ang Eyeberry.
16: Ako si Anna, mga taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
15: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
17: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
18: Nuns Liniment Oil.
19: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
18: Nuns Liniment Oil.
19: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
18: Nuns Liniment Oil.
19: Feel better, live better.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang dami.
5: Charm and Fab Con, pamong pumaka-bloom. Charm
6: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
20: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
8: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Benyong, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Oras tatak alas 3:30.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime, your prime protected.
12: Impormasyon sa Itaayong Lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, ara gid pa ang pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
14: Hindi lagi ni carrots.
16: Oh, hindi lang carrots mga
12: kaluran. Impormasyon sa

0: informasyon sa ikalaling flowers. Malingaw ka na!
1: Sinig ang mabala ni mga flowers na labong probiotic para sa mga
0: maedukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ba ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
3: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imaintas sa lana Sir GP nga inong yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
2: gapali lang, no?
3: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
2: Na-imagine no? Na nakurodok sa mga may diabetes.
3: Aduy.
2: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
3: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
2: hemostasis.
3: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen.

0: after injury, saturated na sang soldado ka immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils, kag magabulos ang macrophages, nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw, kag cells, kinahambal ni Doc, mga debris. Sila man ang nag-secrete sang growth factors, kag proteins, para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days, ini nga phase, kag diri, nagapula ang pilas, kag nagasakit.
1: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag may TC.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pa lang ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang kapalupo. Kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Liga Epic. DTX 500.
1: Halim sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na. Need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
0: Mm-hmm. Next stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
1: Mm.
0: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
1: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
0: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
1: days to 2 years. 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
0: Mm-hmm.
1: Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Isa sa paborito kaya, Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapot las 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
1: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone,
0: mm-hmm,
1: no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
0: Mm-hmm.
1: Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita.
0: Mm.
1: Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
0: Gusto, no?
1: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
0: Sa no?
1: Ambot ko ano katuogin man na.
0: Mm-hmm.
1: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, daganabo mang yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, ay, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation.
3: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano secret niya?
0: Minig sa tagoay.
1: Wa sa panago sa ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabla ko kung ano ang, sino ang kapamasahi sa'yo, Pridan, Sir Boy.
0: DC, ano? 19, nag, ang 8 na, 19 ako nung kilis, last year 18 plus mo. Huwag ka 19 na.
4: Kampiyon ni
1: Mike. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation,
0: mm-hmm,
1: especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid.
0: Mm-hmm.
1: Mga muna nga si Valentin, katulog na di kaya na Merkulis, kay ang tagaradyo bandira gapamasaj. Gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa bawas ang ilok mo,
1: mm-hmm,
0: anong imuon niya sa boy?
3: Maligo ka ng adlaw, no?
0: Basic.
3: Oh, maligo.
0: Basic.
1: Ang paligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ako na.

0: GTX Beauty Soap ka. GTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi, isang imo panit. Duangan sa DSE, yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kunti ito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Kuno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-kampiyon, hamot-hamot ka kung imo habon DTX Beauty Soap.
1: May ko bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala ang gina energy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo. Gasa masami amo naman ang ginahalida sa mga nagkalain-lain nga energy DTX 500. Masalikan DTX 500.
2: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit ka do na at magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga

sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayaramang kita sang klinika sa San Carlos City,

0: Pisina, ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagahambal nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang atong
2: subong.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras, gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang TV, wala, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong, lula na pangagaw, cellphone.
1: So, kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw, kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata, mag-DTX 500 kag multi-C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko, ay wala pagkakuan mo, eyeglass mo. Naka-DTX 500 kag naka-MITC.
3: Balaan nun, ginang tagiyas ang DTX 500 kag nag-antipara. Ako man, wala ka panigil yun. Saan ako nga tao, ay gantipara.
1: Pero no.
3: Aranan! Okay, no? Ang, it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paskin Dok Ramil, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
3: Why na grado?
2: Ayun pa lang makakita na.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MITC.
4: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
4: Kasi makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw. With DTX 500 kag MITC or PureC, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag MITC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MITC.
0: Impormasyon sa itaayong lawas.
4: Ang mata tagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
4: Gabumbay, masyagaw. Huh?
1: Dapat may ara kita dugang na proteksyon para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika DioFresh, may ara sang VCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Klinika DioFresh ka. Syempre ang Klinika DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika DioFresh.
3: Of course, kung tapos ka ng Klinika DioFresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
4: Di ka pa nakita, Bi, ang imo yung bulong kapi?
3: Kampiyon.
4: Namit ka sabor?
2: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapya, butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay, kampiyon. Paborito ko.
2: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape.
3: Amo
2: ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa nang health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
2: Ha? Pirmi ka balagahapit. Daw, aramanda ang kuwan. Ha? Aramanda ang paliguan.
4: Sa kuwan.
2: Hindi ha?
1: Swimming pool.
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
4: Ara!
2: Kaligo ka daw?
4: May mga kakao daw.
2: Okay, manaman nyo daw.
4: Pirmi ka balagahapit sa Golden Tail. Pirmi ka balagahapit sa public plaza. Uy, dapat mag ditribayo ka.
2: Didibati ka to?
4: Ha? Paano mo lang mabuligan ni ditribayo? Ang numero uno nga problema ni engineer. Di ko ang sagpon. Sa talk ni Doc. Oy, hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Bitribayo ka na nga daan.
2: Bitribayo
4: ka na. Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc, Sir Boy Solueta.
5: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
4: Pala inom di tribayo ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki particular. No? Basically, ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks.
6: Unfortunately, men is polygamy.
2: The most by nature. No?
6: Polygamy.
4: Mamati ko na si Nilboy.
2: Man is polygamous by nature.
6: Polygamous. Polygamous.
2: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Tokamil?
6: Yes.
2: Sensitive ni.
6: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
2: Buhay no? Maging dulong nung, I'm a sex kid.
6: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
4: No.
6: Number one is HPV, human papilloma virus.
2: Uy.
6: Either virus na,
4: vaginal warts,
6: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang ito ang mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
4: Bacteria. No? Bacteria, sismo baho na.
6: Gonorrhea.
4: Ay!
2: Ang kapitalayan.
6: Syphilis. Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko ng butong kag isulod ko no nimo ang imo nga
1: mga kumayaga pa nagapangulabo
2: mga matonda pamati ha mga macho na
6: trichomoniasis and even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado
2: delikado gid no
6: pero kung nagatuon ka nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo Sir Boy daw hindi ka mahadlok because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system while ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
2: Ay, wow.
6: Daw good news sa mga kuwan.
2: Mga ababae. Oh.
6: good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatyan Sir Boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
2: wasakun,
6: ngayon, wasakun no, ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature kay pagguwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate siyempre patay siya mo pagguwa pa lang patay na paano mag mag-replicate kag number three nga mahimo ni Ditribayo Sir Boy hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: Ako si Richard, isa ka tresol driver na galing ito po na ibaluan itong taas. Mali akong blood pressure. Kaya nung panahin si Sam Ditribayo, tatlo kami si isa ka dawan month lang. Kaya nang ngayon sa ulo ko, nagbubo na akong blood pressure.
8: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Patas
2: mga butika! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha.
3: ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tags aton sang D3 Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
3: Check!
1: Kaga mga, may mga multiple partners.
6: Check! Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may panit.
4: Ikaw bikaon kung si may panit, lalim ba?
1: So ang D3 Bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD nga magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balag
3: o tulo
1: sa atong dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal no sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: May pag-asa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 Bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
4: Vaginal warts.
3: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely naka-contact sini no. Ay. But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
4: Kakosa cervical cancer.
3: Ang unang-una, gilikos yung warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
4: Cauliflower.
3: Ang flower.
4: Pichay, manging cauliflower.
3: O manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
4: Akali. Kulumbot ah.
3: Baho ni siya, no? Agil ang ka. Discharge ni isang babae, belti ka baho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang indoorment, no? Nga na.
1: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 Bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Ginapa-alerto niya. Ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
6: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw manghihika bala, Sir Boy.
1: Kakalayo, Dok. Kakalayo
6: manghihika. Kagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko kagi na
4: yan.
6: Tapos, medyo grabe na gidkabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Friends na lang ta. Mag-brief friends na lang ta.
6: Ang nalang sinang balat yan, Sir Boy, chlamydia.
4: Ay! Chlamydia.
6: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, mag-chuchak.
4: Mag-chuchak.
6: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Oh, no? Virgin.
6: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
3: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
6: Sakit, ga-bleeding.
4: No. Amo na gener?
6: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
3: Amo lang cause, no?
6: Cause kagaw.
4: Agent, so.
6: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo lang iba niya, before guro sexual intercourse sir boy.
4: Inom ka gituto.
6: Inom ka di tribayo kag butangan mo di tribayo imo nga ano eh.
4: Bagay may amo ni gilibuya.
1: Igno, sumala active dapat naka di tribayo.
4: Dapat dugay ni ning topic ni. Dapat dugay ni ning topic.
6: Subong ni timing na mo abi na mo aras engineer. Isa gina yang eksperto da.
2: Hambalin na pwede ni maliwat-liwat every week.
6: Basta importante din din nang lain gid ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
8: Correct. No? Information sa ikayong gawas.
2: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo, ka damo ka partners,
6: kulang na all gwapo.
4: Kulang gali niyang budget mo 150 plus 8 gili gid. Ay plus lang gid bayo plus
2: 14 pesos. Kagamay ka ba?
4: Duha. 164,
2: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bio kay hindi na sa kaso uposipon, kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
6: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, hindi mo nagainom coenzyme Q10, hindi mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain. No? Muna mo mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, kukutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng kukutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
2: Okay,
6: the reason why? Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
8: D3 Bio with physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto nga akong pamilsaron. D3 Bio, ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
1: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
2: iyo
1: na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
6: Siling ni Lydia William na buyan kuman pa price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa price.
2: Katunto sa ngabligyan. One pop, two pops, medium and pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, nga tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang usadon dayon sa lawas mo, no. And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Why labot ga provide energy sa brain? Ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 Bio ka na.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information ang amin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy.
5: Oras tatak impunto alas 4.
8: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Immune Pro Prime, your prime protected. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala mas gigabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
5: iBerry for clear and healthy eyesight.

0: Yes! Life Extension Vitamin D3.
1: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Babakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
8: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gid niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nice. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untad ka ng inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
1: Nance Herbal Capsule,
2: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: I'm Marie Antoinette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako, believe.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong tumakablog, tanggal amoy kulog, sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pout, thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangbang kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Makawali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Para sa mga buti ka.
2: Para sa matino nga dugo.
3: GTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: GTX 500.
2: Ang GTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
2: GTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: GTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
0: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, kakanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Para sa mga
3: mataas bala ang imo blood sugar.
0: GTX 500.
3: Ikaw bala ang may diabetes.
0: GTX 500.
3: Ang GTX 500
0: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanugo
0: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
0: GTX 500.
3: Masalikan.
0: Epektibo.
3: GTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing sa Abigail Luzon, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit pa yung akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong ka namin sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Payo, Jessica. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
11: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
10: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakugiban?
11: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Oras tatak alas 4 Jess.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uwi ana, rise up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Maulan man, no worries na amoy kulob ang gamit.
19: Charm, fab, con, among pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulok?
21: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulok. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
10: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sunphone Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Pero ligid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Sunphone Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sunphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuhagard, kad permi lutaw. Balaanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
4: Footy vitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Sunphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sunphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sunphone Gold Coffee Mix.
0: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sunphone Plus Gold.
7: Ako gali si Bander. May lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sunphone Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sunphone Plus Gold. Kay nadulang akong nga pulser.
0: Sunphone Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural at original.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Ang lamig!
17: Teka, yakapin kita.
16: Sarap ng feeling.
18: Everest Air Conditioner.
16: Han, ano ever best place mo in the world?
17: Siyempre, right here with you.
16: Aww.
18: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagkasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy, let's go with the flow.
9: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
10: Ay nako, iho, grabe gitang labo. May katarata ko nung ako, feeling sang doktor raw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kag pagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
11: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lupin. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang palala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: ISO certified world class quality.
1: Bigaman Gold Coffee Mix.
2: Partner,
1: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Bigaman Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
2: tungkat ani,
1: maca,
2: kag so
1: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Bigaman Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS. Oras tatak alas 4:20.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Busog-busog ikaw to nila.
7: Ako man, bro, galot!
6: O, ito yung bro, poste.
7: Busog-busog, eh.
6: O, tila ka tata. Bayari na to, tulilot.
7: Oh, bro, galot! Waiter! Bell na mong gani?
8: Yes, sir.
7: Ay-ay-ay!
6: Ano nga ay-ay-ay?
7: Bro, galot, nadulang kay kako.
6: Amo na, matuon na ay-ay-ay. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
7: Nawigit ko, bro, galot. Bro, Sting, may bro, kwarta ka na.
9: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ngani ko sa inyo. Wala, eh!
6: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas si takarong pinggan. Wisit ka man, imo.
7: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
6: Ano mo, puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
7: Abaw! Hindi ka! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
6: Ba? Uy, hala.
9: Ba man,
6: tanga?
9: Hala, tanga, matyo.
7: Diskarte lang na iya.
6: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
7: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
8: Sir?
7: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
8: Ay, tanga na, sir.
7: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa ang gidorder na munti. May tangang galito yung mga pagkaw ninyo!
8: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
7: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
7: Ay ay ay.

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mamakal, sumangguli ka.
1: GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan tong score gani?
5: 470.
4: Antiko 2
5: sa gabi, 2 sa
4: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160.
4: Inom kamo sang GTX 500.
5: Tested and proven, the best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabakam,
1: mabuti ka.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might VCO! Ang VCO! You might D3!
3: Mga magabuti ka!
1: GTX 500!
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
1: GTX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
10: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamaka sa mga butika.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Charm and Fabricon, pangong tumakabloom, hanggang amoy ko lumang, sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangtong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be MX Extraordinary with MX3.
0: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okigid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang pag-inom. Okigid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Supple Plus Gold.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
1: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breakfast.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
3: Ako si Anna. Wala tagamang dawe. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid?
8: Ah, kitkamusta nga?
7: O sa pinakamaliyo man nga isla?
9: Dahil ka-graduate na ako!
7: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
10: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
11: Papauwi na ko ka!
12: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
14: Number 1.
15: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad, nanday kalot kag tulilot.
16: Nang Maxi, may kwarta ka na nang?
17: Wala ko diya kwarta, ya!
16: May ubra ka, wala ka kwarta?
17: Ano? Mangkotang ko, galingon mo kung nga wala ko kwarta kag sa diin nagakadto ang kwarta ko.
16: Ayan, butsi mo.
18: Nagkatulog pa ko di, pro. Anong ginagawad? Stupad ko man.
16: Papa!

0: ba o si Tulilot? Naamagahan naman ganito sa ila ni Roslyn gabi eh?
1: Ay, suso, balayit. At ito na naman na iyo. Ay naman ka-obra.
0: Ano?
1: Dugtas na kami na sa iya ni Kalot. Nang ba na naman ang sinamo? Pero tig-agid ko ang klase tao. Ulo?
0: Ano? May ara-ara man na siya nga daan eh.
1: Ano nga ara-ara yet?
0: Ha? Oh, lapagali ka mo kakitas na. Wala pa ka mo kabatsag.
1: Sa ano gani?
0: Kapag kalagtok eh.
1: Yet?
0: Damo gid siya ko no kwarta. Kolektor lang siya sang turko. Amo gid siya nakadamo sang kwarta ya. Nga daw ato manggaranon siya kung makagasto sa ilan ni Roslyn.
1: Yeah.
0: Oh, hoy.
1: Hey, sisye. Nga tao, abusado git. Abi ko hindi na siya maginom kung magawalda sa kwarta ya. Pero ay pasaway gid siya. Sigurado. Iyawa naman iyayo si Kalot sa iya.
0: Oh, o giteng.

0: Eh, bayad na sa utang mo. Eh, laman na blakad law. Ay ka pa blakad bayad-bayad.
1: Ano kaya bayad-bayad, man? Kahapon ako pala nagbayad!
0: Ano?
2: Sino ang ginbayaran mo nang?
1: Ano, gay na, kamubla nito lilot, nagpirma pa ko gani mo.
2: Ano?
0: Eh, budingding. Ano ne? Sino ang nagasugid sang tood?
2: Ako, boss eh. Kilala mo ko bala, boss. Dugay na ko yung nag-ubrasi mo.
1: Wow!
0: Ano?
1: Budingding. Ako, ana nga wala kuya lang at sa pagbayad sa inyo.
2: Nang?
1: Sadyan si Tulilo, tao?
2: Lain ko niya ba matyag mo nang wala siya makajuti?
0: Ay, dinahinto niyo ka bala, budingding.
2: Ha? O, wala, boss ah. Tuod niyang nambal, kuya. Wala kuya gabutig. Wala siya kabayad sa amo niya, boss Dipak.
0: Eh, lang taon ta eh. Kung sino ang madutlan sa ngako niya Black Magic. Siya ang nagapanuklaw sa ngako niya kwarta. Bantay lang ka mo kay luhod-luhodan ko mga nagka-tridor sa akon. Bisa nilabo niya pang umal niyo nga binangon sa bato.
2: Boss Dipak!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi,
4: mas masami ko din allergy.
3: Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uho.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
8: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
8: Ang Physio
7: yung may D3.
8: D3 Bio.
10: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
11: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholic calciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
13: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
14: Want to become a PT idol? Visit our Manila Studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
18: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
17: Mas klaro na bala maski gabi?
18: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
19: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Number 1.

0: Kabuot sa imo tulilot ba? May munong ka lang di sa balay? Kigilayan ang pamatsyag mo? Ang over ka naman? Man! Pwerte naman tong lamo mo!
1: Bro, kalo!
0: Eh, wala ka naman obras ang opisyo mo niyang animal ka?
1: Ma! Bro, since yagit, di nagit ko magliwat.
0: Liwat sa kahaslo mo? Mangako ka naman? Hindi na tulilot ah. Sige na lang na! Pangalipay ah! Tutal, imo man ako galingon niya?
1: Magkalot! Matuhod bro! Hindi nagit ko magliwat. Sakit-sakit sa ulo ko. Damabuka. Damo git biyang nainom na mo ni Park mo.
0: Mabaw! Piwai man na ni Park, yaka may permanente na yung obra. Ikaw ya? Eh, paano na? Kay wala ka makakupit sa koleksyon ninyo nga kwarta sa iya sang Turko. Oh, anong ipainom mo sa mga barkada mo?
1: Ha? Bro Kalot, gusto na nabla nga suya sa akong Bro Kalot, oh. Salamat, ha?
0: Salamat sa ano? Sa kakit at suya ko sa imaw?
1: Hindi, ha? Salamat kay nag-absent ka kit para servisuan mo ako.
0: Hoy, haslo. Di-off ko ya tulilot. Ha? Nag-di-off ko kay malagaw ko. Hindi ko yung mag-servisyo si mong haslo ka. Bahala ka na ka maghala ka kag-legit yung suka kag-visit kang haslo ka.
1: Ma! Ma! Ma! Ma!

0: Good morning, Boss Dipak. Sorry, wala ko ka-duty kapon. Kailain matyag ko. Boss Dipak? Akig ka?
1: Oo! Akig ako sa ginhimo niyo sa akin ni Berdingding.
0: Ba? Ano? Hala! Ang ano, Boss Man?
1: Nakawatan niyo ako. Abi niyo, wala ko kabalo ba? Kabalo niyo.
0: Ba? Ano? Ano ka pala, Boss? Wala ko yan, nagapangawat niya.
1: Ano lang? Palapawan lang koleksyon?
0: Ma'am! Ano? Anong lapaw man? Ano ka pala, Boss Dipak? Ang asa din na si Budingding.
1: Ay, wala na si Budingding.
0: Ay, ay, ay, ma'am! Ano? Patay na si Budingding?
1: O nga, wala na siya. Nanago na.
0: Ay, ay, ay! Boss Dipak?
1: Kawat niya tanan, lapit nung nga milyon.
0: Hala!
1: Prenda ya pa akong silakyan ng rentikar.
0: Ano?
1: Ikaw? Hindi ka ako may salaka? Ikaw dutlan akong black magic. Bantay bala. Abusado ka mo tanan ha? Ayaw ko sa inyo. Nag-abusar ka mo. Mga tonto! Ikaw, wala na obra akon.
0: Hala?
1: Hindi na ako batonin mo. Terminate ka na.
0: Ay, ay, ay! Basta ba?

0: Uy! Tari ng damo kwarta, oh. Timprano pa ng pauli. Sige na, baka na to ilim nun yaw.
1: Brasalo! Ah, kon. Hindi na ako mag-inom ya.
0: Na, bro. Wala ka nakapangawat, hao? Wala ka nakapangaweng? O kondom may lang ang nakupit mo ngayon nagbakal sang page si Smile, eh.
1: Bam! Ano?
2: Nano ka, bro, hao? Nga doon na pa saan mong kalibutan siya, bong?
1: Mga, bro!
2: Ha?
0: Bisla na mga bisit yun, ho?
1: Wala na ko, bro!
2: Ano?
1: Naabot na binibus di pag nagapangawin kami sa koleksyon niyo!
0: Yay! Ah, sige, ha?
1: No. Tapos wala ko yung nag-ako sa iya kay basi papriso yun ako.
2: Nah.
1: Oo, mga bro, pero ang balya. Mabala nila na kuno kung nagasugit ko sa matuhod kay hindi gumadutlan sang black magic yun.
0: Yeah. Yeah.

0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oo, oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan, hantig ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule, kay Pitibo kayo.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, Fab, Con, pamong kumakablum. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold. Makak sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, Fab, Con,
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Supple Plus Gold.
8: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Supple Plus Gold. Kat sa mga butika.
4: Ang husay!
9: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww.
9: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: Giga.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise. United
2: Home. Unilab yan.
1: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
4: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluha akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Halin sa pinakamataas nga bukid.
1: Nak! Kitkabas na nga eh!
0: O sa pinakamaliyo man nga isla.
2: Nay, gagraduate na ako!
0: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
3: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
4: Papauwi na ko ka!
5: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.

0: power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Nons Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayan, Jessic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
7: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
8: Tusiran forte!
4: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang rightis ko. Tibog, gikaayo ang Mighty C.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, Saka Health Professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samsung Gold Coffee Mix.
16: Samsung Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
2: Balita at serbisyo pinag-isa sa mga Ilonggo.
16: RMN News and Public Service.
2: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
16: RMN News and Public Service.
2: News and Public Service.
19: Mayong hapon, Western Visayas, mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpakanagad sang RMN News and Public Service sa karon niyang adlaw sang Biyernes sa petsa dos kita sa bulan sang Oktubre tuig 2026. Welcome sa atong siring pagpangalagad sa ngalan ni Radyoman Maggie Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyoman Mon Yales Kaparihan. Sa gyapon sa kinadan, magadulong kita sa labing talalapang doon nga mga balita kag impormasyon na pagdangatan sa nga RMN News Team. Ibaloon ta sa dili madugay ang dalagan sa atong siring panahon. Diri sa may palibot sa pungsod Pilipinas, particularly nung epekto sinidiri sa may area sa Western Visayas, kay subong gidamang hapon, no, nagtupa ang mabaskog na ulan sa palibot niya sa syudad sang Iloilo. Na basa ang aton sining palibot, mga karadyuman, no, medyo malawig-lawigawa ang ining nagtupa iyang ulan subong iyang kahapunan noon. May mga porsyon nga nagaturutalitipa, no? Ibalon taman nagkaroon sa sitwasyon sa aton sininga palibot upod sa aton sininga RMN News Team. And of course, mga talalupang doon man aton nga mga balita upod man sa aton sininga RMN News Team sa dili madugay. Ining isa na naman iya ka natabo nga pagpamahog, no? Mga threat naman, mga karadyuman, na duway ka kadula ining mga threat nga nagalulunta diri sa aton. May ara naman sang panugyan diri karon sa mga girikanan kag ang Schools Division of Iloilo, na matapos nga nakabaton sa pamahog ang isa ka elementary school dira sa may Banwas sang uton. Dugangan tani sa aton pangalaga, di check tanay dalagan sa aton sininga panahon upod sa pag-asa Iloilo.
16: RMN News Panahon.
19: O punta sa Pagasa, Iloilo, Engineer Charlie De Aprasar. Mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
1: Yes sir, may hapon. May hapon sa tangan at palamatis ng RMN. Yari pinang calling na kasa po na on current nga dlaw. October 2026. Traps of severe tropical storm, nga si Choy Wan, agapit to sa Visayas, kag Mindanao. Uli na si Platan ining severe tropical storm, ginabulabanta base sa tanan niya available data, yara sa 2,440 km na sinlangan sa Northern Luzon. May kapasuhon ng hangin magalabot sa 110 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 135 km per hora. Magahulag naman ini paamin na nakatungdan sa mahinay. Sa karon diri sa aton sa may wasang Visayas, magapangibabaw ang magalumang niya kalangitan. Expect natin may mga scatter upon na trap na mga pagulan pagpagilat palagop dala sa traps ang sining tropical cyclone ng si Choy Wan. Mahina tubtob makasarangan ng hangin, magaling na minang silangan paamin na nakatungdan. Magadala naman sa makanay tubtob makasarangan niya pagbalot sa karagatan. Antas sa atong temperatura nasa 24 tubtob 30 degrees centigrado. Adlaw maga tunod alas 5:40 karon ng hapon, magabot sa alas 5:38 sa buwan sa aga. Check up ng pinakauling ng kalsang panahon, dito andri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
19: Engineer Charlie Depra, sir. Yes. Sir, noyag lang na tumabalaan kung hasta sa anong ma-experience natin nga kasubong panahon, subong iya nga simana, labot pa ni sa next week na naman or subong lang ang weekend.
1: Yes, so far sir, within 2 to 3 days, ano, sa Japon na may mga scattered lang ang mga pag-ulan sa ma-experiencehan. Pero ang ining basis sa monitoring ang ining tropical cyclone ano manubo man sa mga magasulod sa far.
19: Okay. Madamagin nga salamat Engineer Charlie Depra kag mayong hapon dara sa inyo sa Pag-asa Iloilo.
1: Welcome sir, may nga pa sa liwa.
11: RMN News Panahon.
19: Nabatian ang aton sininga update sa dalagan sang panahon mga garadyuman subong iya nga adlaw sang Biyernes no diri sa palibot sang syudad sang Iloilo kay sa bilog ng Western Visayas.
11: RMN News and Public Service.
19: Eh, para lang sa aton sininga mga kauturan kay ti isa subong weekend 2 to 3 days no according sa forecast ng Pag-asa mga experience kita sini no sang pagulan-ulan no actually hindi gid man siling was gid nga ulan no scattered rain showers ini mga karadyumano galing kay medyo madamol-damol at times nga natipon ining nasambit iya nga pagtupa sang ulan sa pinakabahin naton diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Standby kay i-check ta sa diri madugay una ang balita upod kay Radyoman Flo Navarrete no sa sining parugyan sang Schools Division of Iloilo sa nabato na naman iyang pamahog no sang isa ka elementary school dala sa may banwas sang uton Iloilo subong hapon. I-check tang update with Radyoman Flo Navarrete.
11: DYRI Radyoman Report.
8: Radyo man na mono, gina-take ining seryoso sa Schools Division of Iloilo, lakit na ang DepEd, ang natabong pamahog sa may Cambito National High School, sa may Kabuluan Sur, Uton, Iloilo, kay nasang aga. Hindi matapos nga nakabaton sila sa nakabaton ng eskwelahan sa pagpamahog, no? Pagi sa Facebook Messenger ang gintadala ng mensahe na suno sa iya na sa pagpalapta sa sining pagpamahog na may tirohon ini sa eskulahan o kon partikular ang building sa eskulahan sa din may duha ka classroom sa eskulahan na may matabong shooting incident, no? So bangod sini naging alerto ang Uton Municipal Police Station kag ang mga tanod sa barangay agod ma-safety ang mga estudyante o kung mga kabataan radyuman na mon, no? Pero sa piyak sa pagpamahog wala ginkansilar ang klase, no? Sa so nagpadayon ang ila sini nga klase pero may araman ang iban nga mga ginikanan niya ginkuha nilang ila sini nga mga kabataan para man nga masiguro, no? Ang ila sining masiguro ang ila sining seguridad sa nasambit sining eskulahan Radyo Manmon. So bangod sini nagpanugyan si spokesperson sa Schools Divisions of Iloilo si Mr. Lionel Salvilla na main kampante, no? Kag magsalig lang sa mga otoridad para imbestigaran ang ining natabo. Yari si Lionel Salvilla, ang spokesperson sang SDS Iloilo.
13: Ito na ang report from the school head. I think mga around the mga ano to kagina, mga 9 or 10 o'clock in the morning, nag-inform siya. Although this is not the first time though, may pila na sila dira ka nagligad, no, mga incidents man related sa more on school disciplina. So, ang subong yung information nga tiyan mo na do may threat, no, although it's still verifiable, subject for verification, pero na-report naman nina sa school head sa aton nga PNP, and then ang sa division office na inform naman kami. And initially ang school naton ya wala man nag suspend classes,
8: no? Classes mo, no? Will... si Mr. Lionel Salvilla ang pagpatpat niya sa sining natabo nga pagpamahog, no, so hindi pa diri matumod kung sino ang nagpadala sang pagpamahog, no, pero ginapasalig sang otoridad nga matrace ang ining nagpadala sang pagpamahog, radyo man na mon. Yari ang pagtanugyan ni Mr. Lionel Salvilla sa mga ginikanan.
20: Mga ginikanan, mga estudyante sang Campito National High School.
13: Naton nga pag-assure, no, pagpasiguro naton sa mga ginikanan sa aton stakeholders na sa Campito National High School, kahit sa bilog nga Sports Division na Iloilo, no, nga we are on top of the situation, we are closely coordinating and collaborating with authorities. Ang aton nga mga safety protocols and mechanisms are in place, ang aton nga referral mechanisms are in place. So, palayo na nga ito, na nga pag-provide sang education sa mga kabataan. While we are also ensuring learning continuity, nag-appeal man kita sang suporta sang bulig sang tanan, especially sa mga ginikanan naton. Check on your children, no? Check nato na mga kabataan naton, basi may mga learners kita nga amo man ang nagahimo sini, or probably may mga kilala kamo nga amo nang ginahimo. So, better, no, nga ma-warn naton sila because wala na naya nagabulig sa sitwasyon naton sa Subong, no, nga nag-create sang anxiety, sang chaos, no, sa aton community, especially sa aton nga mga eskwelahan. So, we appeal for everyone's support. Kag-appeal man kita nga unta ton na ang mga amo sini nga klase sang mga buluhaton kay nagatuglang lang ini, no, sa gina-carry nga daan nga kabugat, no, sa mga sitwasyon naton sa buong ina-experiensahan naton, hindi lang sa aton nga mga eskwelahan but also sa aton nga mga communities. So, we open our line of communication.
8: Ang pagkahayag ni Mr. Lionel Salvilla. Ang ining nga balita, ginadulong sinyo sang Kaluan, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owning managed by Nay Consio Consing Espinosa, kanitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Sama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man, Lo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
19: Damogid nga salamat Radyo Man Flo Navarrete. Ang oras nato alas 5:29 na sa hapon diri sa RMN News and Public Service.
21: RMN News and Public Service.
19: Sa aton sini nga pagpangragad ang Metro Pacific Iloilo Water mga karadyuman, nagapanganda naman subong sang epekto sang El Nino phenomenon, no? Ilabi nagit kay ti ang scarcity sang tubig ginalantaw nga mag-igo madiri sa may syudad yasang Iloilo once nga maglabot na sa very strong, no, ang kategory sang El Nino by first quarter tubtub sa second quarter sang 2027. Medyo malawig-lawig ining gina-forecast sang pag-asa mga karadyuman sa igo sang El Nino phenomenon. May mga gin-plastar na nga mga adjustment, no? At the same time, preparation ang Metro Pacific Iloilo Water, no? Sa sining pagpaghanda sa parabuton nga pagsulod sa El Niño phenomenon. Duga nga tanakaroon ha, sa aton sining pagpangalagad sa ibang pagiging ukod sa masunod yung News and Public Affairs Program sa RMN Ililo, particularly karoon ha, sa programa Palabra de Honor. And of course, sa aton man sining mga kauturan, no, ginhingadlan na kay na ang pulo ka mga tribo, no? Sa Dinagyang Festival 2027, no? Back to 5 judging area within the city proper, mga karadyuman. And pagkatapos sina, mayara kita sang 10 tribes nga mag-perform. Isa kanan competing tribe, kag isa iya ka kung siyam ka mga school-based tribe, no? Sa siyam gani, walo diri ang school-based, isa ang barangay, no? Kay ang barangay ako ng tribo taga-baryo, barangay ang naga patigayon sino naga support sini sa ila, no? Iya inisang barangay iya nga tribo mga karadyuman kag indi iya sang eskwelahan, pero isa inisa mga tribo sa barangay nga naka survive ba, no? Wow. Mayo ang record sang nagligad nga dinagyang festival. But then, subong yung atuig, may mga changes, no? Kay ang ila sining nga choreographer, si Mr. Romel Flohen, ara na subong sa may Halandoni National High School, mga karadyuman. No? At the same time, ang ilang musical director nagsailo man sa isa sa pinakabag-ogid no nga tribo karon sa dinagyang, ang iya sang Iloilo River Plains Integrated School dira sa Maylanit Haro, no, ang tribo Hugyaw ay ang nagbulos na naman iya sa choreographer kay sa musical director sang tribo taga baryo ang hali naman sa may Fort San Pedro National High School, no, si Tata Carado. At the same time, kagang iya sining musical director nga naghalin man sa may tribo sa Lugnon, no? Sang nagligad iya mga karadyuman. May mga pagbaylo-baylo, no? Ang iba ni Baroon Tapani, no? May ara nga nagtiner, may ara nga, I think, ang sa Lugnon, do the same gapo, no? Ang musical director, kagang ila sining choreographer, no? Gusto man natin kuhaon ining finalist sang artistic team, no, sang tagsaka tribo kay ti dirita ni makit-an kun ano na naman ng estilo, no, ang igapakita or ano na naman nga klase sang performance for 2027 igapakita sang pulo sini ka mga tribo nga maga-participate diri sa aton, no, ang Binirayan tribo Binirayan from San Jose de Buenavista Antique ang mag-performan, no? Pero kuhani sila, non-competing tribe iya mga karadyuman. But for the record, no? Last 1980s ato, no? Nakadaog yung champion niyang tribo Binirayan sa Dinagyang Festival diri, no? Wala pagawa tuya sang mga school-based na tribo.

0: championships, no? Ang ano ning sige-sige ang nakuha iya sang tribo bula-bula. Wala sang may nakatupong pa ni sa championship record nila, no? Sa mga school-based iyang tribo nga nagpasakop kada tuig. Galain-lain ang nagakampyon sa Dinagyang Festival lately, mga karadyuman. Bantayan tani, no? Kay hibaloon tani ang background sang pinakabag-o karon nga tribo nga magapasakop sa Dinagyang Festival 2027. Ang mga ginconsiderar nila kag nga ang nagdesider sila nga magpasakop sa Dinagyang Festival 2027, mga karadyuman. Punta na dugang ang profile sining tagsa iya ka mga tribo nga may bag-o nga mga artistic team, no? Nag-actually sa hilo-hilo lang, ano? Ang wala lang guro changes is from tribo paghidait, no? Ang ano pagid gani nga tribo, I think ang tribo silak na nagbalik ini, no? Ang tribo Bilihano naman isang unang sigabong tribo, sigabong tribo dagat nun may bag-o man sila ng mga artistic team, no? Ang pagidait sa Lugnon gali, no? Do the same gyapon ang ila sini iyang artistic team kalakip ng choreographer kag musical director. Sige, balon tara dugang sa masunod pagid nga mga news and public affairs program sa Armen Ililo. Ginatamyaw talang sa mayong hapon ng aton sini nga mga maukod diya nga tagpalamati, Gas Broadpit Madera Bistware, madamo gid nga salamat sa kay Sir Stephen Panega, thank you gid. And of course, sa kay Kasmarju Umayaw, no? Nagapamati gid subong. Salamat gid, no? Kas James Carpe, no? Kas Jan Pirutso Sumagaysay. Thank you gid, no? Salamat gid, no? Sa may Barangay Pao Pututan Ilo. Nagamonitor gid permi. Nakita na nato ni mga listeners dala sa kay Security Guard Mundo Munding Montalbo sa Barangay Halawood, Barotac Nuevo Iloilo kag sa isat yu Barotac Nuevo Campus Family da, no? Mayong hapon gid. And of course, sa Libong Kugon sa Raga kay Tatay Roger kag kay sa apon niya nga si Hilway, no? Joso kag Amido Family, salamat gid, no? And of course, sa aton pasining mga listeners dala sa may Barangay Nazareth Binabista Gimaras, Pamilya Gaborno, sa kay Tita Rose, kay Tita Sonia, kay Tita Norma, upod kay Tito Jimmy. Mayong hapon, gid, no? And of course, sa kay Toto Brick Show, parinyo, kag sa kay Sir Rocky Penuela, no? Penuela Family, dira sa may area sang San Isidro Village, sakop sang Barangay Imbit, Chanova Haro. Thank you for listening, no? Salamat gid sa pagpakigupod permi kag parinyo family dira man sa may distrito iya sang Haro. Standby na sa pagsulod sa mga dalagkong nga balita lokal o balita nasyonal kag international sa RMN Network News. Sa ngalan ng gidamang sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Maggie Maleriano. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
1: Katak RMN. RMN Network News.
2: 2027. Kasama mo sa NZXL RMN Manila, Radyoman Chef Cabellieza. Tatak, RMN.
3: RMN Network News. Mahigit 100 estudyante sa Liig Surigao del Sur hinihinalang na food poison. Detalye ng balitang iyan mula kay Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
4: RMN Live Report.
5: Mahigit 100 estudyante mula sa 4 na paaralan sa Liig Surigao del Sur agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital matapos ang hininalang na food poison habang isinagawa ang school-based feeding program ng Department of Education kung DepEd kahapon Oktubre 1, 2026. Kabilang sa mga paaralang may naitala ang San Roque Elementary School, Tigbawan Elementary School, Pagtilaan Integrated School at Mandos Elementary School na pawang matatagpuan sa Liig Surigao del Sur. Batay sa ulat ng Liig Municipal Police Station, na ang pagkain inhanda ng isang catering service na pinamahagi sa mga bata ang naging sanhi ng pagkalason ilang sandali matapos kumain ay nakaranas ng matinding pananakit sa tiyan ang mga estudyante at agad dinala sa Lingig Community Hospital. Sa ngayon, ang tatlong estudyante ay nanatiling nakakonfine habang 78 ang nakalabas na sa ospital matapos ang agarang paggamot. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan at Yuman Prince de la

0: Marias, Patak Rim N.
1: Magkapatid na senior citizen patay sa panalaksak ng pamangkin sa Apari, Cagayan. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Stanley Talagtad ng IFM Kawayan.
2: Patay ang magkapatid na senior citizen matapos umanong pagsasaksakin at pagtatagain ng kanilang 32 anyos na pamangkin sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Parodon Norte, Apari, Cagayan. Kinilala mga biktima bilang isang 85 anyos na babae at kanyang 75 anyos na kapatid na lalaki. Batay sa investigasyon, pumasok umano ang sospek sa bahay na may dalang matalim na itak at unang inatake ang matandang babae. Nasaksihan ito ng isang menor de edad na agad tumakbo upang humingi ng tulong. Matapos nito, pinasok naman umano ng sospek ang kwarto ng kanyang 75 anyos na tiyuhin na nakahiga at saka rin ito inatake gamit ang itak. Rumesponde ang mga pulis sa lugar at kusang sumuko ang suspect. Inamin naman ng suspect ang krimen at sinabing nasa impluwensya siya ng alak nang mangyari ang insidente. Iginit din itong matindi ang kanyang sama ng loob sa mga biktima dahil sa umunoy pagbibintang sa kanya na magnanakaw. Kasama niyo sa 98.5 FM Kawayan, Idol Stanley Talagtad, Tatak Armen.
1: Lolo patay matapos mabagsakan ng malaking sanga ng puno sa daang bantayan, Northern Cebu. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajaman Ken Galinea ng Armen, Cebu. Live
3: Report. Patay ang isang 75 anyos na lalaki na namumutol ang sana ng kahoy matapos itong mabagsakan ng isang malaking sanga na naputol sa sitio Dapdap Sur, Barangay Talisay, sa bayan ng Daan Bantayan sa Northern Cebu. Ang biktima na nakilalang si Michael Arnachado Titito ay nagpunta sa isang makahoy na lugar ng kanilang barangay na may layong isang kilometro mula sa kanyang tinitirhan, ngunit hindi na ito nakauwi ng kanyang bahay. Noong araw na ito ay umalis. Nagtagpuan na lang ito ng ilang mga residente na wala ng buhay at naipit sa malaking sanga ng punong mulabi na putol. Wala naman nakitang sinyalis ng foul play ang kapulisan, maliban na lang sa mga pasa sa paa at baywang ng biktima matapos itong madaganan ng malaking sanga ng puno. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
1: Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na hindi siya welcome sa impeachment court. Tugli ito na hindi pagsumpina sa kanya ng impeachment court upang maging testigo ng prosecution sa mga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference, sinabi ni Trillanes kabilang siya sa mga testigo na inirequest ng prosecution na ipasumpina noong nakaraang linggo, ngunit tanging siya lang ang hindi nabigyan. Ayon kay Trillanes, diskarte ng prosecution kung sino ang isasalang nilang testigo ay dapat itong igalang at pakinggan ng impeachment court, pero hindi nangyari.
4: Nag-request yung prosecution ng mga isusumpina. My name was there last week. Bumalik yung mga sumpina. Ako lang yung wala. May mabang power ng ganyan yung impeachment court? May power pa yung presiding officer? Huwag na muna ito. Ganito. Yun. Yun ang tanong. They don't have that power. Kasi discarding ang prosecution ito eh. Do not second guess. Ano ba itetestify niya? Pakinggan mo muna.
1: Para sa dating senador, malinaw na signal ito na hindi siya welcome para sa ilang senator judges, kaya kusa na itong nag-withdraw bilang testigo.
4: Sa akin naman kasi the signal is clear. Hindi ako welcome. And by the way, hindi ito collective na parang sinasabi kasi ayaw daw ako ng mga senador. Isa-isa natin yung mga naabutan natin doon. Hindi naman sila nakonsulta. Kaya next time na may magsabi na kasi may mga ano yung mga senador, don't swallow it right away. Tanungin nyo sino. Kasi sabi nung iba, hindi naman. O kaya, better yan, isa-isayin nyo. Sir, ikaw ba yung kumukontra? Ikaw ba yung isa-isayin nyo. Ngayon, makikita nyo kung sino talaga yung kumukontra.
1: Una na sinabi ni Presiding Judge Cheese Escudero na hindi na magpapalabas ang sumpinang impeachment court para kay Trillanes, pero desisyon pa rin ng prosecution kung gagawin siyang voluntary witness. Kahapon, nang kumpirmahin ng prosecution na hindi na nila gagawin witness si Trillanes. aligasyong tumanggap ng pera mula China si Vice President Sara dapat imbestigahan kung may sapat na ebidensya ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
5: Iginit ng Malacanang na dapat imbestigahan ang aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap umano ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, hindi dapat baliwalain ang naturang paratang dahil usapin ito ng pambansang seguridad at maaaring may kinalaman sa pagtataksil sa interes ng bansa. Bagamat wala pang paunang pag-uusga ang administrasyon, sinabi ni Castro na kailangan malaman ng publiko kung may sapat na ebidensya na magpapatunay sa aligasyon. Gipan ng opisyal, dapat napanagutin ang sino mang mapatutunay ang tumanggap ng pera mula sa dayuhang pamahalaan kapalit ng pagtataksil sa interes at soberanya ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ni Castro ang patuloy na panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea at mga opisyal na umano'y handang palikuran ang karapatan ng bansa sa naturang teritoryo. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Patak RNN.
1: Senate Impeachment Court target makapagbaba ng hatol kay Vice President Sara Duterte hanggang December 16. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
6: Target ng Senate Impeachment Court na makapagbaba ng hatol kay Vice President Sara Duterte hanggang sa December 16. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, batay sa bilis ng takbo ng paglilitis at sa tansya ng Impeachment Court ay makapagbaba na sila ng hatol hanggang bago mag-holiday recess ang Kongreso sa ikalawang linggo ng Disyembre. Sinabi ni Tunggol na ahead o nauuna pa ang korte ng 27 araw at kung tuluyan pang bibitawa ng prosekusyon, ang Article 3 o tungkol sa bribery ay posibleng mapabilis pa proseso. Bukod dito ay nakapagbawas na rin ng mga testigo o prosekusyon at kung ganito rin ang gagawin ng depensa ay naasahan ng Impeachment Court na hindi aabot sa susunod na taon ang pagbaba ng hatol sa Vice Presidente.
7: Ang tinitingnan po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
8: December 16 pa magkakaroon ng verdict?
7: Tama po.
8: Okay.
7: Dito po yung parang ika 30 days po nakakailanganin ng ating respondents.
6: Dagdag pa ni Tunggol, nakikita ng Impeachment Court na kakayanin ng prosecution na tapusin ang presentasyon ng lahat ng balak na testigo para sa pagnililitis ngayon na Impeachment Article 2 na tungkol naman sa paratang na hindi maipaliwanag na yaman at hindi tamang pagdedeklara ng sale ng Vice Presidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN.
1: Pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2, hindi nakakayanin sa taling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema ayon sa COMELEC. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
9: Malabo nang maisagawa sa orihinal na petsa ang barangay at sangguniang kabataan elections sakaling matuloy ngayon taon. Yan ang sinabi ng Commission on Elections ngayong naisabatas na ang pagpapalawig sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials sa 5 taon, habang nakabinbi naman ang petisyon laban dito sa Korte Suprema. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, posibleng hindi na ito matuloy sa November 2 dahil sa mga magiging pagbabago ng schedules gaya ng paghahain ng Certificates of Candidacy. Kailangan din niya ng sapat na panahon para sa COC filing habang maapektuhan din ang panahon ng pagdadala ng mga gagamitin sa halalan lalo na sa Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, kakapusin niya sa panahon ang poll body sakaling ipilit na ituloy sa November 2 ang BSKE. Sa ngayon ay pinagkokomento ng katasasang hukuman ng COMELEC, Office of the President at ang Kongreso kaugnay sa petisyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal na kumukwestiyon sa legalidad ng batas na nagpapalawig sa termino ng mga BSKE officials na nagresulta naman sa pagpapaliban ng halalan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mandairos Peña, Florida, Tatak RMN.
1: For Formal na lalumpa ang mahigit 4,000 na guro at non-teaching personnel mula sa Cagayan na sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi ito ng Expanded Career Progression o ECP system na layong magbigay ng mas maraming oportunidad sa pag-angat ng mga kawani ng edukasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, sa dating sistema, inaabot ng 10 hanggang 20 taon bago ma-promote ang isang teacher 1 bilang teacher 3. Pero dahil sa bagong sistema, hindi na anya dapat umabot sa pagre-retiro ang mga guro na hindi nabibigyan ng pagkakataong umangat sa kanilang karera.
10: Nangako ako sa ating mga guro, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang teacher 1. Dahil sa aming pananaw, hindi naman tama na ibinibigay ninyo ang napakalaking bahagi ng inyong buhay sa pagtuturo, tapos hindi kayo uunlad sa inyong profesyon. Kaya sa pamamagitan ng Expanded Career Progression or ECP System, dinadagdagan natin ang mga pagkakataon para kayo ay ma-promote at umangat sa inyong napiling larangan.
1: Sa datos ng pamahalaan na sa 82,105 guro at school head na sa buong bansa ang na-promote sa ilalim ng programa. Teachers group na Assert Central Luzon Union na nawagan na dagdag na suporta at reforma para sa mga guro. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
11: Sa pagdiriwang ng World Teachers Day nitong Oktubre 1 na nawagan ng Assert CL Union ng mas konkretong hakbang para matugunan ang mga problema sa sahod, workload, pasilidad, seguridad at iba pang kondisyon sa trabaho ng mga guro. Ayon kay Assert at Assert CL Union President Arlene James Bagaduan, hindi dapat hanggang pagbati at seremonya lamang ang pagkilala sa mga guro kundi dapat itong mauwi sa mga reforma ang magpapabuti sa kanilang kalagayan. Kabilang sa kanilang mga panawagan ang salary grade 20 bilang entry level ng mga guro, 4 na oras na teaching load at 2 oras na pag-aanda, tamang step increment hanggang step 8, sapat na pondo para sa Magna Carta for Public School Teachers at maayos na pagkatupad ng CNA at CNA incentive. Dinaluhan ng halos 100 guro ang World Teachers Day event sa Aquino Hall ng DepEd Regional Office sa Central Luzon. Dumalo rin ang mga opisyal ng DepEd Region 3 at Assert CL Union habang nagbigay naman ng talumpati itong si Attorney James Chu hinggil sa karapatan ng mga guro at CNA cash incentives. Kasama mo Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
1: Kamara, inirekomenda ang paglalaan ng pondo para sa School Safety and Security Program ng Department of Education. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Bariano.
12: Inirekomenda ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ang paglalaan ng 500 milyong piso para sa School Safety and Security Program ng Department of Education. Ayon kay House Committee on Appropriations sa Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing, sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ay walang budget para tumugon sa pangangailangan ng ating mga estudyante pagdating sa seguridad. Din ni Swansing kailangan maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng school shootings, violence at iba pang banta sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Binanggit ni Swansing na sa kabuuan ay nasa mahigit 1.9 billion pesos ang inirekomenda ng BARC na idagdag sa 2027 budget ng DepEd, habang mahigit 2.1 billion pesos naman ang dagdag sa tertiary education subsidy. Ang nabanggit na mga rekomendasyon ng BARC ay kailangan pang aprubahan sa plenaryo ng Kamara. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Estudyante sinaksak ng kapwa-estudyante sa isang paaralan sa Luwag City, Ilocos Norte. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Luwag. RMN Live Report!
13: Inihingi inimbestigahan na ng Ilawag City Police Station ang nangyaring pananaksak sa dibdib ng isang estudyante sa kapwa estudyante sa Balatong Integrated School sa lungsod ng Lawag. Sa paunang investigasyon ng Ilawag City Police Station at ng paaralan ay balisong o folding knife ang ginamit sa pananaksak at hindi ito na-detect ng metal detector dahil inilagay ito sa underwear ng suspek at ating nalaman na ang biktima ay isang grade 11 at ang suspek ay isang grade 10. Nangyari di umano ang pananaksak sa hallway ng paralan at ang motibo di umano sa krimen ay ang hindi pagkakaintindihan ng mga grupong kinaaaniban ng dalawa. Samantala, mas pinaigting na ang seguridad ng paralan lalo na sa pagkakapkap sa mga estudyante at ang pagpapanatili ng disiplina sa klase. Nasa kustodiya na rin ng City Social Welfare and Development ang suspek para sa karampatang intervensyon at investigasyon at nagpapagaling na rin ang biktima. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
1: NCRPO buspusan ang koordinasyon para sa seguridad ng 49th ASEAN Summit. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
14: Pinaiiting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang security preparations para sa nalalapit na 49th ASEAN Summit sa pamamagitan ng puspusang koordinasyon sa mga concerned government agencies at iba pang stakeholders. Kasama si NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano sa Interagency Coordination Meeting nitong Oktubre 1 kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa traffic management, mobility, security, crowd management at iba pang logistical requirements sa mga lugar na pagdarausan ng ASEAN-related activities sa Nobyembre. Ayon kay Abrahano, maagang isinasagawa ang paghahanda upang mapiyak ang kaligtasan at kaayusan sa Metro Manila habang pinapaliit ang posibleng abala sa mga residente at motorista. Pinalalakas din ang police visibility, security coverage sa mga ruta, intelligence monitoring at contingency plans sa mga summit venues, hotel, airport, transport hubs at iba pang lugar na maaaring puntahan ng mga delegado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
1: Nagdagdag sa medal hall ng Pilipinas ang boksingerong si Carlo Paanam matapos na masungkit ang silver medal sa Asian Games 2026 Men's 55 kg. Nabigo si Carlo sa kanyang katunggali mula sa Japan na si Rui Yamaguchi via split decision kanina sa Nichio Gymnasium sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa kabila ng pagkabigong masungkitan nitong medalya, nalampasan niya pa rin ang dating record kung saan nakakuha siya ng bronze medal sa 2018 Asian Games. Nanatiling na sa kamay ng Filipino boxer na si Ray Saludar ang nintong medalya na nakuha niya noong 2018 sa Asian Games. Samantala, si Carlo Paalam ang nag-iisang Pilipinong boksingero na nakatungtong sa podium matapos talunin ng world champion mula Kazakhstan para umusad sa kanyang unang final slot sa Asian Games. Always Yours, Never Mine nila Julio Barreto at Joshua Garcia, number one movie sa bansa matapos mag-premiere nitong Miyerkules. Alamin nga natin yan mula kay Rajuman Alex Furake.
15: Nag-debut bilang number one movie sa bansa ang Always Yours, Never Mine nila Julio Barreto at Joshua Garcia matapos mag-premiere nitong Miyerkules sa mga sinehan. Ang good news ay binahagi ng Star Cinema sa kanilang social media matapos ang premiere at nagpasalamat sa suporta ng fans. Inanunsyo rin ng production na ang nasabing movie ay papalabas sa UAE, Australia, New Zealand, Canada, Guam at UK. Una nang pinuri ng mga nakapanood ng movie ang magaling na pag-arte ni na Julia at Joshua, gayon din ni Bianca Umali. Samantala, sa ginanap na Grand Mina Day nitong September, nabanggit ni na Juliet Joshua na bukas muli sila sa Josh Lee at Handam. Ang kailangan lang umano ay perfect timing, perfect project, at perfect material. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN. RMN Network News.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Ma, Jenny Pahilanga, mula sa Armin Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila. Sa mga taga-Zamboanga, Buenas noches!
16: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tono para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Oras, alas 6.
16: RMN Network News.
17: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado.
19: MaxFit, kargado.
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
23: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
24: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
25: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
26: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asurusyon, ang kisipot mo kong isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
27: Yung may Physio.
29: Ang Physio.
27: Yung may D3.
29: Matakas mga butika.
27: May D3.
29: Ang alkaline nga vitamin C.
30: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra.

0: Fresh Technology gani ang bio ang may hamot sang isa ka libo nga bulak.
1: Bloom!
0: Tisagong?
1: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:37. Ginagreet nato ang Happy Hapalo sa ni kanikagawad sa Loteruel, Kapitan Emerson Talon, dira sa may Akwet Barot at Nuevo Iloilo, kasi iban nga nakatutok kay Mami Rena Mapas, hindi ka may itiri kag Lola Milano Padernal. Sa Banuos ang Barot at Nuevo Iloilo, Happy Hapalo sa ni. Since wala kita sa Facebook Live viewers, mayong gabi sa inyo. Kay Marino Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafood. Sige Marino and Maritso, mayong gabi. Bawi lang kami sa buwas, no? Para sa atin Facebook Live viewers. Mga kay-radyo man inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News. At law kita sa buong sang Biyernes, October 2, take this meal, 26. Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
3: Radyo Man Christopher Mondahar.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
3: Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
0: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: hydration.
1: With the right minerals. Drink up, fuel up, rise
2: up, rise to the summit! Summit Natural Drinking Water.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Nak! Kitkamusta nga?
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
7: Papauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Life Extension Vitamin D3.
11: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kumbaga, ang piya ko nung solusyon, ng kipok na ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Kato ko to sa ilabalay sa mata ko, takladon. Timan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Arnolfo! Arnolfo!
2: Ma'am, basi makigan ko di karon kag mawadaan ko sang obra. Kay igin pa bayi ata ka makasulod diri.
1: Ang palihog lang pagupoy siya. Ang gisisang antang niya kaguya tahiya. Arnolfo, palangga-palangga tagid ka.
2: Ma'am, dali ah. Idulontan lang kasagwa.
1: Hindi. Magwa na ako. May hamba lang ako sa imo.
2: Ano yun na, ma'am?
1: Pwede ba lang mabutangan mo sang madamong abulang ang bangkay sang nobyo ko? Agad nga di siya magbaho.
2: Oo, ma'am. Nabutangan gina namon. Depende kung saan onyo ipalubong. Sa first week o kung second week.
1: Gusto ko duha ka bulan. Mabayad ako.
2: Ma'am? Hindi niya pwede, ma'am. Kung gusto mo, dugang-dugangan talang ang bulong eh. Samtang wala pa siya nalubong.
1: Wala ako sang planong ilubong siya. Mapakasal pa kami nga duha.
2: Ano, ma'am?

0: Anong siling mo, Lucy? Pakaslan mo si Arnolfo?
1: Ako. Tumanan ko ang promesa namon sa isa kagisa, Arman.
0: Lucy!
1: Balangga, balangga ko ang mangot mo. Hindi ko kaya na madura siya sa ako na Arman.
0: Lucy!
1: Arman, ginakos mo ako.
2: Wow! How sweet!
3: Condolence, Arman. Natulog mo kita ko, Lucy, ah. Ako, gali si Glenda. Ang nobya ni Arman. Ikaw ang permanent istorya sa akon sang nobyo ko.
0: Ex. Oh. Ex ko siya, Lucy. Pwede. Hindi anay pagdamuha ang kabuhi namon.
3: Tingala ko nga na-aksidente ang nobyo mo, Lucy. Tungod ba si ginhungod mo nga ma-aksidente siya para nga makaupon na ka mo sang nobyo ko?
0: Ano?
3: Ano? Kung wala ka pa makaagis ang tuk-up, wala to. Magpalit ka na. Kay base ko na di mapos na ng itsura mo kung madakpanta ka. Halin!
0: Lucy!
3: Lucy!

0: kaom sa imo sa nasaksak mga wedding gown!
1: Nak, okay ka lang?
2: Homa, wala na sang maninay. Wala na sang maninoy. Kami lang at doon ni Arnolfo, ma.
0: Nang, okay ka lang na nga. Mapakasal ka kay Manong Arnolfo. Bisan nga, ara siya sa sulod sang lungon.
2: Oo, amik. Masubo man, pero malipayan ako nga bisan sa katapusan. Natuman ko ang promesa ng mga duwa sa isa kag-isa.
1: Tapos, ano ang plano mo na? Maayo man si Arman kay ikaw ang napadesisyon niya. Ipalubong niyo dayon si Arnolfo?
2: Hindi, ma. Tapos ang kasal. Ginambalan ko ang taga-funeraria nga idulong siya sa amon balay. Mahulid kami nga duwa tapos ang amon kasal, ma.
0: Lucy? Na?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Anong bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito, Mighty C or Pure C.
3: Hmm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite. Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo.
3: Mm-hmm.
4: Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man to water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Mm. Correct, Sir GP. Amo na, na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
3: Mm.
4: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
3: kamot.
4: Mm. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C, agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP,
3: no?
4: Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
3: Pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Kabulan sa adlaw?
4: Oo. Bulan, diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga?
5: Kasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo ang adlaw-adlaw nga balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: O, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, harada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: DTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ay maka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
1: Multag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taw. Kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
3: Oo. Oh, oh.
4: Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
3: Oh. Gusto.
4: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ganing ginbutang na ito kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so, sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficio sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin mo lawas. Drop pa lang, daog ka na mo.
3: Sa 14
4: lang, ha? Bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang, ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatean sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Oo, gusto.
4: Sa kurason, sa brain. Pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, bag-o pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabon.
8: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
9: Sample Plus Gold.
10: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Congratulations, Lucy. Nago na ako pa uli kayo. Hindi ko kaya makita ka mong ginakasal sa mo sa itong sitwasyon.
1: Malipayan ako nga natuman ang saad na mo ni Arnolfo.
2: Ma'am, excuse me. Saad na mo na yun, i-plaster ang lungon sa salas, ma'am.
1: Hindi niyo siya sa salas ihaya.
2: Saad din manggali, ma'am. Para ma-instruksyonan ko ang upod ko.
1: E diretso niyo siya sa kwarto. Kuhaan niyo siya sa lungon kagipahigda sa kama.
2: Ano, ma'am?
0: Lucy!

0: Arman maluoy ka. Buligi ako. Istorya ha ang anak ko. Hindi nin saktong ginahimo niya.
1: Chay, ginambalan ko siya gani eh, pero hindi kita mamati. Amo na nga sa iya ko nalang gintugyan kung ano ang plano niya sa utod ko. Kinakita ko, palangga-palangga ya kita.
0: Oo, palangga ya. Pero hindi sa amo sini. Ikaw ang dapat makadesisyon sina, kay ikaw ang utod.
1: Oo gani, Chay. Pati makatiyaan ko, nagapamangkot kung sano ang lubong. Kung sa diin ihaya. Ang hambal ko lang, pahibaloon ko lang sila.
0: Oh, pasensya ka na, Arman, sa bata ko.
1: Nakaintindigin ako sa iya, Chay. May iban ko gani nga tiya nga akig na. Pero ang hambal ko, akong desisyon ini. Kagsubong nga kasal na si Arnolfo kag si Lucy. Sa iya ko na ginatugyan ang tanan nga desisyon. Kung saan uya ilubong ang bana niya.
2: Ah!
1: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: Lucy! Lucy!
1: Pe, hindi! Naka-90s ka, ka nag-ahako sa bangkay ni Arnolfo!
0: Lucy! Arnolfo! Lucy, gusto na yun! Apta sa dentalya mo! Apare!
2: Itang pini! Hindi! Okay na ako din eh!
1: Nak, ang bangon sa formalin, mahaklo mo, Gid. Kasi kung maglain ang pamatsyag mo, sina.
2: Mas maglain ang pamatsyag ko kung hindi ka matumalagin sa adamo ni Arnolfo. Gato pa sa ngamon kasal, mag-aulit kami nga duwa sa aman bago nga balay, ma. Pero sa aman ba sina nga sitwasyon? Arnolfo!
1: Lucy!

Naluoy ako sa anak ko. Hindi ko man siya mabayaan sa amo sininiyang sitwasyon. Ang manghudya, wala man ang kaiskwela tungod sa natabo nga ini. Paano ko kumbinsi yon si Lucy nga dapat ipalubong na namo ng bangkay ni Arnolfo? Paano? Natuyo na ako. Ano oras na bala ini man? Alas 11 na gali pasado sang gabi. Tingala kong kakaina pa ako natuyo pero hindi ako makatulog. Si Amikya ho, kahamuok sang tulog ya. Piliton ko nga makatulog ako. Bah, may nagapanuktok? Mabangon ako. Pasi kong si Lucy na, kag may kinahanglan siya sa akon. Piliton ko dahil siya nga magkaon. Wala man sang tao. Pero, nabatian ko gina may nagpanuktok ah. Sino to man? Lucy? Nak? Lucy? Ikaw ina? Wala man siya nagasabat. Base kon pala matinan ko man lang ato. Matulog na ako kay aga pa. Bah, may nagkapanuktok naman. Sino ba na?

0: E3Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako na regular na regla, is galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng E3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: E3Bio!
2: Ang E3Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Makatas, magabot ka!
0: Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulgod yung tuwa kabulan noong pawan ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
0: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
0: Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
2: mabakang abuti ka.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Number 1!

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Char, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangkong kumaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Isipon ninyo, sinimang orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station there sa Panay, Serbio 24 hours a day, Philippine Standard Time. 7 minuto sa kaligad sa tak na alas 7 sang gabi.
9: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, Palabra di Honor, alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, Palabra di Honor, kagkaroon yari ang inyong anchorman,

0: ang kick-off sang aton nga Atipan on the Move, gimpangunahan sang aton nga alkalde, Mayor Raisa Treñas, and very encouraging ang response, no? Sa kick-off pa lang naton sa Barangay Kalaparan, more than 1,000 na ka mga
1: pumulo
0: naton ang nag-yes, ang nagparehestro para sa mga nakalain-lain naton ng mga services, no? And I think this shows nga may demand good for government services nga mas mapalapit mo bala sa tao ang mga servisyo sang aton nga gobyerno, especially sang Iloilo City Government. Ining haplos naton, we have 10 ka mga private and public hospitals na gin partner sa Iloilo City Government. Kumbaga, may ara na nga daan sang pondo nga gin download sa sina ng hospital. So halimbawa, may mga pumuluyo kita nga nagapangayo sa Bulig, kulang inogbayad. So makatulang sila sa aton nga opisina or sa mga barangay naton sa during Atiban on the Move. Kag may ara lang na sa nga parang isa form nga kumpila, no, ang pwede naton nga mahatag buhin sa ila sining hospitalization or sa laboratory services nga gin avail nila sa mga hospital.
2: In the first place, ang hindi nga initiative namon, gina duso namon ni kay Mayor. So, may approval na ni kay Mayor considering nga nakita niya man nga ang intention siya ni Mayo. So, ang problema namon nga nag-initiate kami siya nito nga, always ang amon nga clearing operation hindi consistent. So, amo kinapermi sa the problem ta, ang key nga problema ta consistency in the implementation sa aton nga clearing operation. That's why, nag-initiate kami nga i-deputize namon ng barangay considering nga ang mga street cover sa barangay.

0: Gin manduana sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kon NDRRMC, ang mga member agency sinikag regional DRRM councils ngay monitor ang epekto sang El Nino sa ila sinitag mga lugar. Ginay kasunod sang ginalauman ng epekto sang ginapahayag Super El Nino tubtob sa una nga bahin sang tuig 2027 santo sa climate models kag expert evaluation sang DOST Pag-asa. Kalakip sa kinahanglan nga report ang mga deklarasyon sang state of calamity sa mga local government units or LGUs pati ang iban pa nga mga epekto developments kag sitwasyon may kang tanan sa El Nino. Tinutuyo sini nga makabulig sa assessment kag documentation sang sitwasyon kag sa pagtumod sa mga kinahanglanon nga intervention kag mga support measures. Mismo si Presidente Marcos ang nagapanguna sa mga lihok sang gobyerno batok sa posibleng epekto sang Super El Nino nga mabatsyagan umpisa subong bulan sang Oktubre tubdob sa unang bahin sang tuig 2027. Ngang pinaka-worst sunod sa Pag-asa sang ato na istorya nagligad nga gabi mga kasama Pag-asa Iloilo. Mga sunod nga tuigid mabatsyagan ang pinaka-worst nga bahin sang El Nino nga ginalauman 45 to 46 degrees Celsius ang heat index nga posible ma-record. Suno kay Palace Press Officer kag PCO Undersecretary Claire Castro, nakasentro ang preparasyon sa mga ahensya sang gobyerno sa posible pagkadula sang supply sang kuryente, kakulangan sang tubig, kag pag-atipan sa ikayong lawas sa mga pumuloyo. Nagapreparar man ang Department of Agriculture pagi sa paglantaw sa mga sistema sa irrigasyon, paggamit sang drought resistant yung mga crops, kag pagkayo sa schedule sang pagtanom. Nakalerto naman ang Department of Energy kag Department of Health para sa posibleng mga power interruption kag paghatag sang bulig sa mga bata, senior citizens kag iban pa nga mga vulnerable sector. Yan pa siguro man ni Castro ang maghatag sa mga direktibang presidente agun na siguro ang koordinadong paghulag sa mahinsya batok sa posible nga igo sang Super El Nino. Wili kita sa impeachment ni pero hinali humanot ng El Nino ni aratayon gid kita kon alang-alang pagpanghanda to sini. So dapat ang tubig naton di no tubig nga mainom tubig nga irrigasyon dapat preparar ng gobyerno subong dapat may mga impounding dams na nga tukuron para may mabomba ang tawo nga tubig agod nga pa kadto sa ila sini nga mga hulumayan kag sa ila sini nga mga ulotanan mga pananom nila ang aton supply sang kuryente dapat siguruhon ani ang mga solar farms naton subong nga nagagana i-connect na ini sa grid oh, para pag gusto ta kaani sang solar power. Yate kinamas kama sa mani sunod nga tuig oh kag ang Department of Health preparar na sa mga bulong para sa posible nga mga masakit nga tugahon sang tuman nga kainit sang panahon bangod sang Super El Nino. Kag sige pananom sang kahoy. Nagay kamo ka tinong its da kuno ay kamo sang obra nagay kamo inistambay skilid sang dalan da ka magkinatakata sa mga waypulos istorya kamo da patayog-tayog ihi tapos kung mapirdi nagtinapungulay kamo nagbinunanay nagpinatsanay pananom kamo kahoy kag mga ulotanan mga kararoton damot ang gobyerno naton gahambal sina mga kasama duway no. Mayong gabi mga kasimanoa, good evening mga pinalangga! Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan niya regapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa, ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor!
1: RMN Palabra di Honor!
0: Karong adlaw sa aton sini nga pagpangalagad Biyernes sa kita mga kasama petsa 2 sa bulan sa Oktubre tuig 2026 labing unang Biyernes nga adlaw sa ikanapulo na nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Ari kita sa nahauna sang lima ka mga Biyernes sa bulan sa Oktubre. Nga dugay-dugay mga kasama 3 días na lang petsa 15 na dayon tunga-tunga na ta. Pag tunga-tunga mga kasama, do hindi mo lang mabalaan, tapos na dayon ang Oktubre. Sa ato nga Christmas countdown, mayara lang kita 83 kadlaw. Kag Christmas na! Merry Christmas sa gihapon! Ang good thing lang diri mga kasama sa El Nino, no? Kay Waay kita bagyo, galing amo naman at tigilinit. Nagligad nga tuig, mga amo nga mga binulan mga kasama, may mga bagyo kita yung ginahulat. Dumduman ko to nagligad nga tuig pagpa Singapore namon. Sus, sa gabi. may bagyo. Ayun, deposit niyo. Oh, baskog mga kasama. Siling ko po na nung nalang nagkaroon ng kaschedule ng lupad na to niyo. At least subong mga kasama, daw naghina ang mga bagyo. Although, ara pa man gyapon, no? Ginalauman pa man may ara bagyo, pero daw magapangibabaw gid ang tig-ilinit mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan paagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, sa TikTok RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account, kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Si Senador Antonio Trillanes nagpa-preskon gid kagayina matapos nga nag-withdraw siya bilang witness ang prosecution kay napamatsyagan niya nga daw may nagapugong. Kag kagayina hinambal na gid isa sa nagapugong si Cheese.
1: Palabra de Honor.
0: Amo gani ang pag-suspend sang hearing sa to nagligad nga adlaw no sang September 30 hindi abangod sa testimonya ni Baste no. Ang testimonya ni Baste mga kasama actually kon lang tawon mo generally nagkumpirma gani nga nagapangontratang iyang utod sa Davao City Hall nakakuha kontrata bisan pa nga hindi dapat siya magnegosyo. Kag dira daw may basihan uton man si Baste da sang Malacañang or sang ombudsman. For not exercising due diligence, why sa kahibalo nga ang kontrata nga ang kontraktor nga ginpadaog niya sa paghatag pagkaon sa Davao City Hall, may parte gali si Manang niya.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: So ang pag-cancel iya sa trial sa itong September 30, mga kasama, bangod, pila ka mga senador, hindi komportable kay Trillanes.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: May mga pressure sa prosecution, gani hambal ni Trillanes. Sige na lang, para wala pressure sa prosecution, para hindi na ma-pressure ang prosecution nga daw, gapamilit gid sila nga i-present ako. Sige na lang, ako na lang ma-withdraw, ma-press ko na lang ko. Kag sa i-press kon kagayina, dirigin pang buyagyag niya, nga ang mga mag-ulutod nga Duterte, pati tatay nila, kag pating ikaduha nga asawa, kag ang bata, pati sa ikaduha nga asawa nga wala man makasal.
1: Palabra di Honor.
0: May parte sang drug money.
1: Palabra di Honor.
0: Kolo kampanya ko no sa illegal nga droga, pero gabaton.
1: Palabra di Honor.
0: So no, kay Trillanes, syempre ang mga DDS hindi magpati sini. Ang hambal nila, binuang nang kay Trillanes, no? The usual accusation kay Trillanes kag name dropping or name calling, I mean, ad hominem, sundalong kanin, trililing.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pero hambal ni Trillanes, may mga nabaton kag may mga pamatuod siya, no? Then, may Chinese nga nagpundo sang kalye 88, no? Dugangan mo ka 00 ni uto-uto nang ginatawag sa mga pro Marcos, sa mga pro Duterte. Mahilig sa 8, ito yung mga 8 nga ni mga kasamang mga ngalan sang kompanya, iyan sa mga Chinese. Ginagapati sila ng 8, Buenas, Infinite, no? Nga numero. Kiti wala siya nag-end mo, di ba, ang 8. Patiyog-tiyogom, no? Wala ka nag-apundo, wala ka nag-uto, amu-amu, no? Tiyog-tiyog, 8-8, lubid-lubid. Bitso-bitso. Unlike kaya sa ibang nga number, like 4, mautod ka, 1, utod ka, 2, utod ka. Ang 8, iya, pag sulat mo, sige-sige. So, sa pagpati sa mga Chinese, buhay na sina mga kasama, no? Infinity, wala katapusan. Amo na nga mahilig sila magamit sang 88!
1: RNL, Palabra de Honor.
0: Yang kalye 88 nga kompanya ni VP Sara, amo ni pinasudlan ko no sang kwarta. Halin sa China nga hindi magnubo sa 300 milyones pesos. So no, kay trillione.
1: RNL, Palabra de Honor.
0: Samtang sa Asian Games, mga kasama, ika-apat nga gold medal sang Pilipinas, ginhatag sa virtual taekwondo jin nga si Gio Sayape. Si Carlo Paalam, napaslawan nga makuha ang gold sa boxing na pierde sa hapon via split decision. Igo magrubo-rubo si Carlo, inang manog Paalam naman siya. Tatlo lang ni ka, 3-rounder lang ni mga kasama mo. First kag second round, pierde siya sa scoring, no? Sa by points sa hapon. So ang hapon, pag third round, kay balaan niya nang avance siya sa points, nagpuro palagyo na lang, amuman nga linaga sa ni Carlos Paalam, mga kasama, para tani hambalon siya nga mag-ikaw ang dapat magpaalam. Hambal sang hapon, hay, arigato! Ikaw paalam, dapat paalam, kay apelido mo, paalam, arigato, hay!
1: Palabra de Honor.
0: Te pierde si Carlo Paalam, mga kasama, but nonetheless gold medal dako na nagyapon sa Olympics, naka gold silver medal, no? Sa Olympics naka silver medal man si Carlo.
1: RNL, Palabra de Honor.
0: Sa balita lokal, choreographer sa dinagyang 2027 hatagan sang freehand sa ila konsepto kag performance sa apang kadalagkon sa mga props, ginlimit lamang sang organizer. Water distribution dire sa syudad, paghatagan pagtamod sang city government paggamit sa mga bubon buhinan sang syudad. Bangod sining nagwa nga study nga padayon ang pag-usmod sang duta sang syudad below sea level bangod sa mga bubon, bangod sa water extraction. Actually, ang water extraction, kung hindi man siya commercial, hindi man gin makaapekto todo ano. Kon bubon-bubon malang ni, bumba-bumba malang ni. Galing kay ang commercial extraction sa mga water tanker nga siling naton kon mag-joint venture na ang MIWD sa kung ano man nga kumpanya. And this time, Metro Pacific Iloilo Water, mauntat na ining commercial water extraction sa mga water tanker. Pero why gihapon? Ang MPIW gani, may extraction man. Kay may mga lugar gihapon kag mga dalagko nga commercial establishment nga wala tubig, kulang ang supply ang linya sang MPIW. That is why ining mga hotels nga ini, mga dalagko nga mga buildings, no, mga malls nagabakal tanker-tanker nga water kada adlaw. Tinang water tanker nga ina din makuha, no, sa ground. Ginahigop nila ang tubig sa ground.
1: RNL, Palabra de Honor.
0: Dere sa Mandurriao, sa Liganes, sa Haro, sa Pabia, San Miguel, dira sa Uton, ambot sa Uton, may ara da. Daw ang, anong tawag ni, no? Ang groundwater extraction da iya daw, iyaman sang MPIW. Ano mo damo sa tubig naton gihinugana sa mga suba ta mga kasama diri kitaya sa groundwater ti amo na karon, no? Tigali ang masakit ang kalabanan sa nagagamit sa mga bubon kag bomba, mga piga. Pigado naton nga kauturan because the government did not provide for a affordable, no, nga potable water.
1: RNL, Palabra de Honor.
0: Ang gobyerno ta wala naghatag sang tubig nga masarangan, tubig nga mainom, potable, no, sa mga pumuluyo naton mga kasama nga iyatani na trabaho. Ang paghatag kuryente, iyan atani trabaho sang gobyerno. Ang paghatag sang transportasyon, public transportation, iyatani na sang gobyerno. Paghatag tubig sa tao, iyatani na sang gobyerno. Pagpaiskwela sang kabataan, paghatag sang libreng edukasyon, libreng healthcare, iyatani na sang gobyerno.
1: Palabra de Honor.
0: Gali ang mga gago-gago, ang mga panulay, nga ginapang butang, nga empleyado kag opisyal sang gobyerno, ginasuyop nila ang kwarta. Amo na nagkalaputo ang mga public enterprises, mga kasama, no? Ang mga economic enterprises sa gobyerno nagkalaputo. Te, ang recourse na lang sa politiko para hindi na siya magpalibog, ihatag niya sa pribado.
1: Palabra di honor.
0: Sabi ang kamayang Gimbal District Hospital or ginatawagin ni officially mga kasamang Representative Pedro Trono Memorial District Hospital, nagpatigayon na sa investigasyon sa aksidente sang paglupok sang pusil sang ila security guard nga may isa ka fox sang pasyente nga napilasan. Councilor Rex Marcos Arabia sang Iloilo City Council ginahulat ang written position paper antes magdesisyon sa inyo ni Vice Mayor Labla Baronda sang isa pa ka hearing angot ini sa kwan mga ordinansa niya kag pag-insister nga pwede gid sa gihapon niya ka-author bisan may legal opinion ang kwan ang DILG dira sa probinsya palay poy ipoy la mga board members naton da. Paboro bayan nyo lang kay Tik Aliado kamo ni Vice Governor Lian Dibuque. Hustuhan nyo na na, i-correct na ninyo ang daan. Sa probinsya, Vice Mayor, sinong presidente sang Vice Mayor's League sa probinsya? Mayor, Vice Mayor Arvin Nonoy Losaria sa Lambunaw. Anong posisyon ninyo de? Ma-autor man kamo ordinansa kag resolusyon?
1: Palabra di honor.
0: Taniway na lang kamo nagbalayas mayor kung nag-amo ng inyo panindugan? Nagparadalaga na lang kamo konsihal? No? Pero kung konsihal, way man kamo garutor sa mga resolusyon kag-ordinansa, tarang la malang kamo sa tike kag-kisame? Anay, nagbalayas mayor kamo, gusto nyo naman yung mag-utor. Pero kung konsihal gani kamo, way man kamo mag-utor.
1: Palabra di honor.
0: Samtang, Cambito National High School Soton, Iloilo, nakabaton sa pagpamaho galin sa pusher account, tanod kag PNP, ginabantayan ang eskwelahan para mapabili ng safety sa mga estudyante kag mga manunudlo.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
0: Ang presyosang produktong petrolyo next week pagkatapos ang 4th World Market Trading Day today, mga kasama, saka naog sa Martes. May masaka, may manaog, may manaog, may masaka.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Krudo ang manaog, gasolina ang masaka. Gani hingagaw na kamo antes mag-Martes, pa full tank na kamo sa gasolina. Sa krudo iya, hulat-hulatan nyo na lang anay, astas Martes ya, di pa ang sinintimos.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Gendolong agin boylugan, irigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento ko makabuli kagun malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sang vitamin D3. Suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides, caloric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw ang pagtumar sa D3 Bio, mahimo ka malikawan ang colorectal cancer kag iban pa nga sa isang cancer. Bangod ginaputos ang imo sininga silula sang medium chain triglycerides sa gud malikawan ang pagtapik at deposito sa mga carcinogens. Lawas amligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag-D3 Bio! Subong man, DTX-500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties, nga masarang antap na unang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga, kolon mga kasama. Gani, mag-DTX-500 na. Kung gina problema mong mataas nga blood sugar, DTX-500 na. Likawan ang balatihan kag komplikasyon, dalas ang diabetes, mag-DTX-500 now na. Kag subong man, mga kasama, mighty C na nasirik alkaline ng vitamin C. Gina-edukar, gina-balance, kag gina-pabako na itong immune system. Nagatap na sa tanan nga mga infeksyon, ubo, sipon, trangka, so TB, pneumonia, kag iban pang mga balatihan. Mighty C na nasirik alkaline ng vitamin C, D3 Bio kag DTX-500, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase, Antique.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: RNN News, Panahon.
0: Yari anay, pinagkauling ang dalagang sa panahon. Halin sa aton sinipag-asa Iloilo ay Karadyuman Charlie Depra. Karadyuman Charlie, mayong gabi si Karadyuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi sa tarang yatag pala matit sa RMN. Yari pinakauling ang lakas ng panahon karon niya Dlao, Pabritos, 2026. Traps ng Cyber Tropical Storm na Chihuahua nagapikto sa Visayas kag Mindanao. Uli na sipratan ining Cyber Tropical Storm o may international name nga Chihuahua na sa 2,440 km na sidlangan sa Northern Luzon. May kapasugon nga hangin magalabot sa 110 km per ora malapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 135 km per ora. Magkahulag naman ini paamin na nakatungdan sa mahinay. Samtang dili sa atong sa may Western Visayas, barayan maka eksperyensya sa magalamon niya kalangitan. Expect nato may mga scattered o kontraptalaktang mga pagulan. Pagpagilatragob dala sa ning trap sa tropical cyclone nga Chihuahua. Mahinatob to makasarangan naman niya hangin, magaling naminhan ang sidlangan paamin na nakatungdan. Magadala sa makanaitob-tob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tansa itong temperatura na sa 24, top 30 degrees centigrado. At daw nagturo na 5.40 kayo na sa hapon, magabot na ka 5.38 sa buwas sa aga. Kaya kamo ni pinakauling ang lakas ng panahon, gikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Karadyaman, Charles. So, ining tropical storm nga si Choy Wan, no? Parinti guro ni Choy Elmo. Ni Choy To, no? Hindi na siya maka-landfall diriya sa ato, no? Layo na siya, Karadyuman Charlie.
3: Ayos, sir. Nasagwa ni Sang Park, aga manubuman ang siyensya magasalo din sa may Philippine Area of Responsibility.
0: Pero bisan paano daw may contribution siya or may labot sa dispag-ulan-ulan sa aton subong?
3: Ayos, sir. Ang iyasin niya extension na contract niya. Mula niya nagalabot sa aton yung nagadala sa mga scattered yung mga pagulan.
0: Alright, sige, no? Tikamusta nga aton dira nga monitoring sa kwan, sa Super El Nino, Karadyuman Charlie.
3: Yes, sa gyapon sir, no? Padayon kita maka-experience sa mga ilinyo. Ako na mabasag ng ilinyo, possible ini sa katapusan ako on last quarter sa 2026 until maga-persist ini sa first quarter naman sa 2027 nato.
0: So first quarter both silikon mga Enero, Pebrero, Marso. Pero I guess siguro ang Mayo tigilinit pa na hasta pa mga Hunyo goro ang tigilinit next year.
3: Yes, possible sir. Sa gihapon ano, maka-express kita sa mainit niya simpo pangod na po na ini sa mga hot dry season nato na ang bulatan sa April kag Mayo naman.
0: So sa sina nga duration, sining last quarter of 2026 hasta first quarter of 2027, why na ginta pag ulan or may ara man pero hindi na enough nga makabasa sa dota, Karadyuman Charlie?
3: Yes, tama sir. No, apisar nga may ara kita sa strong El Nino, ara sa gihapon ano, may mga pagulan kita ma-experiencehan pero mga pagulan nato na medyo manaba na ano, kumpara nato sa normal nga mga pagulan ma-experience nato sir.
0: Subot silingon sina, ang mga tubura naton magkalahubsan gid, no? Ang groundwater naton magadeplete. Kag ang pagpangumat ha, medyo maapektahan, no? Ang cropping naton or ang production ta like humay, medyo maganubo, no? Kay bangod sa tig-ilinit, damo pa kadaan talam ng kitang rainfed, Karadyuman Charlie.
3: Ay sir, no, tama no, lalo kinama apektuhan ko mga rainfed ang aton mga talam na nan, consistent kagula sa mga bagulan, sir.
0: Alright, sige. With that, Karadyuman Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Welcome. Mayong gabi sa liwa.
2: RMN News, panahon!
0: Si Karadyuman Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo sa pinagkauling at dalagan sang panahon. Amo na nga dapat subong pa lang ang aton sininga gobyerno through the Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, the National Irrigation Administration. Magpang punong na kamusang mga suba! Magbuta na kamo sa mga impounding areas, no? Mga tubig, pang supto na, pang punungan na, himuon fish pond. Para sa tiyon sang ilinit, may yara sang makuha nga patubig ang aton mga kauturan. At least bisan paano, makaisa ka cropping lang sa first quarter of 2027. Yadi pa, no? And then ang mga kwa naton, mga vegetable farmers naton, may ara masag-ob lang ang tubig pang bunyag, no? Sa ila sining nga mga kwan, sa ilang mga panano mga kasama. O kag kon may mga impounding areas kita, may mga linaw-linaw kita, ma-replenish niya ang aton groundwater mga kasama, no? Amot na paminsaran man na sa aton gobyerno, ilabi na sa mga LGO.
1: RMN, palabra di honor.
0: Why, kita na guro. Matsyagong yun na pinanumdum nila subong iya pa. Ano naman makagusnit sa 2027 budget?
1: RMN, palabra di honor.
0: Standby sa nagalupad tang ang mga balita. Gindulaw naman kaginboy Lugan. Irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama. Sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupre sang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangriyas na nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaktibo sang beta cell sa atong siningalawas sa atong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 ya ginaktibar ang pila ka insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanteng insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikang lawas mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension.

0: Yari na ang talk mo news sa ginadulong sang Super Fiber. Tinong inyong colon, paagi sa doado nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, sag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, sag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, posible nga magsaka ang presyo sang gasolina kag kerosene sa masunod nga semana samtang maganubo ang presyo sang diesel sunod sa Department of Energy o kon DOE. Inibase sa pinakauli nga paghulag sa international oil prices. Ginpayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga magabago ang presyo sang gatong sa mga masunod. Sa gasolina, 1 peso and 50 centavos per liter nga pagsaka. Sa kerosene, 2 pesos per liter nga pagsaka. Kag sa diesel, 1 peso nga per liter nga pagnubo. Sano kaya Abad, inibase sa average movement sa international oil market sa nagligad nga 4 ka trading days. Sa dugang pa nga balita, liwat na ginakusaran ni former Senator Antonio Sonny Trillanes IV ang pamilya Duterte sang pagbaton sang kwarta gikan sa ilegal nga droga. Sa iya press conference sa San Juan City subong adlaw, ginpayag sang anay senador nga nagbaton sang kwarta si former President Rodrigo Duterte kag pamilya sa niya gikan sa ginaligar drug lord nga si Sammy Uy. Ginbuyagyag ni Trillanes nga kabilugan nga 181.65 million pesos ang nabaton sang pamilya Duterte gikan kay Uy. Gindetalye man ni Trillanes ang kada parte nga nabaton sang tag sa kamyembro sang pamilya. Si Rodrigo Duterte nagbaton sang 15.65 million pesos. Si Sara Duterte nagbaton sang 22.32 million pesos. Si Paolo Duterte nagbaton sang 38.81 million pesos. Si Sebastian Duterte nagbaton sang 51.58 million pesos. Kag si Hanalet Avancenia kag Veronica Kitty Duterte nagbaton sang 53.27 million pesos. Ginpakigbahin ini ni Trillanes sa iya press conference nga ginpormisan niya matapos siya mag-atras bilang testigo sang prosekusyon sa trial kay Vice President Duterte. Sa dugang pagid nga balita, gimbuyagyag man ni anay Senator Sonny Trillanes IV ang 319 million pesos nga pondo gikan sa gobyerno sang China kagsang mga korporasyon nga nagsulod sa KL88 nga kumpanya ni Attorney Man Scarpio kag 150 million pesos sa Tapang at Malasakit Foundation sang asawa sa ni
1: ano, si Vice Juman Joy KL88 amo na mag-pronounce sabi ko KL88
0: kung may L siguro nga double si KL man pagbasa nato na Juman Henry pero ti
1: Kaya isa lang ka L, no? Or oo. Pwede man nga Kali, kay basi daw
0: Kali. Acronym. Kali, pwede man Kali.
1: Kay daw acronym guro ni, no?
0: Oo.
1: Tapos may utso-utso, no? Eight, do paborito, gid sa mga Duterte utso, no? Pati sa mga supporters, no? Aso daw paggali ni, acronym guro ni, or tama, no?
0: O galing, hindi man ang ginpagwa abi nga ngalan hindi man all caps mo do ano gid siya do naka title case
1: so pwede siya ma-pronounce gid nga Kale no abi ko gani ang pagpananaw ko do may double L no nga Kalye hindi gali
0: isa lang ka L bali C A L E tag 88 o kon 88
1: tapos one word lang no one word lang siya ay di ba ang 8 ang uto-uto uto-uto ang utso-utso wala ga kwan wala ga
0: bulag
1: lak ang sa kail gasugpon siya no so ang gwa niya one word lang sila
0: yes siya mo niya ang kay Attorney Man Scarpio siling ni Senator o former Senator Sonny Trillanes nga kompanya nga nagbaton sang 319 million pesos gikan sa gobyerno sang China samtang ang Tapang at Malasakit Foundation sang asawa niya nga si Vice President Sara Duterte nagbato naman sang 150

0: 50 million pesos. Basa ini sa record sa ilang joint bank account nga ginaligar man ni former Senator Sonny Trillanes. Ang payag ni Trillanes nga may national security implication ini kagrason para nga ma-disqualify kag ma-impeach ang vice presidente. Ginpresentar sa anay senador ang ini nga impormasyon bilang parte sa mga ebidensya sa iya mga alegasyon sa pamilya Duterte. Kag sa aton panagdaon subong gabi, traitors sell what patriots die for. Amo yad itong managalupad nga balita subong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Salamat kayo, Rajuman Joylin Tamayo para Onda. Grabing daw may ginapiiguan si Rajuman Joylin sa iyang saying. Traitors sell what patriots die for. Ginabalik ya sa mga traitor ang ginapangin matyan sang mga nagapalangga sa inang bayan. Ano ina?

0: aton soberenya, ang aton demokrasya, ang aton pungsod na baligya sa mga sapat nila.
1: Palabra di honor.
0: Inigili sapat, no? Kay mayo pang sapat may buot kon kay isa, no? Pare sa ido, no? Palangga ka pa sang ido, apinan ka pa sang ido. Karbaw, apinan ka pa sang karbaw. Kuring. Manog, buntogon ka sang manog iya.
1: Palabra di honor.
0: No? Mga panulay.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Tining Kale 88 Foods Corporation. Kabalo ka mo kung anong iya sining produkto? Banana chips.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Gahimo siya kaga-export sang banana chips, no? Pero hambal ni Trillanes, sila tido kaduda-duda man sang iya sining mga operasyon sina, no? Ang duway man gahula gani, duway man siya mga empleyado na paano na siya maka negosyo kay ang iya electricity cost tama kanubo. Wala man siya trade receivables, wala rank and file employees, no? Di ano ini?
1: Palabra di Honor.
0: Diba? Sa mo ni kadako nga negosyo ga baton sa milyon, inang tag sinintimos lang gani abaton mo, kung wala mo sa empleyado na ugtasan mo. Ayan pa ini minilyon?
1: Palabra di Honor.
0: E derido, may duda mga kasama nga ba si kwan lang ini? Front company para kabaton kwarta.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Sige, balikan na karo kay istoryahan dugang mga kasama ang mga akusasyon ni Trillanes. Ano naman ang reaksyon ni isang pamilya Duterte? Gindolong kaginboy lugar ni Rigabahin sa atong palatuntunan mga kasama. Sang Super Fiber ang pinaka-epektibo sininga panilo sa atong kolon pangontra sa problema sa constipation. Agad mamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agad hindi magtinir ang mahigko sa atong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas ang balatian sa atong lawas. Tinloy ang inyong kolon pagi sa adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal. Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog na undan ng mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pila, saya ini patugonon pontaton, patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Kag karon nga gaulan-ulan, damo mga lamok mga kasama, may mga kaso sang dengue. Para hindi kamo madingge, para hindi makutot sa lamok, magpamanyo sang Nans Liniment Oil kay ini ang may neem tree nga epektibo nga mosquito repellent. Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Ang akusasyon din ni Trillanes mga kasama nga ang miyembro ko sa Duterte family nagbaton sang 181 million pesos sa alleged drug lord and naglink kay Vice President Sara Duterte kag pamilya niya sa hundreds of millions of pesos nga pundo halin sa China. No, ang drug link payouts diri suno sa claim ni Trillanes nag-aligar from 2011 to 2013 pila ka mga miyembro sang Duterte family nagbaton sang cashiers and personal checks totaling to 181.65 million pesos or pesos from Davao-based businessman nga si Samuel Sammy Uy nga suno kay Trillanes isa ka illegal drug operator.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Amo ni ang breakdown. Ang common law wife ni former President Duterte, ikaduhan niyang asawa, no? Mga kasama, kung sa rin may bata sila, nga si Veronica Kitty Duterte, no? Duhani sila nakapangalan sa bank account, nakabaton sa no kay Trillanes ang 53.27 million pesos from 2011 to 2013. Si Mayor Basti Duterte, nga during that time, suno kay Trillanes ang 21 anyos pa lang, way man obra gabayad 1 million nga

0: monthly. No? Amo to balang si Basti, sa presidente si Digong, nobya ni Basti, before pa man kay John Lloyd Cruz kag kay Derek Ramsey, si Elaine Adarna. Naluok-luok nito si Elaine Adarna sa kung diin sila tumagkadto. Kag may nag-trending pasad to nga video nga nagaro-ro sila nga duha. Nagaro-ro, pero di downplay lang to. Iti tatay niya, presidente, mga kasama, no? Pero sa mga speech sad to ni former President Duterte, ginlango-lango niya pagani, no? Sila niya, si Basti, kita mo, kasi yung mga maganda yung mga kinakasama niya. Why pa tos politikas, Basti? Why to labot sa politika, ti bata pa mo? Mga kasama, mga yinagangyang toya, among iya. No? Kagsang uli, eh, why naman to sila nagdayunay ni Ellen, kag daw nakapangasawa si Mayor Basti, no? Why lang, hindi lang ko updated kung may bata siya, pero daw may asawa siya, no? Daw nakapangasawa siya, no? Or si Paulo iyang may ikaduhang asawa, no? Kag magagmay pang ilang mga kabataan. Ining tatlo niya kabata iya sa una ning asawa mo. O parehos gid kay tatay niya Digong. Duha ka lalaki kag ang agot babayi, no? Galing si VP Sara iya ti middle child iniya mga kasama, ang subang si Paulo, ikaduha si Sara, ikatatlo si Basti, no? So amo man ang bata ni Paulo sa unang asawa nga isa ka tausog. Tapos ang ikaduha niyang asawa si January, do may bata sila duha ka bilog. Do mga lalaki kag babayi. Liga ng mga barangay president subong si January Duterte sa Davao, no? What si Lingon ti ex-officio city councilor man siya, eh. Daw siya baling Irineo ong sang Davao City.
1: Palabra di honor.
0: No? Ti nagbatong kunis Basti 51.58 million. Sono kay trillions. Si Paulo Duterte, santo nga tiyo, nakabaton 38.81 million. Si BP Sara, nakabaton 22.32 million. Kag si former President Rodrigo Duterte, 15.65 million. Gamay laya kay Diggs, ha? Lagko sa kabataan niya. Subot sila kung ginapangpartihan ang mga kabataan. Kung matuod ang claim ni Trillanes, mga kasama. Kung matuod ang claim niya, ginapangpartihan ang mga kabataan.
1: RNL, Palabra di Honor.
0: Pero daw amo ni Guro na sunggod man sa mga bata, mga kasama, ho? Kay dako yang kay Kitty, kag kay nanay niya, ho?
1: RNL, Palabra di Honor.
0: No? Dako.
1: RNL, Palabra di Honor.
0: Pero ti, generally, sad to, nagwa na ni actually mga kasama, no? Nga mga expose ni Trillanes. Gin panginwala, inisang kampo, mga Duterte, ngayon sila kabato ni kag mga baseless ko ng akusasyon ni Trillanes.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Balikan ta ni karon sa mga negosyo, mga kasama, ining Kale 88 Foods, no? Kung paano nakabaton ini 319 million halin sa China, kuno, China link ng mga sources.
1: RNL, Palabra di Honor.
0: Gendolong agin boylugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Paano balikawan ang mga masakit mga kasama? Balikawan ang mga masakit kung kita mag-practice ang good hygiene. Magtulog sa 7 o 8 ka oras sa kada adlaw. Kaglikawan ang stress. Magkaon sa masustansya sining mga pagkaon. Ilabi na gid magkonsumo sang suplementong makahatag sa imo sang mabakod nga resistensya kag alibyo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayara sang vitamin D sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, malikawan ang nanraisari sining mga balatian. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayara man sang vitamin D3 nga proteksyon ta sa balatian. Ini aprobado sang Food and Drug Administration, gani makasalig kamo nga safe kag epektibo. Hindi na magduha-duha pa mga kasama, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na. Mabakal ini sa mga butika dira sa Lambunaw, sa Barato Pharmacy, Camacho Pharmacy, Prudente Pharmacy, Sias Pharmacy, RK88 Pharmacy, Corner Med Pharmacy, kag Latojamed Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RNL, Palabra di Honor.
0: Pagbalikta, resulta sang STL naton sa probinsya sang Iloilo, kag maging kaupod naton ang taga Red Cross, kag Red Cross Youth sa sining patigayuno naton pag-opdanta nga blood donation drive sa October 25 sa SM City upod ang NCEC 6, mga kasama kag ang IFM. Ang dugo ko para kay Lola kag Lolo. 53 minuto sa kaligid sa tak ng alas 7 sang gabi.
1: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
4: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tugtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
5: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Nans Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa
4: sa trabaho,
5: kag mga ulobrahon sa balay.
4: Ang Nans Corn Coffee.
5: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
4: panghuna-una.
5: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee
4: para magpabiling ka nga healthy,
5: focused kag energized.
4: Nans Corn Coffee.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
6: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
8: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Under Time. 59 minuto sa kaligad sa Takna. Sining alas 8 sang gabi.
9: Palabra de honor.
8: Yari na resulta sang istihal naton sa probinsya sa Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
10: Sang Iloilo, yari na naton sa resulta sang istihal subong gabi. Numero 11, numero 3, kag numero 5. Number 11, number 3, kag number 5. Pamatin sa nga resulta sang STL sa second draw alas 8 subong gabi, Oktubre 2, 2026. Ang aton sininga draw team head, Mr. Antonio C. Aton nga draw operations assistant, Sheila Marie Magalion. Regan aton draw operations specialist, Mary Denise Duromalta. Opos ang aton sininga STL representative, Mr. Glenn Sunio. Ang aton sininga judicial person, Ma'am Julieta Banyo. Kaupos ang iya sininga mga members, Adin Almirante, Ryan Melgar, kag Lloyd Jansen Galapia. Saluat. Aton sininga official winning number, 11, 3, kag 5, 11, 3, kag number 5. Congratulations sa mga winners. Kasi sa wala magdaog, padayon lang kita sa pagtaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Road Court sa PCSO kasi sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man, Mon Yales Caparian, sa Takaranan.
9: RMN, Palabra de Honor.
8: Salamat kid. Radyo Man, Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, mga kasama. 11, 3, kag 5. 11, 3, and 5. 11, 3, kag 5. Nugbo man yapon, mga kasama. No? Kabay pa may nakaigo. Congratulations. Kung sino man ang nakaigo, tani tadok.
9: RNN, Palabra de Honor.
8: Sa mga wala yakaigo, ah, tiyanon mo kay medyo libatsoy kamo mga kasama, ti sige taya lang, no? Kay ang inyo taya nagakadto man ina sa kawang gawa.
9: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
8: Gendolo naman kay Ginboy Lugan, edi kabahin sa nga aton nga palatuntunan na mga kasama sa nga kubota, kagapay isang manguma para sa masanag nga agrikultura, raffle promo. Ini mga kasama ang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangubudlay sa pagpanguma. May chance agid nga magdaog sang brand new Kubota products ang tanan basta kamo ang nagpasakop. Magpamalaklon sa mga Kubota products or genuine spare parts sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. So na lamang sa Ceres Terminal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or hindi gani si si Mang Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Fodadera mga kasama. In every 3,000 pesos worth of purchase sa Kubota products or genuine spare parts, may isa ka mo ka-raffle coupon. Inang raffle coupon, filapan ina, butangan sang imo sining ngalan or sulatan sa imo ngalan, contact number, kag official receipt number, kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ng December 5, 2026, 2 p.m. Ang raffle draw pati kayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated Incorporated, Parotac Nuevo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang paraful. Ang mga premium nagahulat, may traktora, may transplanter, may power tillers, diesel engine, mga kasama kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitay lamang ang Facebook page ng Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated o kung magtawag sa cellphone number 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubuta na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
9: RMN Palabra di Honor.
8: Standby, dugay-dugay. Mga kasama, maging kaupo naton ang mga partners ta sa Red Cross para sa sining patigayunan ta nga dugo ko para kay Lola Kaglolo, Blood Donation Drive, sang RMN, IFM, NCEC6, Red Cross Iloilo Chapter, kag Red Cross Youth. Mga kasama, no? In celebration of the Filipino Elderly Week, kag Red Cross Youth Month, subong abulan sang Oktobre, mga kasama.
9: RMN Palabra di Honor.
8: Yari anay ang aton nga tingog hiligay noon upod kay Rajuman Fia May Otero.
11: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
12: Ining binalaybay, ginatiguluhan, aton binagbinagon. Nagligad ang masobra lima na kadekada sang gindeklarar ang gahom militarya. Kagkapin siyaman katuig sa pungsod Pilipinas ta naglawing. Bahin sa makahulugan tang kahapon nga nagbilin sang duha kanawong sang malisod, masakit nga handumanan. Apang may kasulhayan kuno para sa iban. Mga itabo nga nagpagkit sang larawan. Pagpamigos sang kamot nga salsalon sa iban. Pagbusal sang ba-ba nga gakumod o gasinggitan, ukon paghari sang bala batok sa kahilwayan. Samtang sa iban ini nagdala katawhayan, pungsod nun nga pag-umwad kagkasulhayan, bisan pa ginagamhan sang kusog o bala, kabaylo sang kinamatarong uputling hostisya. Takos gidbala nga gahom militar ang hakson, kon ginapahog ang pungsod nung kalinong. Kung nagapamintaha ang hakugan kag manugpigos, sang mga walay gahom kag kubos. Sa kasubong kong Pilipinhon, aton binagbinagon, kung balatakos kag liwat pa suliton, ang bahin sa maragtas naton, nga nadagtaan sang dugo, kag galanog, nga ugayong. Ining binalaybay, ginsulat ni ginang April Giliano Vasquez sang Iloilo City, PIO sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin, ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure, kag iban pa nga balatian sa korason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man ini sang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkylglycerols kag omega-3 fatty acids nga gapadugang sa resistensya kag nagapabakod sang imong korason. Kung nagamentinar ka sang Dr. Pinoy's Quinine adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Quinine may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmi ka stressed. Gani indi magkabalaka mga kradyuman, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, kagiban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Gani para sa happy life, mga utod, dapat may Dr. Pinoy's Quinine kagid nga kaupod. Mabakal sa Nilaw Drugstore, sa Arandavel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinog Drugstore, sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, at kag K&S Pharmacy.
9: RMN Palabra di Honor.
8: Salamat gayad, Rajman na Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay nun.
9: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
8: Sa October 25, mga kasama, may patigayunon kitang blood donation drive upod sa National Commission of Senior Citizen Region 6, ang Red Cross Iloilo, Red Cross Youth, ang RMN kag IFM no in celebration sang Filipino Elderly Week kag Red Cross Youth Month mga kasama no sa SM City ini sa ground floor sa may Government Service Express no dito malapit sa may sa ingod lang sang our home sa SM City mga kasama
9: RMN palabra di honor.
8: Dito ang aton sinipatigayunan nga blood donation drive. Angot sinayari sa linya naton, aran na sa via Zoom. Mga kasama, maging kaupod naton ang aton sininga mga partners, mga kasama, no? Ang Donor Recruitment Officer or Philippine Red Cross Western Visayas Regional Blood Center. Mga kasama, si Miss Lian Juris Prudencia, no? Kaga subong man si Miss Kimberly Suel ang president sang Red Cross Youth Iloilo no ara sila pe sa aton sining Zoom mabati ana nila kita abi check naton hello Miss Kim and Ma'am Lian maayong gabi. Wala sila pe no sige set up ana ibe
9: RMN palabra di honor.
8: Mga estudyante na itong nag-upod karon nga gabi, mga kasama, no? Dali lang, good. I-check natin sila. Mga kasama, no? Good nga maka... kuan kita, maka-start sa itong siling interview. Si kasamang Jusli Lauro, present man, si kas Nicolai Somis, no? May kuan gali, no? Model and triathlete, mga kasamang asawa ni Basti. Kag may bata, silang lalaki, no? Sino to kas sa Nicolai si Yair. So gamay pa bago lang ni kapangasawa si kwan mo si Mayor Basti. Nini Sel Blancada present man Laura Sumagaysay, good evening Karigaba Richard, si Doña Margarita Margie Cobillas, good evening mga kasama no si kasamang Ima Suplente Taasan. Good evening man si Jespal, good evening kas Nicolai Somes no si good evening si Shelet Perez Nabael, Carl Eugene Tabod, good evening Ima Suplente Taasan, Rebecca Baranda present man no si Kas Arnel Sonoy, may dahil nga gabi. Rosie Amaho Manihar, Ninyo Ricabar, good evening. Si Ma'am Ilinita La Pastora, Sonico Vic B. Carmona, kasamang Iban Tinuibo Sudario, Maritalia Michelina, good evening. Josa Bataclet Silo, Dolieta Diego, may dahil nga gabi. Si Daimel, Milani Lagarto Paunon, good evening. Margarito Espijo Maraminto, present man no si kasamang Berna Sochar mga taga RMN na Iloilo Fans Club Singapore chapter good evening no si SB Boy Amantillo no good evening. May video na sila pe makita nilang video ako makita basi hindi ni amoy nila na open ang ilang video kayo ay manta video dere makita ko da nila
9: RMN palabra di honor.
8: So iyon bi ang video no para makita ta sila kay amo na gani ginsom naton para makita di sa aton sining Facebook live
9: RMN palabra di honor.
8: Sige kay para hindi kita magkuano mag delay no si Rosel Gayapa Gubilia present man no si Eunice Kimba good evening Florencia Sokaldito Kalimpay Becca Macaroncio good evening and to all RMN Iloilo watching live through FB good evening Perlina Misahon Lina Posadas may dayad nga gabi excited gid magpamati sa programa thank you gid kas ni si Yuli Haurigi Mijares, no? Kasama ang Stephen Apniga, good evening. Hector Poras, Vimino, good evening. Si Ma'am Ruby Hersabalino, Rodeline Pracambo, Ma'am Tilly Piffer, may diet ging gabi. Hector Poras, Clint Monteprio, good evening. Kas Marjo Humayaw, no? May diet nga gabi. Subong man si... iban pa naton yung mga estudyante nga nag-uupod diri sa aton mga kasama no
13: damo kutang sa mga estudyante na to, no? Si kasamang Bernadette Caba, Romeo Ramos Sousa Senior, Rebecca Arondain, Major Charlie Sustento, Teresita Nabaha, si Don Manuel Ventura Biodo de Melania Trump, no? Sa kay Bonbon Bilhera, may rayad nga gabi, subong man, sa kay Delfo Terrifilling Station, kay Mami Ann W, ka sa Happy Gallery, kag subong man kay Ma'am Raquel Lumawag Labrador sa Labrador Hardware dira sa Barutak Noibo, no? Good evening gid ka Sarnel Sonoy, Brad Pitt Madera Bisto Air, Mayo Katersang Kadado, Mayo Katersang Kadado Cabana, subong man si GMNL Publico, Dalin Hermoino sa Mura Haberli, si kasamang Sami Konbukar dira sa Ruas Palawan, good evening Ma'am Ruby Catalan Pornan, no? Si fire retired fire lieutenant colonel Stephen Hardelesa dira sa Liningwan Cebu na Guimaras kag sa First Gas Fuel Station, no? May dayad nga gabi si Rosemary de Monteverde, Vincent Pisari, si Ma'am Heidi Pasuilo, good evening Sir Cyril Condino Jocarisa, Karigaba Richard Molmoligario, si Inday Merilo Isteliori Patino, may dayad nga gabi Bernadette Labis Pichon, kag subong man ang Pichon Water Refilling Station dira sa Duenas. Good evening.
14: Sa taong na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
13: Sige, ara na sila mga kasama, no? Bayo audio lang si Miss Lian, no? Maayong gabi, Miss Kim and Miss Lian. Unahon natin si Miss Kimberly Suel, no? Ang presidente sang Red Cross Youth Iloilo Chapter. Good evening, Miss Kimberly.
15: Mainog ya bihon, Radyo Man Henry, kag sa aton mga tagapalamati sa mga gabi, maayong gabi sa aton tanan.
13: Oh, kag subong man kay Ma'am Lian Jurisprudensya, no? Ang Donor Recruitment Officer sang Philippine Red Cross Western Visayas Regional Blood Center. Ma'am, maayong gabi and welcome diri sa RMN Iloilo.
15: Hello, hello. Good evening sa aton yung mga tagpalamati.
13: Okay, sige. Una gid sa kay Miss Kim, no? Kamusta nang aton sininga preparasyon, no? Sa patigayunan ng dugo ko para kay Lola Kaglolo upod sa kay Ma'am Rara Ganson sa National Commission of Senior Citizen Region 6 RMN and IFM, no? Sa October 25. Madamo na ba lang ang mga youth member naton sa Red Cross Youth nag-signify sa ilang intention na para mag-donate sa dugo, Ma'am Kimberly?
15: Thank you so much, Gil, Radyo Man Henry. Siguro na before I proceed, siguro sa akin nga, sabat sa imo mamangkot, madamugid nga salamat sa oportunidad na ginhatag para nga mapabalo natin sa aton nga mga tagapalamati kag sa mga kabataan man sa magagapadulong nga activity which is ang dugo ko para kay Lola kag Lolo sining October 25, 2026 SMCT Iloilo, no? Kag ini nga aktibidad ini ka upod sa National Commission on Senior Citizen, no? Upod si Ma'am Rara Ganzon and together with IFM and RMN man at the same time. So susuko mo tong habal ni Radyo Man Henry Kagina. Ini nga activity is in line with the celebration of the Elderly Week 2026 this October. And at the same time, humbagali namon, it is not accidental but intentional. Kung ano, nga sa subong binga October, kami sa Red Cross Youth, we are celebrating the nationwide Red Cross Youth Month celebration. So, naging ano git siya, naging avenue git siya, no, nga hatagan sang bridge ang gap between youth and sa aton mga pinalangga nga senior citizen. So subong halin pa sang September gin share na namon ini nga impormasyon sa amon mga Red Cross Youth Council halin sa probinsya pagkadto sa siyudad sang Iloilo. Gusto ko man itamyawon ang amon nga mga RCY Council halin sa community RCY pagkadto sa school RCYs nga nagapamati man sa subong gabi at the same time. So gani ang main gid namon nga objective sa sininga activity together with the National Commission on Senior Citizen is ma-bridge gid, no, ang gap sa between the youth for today kag sa aton nga mga senior citizen man in order to make a bridge, kumbaga, no, Radyo Man Henry. Hmm. Kumbaga, tamo, sa mga pinalangga, gidya nga senior citizen, no, kumbaga po sa blood donation drive or voluntary blood donation, gusto-gusto, gitani, na makadonar man sang dugo para makabulig. Pero syempre, given nga ang ato ng mga senior citizen, meron man kita, of course, qualification nga kailangan ipaagi para nga makadonar kita sang dugo nga quality man nga ma-provide sa aton nga mga kakinahanglan nun, kumbaga. So, subong, together with RMN, IFM, and at the same time, National Commission on Senior Citizen man, gina-invite or gina-imbitar gid nato, no? Ang tanan, ilabi na gid ang mga kabataan, subong, nga madonate kita sang dugo. Kay sa bala naton, si Philippine Red Cross, no? Isagid sa mga top organization man nga nag-promote sa voluntary blood donation. Sa parte naman niya ni Red Cross Youth, kinasuportahan natin ini para sa Pledge 25 program. Kung sa diin, ang mga dugo nga gina-donate sa aton nga voluntary blood donors, nagkakadto sa mga tao nga kinahanglan man at the same time. So, sining October, gusto natin i-emphasize, no, nga ang blood donation nga ni Ispara, gitini, to honor ang aton ng mga pinalangga, mga lola, kaglolo. Kahit biskan nga ra, qualification, kumbaga nga, hindi ma-meet, biskan gusto-gusto mag-donate ni lolo, kag ni lola, sang dugo, ara, kita nga mga kaapuhan pala, Radyo Man Henry, nga maging bridge para sa mga hando Manila, no, nga mag-donate man sang dugo. Kani, once again, gina-imbitar, gidang tanan, nga updan kita, updan ang aton ng mga katigulangan sa celebration sang Elderly Month, no? 2026 on October 25 sa SM City, Iloilo. In partnership with the RMN, IFM, and National Commission on Senior Citizen, kami nagpreparar man sang mga token of appreciation sa aton nga mga voluntary blood donors, kumbaga. Gani kami sa Red Cross Youth, gina-encourage man ang mga kabataan, naga-edad 18 pataas, nga mag-donate man sa dugo. May ara, man kita siyempre sa mga 16 years old, no? 17, pwede man kita ka-donate sa dugo, basta nga ang qualification naton na-meet lang. Kag meron, gid kita parent consent sa aton ng mga ginikanan. Ang mula gid na ang kinahanglan, kag at the same time, pwede tagid ko yun doon, si mama, si papa, si tito, kag si tita, nga kita kag mag-dunman sa aton nga dugo in or in honor with the celebration of the elderly man kag para sa aton ng mga pinalangga nga lola kag lolo. Gani, ang una siya, no? Gintawag naton siya nga dugo ko para kay lola kag lolo. So, amo na siya ang Radyo Man Henry kag kapay pang mag-ulog na kita tang ning October 25, 2026.
16: Oo. Perti ang energy, no? No wonder nga nangin presidente ikaw sang Red Cross Youth, no? Amo ni nga mga bata kinahanglan sang society nato, no? Nagay kamoy hinampang da sang mga kung ano-ano da sa computer. No? Himo kamo sang mga noble nga mga task parehas ni sa Red Cross Youth or mag-join kamo sa mga clubs or organization nga may mga noble nga mga undertakings. No, balikan ta karon da anong mga responsibilities or mga activities ang Red Cross Youth Miss Kimberly. Kadto ang tanay si Ma'am Lia, no? Ang Donor Recruitment Officer sang Philippine Red Cross Western Visayas Regional Blood Center, no? Ma'am Lia, anong mga dapat obrahon sang mga would-be donors naton para ma-qualify sila, no? Maging successful blood donors sila kay siyempre ginatest man na ang dugo kung bala pwede kay basi lasaw ang dugo or basi may mga masakit dira, no? Anong dapat nga mga preparation nga himuon sa mga gusto mag-donate sang dugo sa dugo ko para kay lola kag lolo sa October 25 sa SM City, Ma'am Lian?
17: Hello, hello, good evening, no? So, kanami, gid sang mga tinaga ang gidbuyan ni Ma'am Kimberly nato, no? So, and thank you, gid, for this chance nga maka-advocate man kami kag maka-promote sang voluntary blood donation, no? Una, gid gina,
15: promote gid namon nga dapat ang mga donors nato hamili gid nila nga buot ang pagdonabo kag wala na may ginaexpectar nga anything in return, no, or kumbaga pagdonate gid ya ang ilang purpose, no. When we say donate is ginhatag, wala mo na ginaexpect nga bawion pa either was or next year kung saan open na kailangan, no. So we aim to promote ya that there should not be any remuneration nga ginatawag sa aton nga mga dollars, no, kag ina-encourage gid naton nga to further involve ang feeling of altruism, no. So sa mga gusto gid mag-donate, kailangan nga dapat nakatulog kita at least 6 to 8 hours of sleep, no, and dapat hydrated at least hydrated naka 8 glasses of water naton kag tapos dapat lang ang aton nga mga donors nang weighing at least 50 kilograms of body weight and up kag wala lang mga ano medications nga ginatumar kag at the same time wala nakainom 12 hours before donating blood and also wala man nakapanigarilyo 2 hours before. And isaman nga ano naton is also to avoid fatty foods. Kailangan si donor nakakaon light meals only, pero hindi lang ang mga fatty foods. Kaya ang mga fatty foods gaupod ni siya sa aton nga dugo, no, nga nagiging fatty or kung damo na gani fat ang content ang aton nga dugo nga nakuha from the donor, it is not good for transfusion kag possible siya it will be put to waste, no, iaboy ta lang siya, so sayang balahaw. So we want man na, ang gikuha naman sa donor is quality kag mapuslan gid kag makabulig gid. And imagine ha, tatlo ka tawo ang pwede mabuligan. And we want to make sure also that the blood we might be getting from the donor is also safe for transfusion transmissible diseases, meaning wala sang sakit nga malaria, syphilis, hepatitis, B and C, and of course HIV. So donors who have high risk activities are being discouraged, no. May mga high risk behaviors hindi lang mag-donate, and at the same time kung balaan mo nga may sakit ikaw sa isa ka mga sakit na naging lawag ko kagina, we refrain lang from donating blood because ang pagdonar sa dugo hindi siya lang ulango, no, either makabulig ka or makahalit ka. So like what I've said earlier, tatlo ang pwede mo mabuligan pero possible tatlo man ang pwede mo mahalitan. That's why we want to make sure that blood is safe. Ang duwa namon ka challenge sigid, no, kailangan damo-damo ang mag-donate. Pero sige na, sigurado man namon that ang dugo nga nakuha namon is also safe. That's why we are strict man sa amon nga pag-screen sang donor because we want nga wala sang pasyente nga matagaan sang sakit paagi sa pag-donar sang dugo. And we want gidyaya nga ang dugo nga makuha naton is really, really could help save the lives of others.
16: Okay. Ang sambal mo to bala kagina ma'am nga wala medication, no? What if kun may mga maintenance sila amo nang gina-refer naton nga medication or pwede ya may mga maintenance?
15: Maintenance like we said ng vitamins, okay lang man niya mag-donate kung may ganda vitamins ka, no. And at the same time, ang aton niya mga may maintenance sa high blood, okay, good, pwede, good. Basta, on that day, sa ilang kapag-donate, wala sila sa, ang ilang BP is on the normal, no? Normal range siya. So, meaning, wala sila na high blood. So, okay lang, basta nag-take sila sa maintenance nila sa high blood, no? Other maintenance might be subjective siya, no? Upon sa screening man sa amon nga medical officer, kag sa amon man nga ano mga nurses and medtechs nga naga-interview, ang ginahangyo ko lang gid, no, for those who are willing to donate, please be honest in answering questions being asked during interview para masigurado neton whether you are qualified or not and that your blood is also safe for donation.
16: Oh, what will happen ma'am kung nagbinutig abi ang donor kiti you know naman kung kisa human as they are iban ginalaga sila mga freebies para maging successful blood donor or mga snacks no ginalaga nila so ay sila nagasugid sang tuod kung kisa nga may aragali sila mga masakit no kay gusto nila maging successful blood donor. So what if what will happen no kung hindi safe ang blood nga na extract naton?
15: May ara kita another line of checking kung ang dugo is safe also kay ginaano taman na siya sa laboratory no gina-check taman ang serology nila. So basta masigurado lang namon nga safe ang dugo for release gina-release gid siya namon na dugo and that we don't want to happen gid jaya na may ma-release kami nga dugo nga may sakit. So amuna nga kung pwede
16: so,
15: pa lang
16: makwan ma'am no ma useless man gyapon to no nangin successful blood donor siya pero ang dugo niya way magyapon mapuslan kay basura man lang to gyapon kay ti delikado man nga i-infuse mo to sa iban nga or sa mga pasyente
15: yes,
16: di ba?
15: Oh
16: okay.
15: Yes sir, pero if the person is in the window period amuna ang medyo delikado kay wala na kami na kabalo kag in control sina.
16: Oh, what so, do you mean na window period, ma'am, ng daw emergency?
15: Window siya, period is the time wherein the from the time nga you get infected and the time nga it is detectable sa test. So amo na nga period would go from 2 weeks to 6 months nga undetectable siya. So that's why nga ina-screen na siya namon nga daan whether may mga risky behavior siya, may mga infections or may mga prior exposure siya. So para masigurado namon nga wala si donor sa window period. So that is why we continuously tell the public that ang pag-donate sa dugo hindi lang siya langulango, hindi lang siya joke-joke or hampang-hampang, but rather we have to take it seriously because it can save lives and it can also harm lives.
16: Okay. Ang parte to bala ma'am sa na-mention nimo nga ang dugo ni why hindi sila dapat mag-expect ginatawagan ning donation kay ginadonate no. Pila ka mga argument ag isa ang ma-encounter sang mga nagapangayo sang dugo. Da sila din nag-donate ko din sang dugo why naman dugo di tapos may mga balairan pa di tapos sa balo nyo nga i-donate ang dugo no. Could you expound on that kag explain ma'am nga ang gina-discourage na to na nga ibaligya nilang ilang dugo and then kung magkuha sila sa dugo sa Red Cross may ginabayaran nga mga processing fee Ma'am Lian.
15: Alright, blood itself is free because it is coming from our voluntary blood donors no. Kag wala ta na siya yun ang term nila nga ginatawag nga ginabakal no. Kay ano na siya ginahatag na that's why donated. So when you say nga pag nagkuha lang kami sang dugo nga may bayad no. So ang bayad or cost recovery ina siya that's what we call blood processing fee. So gina-process naton ang dugo para masigurado nga paghatag sa pasyente safe and quality siya. So may mga ginaagyan ang dugo bag-o na siya i-release. So una syempre may ara kita nga mga screening test man no. Sa screening ta pa lang like aton nga hemoglobin aton nga mga copper sulfate no so pag ang mga other cotons ta tapos ang at the same time ang aton nga extraction no kaya ang dugo ta may blood bag so ang blood bag it has also cost no wala ta man siya nga ginabutang ta lang sa plastic kag patugpa ano lang no kag butangan straw para pasuyop lang no so usually ang blood bag itself it cost at least half sang iyang nga blood processing fee. Also ang aton nga we are using electricity, we are testing the blood, we are processing the blood, separating it into components para ma-divide ta nga tatlo ang pwede maguligan, no, ma-divide ta ang red blood cells, platelet, and plasma, so lain-lain ina nga pasyente ang mahatagan niya. So, The testing itself also may lima kita kasakit, ginabakalta man na ang reagents, plus also ang storage fee, ang storage niya sa dugo to make the blood stay longer, no? Up to 35 days para before, para hindi siya dali-dali mapanos dayon, mahatag ta dayon sa donor upon extraction naton. O upon release, I mean, upon release ang dugo. So, mga sigurado, tanga ang dugo is ma-longer ang shelf life niya. So, amuna tanan, ang gina-cover sa aton nga cost nga, may ginabayaran kita nga blood processing fee. Pero ang dugo itself, wala, gina siya bayad. Kay if it has a cost, of course, it would take millions ang iyang abili para lang kung kung ano. That's why we are promoting voluntary blood donation because halin ina sa person nga nag-donate kahamili niya nga buot without expecting anything in return.
16: Okay, very well said, ma'am, no? With that, thank you gid, ma'am Lian. No? Unahon ko na lang ikaw buhi, kay balikan ko pa si Miss Kimberly sa mga activities kag mga advocacy sang Red Cross Youth, no? With that, Miss Lian Jurisprudencia, Blood Recruitment Officer sang Philippine Red Cross Western Visayas Regional Blood Center. Thank you gid, ma'am, no? Sa imo sining time subong nga gabi diri sa RMN Iloilo, mayong gabi sa imo.
15: Thank you so much.
16: Okay, sige. Thank you, Gid. Si Ma'am Lian Jurisprudencia, no? Ang Donor Recruitment Officer sa Red Cross Iloilo Western Visayas Regional Blood Center. Balikan naton ang Red Cross Youth Iloilo President, no? Gamay lang nga bata, pero to pertikapisan. Kagamon ni nga mga kabataan ang kinahanglan naton mga kasama, no? So damo pa sila mga advocacy. Isa lang ini ang ginopda nila, mga kasama, mga kabataan, mang donar sang dugo. Man pwede ka nakadonar sang dugo bisan minor ikaw, no? 16, 17 years old, basta may parents consent, no? Or may upod kang guardian, and then mayara ikaw sang 45, at least 45 to 50 kilos, no? Pero ano bala ang Red Cross Youth, no? Miss Kimberly, no? Anong mga activities ninyo subong Red Cross Youth Month? Kag kun may mga kabataan nga mag-join abi, no? Ilakip ko na lang ni anong obraho nila kung gusto nila mag-join, no? Ano na, may mga fee pa sila nga bayaran or this is purely voluntary, Miss Kimberly?
15: Madam, again, niwat nga salamat, Radio Man Henry, no, sa opportunity kid nga ini. Once again, amo to ang akon nga ginabakagina, isa sa activity sa subong Red Cross Youth Month in partnership with the National Commission on Senior Citizen, IFM, and RMN, no. Isa lang na siya sa aton mga aktibidades. May ara pagit kita mga activities for RCY Month 2026.

mundo kani ni Radyo Manhandrika Ina, may ara kita membership kumbaga sa mga kabataan na gusto gid mag engage sa community service naton nga ginatawag. May mga Red Cross Youth Council kita nga balaan ko sa subong gapamati man ang akon nga mga Council of Presidents kagang akon nga mga pinalangga na council advisor, no? Duha ini siya ka distinction, Radyo Manhandri. Meron kita nga tawag na School Red Cross Youth Councils. Composed na siya sa private and public schools sa city kag sa probinsya sang Iloilo. Kung sa DN included tira ang aton nga Junior Red Cross Youth Elementary RCYs, may Senior Plus RCY man na Senior High School, may ginatawag man kita nga Senior Red Cross Youth sa High School or sa Junior High, kag may ginatawag man kita nga College Red Cross Youth naman niya sa mga colleges na and state universities, kag syempre lastly may ginatawag man kita ng Community Red Cross Youth. Gani kung may mga interesado nga mga kabataan, agbalan ko may mga ginikanan man nga nag-encourage kumbaga sa aton ng mga kabataan, no, na magpartisipar sa mga amoni nga mga hilikoton, mangita lang kita sa active nga Red Cross Youth Council. Kung sa school o kung sa community, may ara man kita, no, amo lang gid na ang first step naton para ka-interact kita kay Red Cross Youth kag maging kabahin kita sa mga maayo nga buluhaton kag mga gawi nga ga-empower di lang sa kabataan kundi sa aton nga bilogit nga komunidad. Pahalin sa Iloilo, pakadto sa kung diin man nga bilog nga Pilipinas kag kung posible nga sa bilog nga kalibutan. Gani ang mga kabataan kani mo Radyo Man Henry. Ini sila mga volunteer tanan. Ako myself, I am a volunteer at the same time. Kaupo doon ako niya Chapter Youth Council, gusto ko man itamyamon niya na pamatikman subong. Ang mga volunteers ng Red Cross Youth tanan, puro git kabataan na volunteer. Amo na gani, Radyo Man Henry, aside sa eskwelahan nga halin sa Monday baka to sa Friday ang mga activities sa Red Cross Youth makatuon man sa Saturday kag Sunday kay halos tanan puro man mga estudyante. So kabahin man ini siya this October, may ara man ang mga RCY members nga very small and simple gathering kung sa diin dira namon ina hiwat ang mga aktibidades kung maging avenue siya kumbaga. Kahit ito kadamo, may 96 kita ka council, halin sa probinsya, pakadto sa syudad, no? Ito kadamo, it kung yakon isipon, gani ka, hatagit kami chimpo para nga mahatagan man sa pagkilala, kag matamyaw man ang kabakod, kag effort sa katong RCY Council diri sa Iloilo. Gani, sana na siya sa may October 24, before ang aton nga tupo ko para kay Lola, kag kay Nono. So, ina siya, para lang na siya sa mga miyembro sa RCY, para nga pasalamatan ato ng mga RCY councils. Kag, aside dira, Radyo Man Henry, pigusto ko lang man i-emphasize, kag hindi, kung man pwede na ikalimtan, no? Nga sa sining Oktubre ginahiwat man naton mga pinalangga nga tagpalamati ang ginatawag naton nga National Mental Health Awareness Month. Inigit nato na siya pagkalintan kaya ako as a psychology student, no, ina-encourage ko man ang tanan especially ang mga kabataan, mga youth leaders naton both community based and school based nga updan kita this October 18, 2026 sa first mental health awareness sa mental health advocacy summit sa Red Cross Youth Iloilo. Mayra kita tentative venue, posible ni siya ma-islan. Pero for the meantime, mayra kita tentative venue sa Iloilo Provincial Capital sa Casarial, no? Ginainggan niyo git naton ang mga kabataan hindi limited sa Red Cross Youth, kundi para gitin niya sa tanan. Naupdan kita sa pag-commemorate man na sa National Mental Health Awareness Month sa sining, again, October 18. Damo-damo pa nga detalye ang may ara. Pag gina-encourage ko man ang tanan nga mag-visit man sa Red Cross Youth Iloilo chapter page para sa damo pang mga detalye. Ini siya gin-open naman sa kabilugan, hindi lang sa mga Red Cross Youth members, kundi para

0: open new man siya kung diin pwede kita ka diskurso, kabayluhanay isang ideas kung paano ta pala ma-bridge ang gap, no? Kag paano ihan liwat kita nga kabataan maka-uplift sang isa kag isa in mental health aspect. Kaya syempre daan, isa na siya, Daddy Man Henry, ka mga challenges nga ginatubang, hindi lang man sa mga kabataan, kundi pati ang mga pinalangga na ito ng mga ginikanan, mga friends, colleagues, so kung sino man da potential gid nga magka-challenge man in mental health aspect. Gani kina pangabayang tinan ka kina invitar gid ang mga kabataan nga opta naman kami sa sini nga pagkahiwaton nga mental health awareness mental health advocacy summit sa may October 18, 2026 with the tentative venue Pinoy Provincial Capital Pasarian. Pero sa mga updates ka damo-damo pang mga details pwede na siya makita sa Red Cross Youth Iloilo chapter page Daddy Man Henry. Oh. Kag orihi atas na lang gid no mga tun nga mga RCY councils at the same time in line with the memorandum man nga halin sa national headquarters gina-encourage man nga maghiwat sa mga kakalain-lain nga mga activities halin sa environmental, mental health aspect man na siya o kung ano man nga mga activities nga pwede naton i-extend sa aton nga komunidad nga magpartisipar kita kag magwa kita kumbaga sa aton nga mga eskwelahan o kung sa aton na engage kita sa aton nga komunidad kumbaga sa sininga Red Cross Youth Month celebration at the same time Daddy Man Henry. So gani
1: kada mo gali sang inyo sining activity Miss Kimberly no sige i-provide mo kami diri sang mga details so that nga mapa-cover man naton ang inyong mga event kag mahimuan naton sa mga balita para mapahibalo sa aton sining mga pumuluyo no so nami gali kay ikaw isa ka psychology student no so do hindi malayo gali sa pila ka adlaw may ara na ta Rajaman Riz nga kwa no Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa no resource person dere sa RMN Iloilo no so nami man no mental health advocacy summit ninyo and then after sina pagkasunod nga Domingo ang aton sining blood donation drive ang dugo ko para kay lola kag kay lolo no sige ang iban siguro nga mga detalye sina no ibantayan lang sang aton sining mga tagpalamati kay i-share naton diri sa page sang RMN no thank you gid Miss Kimberly no kag good luck sa aton sining event sa October 25
0: Padamo man nga salamat once again Radyo Man Henry kag ginatamyaw nato no ang mga tagpalamati mga Red Cross Youth Councils Red Cross Youth Advisors sa mga of course ako mga pamilya gusto ko man itamyawon si mama ko nga mga utod ko da no sa barangay Tiring Kapatuan I am a native of Kapatuan Iloilo nga gapamati man sila subong Radyo Man Henry
1: kasi ako si Sir Gilbert Council of Gapamati ko no, Sir Gilbert, bago lang siya ka-landing.
0: Kapag-kapto, Iloilo, mag-ula kita siya, halin-halin man sa Manila. So, salamat man, liwat, Radyo Man Henry, sa sining oportunidad na ginhatag man sa RMN.
1: Sige, thank you, Gid. No, kagmaayong gabi.
2: RMN, Palabra, the Honor.
1: There you are, mga kasama, no? Mga upod naton sa patigayunon tang kaginasakdag naton sining blood donation activity sa pagpanguna sa National Commission of Senior Citizen Region 6 with their Regional Director, Ma'am Rara Ganson. Ang dugo ko para kay Lola kag kay Lolo sa October 25 sa SMCT ground floor sa may Government Service Express. Dira sa may kilid sang Our Home, mga kasama. Upod tadi, ang Red Cross Iloilo sa pagpanguna sa chapter administrator no si Mr. Gilbert Valderrama ng halin sa Manila subong may conference nga ginatinan bago lang siya kalanding kapamati siya good evening gid Sir Gilbert no kag subong man ang Red Cross youth mga kasama no sa ila president si Miss Kimberly Suwell no kag syempre aton sining FM station ang IFM kag ang RMN upod gid kag nagasakdag no sa sining aktibidad mga kasama
2: RMN Palabra di Honor.
1: Sa mga gusto mag-donar sang dugo, no? Bantayan lang ninyo yung mga posting naton dire mga kasama, pero ti amo to hambal ni Ma'am Lian na jurisprudensya, no, ang donor recruitment officer sang Red Cross Iloilo nga ti dapat may enough kita nga tulog, no? Wala kita sa mga maintenance nga ginatumar, no? Pero kung mga vitamins da, mga parte man lang sa blood pressure ang ginamaintain naton, okay lang na, no? Hindi magpanigarilyo, hindi mag-inom sa makahulubog nga ilim nun, no? At least 50 kilos, 45 kilos ang kabugaton mga kasama, no? Wala sang mga tato, I guess daw at least 1 year or 2 years, no? Wala naka-travel abroad sa mga lugar nga mayara sang prevalence ang mga masakit like mga malaria,
2: RML, Palabra di Honor,
1: COVID, mga kung ano pa da nga mga epidemya mga kasama.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Dugo ko para kay Lola kag kay Lolo, October 25 mga kasama. Kag syempre pagka last Friday of the month, ang ato naman nga ikaw ang blood type ko. Sang RMN kag Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Ramon Tabiana mga kasama.
2: Palabra di Honor.
1: May natuktok ka na naman ang aton tuktok-tok team. Radyo man na tupe. Standby mga kasama. Ginadulong anay kagina Buylogan. Idigabahin sa aton nga palatuntunan sang Megaman Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, gragabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nagaserbi man ang Megaman Herbal Capsule nga protection sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan na makuha parehas ang prostate problems, wala na nagapamalo or nagatongkaro ng hingariban kung maglabing-labing kay misis, maislan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solved ang problema mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi mohoyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tongkat, ali, maka, gagso, palmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Sige, pagbaliktang aton nga tok-tok-tok radyoman na tupe, or nakasambay na, okay na subong, or makomersyal ta na.
2: RML, Palabra di Honor.
1: At sige, ari na gid, daw hindi na gid mapunggan, may natuktok ka na.
3: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa tok-tok-tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
1: Radyo Man John Mark.
4: Radyo Man Hendre, na may gabi, kasi tarang tanan nga nagamalito, nagapamati sa Palabra di Honor. Dari kita subong sa may leaders ko, village, no, sa lapas sa Radyo Man Hendre, konsiden na dakpan na to, no, nga nagamonitor. Sa RMN Iloilo, si Sir Virgie, ano ganito to?
5: Hinarios,
4: no? Nagahilay-hilay sa siya nga sopa. Kag ang radyo ya, sige, wakal.
1: Virgie, Linarios?
5: Hinarios, sir. Hinarios.
1: Hinarios. No. Letter J or H?
5: H, no? Honey.
1: Hinarios. Okay.
5: Ang Vinje, Victor.
1: Vinje Hinarios, okay.
5: Pila ganun yung data to? 43? 45 na, 45.
1: Wow, gilay-hilay. Das pari Vinje, samtang enjoy. Laban-laban, mag-donar gini sa dugo niya?
5: Mag-donar ka dugo? Gusto mo mag-donar dugo?
6: Ay, may glad si sir.
5: Ah, may glad.
1: Ati, birahi kaon, baboy. Birahi kaon, baboy. Da joke lang. Ati ko na eh, no? Magpakonsulta na kag mag-maintenance para magnubo ang high blood.
5: Magkakao nga guru, pirmi tulan nga litson. Wala man.
6: Litson, sir.
5: Amo nang maka-high blood mo. Nadala lang, painayan ta na yung radio ni Sir Andre. Bindu. Okay, no? Tiyan mo na, no? Radyo Manindre, no? Congratulations kay Sir Benji, no? Kay siya at subong nga ito natuktukan, no?
4: kaga nakadaog sa isa kabilog nga litson manok kag 1.5 litro nga soft drink. Ang imo nga pagpasalamat ta Sir NJ, Binje kag pagpangandaman sa iban nya magpamati man sa remenda.
6: Ginagda ko man sa iban nya magpamati sa remen kag sa IPM. Kag madamo ni salamat kay Sir NJ, Sir. Thank you, sir. Timing ni panyapon.
1: Thank you, manda. Basta nagapamati sa RMN, kagpatunuga lang pirming radyo. Dati kundi matunog ang radyo mo. Why na gintoktok ay why na nipirtahan? Gali kaya ara sa guwag ilay-hilay mo, no?
6: Ito, Rido. Why yung siktar yan? Salamat mo, sir.
1: Sige. Thank you, gina, sir. No? Kag padayo lang sa pagsuporta da sa RMN, no? Good evening sa inyo, da.
6: Thank you, sir. Sa RMN.
1: Right, no? Grabing lanog sa nga radyo niya, Rajman John Mark.
4: Oo, tunog, no? Didusin yung speaker mo.
1: daw mini sound?
4: Hindi, ah. Do radyo nga, kana, Radyo Manidre. Galing itunog yung maning mga mga radyo, Radyo Manidre, mang speaker. Yung do, pan, tunog. So, muna, no? Congratulations sa liwat, ah, kay Sir Binje. Kag sa iban nga kabaranggayan, no? Sa ato niya mga kuturan, dira, nga nag-monitor, no? Patunog lang ang radyo. Kagitutok lang ha, sa DYRI-RM Nililo, City 4 ha. Kilohertz sa lilisuan sa inyong mga radyo, kay basika mo naman ang matuktokan. Kag makadaog sa isang kabilong litson manok, kag 1.5 litro nga soft drink. Tuk-tuk-tuk, litson manok, dakot ka, promo! Kasama mo sa DYRI-RM Nililo, Radyo Manjar, makalumbro, tata-RM!
3: Dayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
1: Congratulations gid sa aton sini listeners, so si Binje mga kasama nga natuktukan nga nagapamati sa RMN. Gani ka mo dira no, patunog lang inyo sini nga radyo kay nagaluyong ang aton sini nga Tok Tok Tok team. Agod nga kamo ang pasalamatan sa inyo pagsuporta sa RMN. Sa mga solid naton nga mga listeners sa RMN nga wala patay-patay ang radyo. Halin sa aga hasta maggabi nga pamati sa RMN. Amo lang aton ginapangita mga kasama, amo ining kabahin sa amon nga pag-appreciate sang inyo sini nga suporta. Isa ka litson manok kag 1.5 liter nga soft drink mga kasama, pang pamahaw, panyaga or pang sudan sa panyapon.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Gindulong kaginboy lugahan din kabahin sa atong apala tuntunan mga kasama sang non-serbal capsule. May 13 ka vitamina kag 11 ka mineral mga kasama. Tandaan ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani halungan tagi na aton nga kaugalingon kag para hindi magbarang atong kaugatan. Nga mo naman ang ginahalinan nga nagataas sa atong adugo kon blood pressure, nagasuprer kita sang mild stroke, naganubong aton immune system, nga nagaresulta naman sa nagkalain-lain nga mga balatian. Maginom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule. Kagsubong man, Nan's Corn Coffee. Mga kasama, umpisa yung imo sining adlaw pagi sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga binipisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nan's Corn Coffee, nag-boost ang aton immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sang resistensya, nag-detoxify sang lawas, nag-alibiyet sang margin kagsakit sa ulo. Nan's Corn Coffee, kag Nan's Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
2: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
1: Sa October 25 man, kadungan sa aton sining dugo ko para kay Lola kag Lolo Blood Donation Drive, ang Onyok Fishing Supply Accessories and United Architect of the Philippines sa Mili Chapter Iloilo, may patigayunon man nga fishing tournament sa Iloilo River. Kag sa October 8, mayara sila patigayunon nga fingerlings dispersal mga kasama, no? Ma-release sila sa mga fingerlings alas 6 ng aga diri sa may Iloilo River, no? Inspired din sa aton nga fishing tournament mga kasama sang RMN kag upod to kay Councilor Malabor Nagligad, no? Nga August, no? Nagligad nga August mga kasama. So ang United Architect of the Philippines sa Mili Chapter Iloilo na-inspire mga kasama. So, ma-release man sila sang Fingerlings dira sa Iloilo River, kag maga pamunit. Bauti, congratulations and good luck, no? Onyok Fishing Accessories and United Architect of the Philippine Samili Chapter.
2: RML, Palabra de Honor.
1: Siyempre, pagi sa pagpatigayon man sa aton partner, no? Sa aton sining Chief Judge, si Pari Maing Alba. Si Ma'am Nat Sornadal Gali, no? Nagapamati man, good evening.
2: RML, Palabra de Honor.
1: Pag balikta, try natin kung available pa si Rajaman Joel. Parte ito sa mga bubon. Kag position paper ni Vice Mayor Labla Baron Dahulaton ni Majority Leader Councilor Rex Sarabia. Angot ini mga kasama sa mga ordinansa niya. Kag ining kung bala pwede maka-utor o kung hindi, ang Vice Mayor.
2: RML, Palabra de Honor.
1: 58 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 or alas 8 sang gabi.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, lalakas.
9: At gaganda ka pa.
11: TTX 500.
12: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos ka on 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500!
13: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
14: Charm! Fabcon! Pangong kumakablum! Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm!
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumakablum sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang mahig kong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Graduating from EQ dry-taped diapers, Aya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
3: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
9: Ikinan, nagigimaras, 62. In-hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
7: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Sample Plus Cold.
11: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
10: Sample Plus Cold.
12: Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
12: Pinahusa.
10: Sample Plus Cold.
12: Sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise, ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
10: Yung may D3.
14: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time. 24 minutos sa kaligad sa Tacna, sining alas 9. Or 24 sa lagalit. Kalagali ning orasan to ay panigili man just tapi, no? 3 minutos na kaligad sa tak ng alas 9 sang gabi.
15: RNN, palabra di honor.
14: Ang Nick's Chicken in Asal, Seafoods, and Lapas sa Batsoy, soon to open, dira sa Rumbang Pututan, no? Open 24 hours, bo, grabe, no? Dira sa Rumbang Pututan, amo nang lapit na sa maang provincial hospital ta, di ba? Rumbang na da, no? So dira dampi mga kasama, no? So mga pasyente da, mga folks da sa mga pasyente sa provincial hospital ti wai gid problema kalanaan na. May ara na sa manamin nga kalanaan, no? Next Chicken and Salt Seafoods and Lapas Batsoy magabukas na sining Oktubre 24 hours dira sa Rumbang Pututan, no? Ina kay Parinik Piñasales ang mainabyanon, mabinuligon, matinatapon nga boss.
15: RNN, palabra di honor.
14: Mahapos palapitan.
15: RNN, palabra di honor.
14: Kung kapilang imo kinahanglan.
15: RNN, palabra di honor.
14: Sige, okay na si Radyo Man Joel. Nakasanbay si Radyo Man Joel. Balikan ta mga kasama, ining report party sa mga bubon balang ini, no? Kay isa ini ka dugay na ni actually ang problema diri sa aton sa may siyudad sang Iloilo ang sagob diri sa aton bubon kay problema tang water district ta mahinang tubig. Tikon ikaw pumuloyo mano kabe matangla ka to sa gripo tong hangin malang ang gagwa o hindi gani kun aga malang gagwa pagkagabi ay natim ano kapag kahapon. Mano ka pagkagabi, anong gamiton mga tubig sa balay mo? Alang-alang nga madigamo ka nga hangin lang ang ikilis mo sa bugas mo?
15: Di
14: siyempre, grabe ang water extraction diri sa ato, no? below sea level pa kada ng aton nga city proper day, ti. May extra ka pa sa tubig, ti. Ang tubig, gabulig na, hakwat man sang duta, mga kasama mo. Gatungtong man ang duta sa tubig mo, ti. Karong kunway tubig na natungtungan ang duta, matipag na. No, amo na, may mga sinkhole blank, no? Ti, mga kasama, amo na nga problema, nga gina dapat pasaran sang ordinansa no sang aton sining mga opisyal.
5: RML Palabra di Honor.
14: Choreographer sa dinagyang 2027 hatagan sang freehand sa ila sining konsepto kag performance no pero kadalag koon sang props gin limit na sang organizer. Uy. Kasi mareklamo ning iban nga daw hindi na sila makadiskarte. Check naton ang report ni Rajuman Joel Franco.
5: DYRI Rajuman Report.
12: Ginatagana sang freehand sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang mga choreographers no nga magdihon sang ila sining konsepto sang ila sining performance no. So sa kay Mr. Robert Alorno ang chairman sang Iloilo at ako sa Iloilo dinagiang Ati Tribes competition nga hindi na ni mangin ano hindi na ni pareho sang una bala nga may mga specific nga mga iga perform no ang mga tribo rather ginatagaan sila sang freedom no sang Iloilo Festival sa Foundation Incorporated nga maka-create no sang ila sining i-perform sa tion sang highlight no sa January 24 2027 so no sa kay Mr. Alor ang purpose ni Regiment Henry nga matagaan no sang kahilwayan ang mga tribo nga magano nga mag-create sang ila sining mangin konsepto no provided no nga ang aton sining ano ang aton sining mga performances no na angkor gihapon sa tema no may ara incorporate nilang tema kasanag ni Señor Santo Niño padulong sa buwas damlag sa Mailongo nga muning tema sang celebration sang ginagyang 2027. On the other hand sa props no mas manubo no mas gamay ang mga props subong bangod man na ma-focus sila sa choreography. Pero hindi madula ang mga props, hindi madula ang mga risers. May aras sa gihapon, pero limitahan lang ang mga sizes na hindi man lang maglipod sa mga nagatanaw, no? Especially sa mga stages. Kaya isang naligad, Regiment Henry.
14: Dodogay na well nga ginakomentaran nga dapat ang performance daw arena type lang, wala sang atubang sa likod. Pero ti, ang gakatabo, gid, bangod sa mga props, may atub hindi na arena type no ay nagalibot ang performance nga kun sa likod kaya balado galantaw ka man sa atubang balawel no tigig ka palibot ang tao mo tiga katabo subong yang sa likod ah mga bule na lang to sang warrior sila makita
12: tigali kay si ang ano abi ang aton nga mga judging areas Regiment Henry ang stage ga ano mo hindi siya arena type mo kwan siya no stage type git siya no ano pa do wala gito na materialize no, actually sa na previously na try nila na inang 360 degrees no but tamalon all around pero pag next year do wala gid nila to ma sustain no ang kanyang performance because mismo mga tribo na naghambala do kabudlay nila ini realize Regiment Henry
14: okay, okay lang na sa freedom kay ang dito sa likod niya suba although may mga tao man tayo, no pero sa iba nga mga judging area ang tao gapalibot abi mo no
12: yes yes so sa iba nga judging areas si sa mga ang mga audience no aara nagalantaw
14: so sa likod ka amo nang makita mo props eh
12: yes yeah, so tiyamba si ambal ni Robert Alor
14: surprise bala well daw madula na kay tibalan mo na nga ga preparar na to sila sa likod kita
12: correct ko oo ambal ni Robert Alor may gamay nga no mas malipot no mas manubo ang mga props subong naligad ra jud man maximum of ra 10 meters mo collapsible siya. So we don't know kung up to how much no ang ginabuhin nila pero nakita ko na abing bisan mismo ang maeskulahan ang production staff nagamuno na simpre ti ang ini mga principal hindi man sila magpapierde sa props ng iban mo isusubran nila kung nolin sa isang props ng iban ng mga eskulahan nga gamay ang ila sing sponsors nagakautangan sila Regiment Henry no sa nga matapos kung nandilagang festival may utang pa sila na gingaso nila sa pag himo sang ila sininga prap. Sabi bala ari bala pamatay naton nagpahayag ni Mr. Robert Alor.
16: Pwedeng open siya, no? Open siya kasama ano lang siya sa team sa atong sa Tuninyo, no? So, actually, kabudlay, no? Kay sila mismo nag-taguay, no? Ako makita ka na to, may mga post sila nga kung isa, may mga iba nga nagkakatod sa tribes nila, nga to join, pero at the same time, makakulit sa iba, no? Mga tribes naman. So, ako na lang subong careful din sila nga mag-take in sa mga dancers, no? Nga mag-join sa ilang nga group mismo, kaya ba sila mag-link ang ilang mga concept. Kung kabudlay, sa kakadlo ka na iba, no? Kaya di siyempre sila mismo, kataguay man na, no? So, ako na ba natin natin? Kanaminin. We're looking forward, no, for that 2027 nga something, no, nga ang mga choreographers mismo makapanumdum na ngayon pag-ihatay sa ila whatever nga anong ihimoon nila. But at the same time, mabala na sa iba nga mga tribo kung anong ilayang concept or something mo sila. So subong isa, again, no, ginahatagan natin sa freehand ang mga choreographers nga magpanumdum din sa ila nga ipagbaon, no, para sa 2027 dinagya.
17: Nasa rin ang cambio nila sa atong kapalisi sa amuning sistema sa performance team. From the team performance and dapat sa team, ang ginbago ang system na ginagansan sa freehand sa pag-design sa ilang performance.
16: We have Miss Annie, no, dividend ka siya, no, subong parang ati sa nag-hansin na siya. Pero it is, okay man, no? Okay, ipag-meeting natin. Okay man siya ilatan ng tanay nga mo sila siya. So, again, hindi na ito pag-element lang, no? Nga ihatan na ito ng panibo natin sa choreographer. But for them to explore and something nga makapanunggit, no? Tignan sila eh. We know, ang ato yung mga choreographers, so we're very thankful, no? Nga nakita na nato. Kung tingin man sila kapag ito mga festivals all over the Philippines. They all started today sa Dinagyam, no? And nakita na nato ang concept nga kung paano sila nag-anabay. So kung ilimit natin, siguro hindi natin sila makita na nga ginakuha man sa iba niyong mga festivals para nga mag-attend sa service nila. So again, ipapractice natin na muna. And it can encourage, no, new aspiring choreographers na magpanumduman. In, sa subong may mga choreographers kita nga nag-top nga before mga lead dancers na sila, no? Mga kung ano lang. Pero subong mga choreographers na kag-nigataog na, no? So nagka-compete na din. So, muna nga open ang ating mga concept na ginatay sa ila. Principal sa mga tribe managers nga, nagkakagastuhan sila sa dako. Every tapos ang dinagyang, gahamba sila katapos ang utang. So, I mean, pala na ito very competitive ang mga tribe managers. So, hindi mo na sila mag-settle for less. Nga, mo sila natin, basta-basta na lang. Pero,

0: kasi isa ka event man or si isa ka competing tribes na pagkatapos may utang pagyabol. So nagpanugdog kita no nga with the help of Miss Annie Divina Gracia no nga ato may nga upod nga maghatag sa guidelines and ang guidelines is very very manageable nga may props, may risers pero limited na siya. Hindi mo na ginakadako kay para at least maintindihan sa tribe managers at the same time sa mga artistic team nung amulanin ang agad ng hampangan and focus din kita subong sa choreography sa dances. Ikuntaman naman kadalago sa mga props na kita natin na ang mga spectators sa gilid hindi nakakita na budayan. No, so amula nga natagal natin sa better view no ang atin yung mga tumalan o kag mga nagabayad no ang less of complain nga at the same time amuna bala nga maka-enjoy kaya po sa spectacle nga may wow nga subong free ano na eh free interpretation ang sa choreography no sa mga choreographers wala hindi na pag-limit so subong ka pinanungdong na sila actually ang katagoy na sa some concept para at least ko anong manangilang ang mga gimmick at ipagawa so subong nahatag na sila ang guidelines nasdudyuhan na nila and ari ka rin ng mga tribe managers nakamit na sila.
1: Radyo Pan Henry, ang participating tribe polo inisya pero may isa diri ka ng competing amuniya sa Binarayan Festival no na maparada lang sila ka ma-perform no of course ginahulat nila gina-anticipate gid sa kanan mo ang pagbalik sa tribo Bulabola sa Iloilo National High School no
2: may pero bagay man mga tribo kuan galing Radyo Pan Jewel ang mga nagpasikat gid sina sa una day sino gani Mr. Edwin Duero no.
1: Oo, wala na.
2: No? Mga bago na.
1: Pinamangkodo ka ni Kaina. Pinamangkodo ka ina si, ano, si Ma'am Day, si Sargado. Sargado to. Ambal ko, Ma'am T, how does it feel na ang mga dancer yung sanguna, kontra nyo na nga choreographer? Balo ko sa ila, wala.
2: Dira nagharalin man sa ila na. No?
1: Oo, dira man nagharalin sa ila. Ti, silingya ti, normal man lang na, kag ti, ang Iloilo National High School, the training ground sila, you know. So we welcome dira kagti ang bagay nila sa amon siya ma start kami from scratch kasi wala kami dancer wala kami drums wala kami costume etc siya ma start kami from the scratch no kagti nag audition man gani ko no sila Radyo Pan Henry is a challenge for them nati ang maenkwentro nila amuman ang ila sini mga dancers ang una like Mr. Romer Flohen no pero ang ibang pa dang mga choreographer man di ko na ma-mention pero almost all choreographers subong sang naglain yung mga tribo do halo
2: sa Salugnon sa may do dira ang naghalin man no
1: naghalin da sa may tribo Bulabula no
2: ang sa unang panahon niya na well daw si ang principal Santos si Ma'am Risa Magin pa no
1: Risa Magin no Risa Magin
2: galing daw nang, si Ma'am Risa daw patay na subong no
1: wala lang ko idea o wala mo
2: oh, patay, no, patay na si Ma'am Risa ba tama no basta may nag-akuan na si Ma'am Risa, no? Do nag-taliwan na to na...
1: Nag-anilaw na siya, actually, Radyo Pan Henry. Mga sargado na mo, ang iyang family.
2: Do, pretty ka isrita to?
1: Oo, gamay na to ng babae, pero pretty to.
2: Oo, naka-obra ko to siya na isa music festival. Gina, pati awarding niya. Sili, hindi, tis, ikwantangin na iya, madry run, gigita da. O, sili, sino to ang makuan? O, siya, gwa na! Amo yun na yung iyang usual nga style. No wonder ang Bulabula sa to. Tama ka disiplinado well, no?
1: Yes, yes. Oo, halos hakot award sa nguna, Radyo Pan Henry, no? Of course, may bago nga tribo. Ang tribo Hugyaw, amun siya sa iya sa Iloilo River Plains subdivision dira sa Maylanit. Ang tribo Ilonganon, di of
2: dito
1: course, no?
2: Dito elementary school malang da well. May national high school sila.
1: Integrated school na siya, Radyo Pan Henry.
2: Ati may mga senior high school sila. So pwede na. Ano? Ang bintaha balan sa mga eskwelahan kay damo sila mga warriors dancers nga makuha, no? Hindi sila mapadlayan sa practice kay ang mga kabataan pwede nila na ma-credit ya sa ilang PE, no?
1: Oo, kag maang disiplina gid Radyo Pan Henry may control ka sa ila. Kumbaga may command ka sa ila Radyo Pan Henry.
2: So mo na nga may mga edge gid ni ang mga schools, mga national high schools mag compose ng isa sinika tribe, no.
1: Tribo Pagiday, of course, ang Lapas National High School, ang tribo Panay sa Fort San Pedro National High School, ang tribo Salugnon, no, amon defending champion, no, ang Haro National High School. Tribo Silak ang sa Iloilo City National High School, doon mamura dyan mo rin yung tribo Silak, kapila man yung mag-challenge sa una sa tribo

0: pula-pula, pero wala gini sila kagi champion, no? Kay Premier nga champion, after sa bula-bula, nagbulos champion ng Tibo Pakidae, ng Ilongano, ng Salugno, no? And then may ang solo nga barangay based tribe nga magpasa ako pa mo ang tribo ang taga barangay Barrio Obrero no ni Kapitan James Kunlo and tribo Vilihanon gabalik man ni kaya mo ni siya ang Ramon Abansenya National High School and lima na kita ka judging areas Regiment Henry Iloilo Freedom Grandstand Iloilo Provincial Capital Quezon Ledesma Mabini De Leon Streets no ang Mabini De Leon Streets dira na sa may ano dira na sa may
1: Mabini Iloilo, De Leon ati sa Iloilo, may kone, corner sa
0: supermarket supermarket
1: oh supermarket kag Robinson's eh no
0: oh kay ano ang purpose kuno sina Arjun Henry na tagaan sang ano ah tagaan sang mas luga nga lugar kag ti part man sang promotion sa mga gina sa mga emerging
1: na
0: mga
1: district. Na da, daw lapad-lapad nagawa da kay waay na may nagaparking nga dalan so ang sa tubang da sa terminal market sa SM daw medyo naglapad-lapad well ang Mabini Street da no
0: malapad na no oh. Ang tapos ang ketatlo amoning sa may Isnart no Isnart area diri na ni Dampi sa Isnart extension radyo man na Henry no
1: at dira sa may kwan sa may atubang sang Central Market
0: do dira malapit no dira malapit ng area kay di baling sa una ano man dai judging area man da radyo man Henry no
1: so di dira ginada sa una amo ginang judging area no pag halin sa judging area number 2 sa may Capitol malakad sila sa General Luna liko sila sa so una do may Quezon Powell no Quezon Ledesma no
0: Quezon si may oh ara subong may Quezon Ledesma subong
1: Quezon Ledesma
0: sa may ano sa may idalom sang IFM sang una no sang government sang una sang
1: dira sa may MGM MGM
0: oh MGM
1: no?
0: Building no
1: so, tapos malakat sila magwa sila diguro sa Ledesma malusot sa Mabini
0: na, actually hambal ni ano hambal ni Mr. Robert Alor gin consult gid ni ang tanan ang production staff no sa mga participating tribes kag amo ni ang ginpili nila nga mga areas nga butang balon convenient sa ila nga magkadto o magano magtravel dala sang ila sini nga mga props kiti maitulod gana nga mga props sa Jimon Henry mo so para sa ila convenient kuno kun amo ni ang mga location
1: no malapad-lapad gawa ang dalan no malapad-lapad ang dalan no so tapos paglabot nila di sa De Leon Mabini magwa naman sila sa De Leon pakadto sa Isnartwell.
0: Yes, Regiment Henry.
1: So Central Market na dayon and then balik naman sila sa may Freedom Grandstand, Marisal sila to, Ortiz no, lusot sa may Freedom Grandstand. No kay ti makuha ng Yapon eh, carousel.
0: Carousel type na kita Regiment Henry, not like na ligat tong parade type no. So carousel type na kita.
1: Dugay na yang so, parade while... type.
0: While kon mag parade type ka polo ka tribo no rasen matapos sa Regiment Henry
1: hulaton
0: no?
1: Mo yang given, kwan hulaton mo ikapulo alay sa carousel nga dungan sila perform ang lima ka tribo
0: dungan oh tapos ang isa ka ano isa ka area tapos naman tanan dulunga na no
1: sa ilo lang
0: pagumpisa no? Kapag tapos pero ang central ano kumbaga ang nerve center gid sa performance among Iloilo Freedom Grandstand kay dira hiwaton ang opening program no kagdira ang go signal sa pagsugod sa performances. But ang balong Regiment Henry, ang kanan nga mga judging areas, may alagi sila sa feel na makakita sila sa first performance sa isa ka tribo. Because sa isa ka judging area, may maumpisa ka tribo nga mag-perform sa ila. No? So, amoy na, no? 2 million pesos ang igahatag ng subsidy sa siyudad sa Iloilo sa tagsak competing tribes. Hopefully ko maka-raise ang 40 million ang Iloilo Festival Foundation Incorporated para sa sining kahiwatan no premyo nila 1 million, 1.5 million and so on no amo nang premyo nila plus may mga cash prizes man sa mga special award na ihatag ang Iloilo Festival Foundation Incorporated wala lang ni nagkatapos Regiment Henry sa performance sa mga tribo kay prior sina may ara makita sa mga religious activity no may ara sa 22 sa Friday may ara sa funeral procession sa hapon pagka gabi may ara sa lights illumination wala ni siyang performance. This is all parade, pero lighting ni siya dira sa may atria, malabay sa diversion pa kadto sa may festive mall, no? Amo na ang ila siniman nga rota. Ang sa hapon, after sa performance ang tribo, sa hapon, tagaan ang publiko nga mag-participate sa Salsal sa Kalye upod sa mga barangay-based tribes nga mga libot sa tagsaka mga dalan. Ibalik no to ang sang una, bala, sang amon siyempo, sang una, Rajon Henry, 90s, nakakatilaw pa kita sang una, merrymaking, na paghapon nala.
1: Masadya to, Yawel. Sang mga high school ko sina, mga classmates ko dito ya sa Banwa sa una, gapasyudad. Dari sila sa dya to ya magpuan na. Pag ginagyang sila, bisan sinulay niya, pwede ka to ya ka-appear kag kaupod sa out.
0: Oo, snake dance na Radyo Man Henry, no?
1: Tapos may mga tribo-tribo, manya nga masilinga, kamuabi, taga-kalinog, kamuya mga taga-kalinog no niya. Well, siya, tribo, kalinog niya, ururupod ka muna, sinadya da yang, may cordon, kamuya nga kamulanda, no?
0: So, samtang nagabakwa na nagatukar ang mga drummers sa mga tribo, no, nga nagalibot. Isubong kayo, siyempre, makapoy man sa performing tribes, no? May ara kita sa barangay-based tribes na magalibot kung hapon, no, para sa sadsad sa kalirial naton, no, part ina gihapon sa ginayong festival. Pero, hindi pa kalipatan sa ato sa makuturan niyang sadsad sa simbahan naton sa Sabado sang hapon, no, inaya para sa mga devotee ni Sir Santo Niño na panaad nila nga sa tagsaka nagyang, no, nag-join sila sa sadsad sa may San Sebastian Parish, no, sa atubang sang Plaza Libertad. Hindi magiging final, no, ang kanilang mga activities kay early pa, pero ang sigurado lang sinira Jaman Henry na by October 24 alas 6 ng gabi may ara kita sa countdown to 100 days to Dinagyang Festival, no. Maka-countdown kita dira sa may SM City sa October 24 sa gabi. Ang aton opening salvo, ang aton huling pamukaw will be December 16. Dungan ina siya, dungan ina sa aton nga Misa de Gallo, Radyo Henry, dira sa may Iloilo Freedom Grandstand. Ang aton opening salvo Dinagyang, sa Dinagyang is January 8, no, 2027, no. Wala pa ta kabalo kung ano yang schedule sa opening salvo sang ano sang opening salvo man niya ang sinadya sa kabanuhan ano ng kabahin gihapon, no, gilawyatan sang Iloilo provincial capital. So muna ang mga pagbago na gi-introduce, no. Balik kita sa naanda naton, balik kita sa Kalirial kay kagbalik kita sa lima ka mga judging areas para sa Dinagyang Festival 2027. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Salamat, Jed. Radyo Man, Joel Franco, no? So, magabalik sa usual, no? Amo man ang nagkatabo in the past, mga kasama, may mga gamay nga turo testing, and then pagka next year, parang nga daw maging exciting mga kasama, no? So, lima ka judging area na naman ini, kagdira lang tanan sa City Proper! Actually, sa una, mga 10 years ago, mga kasama, 12 years ago, 15 years ago, ang City Proper, iya, mga dira lang ginana ang puno, no? Hasta dira sa Capitol, dira lang na iya mga Ledesma, Baleria ang puno, no? Ang mga Quezon, kag Mabinin, actually na libre na na sa una, iya mga kasama, no? Dira na hasta ang mga salakyan, dira sa mga mulo, Mandurriao. Dira iya ang mga Mandurriao di sa una, di diversion, why? Ini mga event, subong iya, dubilog na nga syudad, puno, nagidiya sa okasyon, mga kasama.
2: RMN Palabra de Honor.
1: Kindolong kagin po ilugan, irigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso aran na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, op di pagid pagpangapi pagkaaga sang kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, may collagen, may mangustin, may balungay, may kresinya, kambugya, may ginseng kag iban pagid. Ini nga mga ingrediente nagapahubin, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparilak sa una-una, kag nagaparuta isang pulaw. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Kapihin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika sa mga kabanuhanan, kag diri sa syudad sang Iloilo, sa Merrymart Mall, sa Shop at Samara, sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. 28 minuto sa kaligad sa Takna, alas 9 sa gabi. Utang na naman ang aton panamyaw mga kasama. Sa field, upod ta, Rajaman Plo Consumo Navarrete, Rajaman Lynette Fernandez Yulatriz, sa New Center, Rajaman Rizzi Daniel Subordon. Sa technical side, sa transmitter, Rajaman Joe Valdavid. Diri naman sa studio, Rajaman Christopher Mondihan. Ako naman ay inyong sinialaga na imo anchorman kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajaman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
5: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
4: So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo.
5: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing katimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
7: DTX 500!
6: Masalikan!
7: DTX 500!
8: Megaman Herbal Capsule!
9: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
8: Megaman Herbal Capsule!
9: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: Pabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: O galing si Ariel, nagtanto si Ray, kaysa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Pabakal sa mga butika.
10: Santon Plus Gold.
16: Ako galing si Maya. May sis ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold.
14: Sa mga butika.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
19: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
17: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Santhon Plus Gold.
20: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santhon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
10: Santhon Plus Gold. Kal sa mga butika. DTX 500.
21: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Kina nalang subong imo sugar?
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
12: DTX 500. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 gamay Physio.
14: Ang Physio
12: gamay D3.
14: D3 Bio.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
12: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Asalika
12: epektibo.
10: DTX 500.
14: Santhon Plus Gold.
25: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santhon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
10: Santhon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3
14: yung may Physio.
12: Ang Physio
14: yung may D3.
12: D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
8: Megaman Herbal Capsule.
9: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
8: Megaman Herbal Capsule.
9: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
8: Megaman.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Santhon Plus Gold.
27: Ako si Vibot. Ako gidang pagniwang ko bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santhon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gidang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
10: Santhon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Nerelito, Dayon, Senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asporsyon. Nang kisipot na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Kato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Piman, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yamil Katuyan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon din ang kailan. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kalawasan permi ang unahon.
23: Nons Liniment Oil.
28: Kaspa?
23: Wala problema.
28: Nons Liniment Oil Partner.
23: May salisilik.

0: kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
2: Kung si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining aton nga Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacy kay gining aton nga flagship product nga aton gid gina kampanya for more than a decade na ining Life Extension Vitamin D3. So sa aton nga mga listeners nga nagapamati, basi may mga pamangkot kamo regarding sa aton topiko ining chronic pain syndrome, ang text line naton is 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Kaupod ta, of course, ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa.
7: Sige dyan, thank you gid sa pag-welcome. Thank you man sa sining kagaynan nga liwat na share naton sa aton nga mga listeners ang beneficyo sang Life Extension Vitamin D3.
6: Of course, gusto naton nga ipathag liwat dok sa aton nga mga listeners ining aton advocacy diri sa Life Extension Philippines, ining pagtukod naton sa mga integrative medical clinics. Ang tinutuyo naton makabyanan agud mapahapos naton ang access sang aton nga mga kauturan sa regular nga pagpa-check up. Kag gusto naton nga i-emphasize nga sa tanan nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic branches, ang practice naton is integrative medicine. Maghambag kita integrative for as long as may ara nga backup sang siyensya bala ang aton medical practice, so gina-employ naton or gina-practice naton ina siya sa aton nga clinic. But more gidya ang focus naton sa papel sang nutritional supplements. Ining papel sa mga nutrients, vitamins, and minerals sa disease prevention and overall health protection. So ginakombinar naton ina si Doc sa aton nga mga conventional medicine. So kag sa mga pasyente naton, ginapractice naton ang papel sang nutritional medicine sa ilang mga balatian. Ano ang mabulig sang nutritional medicine? Ano ang role sang nutrition? Ano ang role sang mga vitamins and minerals, antioxidant sa disease prevention and sa pagpa-improve sang health condition sang isa ka pasyente? So amo na siyang gina-practice naton sa clinic.
7: Ang concept balan sang iban naton nga mga colleagues man nga bangod kay ga-promote kita nutritional medicine or alternative or integrative medicine nga herbalist kita. Practically we're hindi kita in the strictest meaning sang word, hindi kita ya herbalist kay wala lang hindi lang yan na limit sa herbs or mga dahon-dahon, no? Ang aton nga gina-recommend o gina-suggest, gina-prescribe, bangin natin sang sila sang nutritional supplements nga not herbs, no? Okay. But actually are active ingredients, no? Masaling natin nga active ingredients, mga phytochemicals coming from natural plant sources. Not just even kalabanan, probably plant source, no? But there are other sources man sang nutritional medicine or phytomedicine or iban pa, no? So, amo na yung aton nga practice. Kag wala kita ga-limit sa amon.

0: magsina. Just like you mention all the time, no, nga sa ato niya integrative medicine, gina-combine natin ang conventional nga pagbulong. Kag last week, in mention natin nga, kung kinanglan nga i-refer natin for surgery, wala kita ga against chemotherapy or even radiation, no? But again, we give the final say sa atong mga patient, and then if they decide nga they want to choose, no? Alternative management, we give them that option sa atong mga medical clinics.
1: Ano ang chronic pain syndrome?
0: Okay.
1: Ano ang mga medical conditions, Doc, nga na fall under sa chronic pain syndrome category?
0: Right. Okay, very good question, no? So most likely, mga naginahuna-huna siguro sa atong yung mga nagpalamatidira. Ano ng chronic pain syndrome? Ini siyang classification sang medical condition. Masaling natin nga matupa inadira ang imong ginabatsyag nga pain or kasakitan sa lawas mo. Kung ang imong kasakitan sa lawas ginabatsyag mo, ining pain nga ginabatsyag mo, maglawig siya more than 3 months, no? So halimbawa, ang imong joint pain, ang imong pain nga most likely under sa matupa bangod sa diagnosis ng osteoarthritis. So maglast na siya more than 3 months or longer, maclassify na siya nga chronic pain. So angot na da ang imong second question. So ano mga medical condition ang mahimo ma-under or matupa sa sinang kategorya nga ma-classify nga chronic pain syndrome? So amo na to gin-mention ta. For example, osteoarthritis, no? Pag nagsalakit imo nga mga luta-lutahan, mga kasukasuhan, mga joints nimo, kag nagalawig siya sa sulod sang more than 3 months. So ma-fall na siya under sa chronic pain syndrome, chronic fatigue syndrome. So may mga tao nga daw sige-sige lang nga daw wala man sa magnumbra daw ginalapyo, ginasakit lang pala nakit ila mga lawas. Once nga ma-fall sila sa sina nga kategorya or ma-diagnose sila with chronic fatigue syndrome, so ang ilang pain nga mabatsagan, parts ang ilang syndrome, sang ila chronic fatigue will fall under chronic pain syndrome, no? Then you also have conditions such as rheumatoid arthritis. So kung may rheumatoid arthritis, usually characterized by inflammation, pagbanog sa mga joints, no? Kagda siyempre, pagsakit, once nga may inflammation, may pagbanog, may pain gid. So sometimes, prolong na siya, chronic ni siya, prolong, no? Lasting more than 3 months, again, that will also fall under sa kategory sang chronic pain syndrome. Now, kung may ara ka man, low back pain, chronic low back pain, kung nilang kasakit, imo nga hawak, balikawang mo, kung nilang kasakit, yung galawing, balik-balik, no? So, lasting for more than 3 months, ma-fall man siya under sa kategory nga chronic pain syndrome.
1: Ano ang mga factors or yung mga causes? Kung nga ang may pain ang nga ginabatsyag sa different parts ng aton nga lawas, especially sa mga adults, ano ang kabangdanan sini?
0: Okay, may ara kita inflammation. Kung ano man ang kabangdanan sa inflammation, this can result sa ginatawag naton nga pagsakit. No? Once nga may inflammation, usually may pain gina siya. So sa mga pasyente nga may neuropathy, for example, nga dala sa kung anuman nga underlying nga medical condition nila, just like for example sa mga pasyente nga may diabetes, may ara sila neuropathy nga nagadevelop. So nag-increase ang sensitivity sa ilang nga mga nerves. So as a result, kung kaisa magabatsyag sila sang pain. Sometimes kung hindi man lang na pain lang, no, isba numbness, tingling sensation for example, orang iban do hindi kabatsyag, pero in most cases may ara sila pain. So pwede na. Now may mga factors man nga gina-consider nila nga mahimo pwede mag-amot sa pag-develop sang chronic pain syndrome, no? For example, silimpani sa isa kapag doon ang kakulang sang tulog, no? Ba silimpani? Do masilika do anong relationship sang kakulang sang tulog sa chronic pain syndrome? Ginangot nila nga kung kulang tulog ang isa ka tawo, pwede mag-trigger ini sang inflammation, no?
1: Okay.
0: Oh, inflammation. At the same time, kung may ara man infection, halimbawa chronic nga infection, pwede man mag-trigger sa pag-release ang ginatawag ng mga cytokines, no? Nga possibly mag-trigger man sa inflammation, kag eventually mag-trigger sang pain. So, amo nang pila ka mga bagay nga mag-contribute. And sometimes even the presence of certain toxic chemicals sa lawas, no? Chemical sensitivity, pwede nga mag-trigger sang pain sa isa ka tawo. Nga kung kaisa medyo masaling nila do mystery, no? Nga may pain ka. Okay? So sometimes you investigate pero do ka mysterious, no? Pag dali kung kaisa wala lang nila o hindi lang nahibalaan nga may mga chemical substances nga na take in ang individual nga posibleng nag-lead sa inflammation and then eventually sa development sang pain. So amo na, no?
1: Text line basi may mga pamangkot ka mo 0977-820-0012. So Doc, ano ang connection sang vitamin D3 deficiency sa ining pagkabatsyag sang isa ka tawo sang ining pain or ining sahi sang pain nga ma-fall sa category sang chronic pain syndrome.
0: Kalabanan nga kausa or kabangdanan sang chronic pain syndrome is underlying inflammation. Kag many times no, sulit-sulit natun nga nabatian diri sa sining program nga ang vitamin D3 ang isa sang powerful effect sang vitamin D3 is ang pag-reduce no sa inflammation, pinaagi sa pag-regulate sang ginatawag naton nga production sang pro-inflammatory markers or cytokines. Once nga ipunggan mo ang pagguha, ang pagdamo, ang pagbaha sang mga pro-inflammatory substances sa lawas nga gina-trigger sang lain-lain nga mga kahimtangan or conditions, of course logically ang effects nina will be kung ma-reduce na ang inflammation, natural, ma-reduce man ang pain. Mm-hmm. So that's why hindi ka tingalahan, and this is not just something masaling naton nga daw hypothetical lang, no? Masaling naton daw, daw theory, malang na siya. No, hindi. Kaysa actual naton yung practice, halin pa sang nagsugod kita sang advocacy sang vitamin D3, daamo na kita na-encounter yung mga patients nga sila mismo nag-testify nga sang nag-take silang, start sila taking sa vitamin D3, nadula, kundi man nadula, somehow na-reduce gid ang ilang mga pains, no? Especially musculoskeletal pains, osteoarthritis pain, na-reduce gid without taking medications na pro-inflammatory or anti-inflammatory.
1: Damo gig kita ya, Dr. Pasyente, nga damo-damo na sila yan na-take ng mga anti-pain.
0: Analgesic, anti-inflammatory medications. So.
1: Pero wala gihapon nadula atong mga pain nga ilan na basagan, mayara gani kita patients nga hindi na halos kalakat, it's because ang pain, but damo-damo siya ginatake ng mga anti pain nga maintenance medication or ning mga
0: nonsteroidal anti-inflammatory drugs. So
1: wala gihapon ga effect sa pag paugdaw or pagpauntat sang pain until such time nga nabatian niya ining aton nga program sa radio. Of course, hindi malang pain ang aton ginistoryahan, lain-lain nga mga medical condition. So pagkadtuya syempre sa aton nga clinic, one of the supplements or one of the products nga aton gid ginatahatag sa aton nga mga pasyente regardless ang ilang medical condition is vitamin D3 gid, life extension.
0: Right.
1: So amo gina yang base naton nga ginahatag sa ila, bisan wala kada pain ginatagaan ginaton.
0: Yeah, right.
1: Pero may iba niya nga kakibot baladok nga amo man lang ginagamit duwa man lang sa office lady. Just a matter of 3 days, the magic lang, nagpinahid, nadula ang pain sa tiyel ko, nakalakat na ko.
0: Sakto
1: so, damo kita pasyente nga naka-testify na, and nag-share sang testimony nila, hindi lang, syempre, sa ambal mo ito ba lang, case-to-case basis, but halos tanan. Though, may nabatsyagan nga relief right after nga, nag-take sila sang vitamin D3. So, dok, ano ang ginaubra sang vitamin D3 sa aton nga lawas? Nga, nga, may mga instances nga ang mga pasyente kisa nagkakibot nga ang pain nga kadugay-dugay na nga wala nadula sa lawas nila. Pag take lang nila sang life extension D3, nadula siya. Nga dugin pahid lang bala according sa ila.
0: Number one, ang vitamin D3, gina-reduce niya ang ginatawag nga pain sensitivity. Kasi nga, tingala iban nga pag take vitamin D3, nga ang daw ka-dramatic no, sang effect. Ay isa ka rason bangod kaya gina-reduce ni ang vitamin, ang pain sensitivity. Ang vitamin D3 ginaano niya may ara sa epekto sa pain processing pathway sang brain kaysa sang spinal cord to the point nga once nga mag-drop ang level sang vitamin D3 nag-increase kuno sunoya sa findings ang ginatawag nila nga central sensitization, meaning to say once nga dubo ang imo vitamin D level kay balo mo ang iya nga papel is sa processing, meaning sa interpretation bala sang brain kag sang imo spinal cord sang perception sang pain, sang iya nga pagbatyag sang pain. Once nga enough ang level sang vitamin D mo nga connected sa imo vitamin D receptors, ma-modulate niya, no? Pero pag nagnubok no ang vitamin D level, nag-increase ang central sensitization, meaning ang alertness sang brain, amo na aton nga central nervous system, parikog niya sang pain, so nag-amplify ang pain. So amo nang explanation, no? Mataas kag normal ang vitamin D level, nag-reduce ang pain sensitivity. Pag nagnubo ang vitamin D level, nag-increase ang nag-amplify ang perception sang brain kag sang spinal cord, sang ginatawag natin ng pain.
1: Mm-hmm. So amo na guro ang reason kun nga ang kadamo sang mga pasyente natin dok nga vitamin D3 lang ang gintake.
0: Gintake. Mm-hmm. No.
1: Basta mga kabyanan life extension. Mm-hmm. Kay kadamo sang brand sang vitamin D3 sa market. But again, I would like to emphasize nga lainya ang formulation sang life extension because may clinical trial gid nga makapasaka gid sang aton nga vitamin D blood level once nga gintake natin initial regularly or religiously.
0: Mm-hmm.
1: And we have a secret ingredient nga gin add-on sa formulation sa aton nga vitamin D3. That's why nga medyo mentholated ang sabor sa aton nga life extension D3. It's because of the rosemary extracts. And extra virgin olive oil ang base na. That's why makita tagila yun ang pag-increase ng vitamin D blood level sa dugo. So muna nga, kadamo sa mga pasyente man aton dok, nga they've tried other brands of vitamin D3 previously, but hambal nila, daw wala kuya minabatsagan nga alibyo ya sa gingamit kung nga vitamin D3 sang una. Nga do oil lang ko nung unod sang soft gel. So that's why nga nagbalik sila sa life extension and hindi lang na siya testimony sang isa or few patients but a lot of them.
0: Yeah. Testify. Nakita tagid ni. Oh, nakita tagid ni sa mga patients kasi sila mismo ya nagakakibot no kung nga ang
1: why life extension.
0: Do ka dramatic sang effect sa ila.
1: Uh-huh.
0: So muna to gin-explain naton nga pag bastante ang levels ng vitamin D3 pataason mo especially kung deficient ka ha makita mo gid ang benefits ni sa pain reduction.
1: Mm-hmm.
0: No kag may mga pagtuon bala nga nagapamatuod nga mo gid man sina
1: yes other studies dok especially yes. Siguro mas better dok kung recent nga study ang aton ma-cite sa aton nga mga kauturan para ma-share ta ang mga latest findings regarding sa chronic pain syndrome kag ang deficiency of vitamin D.
0: Mm-mm. So meri kita pila ka mga duha no, i-cite lang naton duha lang ka mga pagtuon nagapakita no, silindri ang sobra nga kanubuon sang vitamin D3 nga sa diin madamo sa mga tao ang way kabalo nga dubo kaling ila vitamin D3, silindri nagaka-correlate gid, meaning naangot gid sa dako nga posibilidad nga magdevelop ang chronic or widespread pain base sa pagtuon sa isa ka large UK biobank data. Ang kadakuon sa isang population nga gintun-an or ginkuhaan sa information is 394 ka mga tao dito sa United Kingdom. Kagsunod sa ila, atong mga pasyente nga na-classify under fibromyalgia may ara mas dako nga deficiency sa vitamin D3 kung ikumparar sa isa ka grupo no. So meaning ining mga vitamin D deficient nga may fibromyalgia kag gincompare sa mga tao nga normal ang level sa lindri sa suno sa among nga meta-analysis nagapakita nga kadako sang difference sang vitamin D deficiency no 0.056 kag bangod sang pagpasaka sang vitamin D3 nag-improve ang ilang pain syndrome. Mm-hmm. No nag-improve kag explanation diri mahimo naglakip kuno bangod sang papil sang vitamin D3 sa pagpanubo sang inflammation sang cytokines katulad sang interleukin 6 kag ang ginmention naton nga pain sensitization so tatlo ka factors ang gin-consider nila nga rason kun nga nga nag-improve ang pain tolerance or ang sa pain scale no pain scale sa mga pasyente. So ina isa ka pagtuon. No sa isa pagka meta-analysis na 19 ka randomized control trial ini kag over 3400 ka participants na sapwa nila nga ang pag-supplement sa vitamin D3 nagdulong sa mas dako nga pain score reduction kung ikumpara sa placebo, difference of negative 0.57. Kasi siling diri, ang benepisyo mas kapin nga nakitaan sa mga tao, mga senior, nga deficient gid sa vitamin D3. O sa mga pasyente nga may fibromyalgia at baseline.
1: Yes. Oo.
0: So, may nang ilang
1: so, mga benefits gid ining mga super deficient or ining mga severely deficient kaya mga pasyente, especially ining mga tigulang.
0: Mga tigulang na. Kaya usually, ining mga tigulang, amo ning mga parts ng komunidad natin nga vitamin D deficient, no? Kang ila recommendation actually is between 2,000 to 4,000 IU
1: okay, so
0: of vitamin D3 supplementation.
1: Sa aton life extension D3, 2 soft gels to 4,000 or 4 soft gels IU. So again, itake naton ini siya makabyanan with meal. So dapat may unod ang tiyan naton para mas madasig ang absorption sang vitamin D. So mas madasig makita naton ang circulating active form of vitamin D sa dugo naton. Balaan na sa nga aton nga mga kauturan nga pamati subong, anong ilang remedy sa mga pain nga patugay na nga nabatsagan ninyo da kang kadamo na sa nga aton ginagamit. So take ka mo vitamin D3 but basta ang brand is life extension.
0: Uh-oh.
1: Question dok,
0: oh, yes.
1: Pwede ba lang nila i-combine ang life extension vitamin D3 sa mga pain reliever nga ginagamit nila recently. May mga, I'm sure, damo kita sa mga listeners nga, under pain reliever sila subong, mga medications.
0: Okay. NSAID sila, or advanced pang mga pain reliever. Yes, ang question is, pwede. Asabat, oo. Kag, ang reason mo ni, na especially sa mga pasyente, makutura natin nga, on and off, no, nag-take sa mga non-steroidal, anti-inflammatory drugs, amo ni. Ang isa sa mga bulong, nga, including steroids, no, nga nagapanubo, ha, tandaan na to, ha, nagakontribute nga magnubo ang vitamin D level sa atong lawas, is actually ang ina mismo nga mga pain reliever. Awa na sila, no? Kulang okay. Tawon mo.
1: Since nga nagapanubo siya sa vitamin D level sa atong dugo, kaya ano mala na sila yay, ang mga pain reliever na siya, the band-aid solution. Momentarily, madula ang pain, but mabalik
0: na siya.
1: Once nga hindi ka na magamit sila. So, would it be recommendable okay. nga mag-take na lang sila life extension vitamin D3.
0: Pwede nila. Pwede siyempre.
1: Or ining pain reliever, doc. So what would you recommend?
0: Yes, Kung pwede man lang siya madala sa vitamin D3 supplementation, kag bisan ang kalabanan ng mga doktors nga recommend, agahambal, ginanga, hindi kagin magsagit take sa mga non-steroidal, inflammatory drugs, kay iguon. Pati ana, bala na sa atong mga kauturan. Iguon yung mga kidneys, masalig nga balik-balik, gasalig ka na lang dira. If there's an other is an a safer option, amunang pag-take sa vitamin D3, then I might as well, no kung nakuman, I might as well. Then there are other natural ways of reducing inflammation. It's like for example, taking vitamin D3 with magnesium, taking vitamin D3 with curcumin,
1: black cumin seed oil.
0: Oh yes, oh, so these are powerful anti-inflammatory plus the pain relieving effects ng vitamin D3.
1: Okay, so bisita gid kamo sa aton nga mga clinic makabyanan kay bukas ang Life Extension Integrative Medical Clinic. So bisita gid kamo sa Life Extension Medical Clinic para nga matagaan kamo sang medical attention sang aton nga mga medical doctor affiliates dira. Kay anyway, libre ma lang aton check-up, but we assure you, di kalidad nga sahi sang check-up ang inyong ma-experience dira sa mga Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917 318 1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang ato niya branch sa may Rojas City. Ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na wag ko kung ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mukha text or call sa 0917-318-1163. Kagang ato, galing SM City, Bacolod Branch. Arat na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City, Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jansen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kantola ka mo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Ma'am Elvira Paduhino ng dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3. Napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
5: Elvira Paduhino, based po dito sa record po ninyo sa clinic, meron po kayong gouty arthritis at meron pong mga lumps sa paa po ninyo.
6: Okay naman po. Ang nakakatulong talaga sa akin, yung Life Extension Vitamin D3. Ano, okay siya kasi since na gumagamit ako, pakiramdam ko na lumakas ang katawan ko sa Life Extension Vitamin D3. Wala na akong naramdaman sa arthritis.
5: So natulungan talaga ng Life Extension?
6: Oo, yun ang nakatulong sa akin ng Life Extension Vitamin
5: Oo. So regular po ninyo ginagamit yung Life Extension Vitamin D3?
6: Regular. Hindi ko iniwanan yan.
5: Para sa inyo po, ano po yung pinaka-effective na na-try po ninyo?
6: Pinaka-effective talaga sa akin Vitamin D3. Life Extension. Yan ang pinaka-effective sa akin. Yun talaga nakakatulong sa akin. Bumaba ang cholesterol ko. Mag-18 ako by next year eh. So sabi nila, sa edad mo na yan, malakas ka pa. Sabi ko, siguro sabi ko noon, sa ano rin ng Panginoon at saka sabi ko sa ginagamit kong vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Sinahanap ko talaga yung may ano, yung may
5: LE. May LE. Yes, yun po talaga yung original.
6: Yung soft gel na yan eh, siyempre makikita mo mayroong nakalagay LE, di ba? Elvira Galario Paduhinom. Dito ako sa ano, mabuyungan ni Antiques.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
1: Ato man gina-recommend ang super fiber. Kadamo gidyas ang mga kauturan man naton, dok, hindi na mga tigulang, mga pamatanon ang hindi makapamuhin regularly. So this is the solution sa inyong nga irregular bowel movement, sa mga constipated dira always, inumon lang naton ang super fiber before magpanihapon. Sumabakal ini siya sa tanan nga mga branches ng Life Extension Integrative Medical Clinic kasi sa tanan nga mga pharmacies sa bilog nga Pilipinas almost na ang availability sang super fiber. So tunawon ang powder butang sa 200 ml nga tubig kag inumon gilayon before kita manihapon. Sigurado ang pagwa sa mga higko dira sa aton nga colon kag sa mga coffee drinkers aton man gina recommend Vita D Plus Coffee Mix. This is a unique formulation sang coffee ingredients kay may ara siya nga reishi mushroom extract, mangosteen fruit extract kag for every sachet may 200 IU nga vitamin D3. Available man sa tanan nga mga branches ng Life Extension Medical Clinic kag sa mga pharmacies sa inyong lugar kag don't forget gid mga kabiyana na magbisita gid sa mga clinics ng Life Extension para sa inyo free but quality medical checkup and don't forget to take your daily dose of Life Extension Vitamin D3, especially sa may mga chronic pain syndrome.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatakas, magabuti ka.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Feel better. Live better.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kag subong kanami sa akong paminsara.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Sunfon Plus Gold.
15: Ako gali si Maya.
16: May cyst ko sa ovary.
15: 3 cm na gali.
16: Try ko gid inom ang Sunfon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
14: Sunfon Plus Gold. Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Sunfon Plus Gold
11: sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako si Trans, isa ka baker. Taka akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
2: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Sa lately, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
19: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon puti. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon puti.
11: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang Visio ng may D3.
20: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
21: unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
20: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ACS! Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
24: Untati na! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
25: Tusiran forte!
3: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it!
27: Kargado!
28: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
29: Kargado!
30: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
31: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
32: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
34: Pinakamalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
35: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone kang madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Aluya, kag wala sang movement ng klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan,
36: welcome sa palatuntunan.
37: Edukasyon.
36: Edukasyon para sa igayong lawas.
37: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
36: Edukasyon para sa igayong lawas.
35: Ambot pala natingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung na pagkaon gani, dasig, kung sa gwapo, dasig, kung sa gwapa, dasig, importante gali ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot gali inisya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, parisabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, Nasi ka Duktan Balatian. Ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
36: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
35: Poor blood circulation. Sabi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Nasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bila research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kid, kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Higo. Kay kadamo, nag-isa na buligan sini sang evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ining evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
36: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
35: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
36: Evergreen Herbal Capsule.
35: Makaangkon ka sa mapagsik nga lawas para nga maka-exercise ka.
36: Evergreen Coffee Mix.
35: Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity, makadulot sa constipation, na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko, nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Tikinanglan mo na fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higko, bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health, utok mo iguo niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipaton ka, laban-laban magka-Alzheimer's kapag ganini, increased stress, tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa evergreen coffee mix nga makapahaganhagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahaganhagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghambalan, ang mangustin perfect manini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa evergreen herbal capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini, halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita, kag inom kita adlaw-adlaw sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. Garantisado magwapo, kaya hindi ka magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life.
36: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawa.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang oras na mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kagora sa Biloga, Pilipinas. 21 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 10 ang gabi.

0: nan siya sangkanginan. Emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: RMN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagkapanganagad na naman ninyo paratuntunan na magahon magarot kang iskandaloso nga paratuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Biyernes na kita karon niya, lapit sa dos na kita sa bulan sang Oktubre, tuwing 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang panahon sa bilog na siyudad, medyo nagkurukulpa na ang ulan. Kaya na sa hapon mga kabiyan na nagtupa, medyo mabunok-bunok na ulan. Pero sa ibang niya mga area, mga kabiyan na damabas kong pang-ihi isang bata.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabubod silingon mga kabiyan na ng rasyon, daw hindi palariho, daw ayuday.
0: RRMN Patrol 774.
1: Importante mga kabayanan nga nagabulubog na wang aton panahon. Okay na sa aga, nagkaraga mga kabayanan na medyo nagagurugalom. So adlaw na mag tika si Haring Adlaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga nagapangayong ulan, doon nagdangot mga kadalo, doon nasikway sa ilayas ang kalangitan, no? Inaano na ding ulan, kaya wala na talamnan!
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga paborito yung mga kabayanan sa mga kaumahan sa interior, sa mga kabanuhan na nagkakinanglan sa ulan. Ibisan pa ano mga kabayanan, ang preparasyon man isang ilan sa mga kararuto, no? Ang mga nagabalalagtik itong mga kaumahan kag nagabalangag ang mga talamnan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya di pa ni mga kabayanan, hindi mga pag-ulan-ulan sa mga nagatalanom sa mga urutanon. Okay, kinanglan dyan siyang tubig. So, dari kayo na mabulubas kog ang ulan. Dari sa area sa city proper kag Suboman, dari sa Maymulo. Pero sa Arribalo, sunok mga kabayanan sa iban. Mabaskog, pang-ihi, isang lapsag.
0: RRMN Patrol 774.
1: Posible mo man yung mga kabayanan ang ma-experience na daw hawot-hawot man nga maulan daw hindi. Mga kabayanan, daw ginarasyon man sa aton ang ulan sang kalangitan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mano kapabi mga kabayanan kay ti grasya na sang kalangitan. Batunon tanalang na mga kabayanan sa saway na gid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tao yung mga kabayanan doon, hindi komportable na tanan. Halos mariklamo gina yan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mainit, mag-inulan, mga kabayanan, bagyo, reklamo man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Galingin ka pangalot ng ulo gurong Ginoo sa inyo ng mga kabayanan, huwag yung pasinadtuan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hari na kita mga kabayanan sa Biyernes nga edition sa inyo pala tutunan. So, TGIS, thanks God it's Friday.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mari kita mga kabayan kagabay pa. O basta Biyernes, gari mga kabayan ko sa mga kabalaman pa. Medyo kwan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibari-treat nga mga inadlaw sila sa mga Martes. Grabe nga pagpapati mga kabayan sa mga kabalaman sa ato, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kada Martes mga kabayanan, kaga Biyernes, so daw ginakuan ini nga mga inadlaw daw mariit-riit nini party mga kabilang kung sa mga kaumahan kao. Pero ang mabi nyo sa mga Pilipino-Chinese, amo ni mga kabiyanan nga mga adlaw nga video daw pinakabalaan kag bina sa ila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tara nyo sa mga blessings sa ilang mga negosyo, whether business o either gani mga kabayanan na blessing, house blessing. Gatuon din naman sa aming mga kabayan kundi Martes, Biyernes.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano man yung mga panimadon sa mga manughiwit, yung mga manugbarang kada Bernis.
0: RMN Patrol 774.
1: Bot yung patihan talang ni na ano na lang bay.
0: RMN Patrol 774.
1: Ni Mabiyernes madami, ni Merkules man na. Isang linggong pang-ibig man na.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga buhi, kita yasang aton. Nawala kita sa may matandog na matapakan. So, pangabuhi kita sang patas.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad ang agabi sa aton sining mga pinalangga ng mga tapalamate. Siyempre sa aton sining mga suki. Sa mga nagalago na, na nag-aupo na sa aton dari mga gabihan ng kapapangalaga at pagi sa aton sining Facebook page. Mga gabihanan sang RMN Iloilo Worldwide.
0: RMN Patrol 774.
1: At siyempre sa aton sining mga kababayan, sa mga OFWs, mga marinero, mga seafarer, excited na mga gabihan na ang kino nagalapit ng Disyembre ho.
0: RMN Patrol 774.
1: Pagkatapos mga gabihanan sang bulan sang Oktubre, tapos pista mi natay.
0: RMN Patrol 774.
1: Pasko kag New Year na naman. Apo.
0: RMN Patrol 774.
1: Ilan ni mga kabiyan ko dawa-dawa kasi ni mga nag-dil-dil ka lang sa asensya ni Jesus Marika Gusip Tanang yung mga talalangos mga luha kag gasililimpo ng luha mo ni mga kabiyan kag sipon kag
0: RMN Patrol 774.
1: So, the medyo guide lang ni sa ato ni mga bermant ka ni hindi kung sabagay manami mga positive ka
0: RMN Patrol 774.
1: San wala uno ni mo bulsa. Sabigon mo lang, ah, hindi mo gaya man sa kwan. Ah. Sa Disyembre. Ah.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya nung bugaya mo, nagkaroon ko nag panipa ka lang malata sa kwan, sa tunga dalan, mantas marag ka matamad ka mangita trabaho.
0: RMN Patrol 774.
1: Tapos mga kabiyanan, basulo mo naman ang Ginoo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa dalasa papating gobyerno, mga kabiyanan nga tiway gid ayuda. Kaulat lang siya mga kabiyanan nga tunghulan, buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos mga kabiyanan, wala to niya man nag-inom-inom, masukbulo lang sa mga kabiyanan, way paambag. Tiraho niya pang talos, tanan niya mga pulutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos mga kabiyanan nga makainom siya kagaka puno ng tilisdaka niya. Tuluhan niya nga tulog sa simana. Magpadakot sang itlog, te. Tapos basulon mong gobyerno kaginoo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung ako pa may membro sa pamilya mo, ngunit nahiluan ta ka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa magkayo, nagila mga kabiyanan nga mag turutimbang ka lang sa pamilya mo da. Maguro agwada ka lang para magkakwarta ka. Hindi ba hangla ka lang? Hulat ka sang itong hulan ka sang gobyerno.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tao ng mga munang wala pag-asinso, buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, nagilo intro lang kita ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Saka naman ni blood pressure, tas ni mga kabiyanan, kay bangod sa sining mga development bawari naman. Ang napaabot ang mga sinakaan naman sa area, ano ni, sa Gatong, next week. Ispagiting pababa kag ispagiting pataaso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maintindihan ni mga kabiyanan na ano na nga mga may rollback mga kabiyanan pero sintimos. Mamiga price hike sila. Pauperti man kadako. Pero ano yung mga panubo? Ay sus, mereka gusip. Isa daw, ibakal mo ba? Hindi pa ka mga kabiyan, mga katrispaser, 20 sentimo. Ya, tagbulan na sa badyaw nga nagpakilimusin, ibarang yun na pabalik si mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi na sa atot sining wisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Prano pa siya nagsinirmon niyo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Naway isang gabi. Labugayo niya naman niyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kami nga dan dito kasamang tupi subong na kondisyon niyo. Jesus.
0: RRMN Patrol 774.
1: Welcome na dari sa inyo sa ni palatuntunan mga kabiyanan kakita. Sa aton sini nga mga kauturan sa mga interior sa mga kabanuanan. Hoy, kumusta ka mo dira?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa part naman sa mga naga-travel, bawi na hina lang kamo kay basa ang dalano no. Sa mga driver ang aton na mga kabiyan panugyan sa inyo. Ang basa ang karsada. Kinanglan ang mataara sa karsada kag sa Manibila hindi kay sabra.
0: RRMN Patrol 774.
1: Uli patong manyakis to nga driver to sa nga kware.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mare kag may mantani mga kabiyana na mo to ginagawa sunggod magurus ang pasayro yang kay bao daw bisan di mo lang nga ang gulo to daw ay kag gidapilian man nga klase driver ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Saan lang tani mga kabiyan, gimbawi-bawi niya lang sa nawong niya. Why gid? Dawalos tanan niya mga galaw ayan niya ginwasag sang Ginoo. Salo niya gid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi lang kay kalalaw ang ginsalod niya, amakan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mo na bala mga kabiyanan kung kaisang mga magklase sa batasan. Pagkibakian nyo man, nabisan tuon malawal lang kita sa ato ni Chura na bawi bala sa maayo ang batasan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ikay, lawai na nga Chura mo, lawai pagkikapatasan. Di, nano na lang bay? Lumpat ka na ka mag-suicide na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tulog na na yung kita mga kabiyanan sa sunod sa duwa ka oras ang papangalaga dari sa inyo palatuntunan. Kagsang ihapon, hindi ang inyo kubos ng alagad. Radyo Man, Rodel Fulion Agado, liwat nga nagasiling sa inyo. Welcome aboard!
0: RRMN Patrol 774.
1: Ka ano po sa nagligad nga gabi, tara katari mga kabiyanan sa bahin sang LPG ng mga price increase.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sus, managkagusip mga kabiyanan. Ito yan, daw medyo initial kalal ito nga mga information na ginatagda sa inyo. Kaya daw kapatal mga kabiyanan na mega price hike na yung mga liquefied petroleum gas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay nagligad nga daw na mention ta ang pagsaka sang sining LPG. Umpisa Sabado, boss?
0: RRMN Patrol 774.
1: October 3. Pero mga kabiyan na mention ta to, ang saka niya ba from 10 pesos to 15?
0: RRMN Patrol 774.
1: So may mga adjustment nga nahimo mga kabiyanan ang LPG ang association sang liquefied petroleum gas mga kabiyanan 18 pesos 18 gid ang increase sa tag sa mga kabiyanan ka LPG tank nga 11 kilogram cylinder.
0: RRMN Patrol 774.
1: So kabilugan mga kabiyan ka 18 pesos 198 ang increase sa tagsa katangke. Pero ang konsuelo talang dere ginhimo nila Bombay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay kabuisit. Ginhimo nila nga tatlo ka trans. First trans, second trans, kag third trans. ano man ining abilidad kag modus niya mga kabiyanan sang kun hindi DOE mo niyo association sa mga LPG
0: RMN Patrol 774
1: ipreparahin niyo na pero iban nga mga naga mga LPG

0: grupo sa mga LPG, ang first tranche diri buwas umpisa, mga kabine patuma nila ang October 3. So magasaka mga kabinan sa tagsa ka kilogram sa tagsa ka tangke na pulo ka piso.
1: RMN Patrol 774.
0: Sunda nila sa second tranche sa October 10. Mga kabyanan, ang increase nila is 5 pesos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pag sa October 17, mga kabyanan, sa third tranche nila, magasaka man sang tatlo ka pesos per kilogram.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pang pangkonsulon din yung mga kabiyanan sa association sa LPG na kung hinali nga magnubo man ang presyo sa world market, mga kabiyanan magapanubo man ang ining mga product, mga kabiyanan sa LPG tagsa ka kilogram.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, preparado na kamuda?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ni kung ikaw naggagamit sa tsaling LPG, mga kabiyan sang tangka da tangke, anon mo ni pugaon ang kwanya sini ang host.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para maghinay ang gwa sang LPG sang ano ni mga kabiyan ano sang iyagas mga kabiyan sa tangke, ano mo ni higtan lastiko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ihudi po tin mga LPG pa lang ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa masunod naman nga simana, mga kabiyanan, ang presyo naman sa part sang pagsaka panaog is pagiting pababa, is pagiting pataas sang presyo naman sang gatong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay ang oil price update naton para sa masunod nga semana, mga kabiyanan. Wow, dugin masakir ang mga nagagamit ni mga kabiyanan sang gasolino. Ano yung sala ni sa gasolina, mga kabiyanan, sa mga nagagamit man niya sang diesel man?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinagligad niya mga inadlaw, mga kabiyanan, sintimus. Sus, mareka gusip. Rollback pa ni?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa nagligad, mga kabiyanan, yung mga sinima na 4 kapiso sa ilasig ng pagsaka, pagkatapos pag-rollback, 20 sentimos, inugbakal band-aid para ikapul sa mga buli, mga kabiyanan sa mga taga Department of Energy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ngayon sa Martes, mga kabiyan, sa oil price update, ang gasoline para sa nagagamit mga kakabiyanan sa gasolina, magasaka sa sang 1 peso and 50 centavos per liter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Santang sa diesel nga nakabawi-bawi, mga kabiyanan, in report naman nga maganubo sang 1 peso. So nagdiga ginubo niya, mga kabiyanan, 7 peso. So plus 1 peso, bali 8 na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakabawi-bawi ang mga nagagamit sang diesel, labi na sa mga driver sa traditional jeepney and modernized. Oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero sa mga nagagamit sang gasoline, tumba, wala pila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot na ni mga kabiyanan ang pangabuhi sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nangalan taong tani, mga kabiyanan, daw ay nag-i-chansa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung panumdumon mo lang, mga kabiyanan, kagali mo lang ka, lantaw sa presyo sang sining presyo sa mga petrolyo, mga kabiyanan, kung hindi ka mapatay sa huya, mapatay ka sa konsumisyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, pawala na lang ka mo.

0: 774.
1: Alam mo na ng realidad, mga kabiyanan, sa atong silinga.
0: RMN Patrol 774.
1: Pilipinas kung mahal.
0: RMN Patrol 774.
1: Mahal, Pilipinas kung mahal. Mahal bugas, mahal gatong, mahal LPG, kag mahal ang tanan.
0: RMN Patrol 774.
1: So bangod sa mga kabiyanan, di ekspektaron ta naman ning mga kabiyanan ang pagmahal sang tanan. Lakit na mga kabiyanan sa mga prime commodity, sa mga balaklon, mga nagapangunang mga balaklon naton, di magwanta nyo pa ni ang 500 ni maka ispagiting pababa, ispagiting pataas pa kamusta ni sa Disyembre.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga prutas ni pangmudyot na lang muna. Pangita nyo lang may mga prutas na sa kilid balay nyo. Kung gusto nyo magdugos o magkaon sina, siguraduhon nyo patulugan nyo lang tag-iya.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga nag-aspira naman niya mag-display sa ilan sila mga kabiyanan ng mga prutas sa ilalamisa sa tiyon sang Christmas and New Year, display ka lang datilis kag lumboy.
0: RMN Patrol 774.
1: Unag ilang nang masarangan ta.
0: RMN Patrol 774.
1: Bakon sa sining pagsalalaka ng mga kabiyanan, narinaw ang crimes against property. Mga kabiyanan, arina, atensyon sa mga kauturan nato, labi na sa mga interior. E pila na ka mga kasong mga buisit, ka mga palatyo, ka doon nga mga gago, nga mga nagabiktima ho. Biktima naman nila mga kabiyanan ang isa ka 54 years old.
0: RMN Patrol 774.
1: Nga sa diin mga kabiyanan babayi, na nagsakay lang sa salakyan. Bago may mga grupo naman mga kabiyanan, yung mga salisi group.
0: RMN Patrol 774.
1: Doon nag-origin ini mga kabiyanan sa Metro Manila. Hindi ba lang ginabasyahan ka daw nga silimod daw daw ginaduplaan kabla. May ginakuan sila, papisweet. Ginagamit nila nga dira ma-attract imo attention. Nga mga kabiyanan, silimod daw ginduplaan kabla. Kaya iti siyempre ang ibandang may upon, may upanin sila, may kakuntsaba, no? Tapos ang isa kaupon nila, medyo nagapahid, bulig pahid. Kay mga kabiyanan, may ara da nga daw siling mo na may upon sila, nga daw siling mo may saliva, nga ginabugahan ka. Pagkatapos kati, dirang atensyon mo, mga kabiyanan, nga nabasa ka sang siling saliva nila. May ara dayon maalalay, mga kabiyanan niya sining mapahid, na daw ma-assist siya, mabulig. Galik e bulig, tumok ang mga gago.
0: RMN Patrol 774.
1: Tapos, ang imong bag, o kung may mga shoulder bag kamuda, mga kabiyan, ginamanyuber man sa upod nila, tiho 30 mil lang na kuha agad sa pobringa, 54 years old yung babae, o.
0: RMN Patrol 774.
1: Di mga kabiyanan, ang modus nila sa mga salakyan, ginalingling nila kung na may ara ikaw mga kabiyanan nga mga ampay gid nila suno sa report. Ini mga naghalin mga kabiyanan sa mga bangko nga nagawidraw. May ara na sila ng mga advance squad.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang makaluluoy ni mga kabiyan, mga nagaginapaunahan tanan ni ang mga senior citizen no, nga nagakuha sa ila sila ng mga pension, kay ang mga gago mga kabiyan ng mga palatyo ng mga sospek, ara na na nagakuha nga daan, nagaposting na da, nagaposting na sila sa mga ATM machine, sa labi na sa mga government transaction, labi na sa mga kabiyanan, sa mga nagakuha sa ila pension ng mga senior citizen sa mga ATM sang land bank.
0: RMN Patrol 774.
1: Galikay mga kabiyanan, pwede naman katransaksyon na anytime sa pila ka mga ATM machine. Pero mga kabiyanan, ang muning modus nila, makita nila nga may edad-edad mga kabyanan kag nagasulo lang, wa yupon. Tinanglan kung si lola nyo kag sinanay nyo, mag-withdraw sa ila sininga pensyon, updin nyo gid nyo mga kabataan, kay mga kabyanan subong sa kapuraot sa pangabuhi, mapapos naman ang mga gagong mga paratyon, na wala pa makilatan sa Ginoo, nga mga kabyan pilakadlaw, matumba na pilas kag binangungot ang mga buwisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di alahas mga kabyanan, kagpag kay ginakuha gid nila ang bag, may kakaspa nga 30,000 ang pobreng babayi na nagkasakay lang mga kabyanan, inigo sa siling modus operandi sang mga dulo-doon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Uy, mga kaluoy, mga kabyanan, kung hinali nga ang kwarta ni nga hinugbayad pa ni sospital papagwa sa pasyente, pwede ganit mga kabyan sa operasyon. Sino ka panamit ang mga gago nila? Mga kabyanan nga kabay patani, magkaladun lang kagang aroon mga kabyanan ang mga pamilya nyo sini, tubuan masakit nga hindi na mag-ayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ni mga tasmarang, mga matamad, mga kabyanan nga, wala na sa mga nagabanat buto, mapatawhay lang, kapitalan na nila kulba sa mga ganghal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kaluluoy, yung mga kabyanan, iba na nga halipa sa interior, wala nyo naman mga malam, mga guramax, mga kabyanan, excited man ang makakuha sa ila pension na makalagaw-lagaw man sa mga mall. Di, pero inigo mga kabyanan sa mga buwisit. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: At sa mga may edad-edad man, pangita ka mo sa inyong pwede maupdan, masaligan nyo kung hindi gani. Mas maigid himata nyo kay basing nag-upon man sa inyo, mabantay mamlaton, pro. Bantay sa lakay, bla.
0: RRMN Patrol 774.
1: Unang ginapandaman talang mga kabyanan nga ito, sila nga mga kauturan, labi na sa mga interior, nagalapit na mga kabyanan ng Disyembre, yan mo gining pagguluwa sa mga buwisit yung mga kwano, kasi mo daw nakaagi gutom.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamu makonsensya sini yung mga biktima nyo na mga kabyanan kung kinanglano ng mga kwarta yung kinugawad ini sa hospital, di gani sa operasyon. Di, kunin sa inyo manabi ma ibutang manabi, ibutang ang ini sitwasyon. Sa inyo abi na matabo ni, nano inyo pamatyag biyay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Basta kwarta ni mga kinanglanong ginina, labi ng mga kabyanan sa kapuraot sa pangabuhi subong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lipay ka mo kay manti na biktima nyo, dako nga kantidad, dululungaon nyo, huwag ka mo kabalong, balik sina. Mga kabyanan, basikon, araratayon ka mo mga kabyanan sa na biktima nyo sila nga, kada adlaw mga kabyan, gamat-amat, gabalat sakit mga kabataan nyo, hindi ganun pamilya nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ba ka mo magkonsensya sina? Tigulang tiraho nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, enjoy ka mo eh. Mayo inyo kwan. Inom-inom ka muna, order ka mo lungnik. Pero mga kabyan na pilakan daw. Ang inang lungnik nga na, diragi ka mo ma, ang inyo mga kabyanan ng miserable nga pangabuhi nyo sa plakadlaw sa pagpanunto nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, nag-lecture naman tas ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, man, ang katapusan ni mga kabyanan, pasawa rin sa mga buwisit nga mga tadi pang unahon mga kabyanan nga magpanampalak kapag pangilat ang kalibutan. Kumunitari unahon mga kabyanan sa Ginoo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Doon dahil ng mga makawat nga aras sa gobyerno.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabyanan, masakit ini sa parts ang ginya mga ano ni sa mga biktima diri. Eh, ay, Nga dukoy-dukoy man ang publing mga malaam mga kabiyang nga dibiktibaw. Yan mo ni ang ilang modo sa mga sarakyan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan ay puro panumdom ang kamo mga kabiyan ang maglakat mo sa siyudad. Halin dira sa inyong lugar sa interior. Mangitagi ka mo sa upod ni mga modos ni mga kabiyan. Ang ipit-ipit ni mga modos. Ah, mo ni mga style sa mga buwis ito.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bot mga gabyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga gabyanan. Kumusta na kita da? Barangay Kapuling.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya tapos naman ang piyesta. Sige. Piyeste ni, piyesta kaga. Kwan piste na ni subong sa inyo da?
0: RRMN Patrol 774.
1: Labi na sa best friend nyo. Ay, kumusta ka na, Cap Marsha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Dali lang, ka ma-change power, anay kita. Kaya kaina pa rin mga kabiyanan, generator ang ginagamit, ha. Bangod kayo daw, medyo may ari kita ang problema lang sa ang fuse ta, pe. So, naglupok ang fuse dari mga kabiyanan natin dari sa kwanong poste. Dari ginagalin niya, yan si mga more power ni. Kumain ka na madasing mga na-install sa more power. Tanbay ha, mabaga pa nung balik kita. Mapos anay kita kay magbalik kita sa aton power. Yan ang gagamit na kita sa generator na naton dari mga kabiyanan sa aton sininga studio. Standby!
0: RRMN Patrol 774.

0: Oras ang darisari, may Niluilo, Philippine Standard Time, alas 10:57 na sang gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Balik na kita mga kabiyanan. Happy din na ni, rubo-rubo na ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ari na kita sa aton sining mga kabiyanan nga power sa more power mga kabiyanan kay nag-brown out kita kaina na medyo nag-diferensyang fuse mga kabiyanan diri sa poste
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayroon kong matasig man mga kabiyanan nga na troubleshoot sa more power. Pabalik na kita dari mga kabiyanan sa aton siring kapapangalaga dari sa inyo palatuntunan sa RRMN Patrol 774.
1: RRMN Patrol 774.
0: Balikan ko lang ni mga kabiyanan kay T tapos nagbibin ng piyesta. Isubong piste na ni sa ila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito na hidlan ako mga kabiyanan sa best friend nyo. Si Kat Marcia Puha, ang iho di Puha. Ya, kumusta ka na da?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, hindi ko magka-move on mga kabiyanan. Pila na kabalik-balik ko kay Kapising na magkaon sa iyang siring pansit mulo. Hindi ko ka-mulo move on.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay nga aman, amo nang ginapinakakontra ko mga kabiyanan. Inabalang ginatraidoran kabla.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, hindi ko ginang mapatawad mga kabiyanan. Gintagaan na sa tsansa nga mga kabiyanan mauntat ka matuldukan ining issue nga ni. Kay manti mga kabiyanan na legitimate kagbalid ang issue nga gina. Malabot dari sa aton mga kabiyanan sa mga taga-barangay Kapuling. Sino man abi hindi magreklamo. Ligum dulum gini mo iya Pridi Aguilar mga kabiyanan barangay niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagdilim ang inyong paligid ating gabi walang hanggan. Kay mga kabiyanan, nagligum dulum. Kay wala sa iya kabayad sang iya kuryente. Mga kabiyanan sa electric cooperative. Mga kabiyanan pilakbulan, tiinot dan ang masakit pa. Mga kabiyanan, kinuha pa kinakas ang ila sininga. Kuntador sa barangay Kapuling, Duenyas, Iloilo. Di ni sa liderato, sang ganghal nila nga kapitano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Kuya Tuyo, gani mga kabiyanan, kaya ano nga bing punto mga kabiyanan. Ano ay binggalgal ko din nga hali ko yung talakay? Ginpresentar ko lang ng isyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anong interes ko abisang barangay nila nga ni? Partikular sa may banwas ang Duenyas? Kay taga norte ko ako, taga istansya ko?
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag man ko yung plano nga mag-congressman da. Kaya saan magdaog ako, tindakan ko naghapon ng inyo kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pati goyod yud-yud-yun ko gid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kadaan mo na kita sa ma-encounter mga kabiyanan niya mga kasubong sa mga nakaso. May valid kita mga kabiyan ginabasihan. Documented interview. Di, ano pa abi? Mga kabiyan, anong kasaypanan ta? Ano ang pagkulang ta? Ano ang sala ta? Kay gin-expose ini nga mga anomalia? O gin-expose ini nga reklamo? Sino nag-support sini? Sino atong gin-interview? Mayor sa Banuas ang Duenyas? Mayor Bubit Pama?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagsuporta sa sining issue nga matuod mga kabiyanan na utdan sila kurinte, ligom dulom ang Kapuling, kay wala kabayad sa ilikodos. Kay man mga kabiyanan, binulan nga wala mabayaran. Dito nabayaran na gidman, pero ginutay-utayan niya ng mga kabiyanan, nagpangita ng laghap gidpundo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di nabayaran man tuod, binalik ang ila kontador, ting pamangkot, mga kabiyan, nga anaot dan, kay mga previous nga mga barangay official, barangay kapitan, nga nag-agi dira, daway man niya problema, sang siya nagpungko, bilang kapitan sang kapuling, si Kap Barsa Puha, ang iho di Puha ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pati ang mga barangay kagawa, dyan na bata siya yung huwag matagaan na honorarium? Sinalbarya lang kaugalingon niya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Di baliugon taka mo sa imo treasurer diri?
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala ginya katapusan na Kapitan Puha, bangod sa ginhimo mga pagtraidor. Pailan mo gani kaso imo barangay kagawad, pati ang RMN Iloilo, ang inyong kubos nga lagad. Di paano namang ordinaryo madog sorbitida?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga magreklamo, nahimo mo na gani sa na barangay kagawad mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa posisyon kung huwag ka man niya pagrespeto ya kay kagawad dagom, sa iya na lang tani nga pagkatigulang bla, pagka malam niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero nga sindinsin mo da nga mapabugal da sa barangay kapuling, nga napilian ka pa nila. Di, kung sa mga Hapon eh, mga kabiyanan, nagdusak na isang samurai sa kurason niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod sa kahuyanan mo, blabi, leader kay imo, amo ni mga kabiyan na papalakat mo sa imo siringa, barangay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang salaman niya sa pobre nga barangay kagawad niya nga nadalahin ni mga kabiyanan sa siring kaso-kaso niya nga nga, Jesus, marika gusip. Pagi ko yan nag-kurog at tayo ko sa imong cyber life, binaliog tapaka mo sa mga nagsa-file siya ng kakaso ni kay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dali na lang kay pangsintuong ko ng ulo nyo. Talasa pa ng treasurer mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Jesus, managkagusin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga niskatiting ng mga kabiyanan mga ginalampaso ko tos piyak ng station, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga dikalibre to mga kabiyanan, abogado pa nga nag-file sa kaso sa akon. Dito mga kabiyanan, politiko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga untouchable pa ni mga kabiyanan ng mga nagareklamo, nag-file sa libel dito sa piyak ng station. Puro pa na to dismiss.
1: RRMN Patrol 774.
0: For your information, di, dari na no ang mga malis ni nga mga kabiyanan nga ginpile mo sa akong cyber libel. Anong sala ko? Sala ko lang ni kay ginexpose ko nga nagligom dulong barangay mo. Kag, ang sala ko lang di, bangon mga kabiyanan nga ginexpose ko man nga way mo masweldoan na honorarium imong mga barangay kagawad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi hindi ang ustisya? Anong malisya sinada? Napato-pato ko istorya? Naghimo ko isang kaugalingong kuyang aligasyon?
1: RRMN Patrol 774.
0: Suportado na tanan dokumento kag interview? Lingaway mo maging dalahig, Mayor Nyuhao?
1: RRMN Patrol 774.
0: Isgan mo liyan si kagawad Ana Dagong. Ngaway mo gindalang mayor nyo si Mayor Pamao. Kay hinali. Pailan mo to kaso. Damang ganyag sa to. Dawano-ano mo lang kinutkutan ka sa imong inululugngan.
1: RRMN Patrol 774.
0: De, medyo way katuyan na medyo natahap ka kay Mayor. Way ka natahap diri sa RRMN.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alam mo na gani siling ko, inumpisahan mo ni tapuson ko giniya kaga kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Interest nga nagkabuhi ka, sunga yung tagid ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Diyos, waay ko man ako mga gabing kapahangin na malin. Ikaw pa kagi rehab eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, sabay bati-bati ko nga information. Nabati ko na may maapin si Imoda. May pampasaka nga kaso ng isa mo kay Herodes. Sige, magkaalaman na tayo.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pakitaon ko sa kung paano ko man ibagnos na yung kaglukoton man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ba na-preparar man ko ni siya? Ginalingling ko na, ginateleskopyo ko ni siya. Kabay pa nga, salaan niya nga ko ang information. Kasi yan ang ginasintro ko ni. Kay ko ninali siya ni. Abaw! Di laya man ni Waylagob.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw gina panapta niya na nga mapasaka paging kaso sa akon. Ah, go ahead. Make my day.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya na nga mga dululungan, asos. May kung malayo man yung Hall of Justice, gay. Duluplaan na namo na diyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mabuyon mo rin ka ba to, asos? Eh, sige, go ahead.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para magkaalaman ang may para makilala ko gina kung sino nagpasaka sa kaso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siguraduhon niya lang pag masapina niya sa intaktong barangay kag lugar. Basikon niya, address ito yung mga kabiyanan sa hindi namang putok-putokan sa pinatubo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mga kabiyadan ko matarong kani kagway sa Malaysia kag hindi harassment ini. Sa dira pa lang mga kabiyan sa Sampina, kway tayo sa ibasol-basol dari sa prosecutor, piskal, kag sa mga nagapadala sa siring Sampina. Kinaya nag-relay ini kung anong address nga ginbutang nila di kung sindikato ang naghimo sini. Yan mo na eh, sinindikato eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagmalayo siya sa mga kilala at ang mga kabiyanan niya. Sus! Ang mga abogado, gani mga kabiyanan niya. Highest paid nga mga lawyer. Kagkilala nga mga law firm. Why nga nagahimo sina? Mga kabiyanan, mga matarong nga mga abogado. Kag sa mga nag-file sang kaso. Insakto yung mga address. Hindi yung nagaduda ko, mga dubious character ang mga nag-address-address ini. Nga balaan niya man ang address, kundiin mga kabiyana nag-star ang isa ka, natungdan niya gimpaila nila kaso. Pero mga kabiyanan, ibutang niya pang address sa putok-putukan sa pinatubo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kung ikaw mga kabiyanan, maluda kagin niya sindindikato. Sinindikato ganyan nga mga mudos eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag may information kita mga kabiyanan, no pila na da kakaso ang gikasuhan niya dari. Mga kabiyan, mahilig ni siya nga mag-file sang kaso, magpadala sang sa Pina. Nga hindi dahil yung mga baton. Kaya nanamian na sa dahil yung mga kabiyanan, nga iserbi ang waran. Ay ko nami ibaliog ang pusa sa liog sang gago-gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kilala ko lang eh. Supong ko gining ilong niya nga magguluwa ng mga kwa niya, kalagya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa piki mga putbulong ko buli yung magkala. Rusda kang alatrasa niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagaduga na gimana na rusdak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, paway tanay. Inom danay sang ice water.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay mama lang ni paway ta permi kapitan na Marcia Puha sang Kapuling Duenas Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayung-uyong minyo subong, kaya napuspo ng barangay eleksyon, hindi ka magsalig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ibisan may eleksyon kagwala, hasta maringin na pihak ang kinabuhi ang aton iskrimahay kadagabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ako na siling ko gani mga kabiyanan, ang aton nandi mapauntat mo lang ko di, hindi siya gadudan ako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yaging tagaan ta sang kahigayunan, ma-interview da sa to, kaging pindutan ko na ni, gintuldukan ko na ni nga isyo, kay kisyo mga kabi nagsubahar ka na, nag-apology ka na, sa mga kasilingan mo, sa imong mga pumuluyo, kaging baton mo ng asala mo, tisin o pa ko abi ang magalik kay insister diri, kay hindi ko man barangay ang lugar niya!
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kisyo mga kabiyanan niya isa kababayi, di, sino ako abi mga kabiyan, patawag yan yung Ginoo? Ako pa yayan?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pa-party sa Kristyanismo mga kabiyanan, kagabilang reliyoso ay, nanay ko reliyosa?
1: RRMN Patrol 774.
0: Itunduan kami sa girikana namon niya kung isa mga kabiyanan kung mag-respeto sa may edad. Kag siyempre mahadlok man sa Ginoo eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa lingkod na tunan kita sa mga kabiyanan, itunduan ko isang iloy ko kung paano mga kabiyanan nga mag-upod sa mga ano niyo, sa mga pag-apuro pangamuyo, sa gamay pa ko, ako ang nagasabat kung kaisa magnubina ang iloy ko nga ginaimbitar, kaginaagda, nga magnubina sa mga santos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag magpangadi sa mga minatayan, eman mga kabiyanan akong subang, sa amon nga magulutod, ako permi ang ginaguyod sa iloy ko para magsabat sa iya sininga, pangamuyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi naintindihan ko ng mga balatyagon, katulad sa mga ginabatyag mo na sa problema kasanto, kaya mo nagarigin ng tatan ko. Pero ti, pinatalikod mo lang kami yan ikagawad, anak, kaya nagbinuno mo kami sa likod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, sinong tao, abi nga, ma'am, otse mo, makuan pa kami. Masubahar pa kami nga duha ni kagawad ana. Deno nang imuon mo kay pinaraspas mo kami.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anong balik sila da? Anong imuon namon? Deliberan kada cake, butangan namon na kandila nga itom, sindihan kag magpangamuyo, Ginoo, hatagi sa sampahuway nga dayon mo na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Visit na namin yung kakaso ng computer. Ahari ka lang sa tubang ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ubus mo ganito suon pati yung TV-ing monitor rin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hey, abi, pinasaka mo naman ang blood pressure ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay man na, kaya nag-hilte naman ang heart ko ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Damo na sa mga kontra ko. Nga pagkawayway na ko tani, manugritiro na ko sa mga trabaho. Pero may arag yung mga banihot, yung mga nami dulo-doon git.
1: RRMN Patrol 774.
0: Balik ka gusip patawaras lang Ginoo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Atak-an ako, pila na kadikada? Mga kabiyanan, 30 anyos ko tos pihak. Tugangan pag hindi sa mga tinuoy di. Natak-an ako sa ngalika pang yaw-yaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mga banihot kin mga kabiyanan nga nami doon ng mga klase sang tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sakit ba lang, mahimu nyo gani sa ordinaryo nga tao. Aw, sa amon diri mga kabiyan nga daway mga posisyon. Papi, hindi pa kami maka puro pangayo mga kabiyan, waslik gamay. E, paano mga ordinaryo, dabi? Ang imo mga kasilingan na nga nagabaligya, isaw, quick-quick kag kwak-kwak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diin ang ustisya na nga mga hatag mo na sa pumuluyo mo, patyan mo sang suga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Paligom dulo mo, ikaw sa imo gilang termino, Sus Marikaw, nag-pray di Aguilar ang kapuling?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabatas mo na nga madilim ang paligid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nandang ni Pridi Aguilar niya. Wow, siya, Radyo Manro del Pridi Aguilar na mga binday sa kwanon, basta Quinto Distrito. Pridi Aguilar man. Kali, sus, maragagas, ginasunod-sunod man nila nga. Brown out!
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ba Pridi Aguilar nga madilim ang iyong paligid? Dating gabi walang hanggan. Sino nagkantas ng Pridi Aguilar?
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, ginamonitor ko gani isubong ho ba si Kurliwat naman nga mag Pridi Aguilar naman ang kapuling? Kaya daw may arrears man kamuto nga duwak bulan? Sige, sige, linglingon ko naman eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabas naman, kaya gusto ko rin nga talakayo naman ang pagbaya bypass operation. Pagka dakop sa imo sang pidiya, nga nagapunag-punag ka sang ipusasan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pito kabulan nga, huwag ka kapungko bilang kapitan. Kabalo ni mga kasilingan ka pumuloyo mo na wala.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, muna ni mga kaso rin, ano na nga pakahuya mo sa mga pumuloyo na kapuling? Muna siling ko gani, kung sa mga hapon, nagharakiri na ni, naglapangin matay na ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero may tsansa ka pa, kung tataling isyo nga ni, kung inali nga mag-kuhan ka, mag-bayaw ka sa bandira nga puti, kag, subong man, kung hagaron mo ng mga nag-intulin sa imo, ng mga nag-sul-sul sa mga luslos na ng mga hirudis, ng mga managaprobitsar sa imo, na hagara sila, kaptanay kamuskamot, kag maglumpat kamot sa taytay sang duwinyaso, siguraduhon nyo na nga nagabaha kadamo ururok.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lumpat ka mo una ulong at pila ka mo kabilog na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Uyura na lang pati treasurer mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Paway tanay. Buwas na naman. Ribansa naman tabuwas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gabi-gabi na nga tamiyawana ay permi. Libre pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka di mapatay sa konsumisyon, mapatay ka gisawya daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, mga nag-online na mga ang kwangil sul-sul ira, ginari naman sa ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Was-was si Radyo Manro de Loa.
1: RRMN Patrol 774.
0: O, kadamo sa mga fans mo rin Kapitan Marcia Puwaho, mga OFW pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ka-enjoy siya, permisang niya kung ma-mentionar ang mga ngalan mo yun. Kada gabi, o sige, sagabas naman sa gabi ita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya di tagig ka papatulugong kada gabi daw. Kaya nga pagkabugtaw mo mga pagkaaga, maluwas nga lutang ka na, daw bangag ka na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Liro-liro ang Espiritu Santo amin mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, ini air assault pa lang ni. Huwag pa ng Marites sa Marisol. Lugangan pa sa mga labsong. Kag mga murat sa imo barangay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas sila, may nang mga gahana ng mga bimbang bla. Kung gabi, gauntat anay kay mamati. Uy, si Kapitan binumba naman sa ngarimi, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, abo na mga murat naman, boss. Masukba naman sa imo, mga labsong. Mga labang. Labasungan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang bago nga mga kwani, henerasyon sa Marites kag Marisol. ang labsong kag mga murat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang problema mo ay katuod ka pamati sa bong. Pero ang delikado na, mga kabiyan, pagkaga, ang sukma. Malamong basta may sukma na gani. Kagtapos, ang nagasukma sa imo, mga Marites Marisol, kamurat. Sus, huwag ginagabuhin. May dugang ginang istorya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo na, dugang pagilang liro-liro sa utok mo na. Kagdugang pagilutang mo kung mga kabiyan may sukma na nga muna.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag ka magkapili-pili kung sinong kontrahon mo sa pag-file mo sa kaso ba?
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag ka giganay ka panabi-tabi nga base kung sindaon ka bla. At higin sinda, gede.
1: RRMN Patrol 774.
0: O sige pa, huwag naman tanay. Hunusan na rin kalag mo. Itagob nanay kay buwas hunusun kumana.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yalang alangon, pati ang imo siningalan doon, lukuton ko naman ang buwas sa gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, okay ka na na? Kap Marcia po ha? It's okay for you.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige.
1: RRMN Patrol 774.
0: Rest well and eat well.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tayo lang ang katabi na sa may rest in peace naman taring.
1: RRMN Patrol 774.
0: O sige, period na kita subong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Spire na kita subong kapitan na Marcia. Was, umpisa naman kita sa ngaton, gira naman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayan, Butsi, mo na madala sa papating ba, kuwang ko di?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibang ko nga mga topiko na rin ako, gina si Tasay ko na lang bangun sa imo. Espesyal kagit sa heart ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di naging kamalipatan, Kapitan Pua.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano na siling ko gani para makabalos ko sa mga nagasulsul sa imuho laman na ang apelido ni Kagawad Ana. Tapos kanto kato si Kihor. Kapabot-botan mo na to, paurasyonan mo sa mga nag-a-ujiti ng mga manugbarang bla. Tapos sa orasyonan mo, tapos ito slok mo sa munika, kagumud-kumuda mo ng mga nagasulsol ka, mga nagaintulin sa imo, naton kabay pa nga mag buna sila sang kalat nga sa punta niya may barko nga ruro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa tiyon niya yung muhunuson nila magkalarumpag kurikunat nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bagay-dugay naman na narumpag.
1: RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774.
0: Hindi naman din ko na yan mga kabiyana na ano na lang bay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, nakuha naman ang stress ko subong. Thank you, kapuhan.
1: RRMN Patrol 774.
0: I love you.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga fortune mga kami ang ginadulong na sa inyo gamit na kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya morning number 1 yung capsule na pang lalaki sa Bilogo Panay Island kag Imaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule naghatag sang resistensya sa aton sa kay Mister sa paglabing-labing kay Missis. Sa nagabato sa mga pampulang, nagapapagsit ka, nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe ka tama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng, makakagoligot weed. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kay man basta naga Mega Man, hindi ka gid mo uyan kay misis mo o kung kay partner mo. Gani tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA ukon sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan, pag Mega Man Herbal Capsule na, now na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligat sa takdang alas 11 sang gabi.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Kalisisik ang una yan, iwang-iwang sa apoy, wala git ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tagtilo ang atay.
10: Api kanunay.
9: DTX 500.
10: Mas saligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
6: D3 Bio.
11: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indik man namin ang akon kutis. Nag-dry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Mabagal sa mga butika.
6: DTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
13: Parang pila na may mo sugar?
12: 136 na lang. Naami inidyo kaya akong tulog sa DTX 500.
6: DTX 500. D3 Bio.
14: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3.
8: Sample Plus Gold.
15: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
16: Gina Cano. Ang ginibatsya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya bayuwang.
17: Sisa kadlo ka pila ka mag-inom.
16: Sa
17: DTX 500.
16: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
17: Subong kamusta?
16: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay na ko ginibatsya.
6: DTX 500.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
19: Charm. Fab. Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
19: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
22: Sir Boy, ang topic ko naton, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw.
23: Para sa imo chance.
22: Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
23: plain
22: D3. Plain D3. Because plain ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, mm-hmm. The extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini, ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
24: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-establish sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, mm-hmm. Alin ni sa aton baba, alin sa ear star, alin sa eye star, abi ara magi sa underarm. Ara sa
23: panit.
24: Ara sa panit.
22: Ara pagit sa flower.
24: Ara sa flower. Mm-hmm. Da ang tambay niya ni
22: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. Mm-hmm. So, while lang imo cellulose only 37 trillion.
0: Correct.
22: Namo na ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
0: Correct.
22: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
0: Correct.
22: Ga produce ang imong happy hormones.
0: Happy hormones. Mm-hmm.
22: Sila ang gapatay sang sobrang kagawda.
0: Correct.
22: So mag-inom ka dito bio, sir boy. Pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
0: Mm-hmm.
22: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
0: Patay. Mm-hmm.
22: Abot yan patay pag abot sa tinae. Ang mga kagaw tong adamo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria.
1: Oh.
22: Lumpat-lumpat
1: imong party.
22: Ginbuligan sila.
0: Ginbuligan sila. Correct, no?
13: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
0: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
22: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
0: Medium
22: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
0: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
22: So balik ka, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kumagsulod ang D3 Bio, sir boy?
0: Pagsulod sang D3 Bio, asa ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
22: Lipay si Kwan eh.
0: Lipay naman ang probiotics. Promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na binipisyo mo patyo niyang kontra ni probiotics
22: padamoon mo
0: sa padamoon si probiotics
22: ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
1: Wala sa
22: D3 Bio lang D3 Bio na
1: sa luwas pa doc sam kag doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics no pag sulod sang D3 Bio sa imo lawas may gapabili na nga protection para hindi na katapik liwat ang mga bad bacteria.
22: Yes. Kaya pa damo ang imo mucus.
1: Mm-hmm.
22: Ang mucus lining.
0: Mucus lining mo healthy.
23: Kamo nga trap eh.
0: Kung
22: trap.
1: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
0: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Ramil nami ang production sang gut derived vitamin B.
22: So di ang B complex importante na sa imong ano.
0: Correct, no? Nga ma B complex ka magid nga may D3 Bio ka, no?
22: Importante na sa imong kuryente sa imong lawas.
0: Correct.
22: Ang namiyaan ko sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
23: serotonin ka glufamin.
22: Ma, makadlaw lang ka. Oh. Bastante ka happy hormone.
0: Correct.
22: Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
0: No?
22: Emotional quotient. Or intelligent quotient.
0: Both,
22: ha?
0: Both.
22: Ginapromote niya ang EQ kag
0: IQ.
22: Wow. Ara na sa plane nga D3.
1: Wala.
0: Wala. No?
22: Because of MCT.
0: MCT.
22: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
13: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka ulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabot ka. D3 Bio. Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Goodbye.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
4: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
5: Gold. Sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Mamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas. Batok sa

0: Sub-Optimal.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose Sub-Optimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilalat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
3: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayokit ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Gold sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Ang oras na mabiyan dari sa Remian Iloilo Philippines Sundown Time, 40 minutos na nagkaligan sa takdang alas 11 sang gabi.
9: RRMN Patrol 774.
8: Marahin ko managapamati mga kabiyanan dari sa inyo para tuntunan sa RRMN Patrol 774.
9: RRMN Patrol 774.
8: Mga kabiyanan, bado indigid maayo ni mga tuig or mga kabiyanan sa mga Duterte. Kita na niya mga appeal, mga kabiyanan sa umpisa dari sa Supreme Court. Mga kaabyan sa kaso ni Vice President Sara Duterte, puro mga kaabyan na binalandra sa Supreme Court. Basta mga kaabyanan sa iya amay man to.
9: RRMN Patrol 774.
8: Kaya ang International Criminal Court, binasura man ang request mga kaabyan ni former President Digong Duterte para mga kaabyanan sa expert verification sang ebidensya nga mga kaabyanan na binasura sa International Criminal Court mano Trial Chamber 3 ang request sang kampo ni Anay President Rodrigo Duterte kay lakip ang expert verification para sa open source o kun user generated evidence nga ipasa sa chamber.
9: RRMN Patrol 774.
8: Di mga kabiyan, nagipahayag sang defense nga nakasandig ang ila sining request sa mga concern angot sa dako nga volume sang ebidensya gagin presentar mga kabiyan sang prosecution. So apang ginasiling sang chamber nga nag-issue sila sa madamo na nga order sa ikatatlong nga status conference agud masabat ang mga kabalaka angot sa kadamuon sa mga ebidensya. Samtang gin-grant sang chamber ang request sang prosecution para sa paghimo sang URI. Nga mga kabinan nga madata ma ang ining paghimo mga kabiyanan sang sining URL no metadata field agun mahapos matumod ang URL nga na-associate mga kabiyanan sa open source evidence sa tion nga na-capture ini.
9: RRMN Patrol 774.
8: Alin mga kabiyanan sa bata ay pagkatusta tayo tuis.
9: RRMN Patrol 774.
8: Sa mga kamalaman ni mga kabiyanan, hindi ni maayo nga signos.
9: RRMN Patrol 774.
8: Isa nga mga dalaga nila sa Supreme Court nga untaton mga kabiyanan kag ano niyo ko na yes untaton ining trial sa impeachment pero mga kabiyanan binasura sang Supreme Court.

0: 774.
1: Ramo ng mga appeal, mga kabiyanan, sa mga Duterte sa Supreme Court. Tanan mga kabiyanan, diskaril.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga katigunga at katigulanga pa siya, bakit mayadya?
0: RMN Patrol 774.
1: Sige, kaya kung tala mga kabiyanan ng mga balita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Check tani mga kabiyanan, kano may ara landslide. Mga kabiyanan sa isa ka barangay sa may Haniwa, Iloilo. Check tani amin mga kabiyanan kung ano kung ako ang damage. Kako bala mga kabiyanan, basi may nahalitan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kuwanta mga kabiyan, nagugay ang report niya Radyo Manplo na Barete, kagining porsyon. Ang ginadulong na sa inyo mga kabiyan, gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral, kag antibacterial nga espesyalista. Kaya manipiktibo, ginatapta sa D3 Bio ang mga virus, nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo, nga nagapahilan at pero may badamo pa nga mga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio, manggaranon sa medium chain triglycerides, nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton sa nigalawas kontra sa pagkakapoy. Kag siyempre mga kabiyanan, nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton sa nigalawas. Initanan niya benepisyo sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax, i-D3 Bio.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano yung mga kabiyan nag-standby na sa aton linya? Mga kabiyan, mga natipon yung mga reporto po sa kay Radyo Man Plo Navarrete.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man na Rodel, sa mga detalye na sa nga po sining mga natipon sining balita, gikan sa patrol, establish na ang kondisyon tawo matapos nagsikan sang botelya sa Bata de Iloilo, no? Matapos nakagwa na ini sila sa ospital nga sarin nagsikan sila sang botelya sang soft drink sang ini ang nahulog sa wing van sa barangay Batad Viejo, Batad Iloilo, October 2. Nabluan nga natabuhan nga naka-standby sa nasambit nga lugar ang duha ka mga biktima sang nahulog ang mga soft drinks. Sa investigasyon sa Batad Municipal Police Station nga samtang nagadalagan ang truck, no, sa inalin na lang nga nagbukas ang lock sa pwertahan sa ngamong truck, no, kag bangod sa natabo nahulog ang kinahas ang soft drink sa dalan kag naglinapta o kung naglinapta ang mga botilya kag halin naibuluan nga halin sa banwa ang pabiya sang ang pabiya ang truck kag padulong kuntani sa bahin sang banwa sang istansya Iloilo. Samtang nagluntad ang ining landslide sa barangay Kipot, Haniway, Iloilo, sining na lamang hapon. No? Sunod sa report, may pila ka mga pamilya ang dinevacuate sa lugar para mapalayo sa peligro nilang kabuhi. Ginapanta 12 feet ang kadalumon sa natipag nga duta, kabangdanan nga wala na nagdugay sa lugar ang katapo sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kon MDRRMO sa Haniway o kon MDRRMO sa Haniway sang ilainigin padulungan ang lugar, no? Wala naman sang may nasamaran sa natabo sini nga act o kon insidente. Sa tiyak nga bahin, nakabaton sang pamahog ang Cambito National High School sa barangay Kabuluan, Sur Oton, Iloilo, no? Aga sa October 2, ang pamahog alin sa isa ka poser sang poser account nga ginlakta pinagi sa Facebook Messenger. Suno kay Lionel Salvilla, spokesperson sang Schools Division of Iloilo, nga ini ang ikaduha nga natabo, no, nga pamahog sa among eskwelahan. Payag pa niya nga tatayon sa giapon ang klase. Kagintog yan na lang sa PNP kag barangay tanod at pagpantay sa eskulahan para safety ang manunudlo kag estudyante. Pero may iban man nga mga ginikanan ang gintapauli ang mga kabataan para masiguro ang ila seguridad. Radyo Man na Rodel, no? Gintugan pa ni Salvilla nga ginaseryoso nila ini nga tabo kaupod ang DepEd kaginanglan manabat ang nagtugas ang pamahog sa among eskulahan. Samtang ang kaiting nga eskulahan amo ang Cambito Elementary School ang nagkanselar man sang klase sa among adlaw. sa piyak na bahin ang orpila sa nawala nga hawak ang naagom sang 20 anyos nga lalaki matapos nga ginlabo sang simitay uno nga suspect sa sitio Alibayog, Barangay Magtungaw, Pasay City hapon sa Oktubre 2. Ang biktima gininago kay alias Christian, 20 anyos, samtang ang suspect amo si alias Jed, 51 anyos, tagtanan residente sa Barangay Hagilitan, Pasay. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa na ang hipe sang Pasay City PNP nga luyag lang kuntani isang nga, luyag lang kuntani bisitahon sang biktima ang kaumahan sa lugar. Payag pa ni Magbanwa nga pagkatapos nga bisitahon ang sang biktima ang ilauma, nagpahuway ini sa kadali sa malapit sa balay sang suspect. Apang matiyon-tiyon, nagabot ang suspect, kagiya din kuprutar ang biktima kung nga ayara ini sa lugar. Diliyon nga nagabot, sang binayon nga nagabot, si alias Jet sang garaw o kung ang ginagamit sa paggarap, sang humay, kaginlabo si alias Christian sa tuong hawak. Kaga na ngayon naman, sang bulig ang biktima sa iya sining tiyo, no? Kagindala sa ospital sang tangang suspect voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Posible magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang ining suspect nga preso na karon sa Pasay City PNP. Yari si Police Colonel, Lieutenant Colonel Magbanwa, ang hepe sa Pasay City PNP.
4: Yes sir, kaina may reported ta ding hacking incident dire sa may sitio Alibayog sa may barangay Maglungaw diri sa siyudad sang Pasay around 5:10 sa hapon gin report sa aton kaga natabo ning insidente as per investigation natin is around mga 4:30 sa hapon. Nga kundi inang aton nga biktima is si alias Christian na 20 years old nga taga Hagimitan, Pasay City. Kaga ang aton na suspect si alias Jess, 51 years old, taga sitio Apga, Barangay Hagimitan man, ang siyudad ng Pasay.
3: Okay. Sir, anong motibo sang krimen?
4: Well, as per investigation naton na Sir Flo, no? Nag-abot na yung suspect naton sa ilang balay sa may sitio Alibayog sa Barangay Magdungaw. Amuning mother house nila, balay gid ka pamilya nila. So nagakatugad-tugad nagapuyo man da ang aton nga suspect kay tungod man kay lapad man may mga kalupaan daw sila dira sa area ana. Among nga ginakatugad-tugad niya ang balay nila. Then naabutan niya ang biktima nga ara sa ilang nga balay kag may natabo nga tawag sini, may natabo nga
3: kasi
4: sa ila duwa. Ay daw namangkot ang suspect na itong naaara siya da. Kaya tungon man na amo to, kaya siyempre pamangkot niya man daw according sa suspect is ang depensa niya man nga natabo kay tungod sa may history kali yata nga daw natakawan man ang balay nila. Amo to nga amo tong apos pamangkot niya ang biktima kag may pag-subtanay sila kag amo to nga nahimo niya nga na labo niya kang garaw. Garaw ang ginagamit niya nga ano daw sir. Sa paglabo ang garaw.
3: Ang garaw na sir, ano na sir, ginagamit sa ano na kayo? Sa dinasa.
4: Panggarab niya na.
3: Panggarab.
4: Oo.
3: So sa hawak ang pilas niya sir?
4: Sa wala nga part kahawak niya ang pilas ng itong nga biktima. Kag ara man may pamilya man ang biktima nga lapit man da sa may balay nga na. Amo tong ayo siya bulig sa iyang tiyo. Kag ginadala siya sa diri sa doon na Valerio Hospital diri sa siyudad sa Pasay kag later ang gin-refer siya sa Western Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City. Kag ang atong nga suspect is nag-voluntary man nga nag-surrender diri sa atong police station.
3: Sir, ang balay nga ginkatuan sang biktima kag ang balay sang suspect isa lang na sir?
4: Ang balay ka suspect dira gid daw dira ang ano ang atong okay. Biktima nga naabtan ka suspect. So according man sa biktima is nagpahuway lang daw siya. Then amo to nga daw wala sa nagsindihanay ka suspect sa pagpamangkot kag pagsabat siguro kay nga aara siya da sa balay kang suspect nga doon diin amo na ang ilang mother house. Ang tabo nga nalabo niya ang biktima kag nadala man sa ospital kag later on ng suspect natong surrender man dire voluntary surrender sa police station man.
3: Mm-hmm. Kaya nung plano sang biktima sir mapail sa kaso hindi.
4: As of ano kay na wala pa ka decision man ang biktima ng pamilya niya kay ginadala pa kina ng pusya ginuuna na yung matreat na yung treatment niya.
3: Si so, Police Lieutenant Colonel magbanwa sa iyang pagpahayag. Ang mga balitang inyong nga nabatihan, ginadulong sa inyo sa kaluan, sa new and improved non-super plus, maskin pa efektibo, kag maskin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas at adlaw-adlaw. Nan sa herbal capsule or super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sa lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang non-super per plus the anti-cancer food supplements. Kag subong man non-slerement oil, maayoy ni sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamandol, pananakit sa kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan, pwede man yung pangaplas sa managaubo, palanakit sa liyong naundan yung mga balikag sa mga nagadugo kapila siya ni Patugunon, Pontaton, mubuhi lang sa non-slerement oil. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimeras. Kag subong man Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa kanitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manplo, Konsumo Nabarete, Tatak, RMN.
0: RMN Patrol 774.
1: Salamat sa report ni Radyo Manplo Nabarete. Tamtang mga kabiyanan, ini nga porsyon na ginadulong sa inyo. Gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tang aton siringa Vitamin D3 level sa aton siringa dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa malatian. Ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the super vitamin and the miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan niya mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Pagkatulang sa Life Extension Clinic, kanahamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. Bayaran man sila sa Tagbakaro. Iria Street Poblacion Estancia Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasay City, SM City, Iloilo, kag ang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod ninyo Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation, kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic, the science of longer life.
0: RMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ari man sa linya naton ang mga natipon nga report. Mga kabiyanan, Councilor Sarabia, ginahulat ang written position papers antes magdesisyon sa hinyo ni Baronda sang isa pa ka-hearing. Yarin detalye nga report upon sa kay Radyo Man Joel Franco.
2: DYRI Radyo Man Report.
5: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubos ng cancer, kinababakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memorya. Ganin sa tagsa gadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
6: Ginahulat ni Committee on Rules Chairman, Councilor Rex Marcos Sarabia ang written position paper ni Vice Mayor Lady Jill Grace Baronda antes maghimo sa desisyon kung bala magkakondak pa sa masunod nga committee hearing. Suno kay Sarabia, naghingyo sa isa pa ka-round sa committee hearing si Baronda bangod nga ito yung bisalkali sa pagdala sa resource person sa isyo. Subuman din sila ni Sarabia nga wala sila nakahibalo kung sinong dalon sa hearing ni Baronda bangod sinigid pahayag ni Sarabia nga magadepende ang desisyon sa committee sa kaundan sa position paper sa bisalkalde.
7: Nagapangayo si Vice Mayor sa appeal nga kontane maka additional hearing ang committee ba kay bangod may i-invite sa tani nga resource person. Now gin pangayo naton disclosure kung sino ina or sino ina sila na mga resource persons ti, hindi siya makatag sang statement kung sino ina. So ti, as far as I'm concerned sa chairman, we have to make sure kung ang ina na resource person relevant man or important man sa ato na pag-deliberate sang ini nga particular issue.
6: Si Councilor Rex Marcos Arabia sa iya pahayag. Samtang on hold man ang kanan nga proposed ordinances ni Baronda nga ara karon sa committee level. Patang ni Sarabia nga ini ang ilatikang samtang pending pang resolusyon ni Councilor Melduron nga negaduso nga adopt daron sa ila internal rules and procedures o kan IRP ang DILG Legal Opinion No. 95 Series of 2025 nga nagalimit na sa katungdanan sa vice alcalde sa pag-preside sa sesyon kaysa pagbuto kung may patas sa voting. Para sa committee chairman, kung ipasara nila ang ordinansa, hindi man ay kadapat bangod posible na mga invalid ni Santo sa legal opinion. Sa unang hearing kahapon, ginihiyon ni Baronda nga may isa pa kahiring bangod may dalon siya nga resource person nga nagadepende pa sa availability sini. Wala man gintumo ni Baronda kung sinong iya mangin resource person. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
5: Tingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagdag pabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: RMN Patrol 774.
1: Salamat lang sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Magiging kaposyo na ginadulong man sa inyo gamit kita sang DTX 500. Kaya mo rin sabat sa iyo mo siling problema sa atay. Masami ka ba lang aragatig ka? Masami ba lang may hangin ang iyo mo siling atyan? Kagbasi may diferensya ng iyo mo siling kaliber. Gani mag DTX 500 ka na. Mga kabirang kaya ang DTX 500 na may polycosanol, kagiban pa ng mga phytochemicals nga naghalin mga kabiyanan sa extract sa disugard sugar cane. Kagini mga kabiyanan na nagapamatuon sa pagtuon, nga epektibo pangontra sa mga toksin, nga naghahalik ka nagaguba sa aton atay. Ang DTX 500 na may powerful extract halin sa amargoso kag disugard sugar cane. Nga epektibo sa pagkontrolar sa imusiling mataas ng blood sugar bangod sang diabetes. So hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Updan mo na lang mga kabiyanan sang Mighty C. Kaya ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C magkabulig sa pagtapda sa taran nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, why na kita sa panahon? Parte ni Seta ng mga kabiyan sa mga nag-online naton yung mga tagpalamati. So, gina-acknowledge na lang mga kabiyanan na nagpasalamat ng kita sa mga nag-urupo dari sa aton para tuntunan mga kabiyanan. Present Subong, si Casmery Ricabar, si Tutong Babuga, Suboman mga kabiyanan, si Susan Siscar, si Tutong Arena, Tutong Baduga, Tita Risa Banico, Recent Man, Roger Robles Bilyuga. So, good evening, Rajaman Rulil. Love mo gid si Kap ba? Ay, oo eh. I love you, Kap. Mwa po, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Puno ko mag-love ko, mga traidor ba lang ang mga klase sa mga tao na namitan gid ako sina.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Gregorio de la Cruz, Katarin, present man. At suboman si Casmery Mary Ann Moreno. At suboman si Dai Ivan de Nuevo Sudario. Si Sony or Sunaba Bulan ano ni? Bilandi. No, si Sina Bilandi, suboman si Margarito Espio Maramento. Present man mga kabiyanan, suboman si Odi Rili, ariman si Margarito, okay. Si Neil Hakias, kag suboman mga kabiyanan, ang atong tunga kwan man mga kabiyanan. Ang kwan? ang nurse ng bayan sa Banuas ng Ahoy, si Inday Indan Sintino.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala na kita panahon mga kabiyan na diri sa ato sa nga pangalagad. Kita na naman kita karon sa gabi. Mga kabiyan, same time, same station. Opo na nga ito sa nga technical partner si Radyo Man Christopher Topi Mundihar. Ako naman ninyo alagad, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tata! RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako niyo, Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
9: Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Gina-improve ang gonadal hormones, ang gunya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
13: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. My DC. Ang alkaline. Ng vitamin C.
14: Ako galing si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo. Kaya inom ko My DC alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa kong
9: Paminsaro. Mighty Sing! Sa mga butika. D3Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: You need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Iniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Galing kasi napit akong tuhod.
4: Rightis na gali.
5: Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa kabula.
5: Wala, nagidabalik ang arthritis ko.
4: Tibogid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadaling nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
7: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve?
8: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Supple Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Physio, ang Physio ng may D3.
3: D3 Bio.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Isugid kay Tiyoy.
6: Maingaga mga kasama, sibuang orasan. Tatak RMN time. Alas 12:15.
7: Tatak RMN.
8: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
9: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
10: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

0: pulaw nga may katawa ka kasing-kasing.
1: Tatak RMM.
2: Mayaga mga kasama, good morning mga kababayan. Good morning mga karadyo man. It's a weekend. Sabado na. Sabado nights. Tadadadang. Ang iban, wala pa Sabado nights ka, mamam na. Every night na lang. Mayaga sa ato mga pinalingang mga suke, nabinigid ng ato mga senior citizens. Kamusta, kamusta sa ato mga OFWs working and living abroad. Mayadayad gid nga, welcome na sa ating palatuntunan. Kada kagahon ng morning talk show ng bayan, ang ginapulawan. Programa Isugid kay Tio with yours truly, Rajoman Michael Marquez Lumakad, Michael Walker in the States, Michael Lumakad in Iloilo, and Tio Pancho on air.
1: RMM.
2: Nagatamiyokit na sa nga mayadayad nga gagid sa ato mga kauturan Luzon, Visayas, and Mindanao, sa ato mga kauturan ng mga Ilonggo. Bugtaw na! Gabuta na! Sa Johnny, Sabado na. Betcha tres na kita para sa bulan sa Oktubre. It's a weekend. Kamusta na ito na nga itong chimpo dugay-dugay kay ining si Chichuan. Anong nga, no? Chihuahua? Ang ining LPA sa Guwasang Philippine Area of Responsibility. Doon nagbaskog. Uy, kiningala ko na doon inulan kaginang hapon. Sa aton mga OFWs, kamusta? Sa aton mga PWDs, sa mga biyahero at rotero, sa mga may responsibilidad sa disoras ang kagahon na binigid ng aton mga kapulisan. Thank you for maintaining the peace and order. Sa aton nga mga driver, ang Light of Glory, kita ko to daw may memo na sila. No, abiso nga may pagsaka na, no? Sa flag down ng iban, wala pa kapatuman, pero ang Light of Glory, kita ko ginapost nila. Daw 65 na gid ang flag down. Presyo sang gatong, presyo sang gasolina, kag kerosene, magasaka. Pero ang diesel, magalubo. Pila ayan na giluo. Kag ang dinagyang, storyhan nato na storyhan tani ang dinagyang. Kay mabandrita, sagin man, mabalik ng bang dinagyang. Sa kalyerial, nagtinaliktad, nagligad to nga dinagyang. Daw damo to nag-question, damo to ang nag-bash. Kay nga dinagyang wala banderita sa kalyerial. Subong daw ibalik na ang banderita sa kalyerial, so dinagyang fever na gid, no? Pulo ka mga tropa-tropa, pulo ka mga competing tribes. Kag ano ay han ang panumdom sang IFFI sa mga organizer. Amo na yung bulubantayan kay man. Suno sa dinagyang committee IFFI, no? Hatagan nila sang free hand ang mga choreographer. Bahala sila. Tagaan sila sa ligwa. Bahala ka mo na basang ato niya. Siyempre, Senyor Santo Niño, amula na. Pagusto ka mo, why na hambal niya tima-tima. Pagusto na gid. Hindi na gid makita ang pagka-artistic, no? Sa ato mga choreographer. And ginabisuhan man ini sila parte sa ilang mga riser, ilang mga props. Kay galis ang mga eskwelahan eh, oh. Tukod sa mga props, nagpangutang ang mga eskwelahan sa mga materyales para sa props. Kaya sa subong ginabaydan, why pa mabaydan, tutukog, why pa matapos ang balaydan sa props. So dapat din, sunod sa dinagyang committee, ang props secondary lang ina. Ang performance, amo ng primary. Aning tuod kalaway man maglantaw nga wala props, pero hindi man pabunga-bunga sang props ah. Sorayan nato nina karon sa aton nga dinagyang update. Lapit na lang ginpagawa ng calendar of activities. May dinagyang countdown pati ning salbo, opening salbo. Oktubre pa lang may opening salbo na daw. Gin post. Kag ang MPIW or Metro Pacific o Iloilo Water, tapuso ng mga pipeline work sa syudad sang Iloilo sa katapusan sang tuig. Ini para magpreparar naton ini sa aton nga sa palabuton nga El Nino, ay nang pangapanglimpyo sa mga suba, panglimpyo sa mga drainage sa manang gineprepararan sang aton nga city government. Kag ang water distribution, amo niyang pagkatutukan man sa aton local government, no? Ang paggamit sang bubon, buhinan sang syudad. Amo ni gali ang mga bubuo na muni kuno mga rason kung nga nag-usmod ang duta diri sa syudad sang Iloilo. So totoo kanina mga kasama kag ang kagining tatlo ka Pinay. Bao tani ma OFW man sila ho. Tatlo ka Pinay nga magabakasyon sa Vietnam. Ginbalabagan sang immigration officer nga aman nga ginabalabagan sila. Kag sa aton mga senior citizens ha. Pamati ka mo ha sa aton mga senior citizens kay may ang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas magapatigayon sang pila ka mga libre nga serbisyo para sa mga senior citizens. Bantayan ini nga Lunes o tutok lang mga balita kag impormasyon, bantayan diri sa aton nga pagpangalagad kaupod naton sa News Center Radyo Man Resi Danioso Bordon, sa transmitter kaupod naton Radyo Man Jobal David, kag ang aking technical partner Radyo Man Christopher Tope Mondihar, o sa mga taga Sara ari na ding ari-ari nyo. Ang seafood house na sa Sara pinagapsarado na, basta si Tope ang duty. Bantayan ang aton nga palatuntunan sa Facebook. Pagita lang, DYRI RMN Iloilo sa Facebook. Search nyo ang programa Isugid kay Tiyoy. No? Palayog na lang i-like and i-share. Kung follow, pwede man. Sa aton nga RMN apps, ang aton nga YouTube. And syempre, mga kasama, palikradyo na kita. 774 sa inyong alilisuan, kita ang nag-iisahanon nga AM radio station sa bilog ng Western Visayas, ginagiservis sa inyo 24 oras. Atak, RMA. May kaupod ang aton palapulaw sa at may mga obra nag-duty subong, mga security guards na to, no, mga panday, mga construction workers na nag-obra-obra subong kag hindi lingid katulog. No, sa mga kauturan naton sa tagsa-tagsa ka mga barangay diri sa syudad kaga probinsya sang Iloilo ang aton component city and mga taga-Tabok and Tubtob Malabutan sang aton nga nagalanog na signal 774 ini nga Sabado. Bantayan ang aton nga tawag ng tanggalan audition.
3: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max o kan SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang-notch sa buwana ka. Tawag ng tanggalan Season 7. Sino ayan ang magat-champion sininga tuig? Bantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Bantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan Season 7. Sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.
2: Sa mga gusto magpa-audition, tutok lang kay dugay-dugay magasugod ang aton audition. Base palaron ka kag mapilian ka sang aton mga secret judges. Sa aton mga secret judges, just like the Senate court, two-thirds. Two-thirds ang boto, ha? So, sa mga gusto magpa-audition, yari ang numero nga dapat nyo tandaan. 0933-879-0931. Ipreparar, ihanda ng inyong mga tingog, magpasikat na sa aton nga audition. And para sa aton mga jokers, kung gusto nyo magdaog sa cellphone load, pantayan sa aton nga, it's joke time! Alas 12:30.
1: RMN News, panahon.
2: Kabod naton sa pag-asa, ini nga Sabado, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good morning.
4: Yes, sir, may aga sa tarangin at palamatis sa RMN. Yari pinakaling nga sa panahon, pero nga daw, kung track sa 2026, track sa nga severe tropical storm, nga si Choywa, nag-apikto sa may Visayas, kag-Mindanao. Uli din sa sikratan, yan sa 2,425 kilometer na sidlangan sa Northern Luzon. May kabasugon nga hangin magalapot sa 120 kilometer per hora malapit sa sentro. May pagbadlo sa man magalapot sa 150 kilometer per hora. Magkahulag naman hindi pa minhan sa 60 kilometer per hora. Dito naman sa atin sa may Western Visayas, magapangibabaw sa gihapon na magalaman nga kalangitan. Expect natin may mga scattered ng mga pag-ulan. Pagpagilatago o dala sa crops ng tropical cyclone nga si Choywa. May natapdo pa kasarang naman yung hangin, magrinaminhan na silangan pa amin na nakatungdan, magadalas ang makanairubdog makasarangan yung pagbalod sa kadagatan. Ang tansato temperatura na sa 24 to 30 degrees centigrado, ang adlaw magabotlak naman alas 5.38 karon sa aga. Kamay pinakulingin lakad sa parahon, hindi ka nandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: Engineer Charlie, mayong aga.
4: Yes, sir.
2: Aside sa trough ini sa tropical depression, yung bagyong si Choi Juan, wala man ining wala man ni possibility isang direktang nga epekto sa aton nga in terms nga mapalapit o masulod sa aton nga Philippine Air responsibility ining si Choi Juan.
4: Ayo sir no, sir na sa typhoon category na ini pala sir ano. Typhoon category nga si Choi Juan. Ang ini nga typhoon na nasa kuha ini sa Philippine Area of Responsibility kag as of now manubo man ang chance nga magasulod ini sa may Philippine Area of Responsibility amang apang sa gihapon ang iya sini nga trap or extension mura ini nagabot diri sa may Western Visayas kag nagadala sa mga scattered yung mga pagulan.
2: Amo ni Benjo lapad-lapad gali ang iya nga trap yang rain band no ang extension niya Engineer Charlie no.
4: Yes sir.
2: Mga sano naton ginabulubanta nga mapalayo na gid ini sa Philippine Area Responsibility.
4: Yes, so far ini nga typhoon subnaw possible ini maka-apekto diri sa aton asa subong Saturday and balibwas nga adlaw possible ini sa or improve naton with the condition kag pakadto ini sa may bahin sang Japan.
2: Okay. And the last question is Charlie, wala makita hambaling gale warning diri sa Western Visayas, no? Kasi medyo kalayo-layo pa man din, no?
4: Ayos sir, no? Slight to moderate pa ng aton nga kadagatan, kag safe man aton mga magagamay mga kasahan para maglayag sa kalawaran.
2: Sige, with that, Engineer Charlie, madamo salamat and happy weekend and good morning, Engineer Charlie.
4: Welcome, sir. Happy weekend, man. Good morning.
1: RMN News, panahon.
2: Traff, ano, uting rain band, amo niya nag-apekto, no, diri sa aton sa Western Visayas, natulupang danyo kagapon, no, sa mga hapon-hapon, medyo nag-ulo-ulan, no, nagamunog ang ulan, nakibot kita kung may bagyo, te wala ara sa tagwa. Sang Philippine Area of Responsibility ining si Choi Juan ining bagyo. So suno kay Engineer Charlie, medyo malo improve na ang aton tempo by tomorrow. Subong adlaw bulubantayan lang ha, upload pala preparar lang ana, hindi anay sagay palak. Subong buwas lang kita palak kunin. Para updated ka sa weather, sa news, and kung mga ibang pagit ng mga public service announcement, tutok lang diri sa RMN ni Iloilo. 24 oras, punong-puno ka ng balita. Ang ating weather update, dulong sa aton sa Klinika D3 Bio. Ito ang balunon. Ano niya ang balunon ninyo? Sama kayong mga kanto. O din man kamo magkanto, balunon niyo ang Klinika D3 Bio. Para layo ko mo sa ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso. Kaya kung may viral or bacterial infection ka, sigurado ka, basta D3 Bio ang imo nga ginainom. Ang D3 Bio may medium chain at like glycerides na wala sa iban. Kaya man halin ini sa extra virgin coconut oil nga ingrediente no sang Klinika D3 Bio. Himo sa monoglycerides nga monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin kung maproseso sa aton lawas. Ang monolaurin kaupod sa ibang pagid ng mga monoglycerides, kangay sang monocaprilin kag monocaprin, ini ang mga pinaka-epektibo nga natural nga pamaagi sa pagpatay, sa pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria or fungi man ina nga nagatuga sa pagtrangkaso, ubo, hilanat kag sipon. Protektahan ang lawas kontra sa virus kag bacteria. Mag-inom adlaw-adlaw sang D3 Bio. Proteksyon sigurado sa D3 Bio, iniyang natural nyo nga antiviral and antibacterial specialist. Nagapadasig man ina sang aton nga metabolism. Ngon sa mga naga-walking-walking, sa mga naga-ulo-exercise, ano, mga naga-paniwang-niwang o weight loss, imninyo bla. Klinika D3 Bio kay mas madasig ang aton nga metabolism and nagahatag man ini sang insigida nga enerhiya. Klinika D3 Bio mabakal sa mga sokin yung mga botika nationwide. Pwede man kamo kabisita and dapat gid magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. pwede ka mo kabisita kag magpakonsulta sa atong mga Doctors of Alternative Medicine. Kadto ilang sila sa ilang mga clinic na nahamtang sa kilid sang Robinson's Haro. Antes ang entrance sa St. Robert's International Academy, Salvacion Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique kagang pinakabag-o nila nga branch dira sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, Pure C, Clinica D3 Bio, kag madamo pagid nga iban. Alas 2:36 sa aton mga joker. No, joke time, joke time, joke time. Kung may ara ka sang pondo nga joke, kung mapakadlaw mo kami dugay-dugay. Uy, may cellphone load na. Makisaya, makiisa diri sa programa Isugid kay Tiyoy. And sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagatingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation drive. May tigulo, dugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na mga kasama, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa dugo ko para kay Lola kag Lolo. Mark the date, magpakondisyon ka na. Kaya magpakwa kita dugo sa Oktubre 25, Domingong Adlaw, sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyong dugo, maghatag sang dugang kabuhi kag paglaom para sa aton nga mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lolo kag kay Lola. Diri lamang sa ginapamatid-an sang kadamuan, RMN Iloilo.
5: Tatak RMN.
2: Ami ayoy dugay pa managali October 25. Yes. Kinang lan ina ginapreparahan ina. Kay man kumapakwa ka sang dugo o kumadonate ka sang dugo sa October 25, no, at least by October 23, 24 malikawan mo na ining pag-inom mo sang pag-alak, no, ang imo nga pagpulaw-pulaw, makapakondisyon ka kay inang dugo nga i-donate mo, sigurado dugang kabuhi na dugang tinuig ni Lolo kag si Lola. So markahan inyong kalendaryo ha. October 25. Amo na ang pa-birthday ko para sa aton mga senior citizen. Para mo planga, taka mo.

may giveaways para sa aton nga mga senior citizen. Liwat ha, magahatag ini sang libre na medical check-up, dental services, x-ray, haircut, massage para sa aton mga senior citizens. Ginakabig ini nga kabahin sang mga tikang sang city government sa paghatag sang serbisyo nga nagasentro sa kaayuhan kag kinahanglanon sa mga katigulangan sa syudad. Ang mga serbisyo ipatigayon sa OSCA office diin ini, ang Office of the Senior Citizens Office, first floor. Na ginatuon gid nga first floor para hindi na mo sagay sa kasaka sa hagdan. First floor ng Iloilo City Hall. Sa Oktubre 5, sa Lunes ina ang adlaw, so Sabado subong, makapreparar ka sang imo nga inugpliti, makapamalantsa ka sang imo nga sulubon to nga gown. Hindi ka nasagay pa makeup kag pa parlor kay hindi ni beauty pageant nanay ha. Oktubre 5, Lunes nga adlaw. No, para sa aton mga senior citizen, hindi ka maguya-huya kay para gid ini sa inyo, ha? Sa mga gusto magpa-x-ray o magpa-dental da, basi gusto mong pagabot. O kung basi nga banog na da ang inyong unto. May libre pa na medical check-up laban-laban ini, managtagman ini sang libre nga bulong. Amo ni ang ato nga City Hall mo. So ang pizza, Oktubre 5. No, tandaan, imarka sa kalendaryo nyo na. Sulati, sulati na sumong. Hindi na sagay memorize. Kay dugay-dugay, malipatan mo naman eh. October 5, alas 8 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Ginapanawagan ang mga senior citizen nga mag-avail sang libre nga serbisyo bilang kabahin sang selebrasyon sang Elderly Filipino Week 2026. Kaya kung ara ka mo da, mangkot ka mo kung paano ka mo kakuha sang libre nga ticket sa sinihan. Di ba mga senior citizen? May libre ka mga ticket sa sinihan. Ay nano, ginauyangan nyo na. And sa ibang pagit nato, yung mga balita, mga kasama, natipon sa ato yung news center. Ang kagapon, no, dito sa barangay namon sa Kalaparan, dodamo na lipay. Pati si Mrs. nagpagpuli. Gayapayapa si Mrs. papuli. Kay at long last, ma-process na ang iyang ginapakorek sa iyang birth certificate. Hindi magdubo 1,000 ka mga pumuluyo sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City ang nakaparehistro agod nga mag-avail sang serbisyo sang syudad pagi sa programa nga Atipan on the Move kagapon nga adlaw mga kasama. Sa interview sa RMN Iloilo kay Mrs. Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Riza Trenyas, ginpahayag sini nga katuyuan, mga kasama, katuyuan sang nasambit nga inisyatibo nga magdulong sang nagkalain-lain ng mga serbisyo direkta sa mga kabarangayan. Kaya ang iban wala time, ang iban nahuya. No, nga magkadto sa Iloilo City Hall, ti ang City Hall mismo gindala sa mga barangay. Suno kay Gorzal nga kadamuon sa mga nagparehistro ang nagapakita nga nagakinahanglan gid ang mga pumuluyo nga mas mapalapit sa ila ang serbisyo sang gobyerno, ila binagid sang city government. Ang iban hindi man ka-process ang ilang mga papeles tungod nga may mga ginabantayan nga mga katigulangan, mga nagadulong sugat sa ila kabataan, may mga baliligya. Te pero ining Atipan on the wheels on Atipan nga kasama nga ginpalapit sa mga barangay, ti damo gid pati ang ilang mga legal counseling, ang mga libre nga mga bulong, ang pagpa-check up ining consultation parte sa mga birth certificate, pagpalista sa mga senior citizens and PWDs, nalakip sa mga serbisyo nga ginatanyag sang Atipan on

0: on the move. Amo ang financial, medical, burial, livelihood, kag educational assistance. Payag ni Gursal, mayara man sang libre nga legal consultation, veterinary services kag registration para sa mass baptism. Ginmention naman ni Gursal ang pagatanyag sang haplos program or health assistance sa pumuluyo, laboratory kag hospital service nga isa sa mga bag-o nga programa ni Mayor Trenyas nga nagahatag sang medical assistance sa mga benepisyaryo sini. So bantayan, kung natapos na kami sa Kalaparan Biyernes, diin ang next nga atipan on the move. Sunod sa tagpamabasang alkalde, sunod nga pagadalon ang atipan on the move sa barangay. Suspense. Bantayan, Barangay Kalumpang Molo! Madako-dako ining Kalumpang. Damong pumuluyo ini ang maka benepisyo sa ining mga serbisyo. No, kay kung may mga pa-correction ka sa imong birth certificate, marriage certificate, so death tanan, no, daw hapus-hapus ini. Ito masapos, mas madasig. Kag libre ang serbisyo. So bantayan nyo, wala pa may natalana nga pizza, pero ang next nga atipan on the move is Barangay Kalumpang Molo.
1: Tatak, RMM.
0: Sa aton mga driver nga nagatry sa dalanon, kag sa mga tag-iya, sa mga salakyan, posible nga magasaka ang presyo sang gasolina kag kerosene sa masunod nga semana, samtang maganubo naman ang diesel. Sunod sa Department of Energy, ini base sa pinakauli nga paghulag sang international oil prices, ginpahayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga magabago ang presyo sang gatong sa masunod nga semana ang gasolina. Baw patugong na kamo antes magmartes. Ang gasolina magasaka piso 1 peso and 50, no, 1.50, 1 peso and 50 centavos per liter. Ang kerosene 2 ka piso sang isa ka. So amo lang masaka sa Martes, gasolina kag kerosene. Yodi, ang diesel maganubo naman ba? Pilang iganubo sang diesel sa Madason nga semana? Tob-tob piso. 1 peso. Okay na ina nga naganubo ah. Kaysa magsaka di anon tapan nga reklamo kay si Trump to daw away nagito sinapi nagito sa exorcist. And ginahandaan man nato ini ang El Nino. O kadamo na sa mga rehiyon nga madagideclare na sang state of calamity bangod sa ining epekto sang El Nino. Pero diri sa aton sa syudad, ginapreparahan ini. Ginapadasig na ni Mayor Raisa Trenyas nga matapos ang water distribution system sa syudad, agod babuhina ng paggamit sang shallow wells o kung ining natawag natin nga mga bubon. No, kumalinyahan na pati dala sa mga bakabaranggayan, dala sa may coastal area, mga reclamation ini ho. Kung matapos na yung maitso na yung matubuhan, ay maminimize gituod ang pag-usar sang bubon. Ini kasunod sang findings nga ginpresentar sang Science and Technology Forum nga nagtumod sa ground water extraction bilang isa sa mga posibilidad nga factors sang land subsidence o kun ang pag-usmod sang duta sa pila ka bahin sang syudad sang Iloilo. Kasiling sila kung hindi ni matulupang dan in the next coming years, I don't know how many years ahead nga lapawa nakita sang tubig. Kaya nag-usmod ang landma ang duta diri sa syudad sang Iloilo.
1: Tatak, RMM.
0: Mayara man kuno sang 36 ka mga water tankers nga gamiton para mag-augment sa supply sang tubig sa mga kabaranggayan pananglitan, maglala ang epekto sang El Nino. Nagalaom naman ang MPIW nga mapadasig ang paghatag sa mga permit sa Iloilo City Government kag public kag DPWH para mamalabot nila ang target sa pagtapos sa mga proyekto nga ginapatuman bag-o mag-epekto ang malawig nga tag-ilinit sa una nga bahin sang 2027.
1: Tatak RMN.
0: Nagapangayo naman sang panghangop ang mga kagmalabang pasensya ang MPIW sa mga kliyenteng apektado sang ginapatigayon nga pipeline works sa palibot sang syudad. Ning kita nyo nga damo na ini mga ginaukay-ukay subo. No, hindi anay palabaan pasensya. Kay sa aton Mayo ining ginabuhat sang aton nga syudad. Kay man ginapreparahan na naton ini ang pag-abot sang El Nino. And talking about MPIW, target nga tapuson sang Metro Pacific Iloilo Water ang mga pipeline work sa palibot sang syudad sang Iloilo sa bulan sang Disyembre sini nga tuig para mapahaganhagan ang epekto sang El Nino phenomenon sa una nga bahin sang 2027. Dugang padre, may lima kitang mga modular desalination kaga mga dugang nga 8 to 10 MLD halin sa dugang nga mga deep well or bobon. No, ining pagpanghanda naton dapat pati ang aton mga kauturan nga mga mangunguma, ang aton nga Department of Agriculture dapat ini nang aton nga ginatumod subong, ini ang gina-address naton subong, ini ang aton nga ginapreparahan subong ang El Nino. Kaya nga aton mga kauturan, paano ini sila ka-cropping, paano ini ang ilang mga pananom ini kung wala tubig, malawig-lawig ini nga tag-tuyot. Tag-menopause ang aton duta. Sa subong may 20 kuno eh. May mga 20 ka pipeline project ang MPIW para sa 2026 kag pulo naman sa 2027, no? Total 157 kilometers sang linya sang tubig, no? Ang target makalabot sa masobra 60 ka mga barangay kag 171 ka mga tao sa subong amat-amat na ining ginapreparahan. So kung may mga traffic man tungod sa mga road construction, abete pulo pasensyahan nyo anay ina ha. Hindi ka mo sagay anay ugtas kag ipabalita di sa RMN nga ireklamo nyo dayon. Alas 2:52 balikan nato ng aton nga Asian Games daw hindi malas gidong aton nga mga atleta. Si Carlo Paalam nakalantaw ko mo sang hampangya. Daog ito si Carlo Paalam nga atong Ubikistan nga referee. Nga siya na naman ang nag-referee. Perde gito yung Japan nga boxing hero. Biskan sino palantawon mo, ginihaw na naman kita. So 16 years na wala pa kita ka gold liwat since Unyok Velasco Goroy, no? Ano, 16 years sa Asian Games, sorry. Nga wala pa kita ka gold medal sa boxing. Amo natutani kay Carlo Paalam kaina. Madaog na gid na si Carlo Paalam nga pinaalam pa nila nga ginihaw pa nila ang Pinoy. Problema ba sa host country mo? Balikan nato ng World of Sports kang aton yung mga ang aton nga gold daw wala madugangan, puro silver ang aton yung mga atleta pati sa jiu-jitsu. Ang ining gabayan dulo na sa aton sang Santon Plus Gold. Epektibo sa diabetes, hypertension, maduwing dugo, nagdudulot iba't ibang sahin ng sakit. Ang Santon Plus Gold, makabulig man ini sa inyong diabetes, sa inyong kolesterol or fat level, mga kasama. ari ng solusyon. Santon plus Gold ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos kag spirulina. Bakal na sa mga sukin yung mga butika, testing eh. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Santon plus Gold, tag 14.50 pesos lamang. FDA approved kag ini ang produkto ni Doc Remelito. Uy, tandaan, para malikawan nyo ang peke, dapat ang ginainom, ang ginabakal nyo ni, nga ginainom, ginabakal nyo nga Santon plus Gold naka blister pack. Wala inihambal nga tingi-tingi nga ginabutang sa botilya, ha? Parisan nyo ang Santon plus Gold sang Santon plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari na ang saboroso, yari na ang manamit, yari na ang masustansya nga kape. Santon plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Himo ini sa soya, xanthones and malunggay. Kag amo ini ang caffeine-free coffee. Gani hindi magsulab ang inyong asulok-sulok biskan imno nyo ni adlaw-adlaw. Kape para sa tanan. Bata, tigulang, may balatian o wala, pwede nyo na mainom ang Santon plus Coffee Mix kay caffeine-free coffee. De kalidad nga produkto ni Doc Remelito Uy. Produkto sang Yes to Health Wellness Center. Sa mga gusto mag pa-check up sa aton mga doctors of alternative medicine, ining mga eksperto sa pagbulong, pero gamit nila ang mga natural kaga ang mga natural nga mga bulong, natural nga pamaagi, bisitahe ang Yes to Health Clinic Domingo tub-tub Biyernes sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Pangitalang da si Doc Ray M. Pinado. And sa mga balita, mga kasama, ining aton mga atleta, binigo. Binigo nga makadugang kita sang bulawan nga medalya. No, daw nalansang kita sa tatlo ka bulawan. Ang aton nga taekwondo, ang aton nga taekwondo gen nga si Kurt Brian Barbosa, silver medalist. Ang taekwondo na taekwondo gen natin nga babayi na si Tatiana Mangin, silver medalist man. Mayara mang galing nga virtual, no? Kita nyo to, kontra niya daw virtual. Kaya mo na gani sa Olympics, sa may Asian Games, ba virtual, virtual. Amo na namin entrahan kay inang virtual, bisa sumbago niya ka, hindi ka makapasa. Ang aton nga jiu-jitsu women's, no? Na si Kayla Napolis. Abi ko siya niya makasaka. Bao, bronze medal. Kag nabaton man kaina ni kagapo ni Alex Ciala ang iyang bronze medal, mga kasama. So daw wala makita may nabilin ini nga mga atleta na. May nabilin pa tabla daw wala na. Si Carlo Paalam, sus kanugun gidang hampang niya kagina ho. Silver medal, we again, mga kababayan, we were again robbed by a gold medal. It's a robbery. Ay, ang mayara kita gali, ang managinambal ko, virtual, virtual. Ang mixed individual, virtual taekwondo. Apat na gali, gold ta, kay nag-gold medal. Si Juice Yape. Kontra yun ni computer. Si Juice Yape. Apat na gold na to, ano? Siya na yung nagdawag sa mixed individual virtual taekwondo. So, wala ni weight category. Juice Yape, gold medal. Dawa mo lang ng aton nga mga atleta, mga kasama, nga nag-compete and patapos na, no, ining Asian Games. Sa aton mga suke, no, malas, minalas gid kita. Mayo ni nga preparahan na naton. Kanugo ng ang mga gold medalist, ani, I'm not quite sure, but I think the gold medalist para sa naka-gold sa Asian Games are qualified, no? I'll just verify this nung ma-qualify mga kasama sa Olympic Games. sa Los Angeles yan, sa 2028 ya. Un minuto makalipas ang alauna, tamyaw kita anay. Tamyaw pero sa mga ginatab mga gapamati sa aton ha. Ang mga pampubliko nga dalan, paghalong-halong kid kamo. Kaya mga pampubliko nga dalan, hindi pwedeng himuon nga reserve parking, reserve private parking. Kay kadamo sang nakita sa mga post no sa RMN nga mga naga-parking ini nga mga salakyan, susgin pangklampingan. Tamyaw ta sang good morning, mayong aga kay Ma'am Susan P. Sescar. Mayong aga man kay Ellen Alerta. Len, mayong aga gid. Si Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Telly P. Fern. Si Ma'am Maria Ruby Canonicato, tiyo'y pila ang age start sang senior citizen dira? 60. Ambo, 59 guro, senior na, no? Mayong aga man kay Mayora, mayong aga si Ma'am Mayora, si Sir Ruter Infante, baw kanugon. Kanamis ang hampang kagapon sang Philadelphia Phillies kag Atlanta Braves. Kung sino magdaog di, siya makontra sa Los Angeles Lakers para sa palabuton ng Major League 2026 Major League postseason. Kinastigos ang Atlanta Braves ang Philadelphia Phillies. Sus, tak-tak! May nga nga kay Nenezel Blancada, kay Ma'am Edna Mohal, Gregorio de la Cruz Catherine, nagpamati sa ito, dala sa may Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch, or E. Lopez Haro Plaza Branch. Uuyoy, damol, ulan, gina sa baryo, puno ang drum namon, tubig, ulan. Amo nang dapat may reservoir, no? Mga iban nga pakabaranggayan, iban nga mga balay sa uma, amuni, no? May downsprout sila, kagang tubig ulan, amuni ginatipo nila. So, amun ang mga tipon nga drum-drum nga tubig sa halin sa ulan, kaya amun ang pwede nila pambunyag-bunyag sa ilang mga pananom. Nag-a-adjust na gid kita, no? Madam Alice Friedrich, may nga aga, Jesse Abellanosa, sa may Waikugan, Illinois, nga nagapamati sa 774. Edgar Labarico Senior, Ma'am Donna Aguayon Feldman, Daniel Ganyon Taborno Jr., mayong aga, sa Dumaraw Capiz, nagapamati sa aton si Ma'am Rosal Getao Handa. Kaberting, papangmiling, Tatay Ensyong, good morning. Ma'am Lori Alihero Goriseta, Romeo Sobire, si Nanay Flor Kahilig, kamusta ka na, Nanay Flor? Kamusta imo braso? Si Nanay Bibotski, nagapayo-ayo man po. Nanay Betty, may nga kasi mo, Nanay Betty, dala sa may Mabini, Buena Vista, Guimaras, lapit na lang gali ang fiesta ng Barangay Mabini sa Buena Vista, Guimaras, no? Nanay Nene, Nanay Flor, Nanay Apong, Nanay Susan, Nanay Virgie, Nanay Luz Viminda. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Sa New Lucena, Sera Nonoy Celubrico. Bernie Erpalua, daw bago ka lang katuhaw, papangaw. Good morning, kapapang Bernie Erpalua. Si Nanay Lorna Vasquez, si Sir Romeo Manaay, dira sa may North Pole. Wala El Nino da, no? Sera Percival, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Gemma Pendon, morning tiyoy kay David Sukaldito, Tonton Kalimpay, Edna Perwalila, Kagkap Melvin Kubar, sang Barangay Dongzol Pototan, ambal ni Florencia Kalimpay. Bibing Galyo, mayong aga tiyoy pansyo, morning! Abi palihog bi tamyaw si na Mamang Betty sa imo subong kag si Nening ni Walter De Jesus kay ari ka mo sa ospital naman. Admitted diri si Mamang sa Alibhon. Buara ka mo da sa Alibhon. Na ano si Nanay Betty? Neng, si Brad Walter, Cas Walter, mayong aga lang sa inyo da. Mag-ayo-ayo ka. Get well soon. Nanay Betty. Nagadlakatlak, okay. Si Nanay Rod Evangelista, Rosal Ninita, Charlene Alegria, si Papang Miling, nga pamati na. Amber, good morning. Tio Punch, may problema kami mga senior sa amon, pero ilapit ko muna sa proper person. Eh, palapit sa Uska. Mayong aga man kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, Ma'am Avec Paez Esmeralda, si Shane Ruado, Lani Latoza, and Neil Hakyas. Thank you. Ma'am Maria Ruby Canonicato, mayong aga si Ma'am. Morning kay Leoncio Apachicha Jr., Mary Joy Licoto Leonor, Melvin Banyas. Banas ba o Banyas? Dante Hinon, Florencia Sokaloke, si Nonoy Iraldo kag Ricky Mingas. Sa ato mga classmates, palihog i-like, share, and i-follow. Ha? And karon, pamate, kay may scheduled brownout, no? Sa Quinto Distrito, Barotac Viejo. May brown, amin yung mga brownouts, ha? Barotac Viejo, Anilaw, Pasi City, Alimudyan, Uton, San Miguel, Tubungan, Leon, and Tigbawan. Preparar. Subong man nga Sabado, Igbaras. Amo na na, kag, okay na basa ko ni. Amo na mga scheduled brownouts nato na. So, ready lang. Basahon nato, inform ta kamo kung diin mga barangay ang apektado sa power output ining brownout mga kasama sa mga may hilig sa baseball.
1: Tatak RMN.
0: Mga nagasunod sa Major League Baseball. Ang 2026 Major League Baseball postseason. Kasado na mga kasama para sa nahilapit na World Series. Ang World Series October ini. Asa katapusan sung October amo ni ang World pagtapos ang World Series. Tandaan niyo pagkatapos ang Major League Baseball, amat-amat na niga transition sa NBA.
1: Tatak RMN.
0: Dire sa American League Division kontrahon sang Guardians ang Chicago White Sox ini no White Sox. Pinir din nila ang Houston Astros. Ang New York Yankees, pinir din nila ang Boston Red Sox. So sila ni ang makontrahan ay sa Tampa Bay Rays. Sa piyak sa National League, kagapon sa nasiling ko na, pinir din sa Atlanta Braves ang Philadelphia Phillies. So ang tubangon sa Los Angeles Dodgers is Atlanta Braves. Kung sino ni ang magdaog, kontraho nila ang madaog sa Milwaukee Brewers kag San Diego Padres. Bantayan ini ako sa Milwaukee Brewers ko subo. Milwaukee Brewers ko. Sa mga OFW, kamusta ka mo? Daw may nabisto tanga mga kababayan na nabisto gid sila kay inimahambal nga kung may ban, employment ban sa isa ka pungsod ang ginahimo asang aton mga OFW is iban naga backdoor. No, backdoor sila orang iban naga post, naga pakuno-kuno nga turista. Tatlo ka pinay nga magabakasyon sa Vietnam ginbalabagan sang immigration officers bangod pakadto sila sa Cambodia. Wala gin pasakay sa eroplano sa NAIA Terminal 1 ang tatlo ka mga Pinay nga nagsiling nga magabakasyon sila sa Vietnam apang natukiban nga sa Cambodia gali ang matuod nila nga destinasyon. Suno sa BI, Bureau of Immigration, ginpungga nilang tatlo ka mga Pinay bangod sa suspetsa nga posible biktima ang mga ini sang human trafficking bangod man sang questionable nga panaysayon kag mga dokumento nga nadiskubre. Gindala ang mga natumod ng mga Pinay sa Interagency Council Against Trafficking para sa investigasyon kag nagkakaigo ng mga akto samtang ginalagas naman ang ginaligar lokal nga recruiter sini. No, mga pamilya ni hindi makahangop ni. Sa nadakpan, hindi makahangop nga. Kami gindakop. Pero sa matuntuod, dapat pasalamatan nyo gani ini nga wala kamo madayon. Kay kung pananglitan madayon kamo, no kag hindi legal ang papeles nyo, ang ginahimo kamo to turista, i-renew, wala kamo to assurance nga makabalik kamo, no? Wala kamo assurance nga may masudlan kamo nga mayo nga panga kumpanya. Kung diin-diin kamo ihaliid to, paano kung i-sex traffic kamo to? Hoo lang kamo sa oper sa gintanyag sa inyo. Hoo lang kamo kay kinanglan nyo kwarta, tanan kita kinanglan kwarta. Pero mas mayo, kagtandaan nyo gid ini. Mas mayo kumalakat kita sa iban nga pungsod bilang domestic helper o bilang isa ka OFW. Wala sa may the best kung legal ang aton nga mga papeles.
1: Tatak, RM.
0: Legal ang aton nga employer.
1: Tatak, RM.
0: Legal ang aton nga agency.
1: Tatak, RMN.
0: Iniya, inyo daw, padasig-dasig, gusto niya makalakat. Ang paminsar niya, makalakat, makapangwarta. Pero wala niyo ginapaminsar ang inyong safety, ang inyong welfare. Kung ano matabo sa inyo to, ang inyong employer, salbaron ka mo to? Hindi! Din ka mo madlagan? Owa! Makanto naman ka mo sa polo office. Basulo nyo man, kung hindi ka mo makapauli, ang basulo naman din, ang embahada sa Pilipinas, sa Cambodia. Ang gobyerno naton ginapunggan na ini, no, ginhalungan kadamo dibla kung gusto nyo mag-abroad, kadamo sa mga agency nga legal, mga agency sa POEA nga pwede nyo kadtuan, pwede nyo nga applyan. Galing na naganyat kamo sa kadakoon sang sweldo. Pero ina nga ginapa-prant sa inyo, mga dako ng mga sweldo, benepisyo, sometimes if you try to analyze it, sometimes it's really too good to be true. Dako nga sweldo, tanyaran ka mo sa 80 mil, 100 mil sa isa kabulan, nagpati ka man. Sus! Butani, tanan nga tao, nagpa-Cambodia na lang kung amo na kadako ang sweldo. Mayo gid ini, mayo good move sa aton yung mga Bureau of Immigration. Mayo gid ini nga move, no? Salamat gid te punch, happy gid si mama nga gintamyaw mo. Sa oo ba ayo na. Dugay-dugay masaut-saut na makatakanta na si Nanay Betty. Toto istoy mayong aga. Tiyoy si Nanay Apong. Bao Nanay Apong na dumduman ko naman. Manami man siya magkanta, pwede siya magalan. Do but kung di na si Nanay Apo. May kukabalo kung di na si Nanay Apo. Di na sa how. Eh, nasa aton mga pinalangga. Dugay-dugay, ha? Sa aton mga joker. Mapakadlaw man kami, isa. Ang ining aton, it's joke time and susundan po yan ng aton nga audition sa Tawag ng Tanggalan. Sa mga gusto magpa-audition, mag-ulo exercise na sa inyong atingin. Pa-push up ng inyong tonsil. Kaya nakasulod sa aton audition, tatlo pa lang, si JR, si Bebot, kag si Nanay Lorna. So madugangan ini, subong nga adlaw sa aton nga Tawag ng Tanggalan audition.

0: Mga kasama, yaring ating dinagyang update. Kanaming sang aton dinagyang subong. Ang dinagyang 100-day countdown. Hiwato nini sa Oktubre 24. Pagtandaan na, ang pamukaw, December 16. Lapit na lang ang Christmas. 82 dias na lang, mga kasama. So, dinagyang 100-day countdown is October 24. Ang pamukaw, December 16. Kanamis ang ginhimo subong. Kanamis ang mga ginhimo subong sang aton nga mga organizer sa dinagyang paghatagan o paghatagan sang free hand o kun hilway nga pagpili sang konsepto ang mga choreographer subong nga dinagyang 2027. Kadungan sini ginatagman ni Tribes Committee Overall Chairman Robert Alor nga may limitasyon naman sa kadakuon kag kadamuon sa mga props sa tribo. Suno kay Alor, ginhatagan nila sa nga kahilwayan ang mga choreographer nga magdihon sang ila konsepto sa performance agod mapakita nilang ilaluyag nga ipasundayag. Patag ni Alor nga dapat malakip lang sa tema ang dinagyang 2027 nga kasanag ni Senyor Santo Niño padulong sa buwas damlag sa mga Ilonggo. So tinaginahambal naton nami ni no nami gid nga klase nga dinagyang subong. We're looking forward para sa 2027 nga something nga mga choreographer mismo sila mismo ang magapahanumdum kung ano ang ilang mga maging konsepto. So lain-lain nga concept for every tribe. Dira naton makita may bagay man ang ilang mga ginasulob ang ilang mga costumes kag ilang mga props mga kasama. In pasalig ni Lord nga mas labaw ang performance kag hindi sa props ang basihan ano? Ang ipasundayag sa mga tribo sa dinagyang 2027. Kaya ang iban gani nga mga tribe, mga choreographer kung nagpasalamat. So kaya at least sa free hand, mapagusto sila. Hindi hambal niya nga na mapungga ng ilang mga gusto tudlo sa mga kabataan. So nami ni, balantayan gid ang 2027 naton nga dinagyang. E nahibaluan man nga mayara kita sang pulo ka mga tribo nga magapasakop sa dinagyang 2027 Tribes Competition. Naging lakipan ini daw non-competing tribe nga binirayan nung tribo binirayan kag ang pagbabalik ng tribo Bola Bola. Swabe nga klase dinagyang. So sa aton mga OFW, sa aton yung mga yara sa luwas ang pungsod, ano pa yung ginaulat nyo? Puli na ka mo si dinagyang. Puli na ka mo. Ang aton dinagyang update, boy log na ginadulong na sa aton sang Nans Super Plus.
1: Nans Super Plus Capsule. Bulong sa kapoy, kag nagahatag resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang Nans Super Plus Capsule?
2: Call center agent ako sir, kag syempre permi nagapulaw sa trabaho, pero umpisa sa nagamit ako sang Nans Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo, kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pamatsyag.
1: Napatian, user ta sang Nans Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement. Nans Super Plus Capsule, bulong sa arthritis kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang Nans Super Plus Capsule?
3: Tama kataas ang akon uric acid. Makakaon lang ko sang bawal, gina-trigger ya dayon ang akon arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang Nans Super Plus Capsule, nag-okay nang akon pamatsyag. Wala na nagahubag ang akon tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakat.
1: Napatian, user ta sang Nans Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
4: Tatak! RMN.
0: Makakasama ang new and improved NANS Super Plus Capsule. Mas ginpa-epektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay. Para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya. Kag mapagsik nga lawas at adlaw-adlaw. Ang NANS Super Plus Capsule, natural ininga protection sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Bulig, kontra sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas. Available sa mga suki niyong mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural niya pamaagi, ha? Pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Tatak, RMN.
0: Good morning kay Toto Estoy, kay Jesse Abellanosa. Saan da ko sweldo, tiyo, mo apply ko? Ambot, ikaw apply. Ikaw mangita. Masagay pamangkot. Ngita, kung din da ko sweldo. Kung diin qualified, bikin todlo ko si mo din da ko sweldo. Kung hindi ka man qualified, di useless. Pwede to sa Iran, subong dama to, eh, ang pangita sila sa Sir Jesse, isang ibala sa kanyon. Nonoy Makaya, mahingaga man si Ma'oy, bugtaw na si Mama Mercedita Almirante. Preparara sa aton yung mga jokers, prepare, pero subong mga kasama, power update. Alauna 19, yari ang mga lugar. No, ari ang mga area subong nga maka-experyensya sang brownout. Today is October 3, 2026, Sabado kita nga adlaw. Uy, isang tulog na lang gali. Isang tulog na lang, 58th founding anniversary na ng Tau Gamma Phi. Congratulations mga brother. Buwas nga adlaw, October 4, ang ika-58 nga founding anniversary sang Tau Gamma Phi.
4: Tatak, RMN.
0: Ang mga scheduled brownout subong adlaw, Pasig City. No, Pasig City, alas 8 sang aga, tubtob alas 12 sang udto. No, apat ka oras ini. Apektado sa Pasig ang Agtabo, Delicanan, Himumua, Agahon, kag Barangay Abaka, San Enrique. Di ba tunta, apat ka oras nga brownout dira sa may porsyon sang Pasig, Agtabo, Delicanan, Himumua, Agahon, kag Barangay Abaka, San Enrique. Sa Barotac Nuevo, siyam ka oras ang kalawigon sang brownout, alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon. Apektado sa Barotac Viejo, ang Lopez Haina Street Poblasyon, Barotac Viejo. Subong man nga Sabado, October 3, siyam man ka oras sa may Anilaw, alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Ang apektado, ang Manganese, Manganese Anilaw.
4: Tatak, RMN.
0: Ready na para sa mga konsumidor sang Ileco 1. Subong, apat ka oras, amuman nga po, alas 8 sang aga, tob-tob alas 12, ini nga Sabado. Imbis nga makapalawig-lawig ka sa tulog, makababad ka sa TV, makapagusto ka tani aircon, kay Sabado, day off, abaw, apat ka oras nga brownout, alas 8, tob-tob alas 12. Apektado, una is Alimudyan, dira sa may Bagingin Lanot. Next, porsyon sang Uton, Batuan Ilaya, Batuan Ilawood, Butong Uton, Kabanbanan, Kadinglian, Kalamisan, Galang, Salngan, Sambaludan, kag Turog-Turog sa Banwasang Uton. Sa San Miguel, apat ka oras man, Santo Angel, San Miguel. Para sa mga taga-tubungan, apat man ka oras, ang porsyon sang Borong, Bulok, kag Talento Tubungan. Sa mga taga-Leon, kung kagapon malawig-lawig, subong apat ka oras, 8 a.m. to 12. Ang bilog, apektado ang Bilog na Leon. No, Bilog na Leon, alas 8, tugtog alas 12. except or puwera lang sa Ayubo, Bahe, Banagan, Kananaman, Manampunay, Kagpaga. Sa ginaminsyonar ko, amo lang may suga. Alas 8 hasta alas 12, ang bilog nga leon. Alas 8 hasta alas 12, brownout. Parehas man sa Tigbawan, noon na nay floor. Ang alas 8 hasta alas 12 nga brownout, bilog nga Tigbawan. Pwera lang sa Bugasungan, Bayuan, kagamporsyon sang Parara Sur, Tigbawan. At is makapulo preparar kamuha. Sa may igbaras naman, siyam ka oras. Malawig-lawig ini. Alas 8 sang aga. Tub-tub alas 5 sang hapon. Siyam ka oras. Sa igbaras, apektado sang brownout ang porsyon sang barangay 5. Barasan, Igtalungan. Igtalungan, tama. Igtalungan. Kurokwan, Bagay, Labon, Pinawpawan, Bagakay, Tigbanaba, Igkabugaw, Kagpasi, no, sa may Igbaras. And yan mga kasama ng ating Power Update. Ang ating Power Update, dulo sa aton sang non-slinement oil. Kung hindi buhok ang tulog nyo tungkol sa brownout, testingan nyo maman nyo sang non-slinement oil. Makabulig din yung muhok sa papapamuhok sa inyong katulugon. Kay man, basta nakabanyos ka sang non-slinement oil, goodbye sapat-sapat, goodbye lamok, goodbye langaw. Aman yung isa sa pinaka-epektibo na pain and insect repellent, non-slinement oil. Pangitaan nyo sa mga butika, ha? Nans Liniment Oil. Epektibo man ini as pain reliever. Sa mga nagpalakit ng kalawasan, rheuma, arthritis, varicose, pwedeng-pwedeng ibanyos ang Nans Liniment Oil. Natural nga proteksyon ninyo ni sa inyong panit para sa mga lamok kagabapa namin ini sa sirkulasyon sa aton nga dugo. Pati mga hangin-hangin sa inyong kalawasan, mga naipit kag napalisar ng mga kaugatan, ang inyong mga undan nga bali, no, pwede gid ini, kaya gid ini payuhon sang Nans Liniment Oil. Ang ginasaligan nga balanyos sa mga masahista kag mga manug hilot.
4: Tatak! RMA.
0: Makabanyos ka sang non-slinement oil, amo nang ginabanyos ko, hindi ka pagtuyawan. Hindi ka pagpalapitan sang aswang. Kay man may isang kap ini nga, luya kag ahos. Non-slinement oil, bakal na sa mga botika malapit sa inyong lugar. And buwas nga adlaw, Domingo, ang Angels Touch Softball League Season 2, schedule of pahampang. First game, alas 7:30. Team Tabay versus Team Bypass ng Kabatuan. Team Payao Santa Barbara versus Team Pepong ng Lambunaw. Sa hapon, alauna, Team Kalinog versus Team Biaong ng Santa Barbara. And ang last game, alas 3, Team Strikers ng Kabatuan versus 8 Bunters ng Santa Barbara. Sure ko, tiyo, i-hiring sa North Korea. May hiring to, pero wala to visa. Yawang ka pangayo to visa. Yawang ka apply sang visa sa North Korea. Kaya ginakuha lang to nila, mga North Korean, Sir Jesse Abellanosa. Pati ako. Bitoy Lim, good morning man. Ma'am Maria Rubico Nonicato says, good morning kay Renaline Morcilia. Para birthday subong. Happy birthday kay Renaline Morcilia. And advance happy birthday, more blessings man. A birthday tomorrow, advance happy birthday galik kay Ma'am Renaline Morcilia. Ang panamiyaw halin kay Agnes, Antonio, Nena, Rosana, Luz Viminda, Ma'am Julie, kaya kay Mama Maria Rubica Nonicato. Good morning man kay Cap Ronnie Paguntalan sang Parara Sur, Tigbawan. Turbo Mateo sang Molo. Ang nagatamiyaw si Gold Star. Thank you, thank you, thank you. ang aton nga dugo ko para kay Lola kag Lolo. Mga kasama, kung gusto mo bala makahimos ang isa ka heroic act, luyag mo bala magsalbar sang kabuhi, magupod sa mabinuligon kag mapuslanon nga kahiwatan subong bulan sang Disyembre. Ini ang dugo ko para kay Lola kag Lolo. Isa ka blood donation drive sang gintingob nga puwersa sang National Commission of Senior Citizen Region 6 Office, Philippine Red Cross Iloilo Chapter, kag sang inyo ginapamatian nga RMN Iloilo kag 95.1 IFM ang Idol Kong FM. Tandaan ninyo ang petsa sini nga nagahilapit nga Oktubre 25, Domingo nga adlaw. Sa inyo isa ka bag sang dugo, dako nga buwas damlag kag paglaom para sa aton yung mga lola kag lolo. Ang mangin successful naton nga mga blood donors, makabaton ka mo sang token nga mabaton man ka mo sang snacks, madala ang pamilya, magdala na sang inyong pamilya kag barkada, kag magupod, magdonar, kag maging bida, dugo ko para kay Lola kag Lolo, Oktubre 25, Domingo ng adlaw sa SM City Iloilo. Kita ay taninyo dito.
4: Tatak RMM.
0: Ma-donate gid ko ni. Pirmi gambal niya, ma-donate ma'am, planggaon ang aton katigulangan, sus ari na. Ari na ang inyo nga dapat himuon. Paano nyo makita ang pagpalangga nyo? Kung wala ka mo nakapakita sa pagpalangga sa inyong mga lolo kag lola, isang buhi pa sila, amo na ni ang tsansa nga makabalos ka mo.
4: Tatak! RMA.
0: October 25, donar kita sang dugo. Kag sa aton mga kauturan, no? Yari na naman, nagbabalik na naman ang makalilingaw kag makabulusog nga promo sang RMN Iloilo ang ato nga Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN ka nakatutok, may 1.5 liter ka na soft drink kag Lechong Manok. Dogin gutom ko gulpe. Pagambal ko ng lechong manok. Login gutom ko, ay kuabi ka panyapon ho. Ay nanugin kao man. Why, gig ko panyapon sumong. Simple lang aton mechanics mga kasama. Patunuga lang ang imong radio na nagapamati ka sa RMN Iloilo 774 ha. Kung makamalabayan ka mo sa aton nga RMN team, agilayon mo na nga maluok ang 1.5 liter mo nga soft drink kag lechong manok. Tandaan, basari ka sa syudad sang Iloilo, driver ka man, ara kasi mga panimalay, no, ang tanod ka, barangay official ka, biskan diin ka. Kung malabayan ka sang aton nga tok tok tok team, daog ka sang lechong manok. Sa aton nga tok tok tok lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Isa kapag pagpapasalamat sang RMN Iloilo sa inyo na mainit nga pagsuporta kag sa aton nga mga loyal listeners.
4: Tatak RMN.
0: Noy noy, may nga ga si mo noy, nagabiyahe subong noga pamahaw guro ni si may bulilaw manduriyaw subong si noy noy. Eh. Morning si mo noy, sa aton nga Radyo Manibela drivers, Grab taxi drivers ta. Salamat gid sa MPU ICPRO 6 no. Sa aton nga mga kauturan dira sa ICER, sa may Kabatuan kag ICER dire sa syudad sang Iloilo, mayong aga sa inyo. Sa aton mga security guards sa Central Philippine University, sa may UP, sa may Rose Pharmacy Haro, sa mga BPI no, mati sa to sa Land Bank, pati sa Central Bank ang nagapamati. Mayand ayad gid nga ga sa may Iloilo Terminal Market, aron din si Pare Ruben de Palubos, Mare Junela Servando ng Servando Dress Chicken, and a Bugtaw na subong si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market Sabado para sa preskang karning baboy, karning baka. Figuro Meat Shop mo na.
4: Tatak RMN.
0: Sa may Tindalapas kay Mama Marilu Villalobos, sa may Luben Store, mayong agaman sa inyo. So preparar duwa aton pahampang. Una soundcheck tanay. Soundcheck tanay sa aton mga judges. Alauna 32, mga secret judge. Sir Bitoy Lim, mayong aga. Si Sir Ruter Infante, Sir Kimi Von Ferrares, Sir Romeo Manaay, Buds Jr., Noel Jimenea, Sir Marlon Franco Supremo, Bots Gorilla, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Gilfred Yonyo, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang Apilora and Pudena family, good morning man kay Alden Sueta, Ma'am Donna Aguayon Feldman, mga bugtaw subong naton yung mga classmate kagawa Dina Hermano, Ma'am Delsa Hermano, Ma'am Inday Mary Louise Celiore, pati yung Evelyn Gigax, Angel Cuevas, Mafe Pedregosa Andaya, kay Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta, good morning Ma'am Cici Jackwex, Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jucades, Fe Capada, Cher Samodal, morning, morning, morning. Ang aton yung mga secret judge, abe palihog, thumbs up na, thumbs up na. Eh, hindi thumbs up sa wala, i-PM nyo ko, Tioy Pancho. Thumbs up nyo si Tioy Pancho, lantawunta kumpila ang mga bugtaw tanga mga secret judges. Oy, Sir Jess Pal, good morning, Ma'am Lani. Dire sa South Korea kay Ma'am Adele, sa Pungsod, Japan. Good morning, good morning. Ang aton mga secret judges para sa tawag ng tanggalan. Abi palihog, thumbs up na para mahibaluan naton kung pila ni sila ka belog.
4: Tatak RMN.
0: Alauna 34, happy listening man tiyoy kay Chief Cook Gillier Tapiro. No, Chief Cook, dito na, may grupo paluton. Hey, you know how to cook dinuguan? Kay Chief Cook Gillier Tapiro, Steward John O'Neill Aguilion, kagang third engineer namon si Jeff Dimaano, relaxing while shotting. Anong ginainom nyo da, subong sir? Nami subong inom sang budka ho. All the way from Poland na lang ah. Uy, kanami, magbasa ara ka masama tugnaw nga lugar. Anami ni mga vodka, mga tequila, pero nothing beats a whiskey or brandy. Sige, sa mga secret judge naton, palihog, thumbs up na. Sipo naton ay kumpilang aton mga secret judge. Dugay-dugay, aton nga mga gusto magpa-audition, ha? Kayuhon ninyo, kayuhan ninyo, ayuhan ninyo, bautani madala kamo sa audition kay kung madala ka sa Grand Finals this December, sagot na namin mga kasama ang pang Noche Buena mo. Dako gidang bulig ni this coming Christmas. Iwa para mali ang imong natago da nga kwarta mapapuslan mo. Ang madagaan mo di sa RMN, isugid kay Tiyo, tawag ng tanggalan. Amo ni ang ibakal mo kung ano ang gusto mo ihanda sa Christmas and this coming New Year. Bombay na may tagayon, Tiyo. Bombay gin. Bombay gin sa malamig na weather. Bombay. Grey Goose. Ginapalaway mo ko, Ma'am Susan na naman. Ay, ara ka naman, palaway ka na naman sa mga ilim noon. Sige ha, so ready, kadugay-dugay, ready-ready lang sa mga gusto magpa-audition sa aton niya tawag ng tanggalan. Hulaton yung aton niya cue, mga kasama, para magtawag, no? Pero susunod muna, antes, no, pang painit-init, painit antes magpainit-init sa tawag ng tanggalan, ginaimbitar ko ang tanan nga mga bugtaw, nga mga joker. Kung may joke ikaw, nang ginatago-tago mga joke na hidlaw na kami magkulukadlaw sa mga kagahon, preparar kay kamuunahon ko ang aton nga It's Joke Time. Pagkatapos ang It's Joke Time, tawag ng tanggalan no audition. Ang iningabahin, buylog nga ginadulong sa aton, sang dalingida, sang produkto de kalidad, sang Life Extension Philippines. Ang super, ang miracle vitamin, ining Life Extension Vitamin D3.
1: Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Marilyn Namia. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3, iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
5: Ako ako si Marilyn Namyang, taga Barangay Sumaray, San Mateo Antique. Sa isinta ang akin nga edad. Nabatiagan ko sa tubog ko nga may nagahabukol, tana. Una-una, nabatian ko ra sa radyo nga amukarang may consultation ang Life Extension Clinic na libre. Gani, nag-autobigay ako para nga magpakonsulta. Naghamba ng doktor kanakin nga may guitery ako sa tubig. Tapos, indisitahan ako kang Life Extension Vitamin D3 ang indisita kanak. Pag year 2020, nagpakonsulta ako liwate. Dito, nakita ni doktor ang akin nga tubig. Mawara rin gilita na ikaw tumakita na nagpapulo nga rak. Gani nga nagpasalamat di ako sa mga doktor sa Life Extension Clinic kay may alibyo gid, may karaydan gid ang akon nga glitter. Nagpasalamat gid ako sa Life Extension Vitamin D3 kag sa Ginoo nga ginubayan nga mag-ayad ang akon nga tubig.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life
7: is sugid kay Tiyoy.
0: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataasa lang ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, labinigid na makamamatay nga cancer. Makabulig man ini sa cardiovascular disease, respiratory tract infection, inyong diabetes, inyong high blood, kag iban pa. Mag-inom, duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw kada tapos ninyo pamahaw. Ini ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3 aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ini ang numero uno na super vitamin kag miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3.

0: natin, Luis, ang kolon, paagi, sa pag-adaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber is a fast-acting colon cleansing product. Epektibo kagarantisado, produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Tandaan, ang constipation is the mother of all disease. So amligi ang colon, ha? Don't take it lightly. Kada gabi, mag-Super Fiber. Antes magtulog or isa ka oras antes magkaon. Pagbugtaw sa aga, pagkatapos pamahaw, Life Extension Vitamin D3, duwa ka soft gel. Kung may ginabatyag, hindi na pagpadugaya, hindi na paghulata nga maglala pa imong balatian. Kag magdako ang galasuson sa ospital, abaw labinagid sa aton mga pinalangga nga mga senior citizen. Kag sa aton mga PWD, libre ang pakonsulta adlaw-adlaw sa Life Extension Medical Clinic. Kadto inyo lang sa lower ground floor ng Robinson's City Proper sa likod J. De Leon Street. Tagbak Haro Iping sang Barangay Hall. Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia. Lapit sa Dako nga Mall. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. Malapit sa Countryside Convenience Store. SM City Iloilo lower ground floor, tubang sang escalator. Bangga Dama Santa Barbara sa Santos Arcade. Kag ang pinakabag-o nga branch sa San Miguel, Jordan Guimaras, lapit man sa Rotonda.
1: Tatak RMN.
0: Hindi na pagpahulata, ha, na maglala pananay ibubalatian. O tatay, ha, may binabatyag ka, gamay lang. Nga ginabatyag, pa-check up na yun. Bisan na daw adlaw, wala problema. Mga doktor na, specialista na ang mga doktor. May nga gaman kay Ricardo Hablero Senior, kay Mama Nagalio Anelia. Uy, si Ma'am Rona Mahandukon, good morning. Si Ma'am Bernadette Labes Pesyon, and kay Mama Gladys Pesyon. Sa mga classmates na da, good morning. Salamat si Kagawad Robert De Vera, may nga gaman tabukan man duryaw. Si Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kaga Ma'am Edna Lampreya, bug tawgid na ya. Ang Mondihar family sa Sara. Mayong aga. Kag ang Kata family kay Nanay, no, Kata family. Dira sa may bypass Kabatuan, kaga mga kauturan nato ng mga listeners naton dira, no, sa may Barangay North Baluarte Molo. Mayong aga, tay. Tawgi lang ko diya. Sige, ready na, ready na, ready na. Unahon ta, mga gusto una magdaog sang cellphone load. Kung gusto nyo magdaog sang cellphone load, aba, kayo ha, kayari na.
2: My pledge of love cannot be broken.
0: Sorry.
3: Nahubsan ka naman sang low, reparar na ang imo jokes nga ginakadlawan, ginasuyaan, pero ginakadlawan sang iban. Itawag kay Chuy Pancho kag i-share ang imo joke. It's joke time! Kung mapakadlaw mo kami, may cellphone ka na. Hala, sige, tawag na kang magsinadya. Diri lang sa Morning Talk Show ng Bayan. Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak RMN.
0: Pare na, ready na tayo sa joke time. May caller na yun si Tiyoy Pancho. Sino ni? Sino ni? Hello, hello, hello.
4: Hello, may naga.
0: May naga, sino ni?
4: Si John Tiyoy.
0: Sino?
4: John.
0: Taga din si Tatay John.
4: Ton.
0: O Ton, aba, te, ready ka na, Tatay John?
4: Oo na.
0: Pila na edad mo man, daw, bataon ka pa?
4: 60.
0: Bata pa. Gahin o pang palang ng 60, no, Tay John, no? O, mga judges, pamatian ninyo ang joke ni Tatay John. Okay, ba na tay?
4: Tiyoy, ang dua ka magkabian, halong sila sa India.
0: Ano no? Dua ka abian? Ano?

0: Entonces vamos cambiando la señal de un cárcel de esos dos
1: bocas.
0: Mm. La descarga. Ang Cebuano yang amigo, naghagat na mamahaw. Mag gusto mo kaon sang sufaw. Eh, ginagal sang yung ko, nagkatla sa Robertos. Kinag-order din sila sang sufaw.
1: Oh.
0: Ang gustang bahay na, anong inyo, sufaw. Nga, babae sa laki. Nga, ang sado na sa gula-gula di Samon.
1: Asado ka bula-bula.
0: So, sige nga, hindi na lang asado bula-bula. Kaya ang asado na ya, may wain at tungko santang. Ang pula mo, ang munang bula-bula.
1: Ang bula-bula. Oo.
0: Kaya ang amunang, sigain lang ko sa bahay, kaglaki nga, tupaw. Namera na ako, namera eh. Sigain lang ba kami ng ginagyan na tupaw eh.
1: Ang babae, dinagyang nga siopaw?
0: Hindi, ang dinagyang nga siopaw nga himo bla.
1: Oo.
0: Ang bahay, nga ubabra, iapantik, kaya ano makita mo da?
1: Ano? Ano makita? Tatay John, ano makita? Kung ubahang pante?
0: Pantiliner.
1: Ang sa dalong panty liner. Oo, oo, oo, oo, oo, oo. Dason?
0: Ang laki.
1: Oo.
0: Nababang kasusiliya kay makita mong itlog.
1: Siopaw nga bahay laki, dinagyang siopaw. Panty liner, ang sa dalam ng siopaw lang ang gina... Ang sa dalam ng siopaw, ang papel na bala, pwede magpilit. Dinagyang siopaw. No? Ayaw ah, contestant number one yan, ang mga judges sana ya. Contestant number one to, si Tatay Jun. Are, contestant number two, mayang aga.
2: Mayang aga, Tiyoy.
1: Mayang aga, sino ni?
2: Si Anok, Tiyoy.
1: Oh, Anok, ready ka na?
2: Ah,
1: oh, Tiyoy. Banat, ano? Contestant number 2.
2: Sa Santo Cadlao, samtang nag-biyahe si Boboy. Yung nga si Chikol. Nag-isa ka kasero nga si Lolo. Na nag-isinta sa driver na mangingi. Sige ni Lolo. Eh, driver, adulogan yung motorcycle driver kay mangingi. Nagida ko, masakit. Nagida nga akong pusoon. Sa batang driver. O sige, Lolo. O ara na. O sige, Lolo. Kamingi. Anda si God. Isang tang nagkakamingi. Si Lolo. Isang tang nagkapatag. Ito siyang iaihi. Yung hinali. Nga nagutot na si Lolo sa mga batkong.
1: Nag-ano? Nagutot?
2: Isang tayo. Nag-inotot si Lolo sa mga batkong. Isang tang nagkakamingi.
1: O.
2: Sila yung isang driver. Uy, Lolo, ano-ano ka man naman? Nagkapanghihi ka nag-iid, nag-inotot ka pa? Ito ba si Lolo? Ay, driver, matingala ka pa? Oo nga, Lolo, ay, driver, amoy na ang silinga, basta may ulan, may dagoob.
1: Basta may ulan, may dagoob. Sabi ko sa palyado na bimakinata. Oh, contestant number 2, Anok. Are, contestant number 3. Hello. Hello, contestant number 3.
3: Papang.
1: Oh, si Papang Miling. Yes, Papang Miling.
3: Hindi may joke
1: ko. Oh, banat.
3: Idadyan tao to.
1: Ano no?
3: Idadyan tao to. Idadyan 83.
1: Oh.
3: Nag-imo kami bubon. Pahil kung kuanta bulunyag, kaya madabok na ka pao, makamla. Mapabulak pao. Uli, nabot sa siyang namusunong. Kadto sa puno buri. Pag tapos siya, yun ko, nintabunan mo itong imo tinago. Nawala, kaya yawat ko na sa tiyan siyang ido. Ya buat muset yang saya hidup.
1: May nga gaman kay Ponyo Salveron. Nanay, totay Ponyo, why ka joke? Ano? Tatlo pa lang. Sa aton nga mapa-audition. Preparar na ka mo, ha? Sa mga mapa-audition. Sa aton nga tawag ng tanggalan. Pagkatapos ang joke time, kamo na. Are contestant number 4. Mayong aga. Hello? Ate, nag-call ended siya. Nahuya. Mama Melanie Harjolin, mayong aga man sa inyo. Ano close? Ayan, arere. Hello? Mayong aga?
4: Hello.
1: Mayong aga, sino ni?
4: Tatang.
1: Tatang, taga din si Tatang.
4: Pasit.
1: Mga corny joke nila, Tang, no? Ano matiyag mo, Tang? Mga corny, mga joke nila doon. Why kagin bisa na kayo home, Tatang, sa mga joke nila doon? Daan, ano? Yung mga sinang-una, mga joke nila.
4: Why kayo home, nakadlaw lang.
1: Sige, Tang, pamatayan natin ang joke time ni Tatang.
4: Lampang sa singular ka plural.
1: Singular ka plural, oh.
4: Ano gani ang plural ka boy?
1: Boys.
4: Ano, ikaw sabi sa bata nung singular ang plural ka boy?
1: Boys.
4: Boys? Ang woman?
1: Women.
4: Kundi ka kay pancho ka isa?
1: Oo.
4: Ikaw mag-plural ka ng sabat na?
1: May masawa. Ano ang sabat ba?
4: Trio Los Panchos.
1: Trio Los Panchos.
4: Okay.
1: Okay, papatatang. Pasado. Ito yung pancho. Salamat kita ang pag-ayo-ayo da. Pag-pulupang api da. Kag mapreparar, mamati. Tadugay-dugay sa aton nga mapa-audition. Nagligad nga adlaw, Merkulis to, lima ang nagpa-audition mo. Tilaso mo nga mapa-audition. Oh, may mapalagas pa sa joke time. Joke time, tawagin ako. 0933-879-0931. John Magtanong, mayong aga. Ma'am Melanie Harjolin, mayong aga man. Si ay mga ug-ug-ugani, wala mga ug-ug boys subungaw. Tuod ma-margin ito, absent ang mga ug-ug boys. Si Ma'am Gemma Pendon, good morning. Kay Ma'am Susan Galon Alarba, salamat man. Anelia Nagalio, wala na sa may mapalaga sa joke time. So, pila ni apat. Number one, okay na ni, sarado na. Okay, sarado na! Alauna 54.
5: Tatak, RMM.
1: Mga kasama, ang aton ng mga contestants, pamama, kinanglan sang inyong aboto. Sinong inyong manok for today? Sabado nga edisyon sa mga nagabag-ulang bugtaw. Mga nagapulupang mga dagadaha. Amat-amat na pangunat, amat-amat na kapot sa silig. Timprano pa ni. Amanog alas dos pa lang, karon ng panilig. Sama nagapulo pangapi na da, baugay man tas ang inyong manamit niya kape da be. Pwede man taho ah. Kung wala kape, wala taho, inbalabaab niya tubig namit pagid ini. Oh, boto, isa lang padagunta. Sino ang inyo napupusuan para sa ato nga It's Joke Time? Number 1, June. Number 1, Anok. Number 2, 3, Miling. Number 4, Tatang.
5: Tatak, RMM.
1: Liwatunta, number 1, June. Na, numero lang, na, bisan number 3 sa wall, ha? Hindi nyo na pag sa wall na lang, si Wo sa wall. Number 1, June. Number 2, Anok. Number 3, Miling. And number 4, tatang. Pwede din sa wall, ha? Ang tawag ng tanggalan, ang tawag ng tanggalan ta, diri sa akon. Ang sa joke time, sa wall. Eh, post sa wall para makita sa iban nga madlang people. Kay si Nonoy Silubre ko, nagboto 2. Si Ponyo Salveron, nagboto 3, papangmiling. Si ang isa ka-judge ni, nagboto 2. Si Anok, so... Anok, Miling, may boto na sila din. Ma'am Donna Aguayon Feldman, Enelen Villarreal. Ah, mayong aga, tiyo, sa ano nindalingida? Sa pinalangga kong Vani Estiva Brillo. Halong lang permi, hindi ka gid magpakapoy. Hindi ko nag-aobra sa mga makapoy gid siya eh. Kung hindi sa magpakapoy, ti higda lang sa. Okay na magpakapoy. Embala lang, hindi na lang mambabayi. Diritsahan na lang bala. Kanya, good morning lang sa pinakapalangga ko, ang bal ni Enelin Villarreal. Alam tawa, pamatiya. Hambal ni Ma'am Enelin, halong lang sa pinalangga ko nga si Vani Estiva Brillo. Halong lang kaga, halong lang pirmi, hindi gid magpakapoy. Love you so much. Di ano ni siya, baby? Kung may ubrasa, makapuyan gid na siya kami. Ubrasa mo. Diretsuhan na lang bala nga, halong ka sa mga babayi. Diretsuhan mo na. Elsa Delgado. Sige, karon itali ko niyang inyong mga votes, ha. Kagdugay-dugay, announce ang winner. Ang makadaog sa ito is joke time, siyempre, ang premyo niya, cellphone load.
6: Nahubsan ka naman sang load? Preparar na ang imo jokes nga ginakadlawan, ginasuyaan, pero ginakadlawan sang iban. Itawag kay Chuy Pancho kag i-share ang imo joke. It's joke time! Yahoo! Kung mapakadlaw mo kami, may cellphone ka na. Hala, sige, tawag na kang magsinadya. Diri lang sa Morning Talk Show ng Bayan. Isugid kay Tiyoy.
1: Okay na, ready na ba mga classmates? Sige, yari na kita sa porsyon sa atong programa kung sa diin mapili naman kita sa mga deserving, no? Deserving sa ato niya tawag ng tanggalan season 7. Ini ha, ang pinakamalawig na singing contest, no? On air, 7 years na po kami sa tawag ng tanggalan. Madamo-damo naman ng mga pamilya o damo-damo naman ang mga contestants ang aton nga nabuligan paagi sa mga donasyon nga aton na baton, halin sa aton mga donors, sponsors, halin sa aton mga OFWs, ano? Kaya mga loyal listeners naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Madamo-damo na gid, and without you, hindi gid ni ma-dayon ang aton nga tawag ng tanggalan. So first and foremost, salamat gid sa tanan-tanan nga nag-donate, di tanan-tanan nga nag-bully gid ya through all the years ng tawag ng tanggalan. Mabuhay po kayo. Ang premyo, silingane, no, sang aton mga judges, sang aton mga secret judges, sang aton mga donors, ang premyo, wala problema. Importante, deserving, no, ang makadaog. Deserving ang mga contestants sa tawag ng tanggalan. So how do you define deserving? Iniba lang ang tawag ng tanggalan naton, hindi lang ni pulo pahampang-hampang. Throughout the years, may mga kalabanan sang aton mga grand finalists nagpreparar gid ini sila. May mga iba nag voice lesson, ang iban nagkuwasang ilang mga voicing coach, ang iban nagkuwasang ilang mga gitarista, no, ang accompaniment nila. So nag-effort gid sila, and sa hatag sang effort, nagchalalampion sila. And natabo pag champion nila pag abot Christmas last year alone ang aton nga grand champion nagligad nga tuig 2026 ang aton nga grand champion nakabaton sang 12,000 pesos 12,000 pesos ano pa nga pang nutsibuhina mo naman? Ang aton nga 5th place nakabaton sang 6,000 pesos. Pero puro mga deserving abi ang aton mga contestants last year. Well, pagbukas pa lang to ng tawag ng tanggalan. So good luck sa aton nga mga contestants. Sa aton yung mga contestants, palihog kung magtawag ka mo kay Tiyoy Pancho sa 0933. Kinanglan ka mo magtawag. Effort, dapat mag-effort man ka mo. Nga ka mo ang magtawag ka nakin. 0933-879-0931. Tandaan, kung makatawag na kay Tiyoy Pancho, patya na ang inyong radyo. I-off nyo na ang volume sa inyong radyo. Kung may kaupod ka mo, hambala, hipusa, sungad mo. Kay makanta ko. Ang inyong cellphone, nung inyong cellphone, itratara nyo na ang microphone. Hindi nyo diyaway papalapit sa sungad nyo ng mga over mode. Hindi man tamaan kalayo nga hindi nakamunamon mabatian. Ayos? And sa aton mga judges, syempre ang pinakauna diri nga criteria for judging is voice quality. No, kamo na bahala, you know the drill. Kung sino ang deserving, ha? Sige, panami-nami inisang tingog, tapusay ang kanta.
7: Tatak, RMM.
1: Elsa Delgado, okay. Si Zandro Zeplo, mayong aga, bro. Watching live all the way from Incheon, Korea. Sakay sa MV Nexo, MERS Crew. Thank you very much. Tiyoy, maayos, thank you sa mga, sa aton nga mga donors, no? Mga damo kita, mga donors. Ang padala ninyo, palihog sa, ano na na, before December 22. No, before December 22. Yeah, kaya ang grand finals na is December 22. So, antes ang December 22. Hindi ko kinala ng inyong padala. Mga kasama, ready ka na ba? Ready ka na? Yari na. Tunog-tunog na ang inyong mga monitor. Kayari na ang ating tawag ng tanggalan.
8: Uy! Tawag ng tanggalan season 7 na kami. Magkakaalaman ng mga kasama. Sino ang pigado kag sino ang ara sa tono? Depende na ina sa aton mga hurado. Magpasikat ka na. Pabili ba ang hurado para magkasunod sa grand finals sang tawag ng tanggalan. Maagang pamasko to mga kasama. Walang tulugan. Bantayan sa Isugid kay Tiyoy sang Armen Iloilo. Tawag ng tanggalan season 7.
7: RMN.
1: Mga kasama, good morning. May contestant na kita, may gusto na magpa-audition sa atong tawag ng tanggalan. Hello, good morning.
9: Good morning, Tiyoy.
1: Sino ni?
9: Si Roslyn, Tiyoy.
1: Oh, Roslyn, mayong aga. Tagadiin ka ni Roslyn.
9: Aga, inigaran, Tiyoy, nag-usok-oriental.
1: Ah, basko pa man signal na tunda sa may...
9: Oo, Tiyoy.
1: Radyo, pamatian, radyo, no?
9: Oo, Tiyoy.
1: Sige, sa mga taga-Negros ayan, mga judges, here we go, contestant number one, Roslyn.

0: Diyol.
1: Salamat man. Beautiful. Nami mga hulog, nami mga kanta sa mga preparado ang ato ni mga contestants subong, no? Ini nga audition, nagtingala ko daw nag-pass sila sa Miyerkules. Ang ato na audition kada Miyerkules and Sabado. Yari na mga judges, mga kasama, ang ato ni kadua nga contestant nga gusto mo pa audition sa tawag ng tanggalan. Hello, mayong aga.
2: Mayong aga, Tiyoy.
1: Si Nora. Yes, Nora.
2: Oh, Ate
1: Yoy. Okay, mga kasama, si Darangit 3539. Kasamang Nora, contestant number 2.
2: Bawat sanggol na isilaw

Look up to me. Nagtatanong sa microphone, kung ba't ako?

0: Xin chào Tiên ơi.
1: Salam again in Dianora. Mayong aga kay Sir Stephen Fanega. Mayong aga, Sir Stephen. Kamusta ka mo? Grabing mga kontestanta subong oga. Gari nag-atik lang. Are contestant number 3. Hello, mayong aga.
2: Mayong aga.
1: Sino ni Palihog?
2: Si Jun Villanoy ba?
1: Taga-DN si Sir. Ano, Jun o Junior?
2: Junior, good, Junior.
1: Junior. Taga-DN si Sir Junior.
2: Taga Mindanao, Cagayan de Oro City.
1: Subong, sa din ka kapanawag, diri sa Mindanao o diri sa Pinas, asa Iloilo?
2: Diri sa Cagayan de Oro, sir.
1: Ha? Batian mo pang arimen?
2: So, really, sir, sa Facebook, pero nag-hangyakuan ko, nag-gray na lang ko sa relay, kay may amiga ko ga monitor na, ginarelay na sa akin.
1: Ah, okay. Si Sir Junior, aba, taga Cagayan. Uy, si Idol Reynold Arca. Good morning, si kasama Reynold. Bugtaw ka na daw, alas 4 pa man, time in mo din. Sige, ready na, contestant. Good luck, Tatay Junior, ha? Good luck, ha? Ready, contestant okay. Number 4. Bo, halong ka mo kay Cebuano ni. Ta delikado mga ilunggo sa tingog sa mga Cebuano. Yari na, contestant number 3, sorry, Tatay Junior.
3: As I write this letter, my heart beating much too fast for my pain. So now I'll be in your arms again. To think I'll be with you, to taste all the sweet, sweet kisses once more.

still remember, and will your love be tender and still?

0: Salamat, good. Contestant number 3, Tatay Junior. Grabe yung mga katugulangan. Amuto yung tirada, tuyape. Malawig na wig. Are, contestant number 4. Hello, good morning. Ay, dalangid. Happy, happy birthday, anay, kay Jose Gion. Happy birthday, Sir Jose Gion, from Sir Stephen Fanega. Hello, may ngaga.
1: Good morning, Joy.
0: May ngaga, ma. Sino ni?
1: Jason Joy.
0: Sino?
1: Jason Joy.
0: Uy, son, may ngaga. Son, daw, idlaw matasi mo. Ano, tabusin mo man. Long time no here, pare ko.
1: Gani, gani, Joy. Why ko radio, abe? Apps lang na gamit ko. Madang medyo late gawa. Hindi kong sulod gawa.
0: May radio, te okay lang, ha? So may apps, may YouTube, may Facebook, wala problema.
1: Oo.
0: Dalasa, kaya po na.
1: Ganun, Choy.
0: Sige, son, ready ka na?
1: Ready na, Choy.
0: Ready na, sige. Pare, si kasamang Jason. Contestant number 4, mga judges, Jason.
2: Tulala sa isang tabi at di mapakali. Pati nakaraan, lumuli-muli. Di lubos may isip, bakit nakalayo?

Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pang nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Kung pangako'y iyong iwanan, bakit

masaktan kung ika'y iiwanan. Sa lapang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan.

0: kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Thank you, Choy.
1: Salamat, Gedson. Namangkot si Mama Mars na hako nung imong account sa Facebook.
0: Why are you... Sorry, amang mag-iapon?
1: Amang mag-iapon. Okay, sige, sige, sige. Salamat yan kay Jason, contestant number 4. Patindi na patindi ang tawag ng tanggalan audition. Salamat, happy, happy birthday kay Sir Jose Gion, coming from Sir Stephen Fanega, ikalima ng audition. Hello, mayong aga.
2: Hello, Tio. Good morning.
1: Oh, good morning. Sino ni?
2: Nicolas Aguban sa Amlan, Negros Oriental.
1: Nicolas ano? Ah, Nicolas. O, sige, Nicolas.
2: Nicolas Aguban.
1: Sige, Nicolas. O, ready ka na, Tatay Nicolas?
2: Okay na, Tio. Ready na.
1: Ready, contestant number 5. Mga judges, pamatian, Nicolas.
3: Hanggang sa dulo na walang hanggang,

Ika ang siyang mamahalin at labi na sasambahin. Manalig kang di ka naluluha, diliyo. At kung sabiyang siya lang ang iyong mahal, asahan mong ako'y bihag lang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay.

There'll be no sunshine in my life.

0: Salamat, Ged! Tagtananay Merle. Kira, sige, maras nagligad nga tuig, daw okay man ang performance si Nanay Merle. Ang nagproblema lang to ang iyang signal. Pero sabi mo daw, pati cellphone, bago. Bonggang-bongga! May anum kita nga contestants. Tapos na palutuan takatap si Lugian. Beer pagid. Dalingit kay si Mrs. ko papuli na. Nagdulo diversyon siya sa birthday. Yeah. Ano, palutuan takatap si Lug. Laban-laban daog ini sa iyang ukay-ukay. Uy, si Ma'am Jenny Helyorina. Mayong aga, Ma'am Jenny. Daw hidlaw, lagig ko si mo. May hugot ang kanta ni Nanay Merle. One boto nanay. Eh, dinigay. Nagahibi-hibi, no? So, anom ka-contestants naton? May anom kita ka-contestants? Ari na ang matindi. Eto na, tapuson ta na. Sa mga... Para hindi mabudlayan man, ano, sa aton mga kontesa, sa aton mga kauturan, kung gusto nyo magpa-audition, balaan ko ang iban, daw mahambal silang hindi ko mag-audition subong. Amo na mga wise, nakatuon na sila. Ayaw, ma-audition ko to, may mga mayo to, how? Base hindi ko madala. Ang aton audition, kada Miyerkules, kada Sabado. Okay? Miyerkules, kada Sabado. Sa bilog na bulan sang Oktubre kag Nobyembre, Miyerkules kag Sabado audition naton.
1: Tatak RMA.
0: So sa mga wala kay nagaw subong, may Miyerkules pa kag may Sabado. Tapuson ta na di ang aton nga tawag ng tanggalan audition.
1: Tatak RMA.
0: Pasensya gid sa aton nga mga hurado. I miss you, yoy. Permiman ko ka pamatik kisa sa app. Ay, okay, Ma'am Jenny. We're just worried. Pag nahidlaw, gid kami si Imo. Pero all good na. Kaya rin na si Ma'am Jenny. Nagtuhaw sa kay Tim Song na ni Sir Gaspar. Huntunaris. Ang kanta. So mga judges, nagapangayo gid ako sa inyo sang pasensya. Pasensya sa mabudlay ining assignment nga ginahatag ko sa inyo kada Miyerkules kag Sabado, pero tanintindihon ninyo nga kinahanglan ko gid sang bulig ninyo, no, para makapili kita, para ma-filter naton, para mapili naton ang mga deserving ang mga contestants, okay? And sa hindi ka sulod, no? Hindi ka mo magkabalaka kay kaduwa ka beses ka mo pwede ka-audition. Kung wala ka mo madala, subong, hindi magka-problema. May second chance pa. Your second and last chance. So, duha ka-chansa para makasulod sa aton audition.
1: Tatak RMN.
0: Alas 2:28 sa aton nga mga hurado. May anum kita ka mga contestants. So, ang magic number is 4. Apat ang inyo pilion. In no particular order, wala na ranking. I don't need the ranking as of now. Kinahanglan ko lang kung sino ang apat ninyo na napupusuan. So, apat ha. Hindi lima, si Sir, si Sir Ponyo Salvador, tanan ginpili. Apat lang ang inyo pilion. Are pamati antes magpalak.
1: Are men.
0: Number lang ini ha. Number one, Roslyn. Number two, Nora. Number three, Junior. Number four, Jason. Number five, Nicholas. And number six, Merle. Liwat ha? Number one, ang boto nyo kung gusto nyo si Roslyn. One ang botohon nyo. Kung trip nyo, kung luyag nyo si Nora, pasudlon, number two. Kung si Junior gusto nyo pasudlon, vote number three. Sa mga gusto naman kay Jason, number 4. Sa kay Tatay Nicholas, number 5. And kay Nanay Merly, number 6. No, anum langgit, apat langgit ang pasudlon.
1: Tatak, RMN.
0: Dahil patamyaw ko sa mga bugtaw ko nga mga high school batch 1974 sa University of San Agustin. Kay Paul and Tina Carmelo, Vince and Bennett Lamera, kay Boy and Mila Ravena, Jose Guion, happy birthday, kay Boy Nonado, Alex Legayada, Teddy Tan, Rosemary Lavente, hi kay Ida Javeliana, Malvi Magbanwa Melikuton, Jesse Benedicto, Norberto Federico, Tisoy Tesoro, and Ronald Nielo. Ang panamyaw halin kay Sir Stephen Fanega.
1: Tatak, RMN.
0: Hindi magkabala ka kay Asabwas pa niyang akon nga pagkuha-kuha, no? Sa liwat, ha, dapat sa akon i-PM, ha? Sa akon yung i-PM, hindi da sa wall. I-PM sa mga aton yung mga secret judges kay Tio Pancho i-PM. Eh nasa buwas pa ni, sa Lunes ko i-announce kung sino ang apat nga nakasulod sa aton nga tawag ng tanggalan audition. Sa liwat, salamat sa aton mga contestants and good luck sa inyo. Ang aton nga tawag ng tanggalan, builog na ginudulong sa aton sa nga Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May masang masunod ining mga ingrediente nga makabuligid sa inyo. May sangkap na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, may maca root, may ginseng, may kape. Pinatamis pa inis ang stevia kagin panami sang non-dairy creamer. Ang wala nyo makita nga mga ingrediente sa iban nga kape, yara sa Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Tatak, RMN.
0: Ang mga ingrediente sang Kapehen nyo, kilala ini nga nagapahubin, nagipahilayo sa mga balatian, gapanami sa ato nga pagpamuhin, nagaparelax sa ato nga hunahuna, nagapautay sang kulaw. Gampanami ini sang aton nga immune system. Try nyo ang pag-inom adlaw-adlaw sang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, sigurado. No, sigurado nga mauyunan nyo gitini. Sigurado nga mag-mayo gitang matyag nyo. Gamtang nagainom ka mo adlaw-adlaw sang Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal man ini sa mga suki nyo mga butika malapit sa mga lugar. Kaga sa may Zamara Shop, iting lang sang Sarabia Optical sa may Mary Mart Mall Activity Center sa old Mary Mart. Nami ini pang regalo kay Lolo kag kay Lola sa imong misis dao. Ay sus, mapakapihon mo sang makasakit sa arthritis yan eh, makabiti arthritis yan. Dire ka na, sa kapihin nyo ka na lang. And mga kasama, kung di nyo mabakal ang Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee, dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, namin ni para kay Lolo, kay Lola, kay Nanay, kay Tatay, nagapamuok ni sa tulog tukod nga may rosemary oil. Sa mga ginasipon na, balik-balik ng imong sipon, wala tuo, daw nagamartsa lang ang sipon sa ilong mo. Manyos ka sang Soft Touch Wonder Oil, sigurado mabuligan ang pungkot sang imong ilong. Kaya may sangkap ini nga eucalyptus kag sa man nagakaunot na nga mga buhok, nipis ng imong buhok, permi ka na nagakalo kay nahuya ka na pakita ang imong mga buhok. No, laka-laka na lang imong buhok daw, puste sang piko, amiral ko, amiral ko. Sa nga more power, laka-laka na. Laka-laka ng tubo sang buhok mo. Manyos ka sang Soft Touch Wonder Oil, may sangkap ini nga aloe vera na makabulig patubo sang inyong buhok. Nga kasama Soft Touch Wonder Oil, kagkapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Alas 2:35, adlaw kita sang Sabado. Happy weekend, October 3. Sa aton mga pinalangga, ang mga kauturan nga nagata sa ulog sa ilang mga kadlawan subong. Happy birthday po sa inyo tanan-tanan. And advance happy 58th, ika-58 nga founding anniversary ng Tau Gamma Phi. Nga kasama, Derina, nagatapos ang ato nga tawag ng tanggalan audition.
2: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kan SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang Noche Buena ka. Tawag ng tanggalan Season 7. Sino ayan ang magat-champion sininga tuig? Bantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Bantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan Season 7. Sa programa Isugid kay Tiyoy, sang Armen Iloilo.
3: Yes!
4: May problema ka? Basta hindi lang kita, naon, binayaan, sinaptan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, Isugid kay Tiyoy Pancho.
5: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Tiyoy Pancho. Sa programa Isugid kay Joy.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Michelle sang Iloilo, 26 years old. Only child ako, Papa G, kag bata pa ako sa napatay ang amay ko tungod sa masakit. Ganay ang iloy ko na lang ang nag-isahan nun na nagpadako sa akon. Istrekto si Mama. Rason ko nga ang no boyfriend since birth ako, Papa G. Pero syempre, sa nakaobra na ako daw medyo nagalug-alug naman siya sa akon. Labi na sang nagkuha ako sa boarding house nga akong tiniran malapit sa akong ginaobrahan. Hasta nga nagabot ang tiyon, Papa G, nga may nakilala akong lalaki through dating site. Kag wala ko man ini, ginlikom sa akong tiyon.
1: Ano ang siling mo, Michelle Nak? May nobyo ka na? Kag isa siya ka Indiano?
2: Oo, Ma. Si Abrim ang ngalan niya.
1: Om, Abrim. Nga nangin ka mo? Nga wala niyo pa gani makita ang isa kag isa? Isa pa? Sigurado ka nga palangga ka niya? Basi kong gulpi lang ang madula nga daw bula, ha?
2: Si Mama, hindi ba siguro paghimuon ni Abrim ina sa akon, Ma? Ilabi na nga siling niya. Kadtuan ko na niya ako diri sa Iloilo.
1: Mm. Anong siling mo? Makadto siya dere?
2: Oo, Ma. Luyag niya ako mamit sa personal. Kag syempre, ikaw man mai. Luyag ka man niya nga makilala. Ate, nagapati ka na nga palangga niya ako, Ma.
1: Om, Michelle. Ay, mapati lang ako kung ari na siya dere. Pero subong kay wala pa siya. Buot silingon, may posibilidad pa nga hindi ina matabo.
2: Ma?
0: Nabatsagan ko, Papa Jing, ang medyo bitter si Mama. Hindi ko man siya mabasol kay ti Iloy siya. Kagluyag lang niya nga proteksyonan ako. Pero guess what, Papa Jing? Ginkadtuan gid ako ni Abrim, Drisa, Iloilo.
2: Ma, si Abrim, nobyo ko. Abrim, she's my mother.
3: Oh, hi, mother. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Abrim. Oy, mayo ni nga klase Indiano, ha? Hindi ba ko?
2: Gusto

0: nagani niya ako diri tapos bayaan ko lang siya.
1: Kuna mo, maupod ako. Budlay na. Basi balakon. Mhm. Mabuka ang banggirahan mula sa oras haw.
0: Ma, maupod ka.
1: Pwede man guro ka request extra bed, hindi bala?
0: Mi.
1: Kita ang mahuli day. Kag siya ang sakatre. Kung hindi ka magsugot, pues, hindi ako magsugot nga duha lang ka mo sa kwarto. Intiende?
0: Mi. Ma.
2: Wait, any problem? Is your mom angry?
0: No! Kwan, Abrim, my mother want to sleep with us in the hotel where you gonna stay. Is it okay?
3: What?
4: Wala kami choice ni Abrim, Papa G. Kundi, magpasagot sa luyag ni Mama. Nag-updanay matuod kami, tulog sa hotel, kagsang gabing ina.
0: Nagkakatulog na si Abrim. Uy, kaluoy man siya. Luyagid kong tani niya nga magulitay kami sa pagtulog. Total, nagkakatulog naman si Mama. Ano abi kon, matupad ako kay Abrim. Mahinay-hinay lang ako. Agad na hindi makabatsyag si Mama. Mabangon ako.
1: Sadiin ka makadto.
0: Hey, ba, ma, bugtaw ka pa?
1: Wala naman ang ginapamensar mo. Hindi pagdayon na ina. Hala, balik tulog.
0: Mama!
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag na mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Bantay sarado kita ko sa Iloy ko, Papa Ching. Nagbalik lang sa India si Abrin. Nga bisan halukanay, wala ginamon na himo. Kanugon gid, Papa Ching. Sanggin sugid ko ini sa mga abyan ko, bisan sila, nanugon man.
1: Ano?
2: Ba?
1: Bisan na loko, wala gid?
2: Oo man! Paano kami gadi makahalukay kay bantay sarado kami ni Mama? Bisan diin kami bala mag-day kaya ara man siya.
3: Stricto gid bala si tita mo? Ano? Wala siya sang salig sa imo?
1: Oo man, girl! Hello! Ara ka na bala sa hustong ay dad, tapos may obra ka naman. Silingon mo siya eh, nga saligan ka niya. Ay nano na iya kuno. Paano ka na karoon makapamana kung namo na si tita?
3: True! Pagang lain pa ha, basi bala ma-turn off na lang sa imong Indiano tungod sa Iloy mo?
1: Correct! Oh,
3: mga day!
0: May point na mga abyan ko, Papa G. Gani, ginistorya ko si Mama. Labi na nga luyag ako pagkantuan ni Abrim sa ila lugar, sa India. Agod ako naman kuno ang ipakilala niya sa iya ginikanan.
4: Ano? Makanto ka sa India? Kag ikaw lang isa?
2: Ato man dito si Abrim, ma. Siya man kunong bahala sa akon. Please, ma. Magsugot ka na, oh. Nakita mo man ko na no kabuot kay Abrim, hindi bala? Gani, please? Pasugti na ako nga magpa-India.
4: Ay. Hindi mo pa kilala balas ang lubos ng lalaki nga ato, Michelle, ha?
2: Amo na gani nga makadto ako sa ila, agad makilala ko siya sang lubos. Ma, saligi man ko, ay. Wala sang malain nga matabo sa akong dito, ma.
4: Abi mo, ginahalungan ko lang ikaw. Tungod ikaw lang balang may ara ako. Pero husto ka man. Kinahanglan mo nga makilala gid siya. Gani, sige. Nagapasugot na ako nga maglakat ka. Basta, magbalik ka din nga wala pa malukit inang talaba mo, ha?

0: Luya ko nga putli ka nga kaslo, nakainsyende ka?
1: Oh, oo, ma!
2: Naghuluhang do lang ako sa iloy ko, Papa G. Pero I know nga hindi ko inimatuman nga mapauli ako nga isa ka virgin. Tungod sang aran ako sa India, Papa G, kag kami na lang nga duwa ni Abrim ang tawo sa kwarto.
3: This is what I've been waiting for. Finally, I can taste your pearly.
1: I already take off my clothes now. Do what you want.
3: Okay, okay. First, I will eat your pearly.
1: Kinakawan mo pelas ko, Abrim. Awaw, kakalam. Kanapit. Ano na sa pamatsyag mo? Biryani rice?
3: Now, I will insert my juicy hot dog to your juicy pearly, baby.
1: Please, Vicento! Ah, padakog isang kargada mo, Brim! Agag alam, itong-itong bang? Agay, kinaya lang! Tumalatrat ang hapon mo, Nini!

0: Nagkaladugmok gid papaji ang ako ni lampiro sa kay Abrin. Tungod wala ni ako natandog sang ginkaduan ni ako sa Iloilo, dira ya ginpautwas ang tanan paglabot ko sa India. Sang nakapauli na ako papaji, nabatyagan ko nga daw wala na siya nagakontak sa akon. As in, wala na gid. Kag isa siya nakabes, ako na ang nanawag sa iya.
1: Please, sabta ng tawag ko, Abrim. Sabta na!
2: Oh. Who are you?
1: Ba, babae ang nagsabat kag isa ka Indiana? Hi, I'm Michelle. Where is Abrim? And what are you to him?
2: I'm his girlfriend. How about you?
1: Ano ko no? Nobyo siya ni Abrim? Hindi pwede yun eh! Ano? Matapos na ginkuha niya ang pagkababae ko? Dayo niya ako ginbaylo sa iban? Hindi pwede yun eh! Hindi!
0: Confirm gid, Papa G. Nobya matuod niya ang Indiana nga to. Tungod din stock ko sa social media account niya, kay nakita ko ang mga photos nila nga duha. Sala ko gid matuod, Papa G, kay nagsali gid ako sa iya. Siling ko ma-move on ako, hasta isa sinakadlaw, naibalaan ko na lang na nagabusong ako sa iya. Kay ginasubong ang nagabalik-balik sa ako ni Pensar kung anhon ko ang bata namo. Kag sa ano ko ni pahibalo sa akong Iloy nga nagsaligid sa akong santanan. Laigayin mo niyo ako, Papa J. Ako gali si Michelle sang Iloilo. Madamuging salamat and more power to your program, Papa J.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
4: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong makakandang
5: isugid kay Tiyoy mga hinaing ng puso, mga kwentong nakatago.
6: Ilabas mo na
5: para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
7: Aragoy Choy!
8: Mahinga ka na, mga karadyuman. Tataka Rimen Time, alas 2:51. Arimen. Adlaw sang Sabado, naratrat. Naratrat si Michelle, ay so, smaan. Hello, good morning.
9: Hello, good morning.
8: Ricky, naputotan.
9: Aja, Choy, yan na lang doon na ma-realize kung ano pa importante ang higit sa nanay na. Ay, naranasan na ron ang madali, nagsarigid siya mo.
8: Ginahalong-halungan si nanay niya, may iyagid si Eya, gusto iyagid ang iya nga kahigya-higya. Diba, hambal ganisang kanta sang Apo Hiking Society, batang-bata ka pa. Abi mo, balaan mo na bala ang tanan, si nanay mo, stricta, pero wala mo na-appreciate ang pagka-stricta ni nanay mo. Ikaw, pag ito nang ayaw sa India, Timan.
9: Yung pa-WhatsApp niya pa.
8: Ang iya nga muna muningning naging chapati.
9: Amo do lang dito yung mo on niya. isugid niya na lang kay nanaya kag batunon kung ano ang sintensya ni nanaya sa iya. Amado lang dahil mo onya siya. Hindi rin pa na mag-isip na tag-tagoon niya pa. Sugid niya kay nanaya. Kayo, nanay, eh, busong na pun.
8: Hindi niya man na pwede pa ako sa iban. Hindi ko pa ako. Kung pa ako sa iban, magwawala nga daw mulato niya.
9: Amula rin ako.
8: Sige, Ricky ng pototan. Pagkatapos ng tawanan, at pagkatapos ng kantahan, laigay porsyo naman. Dari sa programa Isugid kay Tiyoy, ang pinakakumpletong programa sa balat ng radyo kada kagahon.
6: Tatak, RMN.
8: Hello, mayong aga.
10: Mayong aga, Yoy.
8: O, si Nora. Yes, Danig, antes ka kay Nora. Bao sa mga sumulunod ni Pastor Apollo Kibuloy, ang Department of Justice ara na sa ilang pinal nga pag-review para i-extradite, ano? Si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy. Oh, Nora, malaganta kay amalaygay natin kay Michelle.
10: Mambal ko lang kayo, Michelle. Wala mong dilidan, no? Maginaputiktahan. Wala sang iloy na nakatudlo sang sala sa aton. Diyan, tuwag sa tama kita ng edad. Pero wala man siya ng desubra. Kasi pwede ganin mo ang tama lang ang ginano na. Pero nangita, agad sa paraan mo, nagambal, nagid siya sa imo na ipag-ipabukahin mo bang gilahati. So, gusto yan nag, ano.
8: Di gusto yan magtilaw, guro sang, gusto yan guro magtilaw sang foreigner, guro. Hindi to ang balingan na luoy. Hindi to ang balingan na luoy siya sa naluoy to siya sa lalaki. Maluoy ka. Gusto ya gid magtilaw eh.
10: Oo, Tiyoy. Gusto mo na nga gusto ya magtilaw pero wala yan. Ay huna-huna. Ang gusto ya tilawan kung bala. Kani naga wala niya din tanong ang sila ni nanay ya nga. Pauli ka nga berhin. Kasi hindi mo palipalokit ang imo talaba. Amo na sugid mo kay nanay. Hindi mo pagulti ho. Amat-amat.
8: Yung wife ko na lukitan, nay, na wasag yagid. Wala na. Oo. Wala niya gin lukit, nay, na wagin wasag yagid.
10: Iwasa lukit, giniwasag pa.
8: Giniwasag yagid. Grabe, nay. Gintiltig yagid, nay.
10: Oo, kaguna sa tanahan pa ngayon, isang patawad. Ay, ang nanay, gani, hindi ko na makabatas sa bata. Ganing puligan ka man niya. Kasi hindi na papahibad ang lalaki niya tuod na may rice siya kamabalaan. So, among sinatiyoy, wala na naanong siya pabalon mo pa nga nagabusong ka.
8: Nabiktima.
10: Ibabayin na lang siya. Kung tutang may trabaho ko naman.
8: Ang mga babae, abi, eh, hindi man tanan, ano? Ang mga iban bala. No, may tanik kung hamal nga pigado. At siyempre, nagatingwa man para makakadto sa luwas ang pungsod para maka apangita man sang mayong nga obra. Pero ibang kung mga babae, the why nagid na dudla? No nga, hambal nga foreigner, porket foreigner na, porket daloon ka to daw, natab na ano ka sa nasilaw ka sa kwarta. Abi mo, kung foreigner ang imo nga ma-boyfriend, o foreigner imo mapamana na manggaranon gina, grabe ang manggad niya ihatag si mo.
10: Oo, kasi sakto to ng siling sa imo iloy nga wala kong kilalahon with anay ang lalaki yan. Tiska mag, ano, kaya mo nga lang siya lang itong mag-itara ng iya iloy, mag-itara ko dito sa pagi. Ang mga kanyang siling niya, diin ka makadto. Ay, di, ibugbog sa rado dito sa nanay. Kaya mo na amat-amata lang sugit kay nanay mo ay kay naintindihan ka na niya. At pangayuan mo din patawad sa iya. Ibanaan mo mandali ang salam. Ako alang sa iya kay ang nanay ay aratin na nga nagaan sa ato, hindi niya kita mabatas. At ang bata mo yan, hindi mo yung pagyan ng ipahulog kay ti. Nakuong pagdili niya nga sala.
8: Hindi pwede pahulog. Yes, ang bata sa Bombay, dapat hindi pahulog. Hulog-hulugan niya lang.
10: Ang hobbit siyo eh. Eh, iyan na niya, ginuhulog, ginpahulog. Yan siya, ano, kundi ang resulta na ang hanggid na sebrar.
8: Pahulog-hulugan ano, niya na, lang ah.
10: Gani, Tiyoy. Isa kasi na mag-ano pa na sa imo nanay. Hindi mo ina matago. Hinanan una, ginatang sabira ng aton ni Iloy. Amo na na, Tiyoy, akag mayang aga lang kay Ma'am Dina, Ma'am Delsa, kay Ma'am Susan, kay Sir Gerquid, kay Ma'am Grace, kay Sir George, Sir Chokoy, kay Ma'am Jenny, akag sa pananalanga OFW, kag sa imo man, Tiyoy. Thank you, Tiyoy.
8: Salamat man kay kasamang Nora. Morning ning niya na himo nga tingle biryani. Tingle biryani. Hello, morning. O, Papa Umiling.
11: May aga.
8: Nagaliwata.
11: Malay, gaya Michelle.
8: Naayagi ng pangkirahan niya. Naging ayag ang banggirahan niya. Nagtililiko ang kabilya.
11: Kung bata yan ang lagi guwapo na, kay guwapo man dyan mo. Kung ba'y guwapa na, kay kung sa mamistisan, asa? Di pa gulugun. Ngayon sa pinta kay nanay, tanong mo na kay tutay luya kay gede. Siya gito nung kadito nga, tanin na kasal sila day anay sa
8: Pilipinas. Amo na ang next point. Ang iban nga mga Pinay, ara na ganay sa abroad, di ba? Ara sila sa abroad, pero gusto nila magpuli sa Pilipinas kag magpakasal diri, kay diri wala diborsyo. Nga ginapilit gini na dalon sa Pilipinas, ipakilala sa ginikanan ng ilang mga boyfriend o ang ilang mangin bana, diri gusto nila. Nagbinturar, kumadto gito siya sa India, kag digto sa nagpawasaan.
11: Nga ni kay ko na pakasal di sa amin sa West lang ako na tama.
8: Dira mo matisingan ang laki guro to kung tampado kung putli ang iya nga pagigugma si mo nga pakaslan niya gid ka, di ba? May iban pakasal di pag tapos pagsabot sa India, pakasal pa gid sila dito, di ba? Kung niya ang iya makadto ang tuyo iya galin ni Michelle, pakadtoon niya di ang laki kag mapabalbal sa iya.
11: Mugana.
8: Nang iya to, yung mapabalbal lang niya ya.
11: Ato nila, gaya niya sa ulibla, kasi may amok mo mo ng anubyo. Kasal kita na eh. Guruwa na eh.
8: Gani?
11: Ay, di tulong mo.
8: Ang balbalanay na makahulat na yaya ah.
11: Gani?
8: Naunahon yung balbal. Pakasal anay, ligal anay, pakasal updi, patindog kabalay kung gusto mo.
11: Kaya kaya ara na natin, hindi kaya magpahulog eh. Kaya dako na ginagadala. Kaya mo na pa.
8: Sige, akag...
11: Ay, kung hindi nang nagtaog sa Joktan, hindi lang kaya pag-irudana, kaya nangligay si Manal ako ng palodri si Sandred.
8: Ati, dasunda lang, kaya nagtaog na sa joke time, Papang Miling, ang napilian ng ato mga contestant, ikaw gid mo.
11: Kaya, talang sa nagantun.
8: Ha?
11: Tanugon.
8: Ang nag-second, ipasa talang sa nag-second.
11: Okay, 300 download ko.
8: Sige, ang nag-second sa aton, ng second, dete, congratulations sa anok. Ikaw ang nagdaog mo, ipasa ni Papang Miling ang iyang load. Ang nagdaog sa aton, it's joke time, congratulations anok.
11: Sige pa, salamat.
8: Sige, Papang Miling, salamat, gid.
12: RMN.
8: Tapos gid maguba gid banggirahan mo Michelle. Tinaguba gid Sir Nonoy si Lubito. No was agi daya. Morning ang ahay hamba ni Ma'am Christopher Morris. Ahay Michelle. Why gid siya gid ka kabalo nga common gid ang arranged marriage sa India. No hindi girlfriend kalabanan sa India, no kalabanan dito. Arranged marriage, bata pa sila, may ginapatigayo na ina. Gintilawan lang siya, tiyoy. Hindi, padakuon niya na lang ang bata eh. Aluhod-luhod ka kay nanay, kaga pakalbo ka, kay man ba, tigagid sang ulo mo. Why, kagid na mate kay nanay mo. Nga para gid sa kayuan, anong budlay dira? No, anong budlay sa mga kabataan? Nga ang ginahimo sa inyong aginikanan para sa kamayuhan mo. Pero hindi, gid ka mo mamati, may imo, gid, may inyo, gid ka mo. Kag kung magpinalpak ang inyong obra, mahambal ka mo baw, insakto, gid, sinanay ko. Kung sang una pa lang, gin, pamatian nyo na ang inyong aginikanan. Hindi, natani magkalitsilitse ang pangabuhi ninyo. Candido Encanijado Senior. Si Sir Edgar Morales Hicanal, may agaman kay M. Bong Celoberes. Ambal ni Sir Bench Paranpan, samal-samal nagid ang biryani, tiyoy ba? Te, kung hindi, nagmekos-mekos ang pangabuhi mo, Michelle. Alin Lamigo, amo ng problema. Biskan, tahambal ni Sir Alin Lamigo, ay, tiyoy, amo na ang budlay sa mga kabataan. Budlay, gid na yan. Namit mo, te, gusto, gid nila tilawan, mapanamit sila, anay. Kag maminsar, mga konsekwensya, una, tiyoy, ang namit. Ikaw bala, namit muna. Namit burger. Ang ining abahin, mga kasama, dulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula pang lalaki sa binog na Panay Island kag Guimaras. Para hindi ka mo pag-ibaylo sa foreigner, inom ka mo adlaw-adlaw Mega Man Herbal Capsule. Nagahatag resistensya sa aton nga mga lalaki sa pag labing-labing kay misis. Nagabato pa sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Tandaan mga mister, Mega Man Herbal Capsule. Safe katama, kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sangkap na tongkat ali, may ginseng, may maca, kag may horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect. Ang himuon, inom kita duha ka kapsula, Mega Man Herbal Capsule, isa ka oras antes maglabing-labing. Tagaan nyo chimpo, hindi ni hambal nga pag inom mo tindog dayo. Taga isang chimpo nga makaepekto ining mga herbal nga mga ingredientes ang Mega Man. No, makaepekto na ni gani, ikaw na ang mayawan. Feeling mo ni daw ikaw si Kamasutra! Tandaan mga mister, basta nag-Mega Man ka, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Basta happy ang wife, happy ang life, mag-Mega Man Herbal Capsule. Mabakal sa mga suki niyong mga butika sa bilog na Panay Island. Kagamaras quality product ni Tita Arlene. Sang Herbs Med Pharma Corporation, the makers of Nan's Corn Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Super Plus. Marami pang produkto sa Tita Arlene. E Mega Man, pero ining apat ang ginawag ko amin yung pinaka-bakal ng mga produkto ni Tita Arlene. Tandaan mga tatay, ang Mega Man ay FDA approved. Sabado subog, weekend subog, tilawan mo magbakal sa butika karon sa duwa ka Mega Man. Pagka Domingo ni Pau, sambuwa ka mo yung nanay, mama, malagaw ka pa. Hamba naman si misis mo, ah, mamadyong ka pa. Ah, misis mo, ah, mauwa ka pa, matungit ka pa, ari mo ay. Mamadyong ka, ari mo ay, kaya ako lang magabot kag matapal sa imo. Mega Man Herbal Capsule. Uy, bugtaw na si Ma'am Alice Friedrich. Sa mga judges na palihog, ha, hasta ni sa buwas. Domingo ang binutuhay para sa aton nga tawag ng tanggalan. Sa mga nagapamati sa aton replay like si Jespal, kag iba naton mga absent subong kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, kay Ma'am Avic, no, pwede nyo pa i-replay ang programa, isugid kay Tiyoy, and please send me your vote by tomorrow. Number 1, Roslyn. 2, Nora. 3, Junior. 4, Jason. 5, Nicholas. And 6, si Merly. Kay Anok-Nok, buwas ko lang padala load mo ha, pagapuli ko sa balay. Tiyoy, today, October 3, Sabado. Happy birthday kay Francisco Coronado ng Linubayan. Kahambal ni Toto, no, sa Linubayan. Happy, happy birthday. Tiyoy, nga wala gintapos ang access road halin sa may irrigation dam nga mag-aagi sa Bangga Irrigation Santa Barbara pakadto sa new airport. gani daw turugban sang karabaw subo nga permi nagaulan gani nagaga ulan gani nagawa nga daw ghost project IBC ang kontraktor sini nga project tiyoy ang access road halin sa may irrigation dam nga magaagi sa Bangga Irrigation Santa Barbara pakadto sa new airport. Sige, salamat gid sa nagpahibalo sa aton. Ipakadtuan tani, numay ni pakadtuan tani. Kagibaluan nga awala nila ni gintapos. Sagay sila sugod, hindi gali kabalo magtapos to, tag-ululan pa. Mabilin-bilin lang na nila, tunaan pa sang aksidente nang ginbilin-bilin ng mga project. Amo ni ang iban ng mga kontraktor, abi mga salaula. Wala pagtapos-tapos. Ay, tiyo ay madamo nga salamat. Akon boto. Wow, okay. Dalingid, ha? Sulat ko lang kay text ni Ayan. Si ito. Okay, noted. Highly noted ang inyong mga boto. Ha? Nagtandaan nyo, ha? Biskan Domingo. Basi malabayan ka mo sa aton nga tok-tok-tok lechong manok na team. Nagapamabasa, nagapamati ka mo sa RMN Iloilo. May dako, gidang chance ninyo nga makadaog sang lechong manok. Dalingit, may nagboto pa gid. Isa, dalawa, tatlo, kag apat. Sige. So, mati ka mo. Pero pagpamati nyo, hindi sa headset. Dapat mabatian. Mabatian sang nagalibot. Si mareklamo ko nga wayo ko gin padaog nga nagapamati man ko. Ikaw nagapamati basi naka-headset ka basi hinay ang radyo mo. Tunog-tunugan mo ang imong radyo para ko maglabay ang aton nga tok-tok-tok team. Kag mabatian niya nga nagapamati ka, ti ikaw una dakpon. Kag ikaw makakuha sang lechong manok. Kag 1.5 liter nga soft drink to salbar pa niya. Happy weekend, Mama Gemma Pendon. Sir Embong Celoberes, good morning kuno kay classmate niya si Ma'am Margie Cubillas. Mga kata brothers, may ngaga sa inyo, kita kits kita boss. Temprano pa kita to ha, kay basi ma-forfeit kita, alas 7 may jampang ta boss. Wala anay mamam, wala anay inom, para walang Uber, para kondisyon kita. Ang mga Hornadal family sa Pinya. Yan sa Litek, no? Sa may Villa Aurora. Ang De Jesus family daw. Tatay Arman to William. No? Kay Preji Boy De Jesus. Maya daya din nga aga. Ang Encarges family. Galfo family. Ang Magno family. Salamat sa pagpamati sa aton. Ang Nakita family kay Pre Bernarda. Salamat, Ged. Ang Kahilig family. Toto Baril. Mayong aga si Muda, may lang kapag tangapi-ngapi. Ito, Baril, kay Kagawad Romeo Guzman. Barangay Kapitan Nini Infante. Tanan-tanan natin nga Team Litek. No, na softball players, madamugin nga salamat. Almer Harme, na mati man kami. Sa ginikana namon yoy. Hambal nila, skwela, kag mag-ubra yoy. Kundi subong ubra lang, why man sang ginikanan. Na naghambal nga, eskwela pa kamo para magnegosyo. Literal ba? Literal. Pero ang mamasiling nato, no, kalabanan sa mga ginikanan. Lain-lain ang ilang nga paglaygay sa ato. Ni may iban nga nagaylaygay pagi sa mga masakit nga mga tinaga. May mga laygay sa aton para pagi sa malumanay nga mga tinaga. May aras sa aton nga paglaygay sa aton through action, no? Ang pagdisiplina sa aton. Pero to sum it up, ang tanan nga ginahimo sa aton nga ginikanan, kalabanan na, nga ginahimo sa aton nga kabataan, siguro others can't show the right way. Kaya ba naman pagkaginikanan, balaan ninyo ha, ang pagkaginikanan, wala manigin na eskwelahan, wala kurso sa eskwelahan nga paano maging ginikanan. Subong guro, YouTube guro, may ara guro, AI guro, makot ka kay ChatGPT. Paano maging mayo nga ginika na matudluan ka guro? Pero sang una, ayun subong, wala sang kurso nga maging nanay, wala kurso maging tatay. Wala sang may kurso na magambal nga kung paano ka maging mayo nga nanay o mayo maging mayo nga ginikanan.
13: Tatak! RMN.
8: Tanan ini is a learning process. So, lain-lain ang estilo sa mga ginikanan. Pero to sum it up, ang kalabanan nga ginahubra sa aton nga ginikanan is para sa aton kamayuhan. No? Kalabanan sang ilagay na paminsar, hindi kamo gusto masakitan. Hindi nila kamo gusto maargabyado. Hindi sa mga babata nga babae, hindi kamo nila gusto magpabusong. Galing ang kabataan man, may kinaiyaman, may iyagid sila yan. Hindi gid sila mamati kay baabi nila, sala ang tanan nga ginalaygay sa ginikanan. Abi nila mga ginalaygay, sinanguna pa na, hindi na subong sinanguna pa na. Ginakontra nila, ginasuay nila, ang tanan ng mga laygay sa ginikanan. Pero at the end of the day, anong gakalatabo? May iban ng mga kabataan na huya na lang atubangon ang ilang ginikanan kay mahambal sila nga sala, saktugid si nanay. Baw ko na mati lang ko kay nanay na siling niya mag-eskwila, gigkumayon. Tani, subong mayong akon niya ubra. May tani ang akon niya pangginawi. Baw hambal ni nanay, hindi ko gitpag pakaslan ining lalaki o babae nga ini kay baw duma... dugangan lang libog sang ulo ko. Pero ginsuway mo, ginpakaslan mo. Amo na ang resulta. Hambal ni nanay, hindi ko sagay tupod-upod sa boyfriend ko nga foreigner. Subong ano na tabo, na may bata na ko, foreigner tuod, pero ang tatay, waay na. Hambal ni nanay, hindi ko good magbisyo-bisyo. Why ko nagpati kay nanay? Subong preso na ako, nadakpan ko sa bypass operation. Nakadamo sa mga laygay sang ginikanan kung i-trace back nyo lang, kamalga mong insakto kita mga laygay sang aton ginikanan. O galing, hindi gid kita magpati. So, tsak-tsak to, Ma'am Alice Friedrich, no, ang nanay, to the extent nga nag-chaperon pa ang nanay, sang una uso na yung chaperon nga mag-date-date ka, hindi ka ka ba date o pudupod sa miga mo nga white chaperon kung hindi na tiya, ya, utod yan na yan. Nag-chaperon pa ang nanay mo, nag-upod sa hotel, but sino yun, hindi na protektahan ka, git, galing, mabika, kagit yan. Mothers knows best. Ang ginikanan, ginaprotektahan gid ang ila kabataan. Bisa mga sapat gani, kabataan na ginaprotektahan, kita pa yan nga tao. Kita pa yan mga human being. So, tagaan nyo man sa importansya noong inyong mga ginikanan. And it's a weekend. Hindi lang tani nga araw ng pamilya day, kainan day nga ginapost naton. Tani, hindi nyo man hambal paghulaton ina nga adlaw para kainang pamilya day. Every day, at ipano nato naton pamilya, kumain tayo ng sama-sama. And kung may tiyempo, happy Sabbath day. Sama itong mga Sabadista today. Yeah, it's a Saturday, first Saturday. Happy Sabbath day. Buwas Domingo. Sa liwat, happy advance, happy 58th founding anniversary. Tau Gamma Phi! No, sa bilog ng Western Visayas. Arriba, arriba, arriba.
13: Tatak! RMN.
8: Itanay naman kita sa Lunes and bit-bit ko na sa Lunes ang apat ka mga contestants ng apat ka mga winners, no, na nakasulod sa aton nga audition. Salamat man sa aton mga secret judges, sa aton mga tagpalamati sa Radyo 774. Bantayan nyo, wala kita Department of Agriculture. Bantayan nyo, pagsapit ng alas 4, ang unang radyo, unang balita.
13: Tatak! RMN.
8: Pati na ang ining balita kay Pastor Apollo Kibuloy nga ang Department of Justice, no? Nag-ari na ini sila sa final ining review. Parte sa request ng Estados Unidos sa extradition, no, ipadala si Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos para atubangon ang iyang sampa-sampa nga mga kaso. Ena, panom dumliwat, October 25. Hindi kayo magkalipat, ipakondisyon ng inyong alawas. Kayman sa October 25, ang aton nga blood donation drive nga may tigulo, dugo ko para kay Lola, kag para kay Lolo. Dira inahiwaton sa Government Service Express sa SM City, Iloilo. October 25, mag-donate kita, no? Para ini kay Lolo, kag para ini kay Lola. And ang mga announcement naton para sa atong mga pinalanggang ang mga senior citizens. Labinigid sa syudad sang Iloilo, libre dental, libre pa-check up, medical, nga may libre nga bulong. Kadto kamo sa October 5 sa OSCA, no, sa may Iloilo City Hall first floor, para sa ini sa aton nga mga senior citizen, para sa aton nga elderly week, no, para sa aton mga lolo kag sa aton mga lola. Well, it's time for me, it's up for me, time's up for me rather. Mga karadyo man, hasta diri lang ako nga pagpangalagad. Si Mrs. Weekend Subong, ha? Wala bembang, mag-mega man. Basta why ka na gana, tatay, mag-mega man. Para sigurado ang bumbatso anay. Sir Johnny Figuro, good morning. Iloilo Terminal Market, Mamarilo Villalobos, sa may Lapaz Public Market, kaga aton mga pinalanggang mga suki sa nakalain-lain ng mga merkado publiko, sa aton ng mga kauturan dira sa may slaughterhouse, no? Ang aton mga volunteer at volunteera, manigbaligya sang utan sa Iloilo Terminal Market. Sa aton mga driver nga nagatrisa sa dalanon paghalunggid, sa mga nakalain-lain ng mga kapian, oros kalduhan, enjoy ang morning. Kaubad ng daily dose sa mga balita diri sa RMN Iloilo nga pamatian sa YouTube, RMN application, sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. And sa inyo mga radyo 774. Salamat gid sa 107 naton ka mga kabaranggayan sa palibot sa syudad. 42 naton nga kabanwahanan nga nagapamati sa programa isugid kay Tiyoy. Sa aton anom ka mga kaprobinsyan sa palibot sang Western Visayas, probinsya sang Guimaras, probinsya sang Antique, Negros Island Region. Kag nga aton mga pinalangga nga mga Ilonggo, Luzon, Visayas and Mindanao. And not to forget, ang aton mga OFWs working and living abroad. Aton mga seafarers, good morning, good afternoon, and a good evening. Hasta din lang pagpangalagad ni Tiyoy Pancho. See you tomorrow. I hope you had fun. Have a beautiful weekend, everybody. See you on Monday. Ciao.

0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Pahanyong-dong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininatiyon sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanyong-dong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabasa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita.
3: Adlaw na kita sang Sabado, pitsa 3 na sa bulan sang Oktubre, tuig 2026.
1: Kag sa karon nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
3: Kag ako naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
3: Subog man sa mga kaiping at kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo Official.
3: Kagagato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
1: Ganit din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Radyo Man, Eric John Pamplona. Kagradyo Man, Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
0: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Kakaroon sa aton nga know your history. October 3, 1900, si Apolinario Mabini ang ginbansagan o kung ginbansagan nga Brains of the Revolution ang ginrelease sa prisoan sa Anda Jail dito sa may Manila. Ini sa mando sang American authorities.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Liwat na ginakusaran ni former Senator Antonio Trillanes IV ang pamilya Duterte sang pagbaton sang kwarta gikan sa illegal nga droga. Saya press conference sa San Juan City, ginpayag sang anay senador nga nagbaton sang kwarta si former President Rodrigo Duterte kag pamilya sini gikan sa ginaligar drug lord nga si Sammy Oy. Ginbuyagyag ni Trillanes nga kabilugan nga 181.65 million ang nabaton sang pamilya Duterte gikan kay Oy. gin italiman ni Trillanes ang kada parte nga nabaton sang tagsa ka membro sang iyang pamilya. Sino kay Trillanes Radjoman Binroy, si former President Rodrigo Duterte nakabaton sang 15.65 million. Si Sara Duterte nakabaton sang 22.32 million. Si Paolo Duterte 38.81 million. Si Basti Duterte nakabaton sang 51.58 million. Kag si Hanet Vancenia kag si Veronica Duterte o kon si Kitty ang nakabaton sang 53.27 million. Ang ining mga amount ngayon ni Radjoman Binroy ang nabaton sang pamilya Duterte, actually wala pa ni Presidente. Si former President Rodrigo Duterte kay 2011 to 2013 ini nga mga kwarta nga nagsulod kuno sa mga account sang mga Duterte. Gin pakigbayad ni Trillanes kahapon siya press conference nga ginpromisa matapos nga mag-atras ini bilang testigo sang prosecution sa trial ni Vice President Sara Duterte. Gani nga nag-atras si Trillanes ang pasone Radjoman Binroy nga ginbalabagan ang sampina batok sa iya or para sa iya, no? Pero di bala ang prosecution man ang naghambal nga hindi na kinahanglan ang testimonies ni Trillanes sa impeachment trial.
3: Kaya lang kay Wamenta Kabalo sa likod pagid sang paasang sang desisyon sang prosecution nga hindi ni siya pag-consider as witness. Kaya ang baltagani, ang prosecution pwede ba lang nga hindi nila pagpa-witnesson si Trillanes? Kaya kung sa bagay, dako niya bulig para sila. On their side, dako niya nga bulig si Trillanes para sa ila. Sa pag-enhance pag-ini, no? Sang mga testimonya nga pang public consumption bla Radjoman Eric. Although, hindi siya technical sa amo sininga bagay, kay bank accounts niya mo. Although na-access niya man ini mga accounts according sa iya, pero hambal tagani, dako initani nga bagay. So ang ginatudlo diri, no, amo nga culprit, amo si Senate presiding officer or si impeachment court presiding officer, Chis Escudero, sa behind the scene, sa pag, withdraw, sang iya sini nga, supposedly testimony before the impeachment court.
1: Pero ang proseso, ang kwani, ang house prosecution, ang nagalista sa ilang mga witnesses, Radjoman Binroy, kung anong duman nyo, before ni sang impeachment trial, may pre-caucus niya ginpatigayon ang house prosecution at ang defense panel. Kumbaga, ginpalista sa ila, ang ila gusto ng mga witnesses. Actually, pati pagid niya ang ilang mangin unod sa testimony nila. No, para hindi lang pinagustuhan, ay na lang. Isa ini si Trillanes sa mga narista sa House Prosecution Panel nga mag-testify. Kaya mag-testify siya, may kaangtanan sa unexplained wealth, no, sa pamilya Duterte. Pero kibot kita sa ginhambal sa House Prosecution Panel nga ginabawi na nila ang ila sila nga kagustuhanan na mangin na witness si Senator Antonio Trillanes IV. Kaya sa ulihi, si Trillanes, pareho sa press con niya kahapon, gina-question niya ini. No? Kay suro sa iya, si Senator Chis Escudero, among sa likod ko nga hindi na siya mag-appear sa impeachment trial.
3: Oh, tiyan mo na ganyan hambalayas niya, bantayan niyo yung presiding officer. That's what I'm saying. Kung boring problema niya yon, ang ginatumo dyan diri, amunay si presiding officer Chis Escudero nga dapat kuno nga bantayan Radjoman. Anong nga klase kapag bantay nga, anong ara sa anong something kay Chis Escudero nga daw hindi loyal sa iyang bagong grupo sa mayorya. Kung ako mag-interpretar, doon mo nang botang balo niya. Kaya kung untakag si hindi, naglinyahanay na ng mga senador eh. Ti si Escudero ari na sa mayorya ni, no? Ti ano, balantayan ba si kung ano?
1: Do may gina-insinuate siya Radjoman Binroy. Despite nga ti ara si Senator Chis Escudero sa majority subong, may mga tendencies siya nga ti basi mag-apin pa kay Vice President Sara Duterte. After kay ni kapon sa Priscon, kag after ni nga ti ginambal niya nga bantayan nyo ang presiding officer, naginuwa ni mga picture sa unab lang nga nag gwa sa pungson si former President Rodrigo Duterte. Kang every gwa sang presidente sang una, kabahin si Senator Cici Escudero sa inturad sang anay presidente. Kaya upod pa ang iya sining asawa nga si Heart Evangelista. No, kag upod ya toy, siyempre ang mga core group sang anay presidente. No, nga nagaupod sa iya every time nga mag state visit sila o magwa sila sa pungsod na Radyo Manat Binroy. Subong gani kina-question na gani ang lifestyle sang magkasawang Escudero, subong. Kaya pa nila, ang kwarta nga, kumbaga, ang lifestyle, abin ni Heart Evangelista, grabe ni ang kina pamakal niya nga mga luxury sa Radyo Manat Binroy. Now, ang kina-question nila, kung makakompensate bala ang gina-income ni Heart Evangelista sa ginapamakal niya ng mga luxury goods. No? Hindi ay hangati, muna hambal nila basi kung ang ibang itong kwarta sa flood control project mong ginabakal niya.
3: Ti model man isa sa Europe, dila. Ti dugay naman sa industriya. She can afford nga magbakal, magastosan nga millions of pesos. Kay I don't think nga wala kalab o tunga bilyon ang kwarta niya sa kadugay niya sa industriya.
1: Kapit pa gina-flex mo na abin ni Heart Evangelista, bra. Grabe, gina ni ang sos Mario.
3: Dumduman mo ni mga
1: punda niya, Ilvi
3: mo. Dumduman mo ni mga bata ni Congressman Saldico, bla, to nga. Mumana, kay, di ba, makaon sa abroad, ma-charter sila sa aeroplano or ang ilang private plane gamito nila. Kaon sila, tiga 900,000, isa lang ka, kaon. Sa muli, ti dito na maanakuan na balaan nga ang ginagamit nila gali, kwarta kung wala man sila income, kaya gali, halin sa malita, sang gila sining amay, ang gila sining ginagamit. Tiyan mo man eh.
1: Tiyan mo na yung ginawa naman ni Subong. Kati, amun na bala, si Seto Cis Escudero, sa resilo sa majority, ang mga kaso, ito ginapangatubang niya, kung wala man ito ginpang erase, pero ti kumbaga daw gin archive lang eh.
3: Oo.
1: Daw ay na blagin padalman.
3: Gin sinyas lang ah. Halt! Pundo anay, Prino! Why anay isang opensiba kay ato na ni?
1: Siyempre, Radyo Manat Binroy, ang impresyon nga ti ang kabaylo mo ang pagsaylo niya sa
3: impeachment
1: galing kay
3: amo na gani. Oo. Kung grupong istoryahan, tiyari sa mayorya. Pero amo na gurong ginahambal ni Senator Antonio Trillares niya, by heart, ti ang heart kaya, wala gin man daya. Kumbaga, upod lang ta, pero hindi ta kaya palangga. Na, daw mo na yung gawa.
1: Wow,
3: hindi to man. Daw na limbawa, ya, maupod ka mo, for the sake nga ti, formalidad na lang, pero wala ka man niya may ginabatyag siya. Ti mo na, by heart, ang ari siya sa pihak, pero ti, huwag ka man may mo, kaya na-hostage ka sa sitwasyon, nalik ngay presoon ka, ti maupod ka lang sila. Diba si bala, basi amo na guro ang botang balon ni Trillares.
1: Kay kay kabalo ka.
3: Medyo mag-hint-hint.
1: Dahil mo bala nag-expect Radyo Manat Binroy nga si former Senator Antonio Trillares IV ang mangin witness gid. Because nga kabahin gani isang iyang ma-expose ni ang ginagamit sa House Prosecution. Sa unexplained wealth nga ni nga article. Sa impeachment trial, Radyo Manat Binroy. Kasi amo na gani, ang tara nakibot ang prosecution panel ang akwa nila, no?
3: Gin-withdraw
1: nila ang pag-witness si Trillanes. Pero si Trillanes siya, ang natudlo niya, ng culprit na rin, si Sergio Cicodero, ang presiding officer, ang way ko doon nagpirma sa PINA para nga mag-appear siya bilang witness sa impeachment court.
3: Hindi ba naman mo, abing ma-withdraw ang prosecution panel, nga more than ready na sila gani. I-presentar na ginila gani si Trillanes pagkatapos sila ma-design niya, hindi nila pag-presentar for what? Di ba lang?
1: Kung baga ba si wisdom man ang iya sa prosecution, nga ba si hindi naman kinahanglan, actually, ang mga BIA records ganito ay pamagaling mapang-presentar at Juan Binroy.
3: Actually, hindi man sabi technical regarding sini, nagwa naman ni mo sa preliminary to, di ba? Heading towards sa amo naman na ang investigasyon, ti ang competent sini nga makakuan ang bangko galing kay ti may akusasyon abi kun diin ini nagalin nga hindi man na iya maexplicar kay way man niya nag-akusa hindi man na iya mahambal
1: ang gidi paghambal nga 181 million pesos nga gikan sa alleged sa drug lord na kamudlay ini balaan i-justify
3: kay hindi niya justify
1: ka amo na within that period kung may nagsulod gidman nga mga amuning nga mga amount sa bank records
3: pero,
1: ng pamilya Duterte.
3: Pero nga importante si Trillanes. Kung ako ya importante si Trillanes.
1: Paper trail tani.
3: Oo. para mapamatud-an kung diin nagalin ang kwarta. Mapamatud-an mo nga may unod sang may cash flow sa bangko within that period sa tanan nga mga miyembro sang Duterte nga may millions nga nagsulod in and out, no, may nagsulod pertan ang pinaimportante kay may nagsulod. Pero hindi mahambal sang bangko, mangkuton mo bangko, hindi na nagalin mahambal ang bangko, ano yung labot tuloy ya kun diin nagalin basta nagpasulod na sila ya sang kwarta, pero makatestify kun diin ina nagalin ining ginapahayag nga hindi mag-explicar nga manggad, si Trillanes, siya nag-akusar kag according siya, mayara siya sang ibirin siya. Tinga, hindi mo ini, siya pag-isala sa witness sa standard jumanere.
1: So, na ang kwan, mo nang palamangkutanon, subong. Kasi sila nga hindi matuod ni nga nag-imol kag wala kwarta ang mga Duterte. Kasi nga si Basti Duterte, 21 years old siya, ang ginabaydan niya nga bill kada bulan, 1 million.
3: Yeah, di ba?
1: Kuha sang 1 million kayo ay manto sa obra.
3: Pariwara, malanisan ang una, wala man sa...
1: Ginasaway kayo ni isang tatay na nga ang uyabi lang to ang upod niya permisi, hindi na dalaw.
3: Pa-konsato pa daw, palasoy-lasoy, malanisa. Nga, si Basti ninyo daw mapya. Why ni... Grabing terminolohiya mo.
1: Sini nakita sana in flesh ang mafia nga si Munay, si Basti Duterte. Kuan niyo to balang porma ba ni Basti lasang
3: sa tato. Sa tato pala kanan ni Basti gara sa liog
1: ang sa balang,
3: puro itom.
1: Puro itom tapos sa ang mga tato.
3: Ang mga tato. Kaya na araw sa liog, ganaan yung tato.
1: Ang mga ba nilang at naging tabunan, sayang ang tato.
3: Sayang ang tato.
1: Ay, nakukasabihan eh.
3: Pero, diba, imagine mo, kung mag-presidente abe, butang tabi, kaya ma-impeach si Sarah or makasuhan si Sarah, hindi sa kadlagan, si Paolo, umuman. Si Basti abe, mag-presidente, anak ng tinapaya. Astig yung hatod ka presidente eh. Tamang formada pa lang niya. Guba na sila kay Basti mo.
1: Ang presidente sang sang North Korea, kuan inisa.
3: Why
1: inisa kay Basti Duterte kung presidente sa Pilipinas?
3: Dari pala niya ka makakita sang amo ni Guro formada nga presidente kung si Trillanes pa daw mapya mo. Di mo niya, ang akusasyon ni Senator Antonio Trillanes kay isipon mo, kumbaga, may bumba kang ginakaptan nga palukpon mo na lang. Kuhaan mo na lang sang pinkag para palukpon mo na lang. Ano nga inog nga palukpon mo na? Punggan ka pa nga palukpon mong bumba nga na? Para sa kontra mo? Dugay nga ginkaptan, inay kag inuptan ni Antonio Trillanes, kag kadugay nga wala siya ginpamatian sa formal nga forum. Puro lang tanan ni akusasyon niya, hambal, wakal, preskon, dira lang si Antonio Trillanes, dira lang niya palagya, ti subong dugay ang ginulat nga magpungko sa impeachment court para ipabutyag initanan, pero pagabot sa punta, ay Diyos mio, wala, tanagin pa testify.
1: Eh, kahapon, Radyo Manbin Roy, magluwas sa 181 million yung kuno na bato ni isang pamilya Dr. Telen sa kay Sammy Oy, nga ginaaligara, drug lord. Ginakusaran niya pagid ni ang duwa ka mga kumpanya nanday Vice President Sara Duterte kay siya bana nga si Man Scarpio nga nagbaton sa kwarta halin niya sa Chinese government kag mga corporation, no? Suro sa iya 319 milyon yung pundo gikan sa gobyerno sang China kag mga korporasyon nga nagsunod sa Cali 88 nga kumpanya ni Attorney Man Scarpio kag 150 million pesos naman sa Tapang at Malasakit Foundation sang asawa sini nga si Vice President Sara Duterte. Bayag ni Trillanes nga may national security implication kag rason para nga ma-disqualify kag ma-impeach ang Vice Presidente. Pinpresentar sang alis senador ang ini nga impormasyon bilang parte sang mga ibinin sa kontani nga iya ipresentar sa impeachment court kung ginpasungtan ini siya nga mag-witness. Suro sa Yaran Juman Bedroy ang Cali 88. Siling niya ang kwan sine, ang registration niya sine, mabaligya sang banana chips. Pero siling niya, ang masubo, banana chips, siling niya masubo dere, kay banana chips ang ilang negosyo, bisan isa kabulig nga saging, isa kasipi nga saging, while sila at nabakal nga raw material, kag makinanon para sa pagluto sang banana chips. Pero siling niya, nag-income, 350 million.
3: Grabe niya ako sa siyo, no?
1: Grabe ako sa siyo ni Juan, ni Trillanes. Tapos yun yung 150 million yun sa Tapang at Marasakit Foundation ni Vice President Sam Duterte. Halin malinis sa Chinese government kahit pila ka mga Chinese corporations sa Panjuman Bidroy. Tapos may gin Juan di siya, may gin... may gin float diri sa Panjuman Bidroy nga... Juan ni, nga... Kuno, ang pamilya Duterte, ilabinagin si Vice President Sara Duterte Ranjuman Bidroy, may ara sa mga dami, no? Ang ining ginapahayag niya nga si sino ga ining gin hambal niya si de lang gid check ko ID ang ginahambal niya ni nga si way ko di ma kwan way ko di ma
3: yan ito nakita ko man eh.
1: Oo. Ang si sino kay ning ginhambal yan eh. Nga kuno may mga dami nga mga accounts sa Ranjuman Bidroy nga ginbutang si Vice President Sara Duterte. Ni karon iba i-kwal ko ni karon ibalik ko ni karon way ma way mo kwandere way ma forward ni Ranjuman Bidroy. Pero siling niya nga ang ining nasambit yang asikwang gali si Ang Haiping. Si Ang Haiping inisunod sa iya 60% owner ni si Ang Haiping sa negosyo nga gideklara ni Vice President Sara Duterte sa iyang asalin nga Times Square Beefood Corporation. Paitrillanes nga pareho ang birthday nanday Ang Haiping kag Jamie T. Cruz nga June 9, 1960. Kaya may posibilidad ba sunod sa iya nga isa lang ining si Ang Haiping kag si Jamie T. Cruz. Si Cruz ang nakwani na implicate ang iyang ngalan kay na-mentionar sa Ranjuman Bidroy sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga isa sa mga incorporator sa
3: GenCorp
1: nga nagtransaksyon sa local government city sa nga Davao City sang si Pulong Duterte o si Pulong sang si Basi Duterte ang mayor
3: Ranjuman Bidroy. Close friends sang mga Duterte. No?
1: Pero so, ang Haiping nga ini mahimo nga fictitious ini. No? Isa ka fictitious sa Chinese sa person. No? Bangod wala ini sang birth certificate, passport records, kag piki ang iya sini nga tax identification number o kuntin. Payag sa ang senador nga hinalit na dula si ang Haiping sang mangin GenCorp na Industries Incorporated ang natumod nga kumpanya. Kagbangod siya ni, ginapunto ni Trillanes, nga mas malala pa ini ang sakay Ang Haiping ini sang sa isyo sang una sakay Alice Guo. O, di marantayan ini kay Aring Ambalya Balanga, makatilingala Ranjuman Bidroy, nga ang kumpanya sa banan ni Vice President sa Duterte nga Cali 88, isa ini ka Banana Chips Company. Kapag sunod sa iya, wala sang ginbakal nga saging o kudro materials, pero naga-income ini sang 300 million.
3: Ito ba si kung invisible nga saging eh. Ano kung man yung Muya Trillanes nga. Hindi makita nga saging guru. Pero ang baltagan eh. Kung tanabon mo abi. Hindi lang basta-basta man nga. Kumbaga, hindi lang mere accusation ini. Supported with, with evidence. Iya ebidensya. We're not saying ating ebidensya ya. Tuod na gina. Pero why not abi nga hindi pagtagaan sansa tuod no? Nga makuha niya ini, ma-formalize ang tanan. Kag dito ya, ibuyag-yag ini tanan sa impeachment court nga mo proper authority.
1: After all, Bidroy, nga kung may nagbalabag man kay Trillanes, nga bangin witness, I believe mapalag diri ang House Prosecution Panel, especially kung nakita nila nga kinanglanong gid ang testimonies ni Trillanes. Para nga mas mapapag-on ang conviction patok iya kay Vice President Sara Duterte. Kung si Escudero man, hindi pwede nga punggan niya. Kaya ba siya controversial naman sa Black? No? Kung siya mismo ang mapugong or hindi magpirma sa subpoena, batok iya kay former senator, para iya kay former senator Antonio Trillanes ta ko. Magwa kag magwa gina iya.
3: Galing kay way kita ka way kita ka balokon ano base man niya magin explicar sa Escudero sa prosecution nga na convince ang prosecution nga hindi niya si Trillanes pagi presentar. Kaya kuya siling
1: iba siya nagamba nga base kuno kon daw medyo ma lamudan sang daw
3: yes yes amo
1: na gani. Amo.
3: Oh, kay ba namo
1: mapapag-on ang kwan eh, mapapag-on ang mga ebidensya kasi kung mangin controversial pa.
3: Kaya ti, kargado niya sa political sa politika si Trillanes mo. What do you expect from Trillanes nga mag duel sa technicalities lang sa nga iya presentation? Hindi. Laban naman damo pa niya sa mga flowering words nga ihabuya na kaga para nga matumok lang mga Duterte. Kasi isa man sa mga ginakonsiderar, wala na takabalo. Alangan man ihambali na to, no? Kay Manti, from the beginning, lain niyang tunong daan, may lain niyang tabas yung daan niya ni Antonio Trillanes again sa mga Duterte mo.
1: So, pero kabalukan na, daw damo na yung nag-react ni Kiti Abitay sa kalinyan na lang sila subong, ang majority kaga sa Senator Antonio Trillanes the fourth. Pero di, kaga mo man ang prosecution, pero di, wala mo na ganyan ang balta, wala kita kabalo sa likod, sila tarantaran, kung ano man ang ila, sinigang mga ginapang istoryahan, ang man na Binroy. Kaga balantayan kay si Senator Loren Ligarda, kung mabalik sa Pilipinas, dito may gina-float nga istorya, ang ila sinigang spokesperson, nga mahimo mag-asilo, inay kang magasunod, sa majority block. Ara na. Siguro binuulan guro nga transaksyon aray na to Radyo Man Binroy.
3: Hindi ah,
1: kunti. Hindi na itong hambalta na ligad nga.
3: Continue
1: nga. Kung hindi man lang mag silo sa majority block si Senator Loren Ligarda, mas maayo pa niya lang sa magbalik anay sa Pilipinas.
3: Panago ka lang kay basi si Solar Boy da, siya yung unahon. Kung hindi ka man ang unahon, basi bata mong unahon. Laban-laban din, di na gina.
1: Daw, kwan gin, daw, naging matuod gin ang mga insinuation ng ligad. Nga ang pagwa ni Senator Loren Ligarda, kung ano ito, nagpabulong, di basi ko pabulong gin ban. Pero ti, ang insinuation nga mabalik ini, kag pagbalik niya, masunod sa majority, hindi daw lapit-lapit
3: na stigi. Kung wala pa bala matapos ang script. Kung sa mga pelikula, bala, ti, kwan na, nai, plastaron, tanay ng script, mag-utang i-roll, nai, nai, kwanta ng plastaron, tanay, ti, anong mangin script ko de? Anong ihambal ko de? Anong mangin rulyo ko de? Kay, iti, i-reveal tayo sa publiko
1: na mamakuton ta. Pero na sila kabilog man, sa number 30.
3: Na eh.
1: 14-15 na, no?
3: 15, ika-15 na siya, eh.
1: Si Mark Villar, nagibuto naman
3: ito pabor si...
1: sa reversal sang threshold sa conviction. Si Loren magbalik,
3: ikod
1: 15 na sila.
3: Tekon gusto ka pan sang kaharian nga, isa pagid, no? Si Camille Villar, kundi this is size na, wala na sang, away na sang baisan, de. Asto sa threshold, although ati, tapos naman ang issue sa threshold, pero ti, this is size kung matabo, eh. Oh, tiwi.
1: Nasa DC size nga na. Why na naiya sa 24 para Juban Binroy? DC size ang kinanlanon.
3: Oh, why na?
1: What if magnubo ini sa kwan lang? Sa 20? Oh, kung wala abis si Jinggoy, why si Marcolita? Why si Bato? Mag 21 na lang abi. Ti kundi 15 na lang. 14 na lang gani.
3: Ti pro kung kumbaga, kung makuha na nilang disisize, why not? Para wala na sang issue.
1: Ati, why not result?
3: Why na? Why na? Why ka na sang baisan? Kaya ti disisize na gani.
1: Kumbaga, why na sang may ma-question sa Supreme Court?
3: Oo, titingala ta nga sagal pa nila negosyar ni si Loren. Ara naman ang numero sa inyo. Base kung gusto lang nila, yan nga maging disisize kung sa bagay. Sino man nabing hindi gusto sa disisize man?
1: Nga makuhaan ka, nga nga mag-settle down ka sa
3: 14
1: kung pwede mo mo na makuha ang
3: disisize. Correct. Tsak to kina.
1: Why na sang damo nga mga issue na kung makuha mo 16 ang mga two-thirds to. Why na lang sa may mga question? Na-question nila sa Supreme Court to kon na nakuha mo ang two-thirds.
3: Isa lang mahambal ko, achievable! Ma-achieve ganun. Malabot kayang 16. Why kagin may mukon kaharian ang nagamando. So, good luck Inday Lorenja, ang aton kasi manwa. Dahil ni kayo yan, Jero, pagbabalik mo lang.
1: Ay, ang gamba nila, ay, gamba lang kamo inyo yan. Kabudlay mo ng piso, kalawan.
3: Kabudlay, ah, pinakabudlay din siya niya. Anong yambal mo sa publiko? Kaya laban-laban sa airport ka palang, ginasugat ka na kamidya mo. Dosugaton ka na guro kamidya sa aeroplano ka palang. Kaya kay balantayan, kung ano ang mangin unang tinaga ng yambal ni Inday Loren. O, ito pagpanaog niya sa aeroplano, sa harap lang sa airport na ba, nababanggaan na to sa ati. Anong nga, nagbalik ka? O damo lang magkutanon, ano ang rason niya, anong rason? Ma-join ka sa majority? O, di,
1: imbes dapat... Imbes ka pamangkuton sa kung kamusta ng ulihin na problema niya sa lang.
3: O, ulihin na na.
1: Ang pamangkuton sinin sa iya kung anong estado sang iya sinin ka desisyon. Masailo siya sa majority or mabilis siya sa minority.
3: Laban-laban ang una ka pamangkot.
1: Pagbaguro si Senator Loren Ligarda ay basi mapriso si Boy Solar.
3: Hindi ko pag una guro ka pamangkot niya kami dyan. Waya sa kung ano ah. Sen, ano, ma-join ka sa majority? Kaya kalaw ay blan, no? Ngayon na blan, bago ka lang galingugug pang ulo mo, tapos mangkuton ka, ma-join ka ginman sa majority? Ikon sino na kapamangkot, ikon na-credit si gati, mangkuton mo si Loren, sabto ni Loren.
1: Pero sa tonto, dresubong sa, kwan ba, dresubong sa Pilipinas, ang kinapang inistruyahan, tang mga exposing yan ni Sir Antonio Trillanes the Fourth, ang mga sapina nga way mapirmahan, ang mga pagbalik ni Sir Antonio Loren Ligarda nga masaylo sa majority. Pero tonto,
3: ang El Nino yan.
1: Amo ang El Nino, Radyo Man na Binroy.
3: Wala kita yan. Ang, si Marcos, si Claire Castro, naghahambal man nga may preparasyon kita, may 18 billion, may ano nga mga billion.
1: Di, anong tanang kwarta kung sa grounds na dyan?
3: Ano tanang kwarta?
1: Na kwandi, huwag kita sa nadihon nga plano.
3: Maka-irigar inang kwarta, makapaligo inang kwarta, makainom inang kwarta. Yes, oh, pwede, somehow. Pero ano ang aton sining, kung baga gusto ta i-lay down, ano ang game plan ta? No? Kung ara ng El Nino, kay nirabi ko ng El Nino, isa lang ni Kabanwa, bilog nga Pilipinas, kaya halos.
1: Kaya madalagan, ini 6 to 8 months, Radyo Man Binroy. Nila,
3: sobra tungas tuig.
1: Oh, during COVID, dumduman mo, sadyang inamutay ito ka mga... kwanda, mga root crops na Radyo Man Binroy, alin sa kamote, pati ganito mga burot kang tamis, ginatipon to ang mga ubi, panagtag to, pati mga ulutanon to, para nga matagtaga ng mga kauturan ta sa pagkaon. Naman nila, during pandemic, may makuha ka pa nga mga kwani, mga vegetables kang root crops. Pero sinya pag-abot sa El Nino, ang laban niya makita mo lang sa kawayanan, na mo na lang ang burot.
3: Timbalan, anong burot?
1: Nagkakakilala
3: ka, bro. Wait, pasinsya din. Lain guro ang terminolihiya sa inyo.
1: Lain guro sa inyo.
3: Lain mo niya sa amo.
1: Ano bakit gani nang ginakali sa kawayanan nga gina...
3: Ang daw ube?
1: Oo, ang...
3: Gilabanan na yung mga wild... Ang akwan! Ano gani na? Uraro?
1: Hindi, lain pagin ng uraro. Ausos. Ang ginakwan bala na, ang ginatanagan bala sa flowing water, gani? Ano gani?
3: Ah, bau daw makaya ililot ako hindi ka...
1: Pero
3: lain na, daw ano gani ng...
1: Ano gani na, nalipat na ko niya?
3: Amo na ginambal ni tatay, isang unang ginakaon nila, tos dao, kuno sa muna.
1: Pero ginakwan na...
3: Pero ginabulad, pa na...
1: Una-una, panitan mo na, matapos ang...
3: Kaya doon mo gagmay, panipis.
1: Ang ido pag kwag bala ka tambo, bala, nag-kudgod ka, nag-kiyad ka tambo. Tapos ibulad mo na. Tanagan mo na. Para nga mabuhol ng daw puti-puti ina na pulbos kay para nga makaon mo. Samit na sa kalukaluhon.
3: Do kani alternate ni abi sa kanon. Ibargi na mix clan nila sa kanon, di ba? Mga
1: kayos.
3: Kayos. Ay kayos. Mario Joseph.
1: Si kuno si Kagawad Boni Kalado.
3: Oo.
1: Yung dadamo kayos Leon.
3: Kayos. Amo na sa amo. Pero wala kami ya kayos.
1: Pero subong radyo man Bedroy, isang kayos ini subong sa kawayanan, why na?
3: Ah, do wala naman din kayo sa kawayanan.
1: Malaka na lang, burot, kayo, why nagawa?
3: Sa ura, gani may uraro pa sa kawayanan, sumong why na?
1: Muna gani ang balko, amunin nga mga root crops nga makasurvive iya sa init. Pero sila yung kubisan, bisan amunin, sumong why ka nati makuha, bla? Yaw, mas more nga mga kamuti nga ni, kabudlay nga daan sini.
3: Sa
1: arimen? Anong kwanta nung alternative na ito nga mapakaon sa mga kauturan ta, kung mag-drought Radyo Man Binroy, kay... mas malala pa ini sang chimpo sang COVID.
3: Take COVID yung daan. Di bala, wala man niya nagtubo, okay man niya nagunta tubo ang tanom. Wala man niya nagunta tiya tubod ang tuburan. Wala man niya nahubsan ang bubon. ang aton malang nga pagulag ang limit ang limitado pero maka-access kita ya sa madamo nga pagkaon during the time area sobra pa ni no may madulaan kita sang pagkaon diin kita mangita makahulag kita pero wala kita sang kwaon nga pagkaon literal ini ya
1: gani mo na gani nga ginapagmention tri mga kayos mga kwan gani mga burot gani makita mo sa mga bukid sa mga kakawayan ang mga kakawayanan kaya mal ko gani ang humay Radyo Manbindroy kag mais nga posible may mo naton alternative din ang mga pagkaon during drought hindi ni mamuhi
3: di mo na gani
1: hindi ni mamuhi di ang aton gobyerno may kwarta kita pero anhon ta nang kwarta lang ang tanap hindi tara matig ang kwarta lang
3: di managtag ani kuno kwarta managtag seeds di mo na patubuon ang seeds sa buli mo kaya ma, laban-laban pati buli katao, mainit ni isang ininyo. Tidin mo na itanom ang buisit na luhika.
1: Ang muna ganing subong.
3: Tidin mo na itanom ang seeds.
1: Ang kuan gani, ang dyan siya lang masumalang musdalan subong. Kamagkumagkamustahan ay kamuradyo Banbindroy. Ang diritsos ang istorya nyo, ang kapuraot at kapigaduhon subong.
3: Ay, grabe ka man yung puraot subong.
1: Amo man yung kapigaduhon subong. Ang pasal yun, July, August, September. O masunod na kita, October na kita subong. Pero ang tawo, way kwarta.
3: Kabudla yabe, Radyo Maniri.
1: Di ba sabi ang pangin sinikon, way nakita kwarta?
3: Oo.
1: Way pangin kita sang baklon?
3: Di, may krisis na, may El Nino pa. Remember nga sa regular nga summer, damo sa nagkakawadaan, garasing kwarta. Damo sa nagkakagutmaan nga mga pamilya. Hindi man literal nga maubusan kay pagkaon, pero gakabos. Kaya wala sang ubra, damo sa nagkakadula ng ubra, kun wala sang ulan. Di ba? Balaan, sindihan nyo na, balaan ta na. How much more kung sobra to nga stuig nga wala gidya kita sa puslon niya sa aton sini nga mga pananom. Grabe nga epekto ini sa aton pero ti ano ang imuon kag gobyerno? Nagapamangkot kita, nagambal sila nga preparado. Ano ka ano nga klase ka preparasyon? Oh, ang Department of Agriculture preparado ko no. Sa diin ka mo nagpreparar? Okay. Oh, dapat gani tani subong kung nagpreparar ka mo. Tani, naiintindihan na ina sa mga... Nakaumpisa na kita. Titanwa, hasta lang tagay doon, alusong gani kita katapos ang second cropping ta. Di ba? First cropping palang gani, subong nga ti, alapit.

0: November, December, base kung mawad anang ibansang tubig. Hmm. Kaya nung, anong ibulig naton sa pan, taga lang naton sang cash assistance? Hmm. Hindi. Why na iya?
1: Amo gani.
0: Band-aid solution na iya.
1: Amo na nga, di ba 2 years ago, gina-forecast na ning Il Nino nga ini?
0: Oo.
1: Oh. 1 year ago, nagakwana, nagasanag na gid nga may Il Nino.
0: Di mo na gani nga bali Marcos, nga siniya, tipuno nato ng tubig, kay kung magbaha, ang tubig, mahagan-hagan, kung mabaskog ang pag-ulan, kung tig-ilinit naman, may natipon kita ka tubig, tidinta subong nagtipuno ng tubig, sa grapon, sa balde, amo nang imuunta kay wala man sang pilagid ang gindugang dams impounding sa aton sining nga gobyerno. Mm. Oh, do wala man may nagdugang gid.
1: Amo ni do kalaway man nga mamahog kita sini pero ang impending nga ini nga drought Trajuman Binroy. Do pina ini ka worst ta posible nga matabo sa for the past
0: 100 years mo first in 100 years ko no.
1: Sa kainiton
0: nga amo ni nga may super El Nino Trajuman irin no. Wala pa rin natabo sa isa ka gatos ka tuig nga amo ni ang Il Nino nga ma-experience ta according sa forecast. Mm. So meaning medyo hindi man nami gining epekto iya sa aton.
1: Oh, Leo, problema ta na siyempre kung may tubig. Mm. Pati rim noon tang tubig. Mm. Kasi subong palang ganin Radyo Man Binroy, may pila na iya ka mga water referring stations bla.
0: Oo.
1: Nga kulang na sila sa supply sang tubig.
0: Mm. Amo nang laing gani kun ang bubunta maglahubas, ang tasok ta mahubas.
1: Irimnan na iya. Numero uno na to ang kinanganon tubig. Kung gani ang balko madula lang ang taran, hindi lang ang tubig. Mali pagbugtaw mo sa aga sa pagtulog mo sa gabi, kada hulag mo tubig. Ikaw wala ka, di ba lang magpatindog ka balay, magingita ka sa lugar nga pangabuhian mo. Numero uno, ginapangita, tagid termi, is source of water. Di ko ay kita tubig yung mga kinanlanon ta, no? Di ba? Kung kumabakal ka man, pati yung mga referring station, may tubig. Ako na ganyang balko, ang pagpanghanda ngayon, hindi lang ni nga sila nga dapat nasubong lang ang bulan o nagligad lang ang bulan. Dapat halin siyang nagligad nga tuwi. Kaya tina-forecast na ganit sa pag-asa nga may super El Nino kita. Mas mayo na lang preparado kita nga may El Nino sa huwag kita mula ka-preparar. Okay nang preparado kita ngayon. Hindi pa na yun. Ini kita magprepara kag madayon na Radyo Man Binroy.
0: Do may gina-picture out kuya sa pag-abot sa panahon ngayon. Abot na lang. Siling ko daw
1: ka... Kaya tinagligad ganin nga mga tinuig.
0: Na-experience yan ta ganin. 4 years ago, inigo kita ka El Nino. 4 years or 6 years ago, inigo kita ka El Nino.
1: 2023 lang, nag-kwanto.
0: O nag-El Nino?
1: Nag-El Nino.
0: Tinisipon mo, amo pa lang to. Grabe na agunto ta. How much more ini? Ay, Mariusip nga klasika mga buhay.
1: Muni ang aton sini nga barantayan muni turon tagid ni kasano mismo nga mga kauturan ako na kamuda kamo inyo iya preparar na kamo
0: sa, magsarig sa inyo nga mga kaugalingon dapat may contingency plan man kamo kay kung gobyerno why niyang gobyerno ta puro niya impeachment utok ka gobyerno ta
1: kung may ang source of water nyo gid na dira sa inyo nga mga komunidad amo gid na ang inyo nga chikon subong palang. Matsi kita na yung mga observations sa aton sining patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man, Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI, Radyo Man, report!
3: Good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Binroy. Mayong aga sa aton nga mga kauturan. Ang aton subong nga kaagahon, hindi gin mo nakasako. O mula na, mayara sa naglungtad nga aksidente. Dala sa mga itubang sa nga... Gaisano La Paz, no? Subong gid lang mga kaagahon. Ang motor tering nga ni counterflow na bungguan sa auto driver na pilasan. No, ang driver dari babayi, kag dira siya wala kalim sa may sa may mga bangko na balang alinyada. Nagdiretso siya pagkatapos sa Gaisano, di ba? One way, so hindi na dapat pwede. Nag-counterflow siya dira kay gasalig. Subong nga kaagahon, timing nga may kasugata nga auto, kalim sa may city proper. Kagpakadto kung tani sa may lapas, maliko rin ni tani ang auto, dira sa may tubang sang andok. Kailing kay ang motor nga ni counterflow, nasugatan niya ginabungguan. Minor injury lang na angkon, sang ining babae nga driver, pila sa sakang iya na angkon, sang nag-counterflow sa Luna Street Lapas. Kag nabungguan, no, ang biktima gininago kay alias Manay, 47 anyos, residente sa barangay Banuyaw Lapas. Sunod kay alias J, 25 anyos, isa ka private employee, nahalin siya sa San Agustin kagpapauli na sa barangay Magdalo Lapas. Atong pag-abot sa tubang sa Gaisano, nasugata ka nabungguan sini ang biktima nga nag-counterflow. Pakatunitan ng biktima sa may super agud nga mag-

0: tindahan. Gindapata naman sa first aid sang ICER ang biktima, samtang ginlaygaya naman sang pulis. Ang bana ni Manay nga hindi mag or hindi niya pagtugutan nga mag-drive no ining iya nga asawa nga wala sang lisensya kay gincheck kagina gininform sang pulis nga wala lisensya ang iya asawa. Kabagdanan niya ti nag-counterflow lang ini sa wala kabalo sa pila ka mga traffic rules kag natabo ang ining aksidente. Gindapasa na ini sang ICER kagati nakapauli na Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Sa piyak nga bahin sa dugang pagid naton diri nga mga balita, update naton sa nagluntad nga accidental firing dira sa may representative Tron, Pedro D. Trono Memorial Hospital sa Banwasang Gimbal kung sa diin na glupok diri ang armas sang gwardiya samtang nga nag turnover sila. Bali ang natabo diri nga nag turnover gina-unload ina ang armas kag ginakaking o kung ginakrang kaduha ka beses to make nga wala sang bala no, and pang turnover sa ikaduha nga guard na incoming ginkaking man ini sang isa man ka guard kag pagpitik katuon sa dalom kibot siya nga naglupok no, nagtikan sa tiles
1: malfunction now hindi kay wala
0: na wala nila, hindi ko sure kung hindi sila familiar gis armas, pero kay TM may mga witnesses man dito. 9mm. Nagsang may bala nga ano, may bala nga nabilin.
2: Oh, nagsangal guro ah.
0: Oo, nagsangal, kay wala guro matalupang dan.
1: Kasakasan niya, no, ginukas sa magasin kasakasan na pinitik niya.
0: Pagpitik niya, sang ikaduwa nga gwardiya nga incoming, lumupok.
1: Binili niya lang guro. Tiang kwan niyang ambalto nga may bantay nga naigo sa ulo.
0: Mo na gani nga pagpitik niya bala. Rajuman Eric, Rajuman Benroy, kundi nagkaking or nagkasa, nagkrang, na tuon sa lupa ang tiles, nagpisik, naigo sa TL ka guard, kag nagpisik man sa agtang sang, bantay ka pasyente.
2: No, debris na to, hindi na to shrapnel, kaya hindi na to, kwan. Pero...
1: Nag-ricochet ang bala.
2: Hindi man, kaya hindi man to bala.
0: Hindi siya bala, agsik lang, agsik.
2: Agsik ka kwan,
0: agsik ka tiles.
2: Uti, ano man pag pagkrang niya mo uya maklear nga amo na hindi sa
0: engine din pitik niya kadua impitik niya gani pero yung man Benroy wala pag ikadua pag handle naman sang isa na pitik niya agin ano yung man gin krang niya man kag impitik
1: gusto tani sina kay although nga ano man kita nila nga may nagsangal nga bala sa sulod.
0: Posible wala matalupang dan. Rajuman Eric, Rajuman Benroy.
2: Ipagpiting, why naglupok mo?
1: Ang isupit, ani sina, once nga, kundi, ginukas mong magasin, isipin mong armas. Pagkasa mo, why be may nagpisik nga bala?
2: Isipon mong bala mo?
1: Dapat kwanon mo na siya, linglingon mo na to sa sulod.
2: Or isipon mong bala mo, bala mo man akong pinabala mo.
1: Hindi mo man maisip, pero pinagid ka, kwandira, pinagid ka basic dira, is bisan gayon nakasamo na may nagpisik na nga bala before mo itaguon ina lang taon mo ginato sa sulod kung may nakaload to wala isa may muna nga malilang gapilit bla or gasangal
0: sa omega pilit oo amo na
2: hindi nga portion sa hospital nilagin pitik march
1: ila ya pag kaya ang tendency abi kundi usually mag-iwal ka sa pusel pag tapos mo palupok or gusto mo i-safety buksan mo magasin, kasahon mo. Hindi, mapisik na ang load niya to.
2: Oo.
1: Pero may mga time nga nagasangal na siya.
0: Nagasangal, oo.
1: Ang lantaon mo tanin sina, lantaon mo to kung may bala sa sulod. Kag kung may bala sa sulod niya, gusto nga hindi magwa, dapat pangita ka to sa insakto nga lugar, kag dito mo pitkon marge, di ba?
0: Oo.
2: Pero pagsangal niya, di ba? Pagkrang mo do, hindi na siya magbalik sa magfit gida, magkrang ka. Kaya iti may sangal gani.
0: Hindi ko lang ma-explain ginanamin mo Radyo Mabindoy, pero
1: mabalik na siya. Galing kaya tayo mabalik na siya. Manipatan mo, niya may bala sa sulod.
0: Oo, ati karoon dira sila sa tubang sa hospital sa emergency sa Sagwa. Nag-packing.
1: Ang mga gwardiya, naka-load ang ila po sila samtang nag-duty ako.
0: Amo man na gani, kay team investigation pa man ang ano.
1: Pero wala ka naka-load. Oh, pero ang chamber load.
2: Pero ang SOP, naka-chamber load ka man. Kay kung PNP, di ba lang nag-SOP niya, di ba lang ka-chamber load ka. Oh, kay ready ka anytime mo. Tikong guardia, base kung amo man na, Pero pamangkot, oh, kung no, kay may doubt na, hindi ba? Kaya ganito ito pa naging pitik-pitik, may lalato sa likod.
1: Dira lang, kuwan, dira lang sila gurang kay si Piat.
0: Dira lang sa tubang, kaya the usual nila, dira, oo.
2: Hindi mo na gani, pero kaya ga-doubt ka, ga-duda ka, di pa kita, abit pag ito sa medyo safe nga lugar in case, di ba? Na, ano man
1: nga. Dira sila yung aduwa, yan nag
2: dira yung naglinubagay ka armas, yan sa may tubang, kaya?
1: Kasa-kasa, kag nag-pitik armas, ba? Mga panulay, gini nga ng armas.
2: Hindi mo na gani, way to dala sa kalapad, asang compound, dala to, anay sa likod-likod, bala kag dito, pit ka?
0: Oh, tigani kita hindi ng... naman guro pwede bayaan yung duty, yung may mga
2: ito. Basta may mga... Lima gig ka oras nga pit ka na, inyo to how?
0: At ay, may mga na, need ng siguro i-improvement sa ilang ano. Ay, pero ang ano dere na... Ang dere na turnover ng armas sa PNP for further investigation ay nang napiskan sa agtang kay gamay man lang to sa pilas niya. Hindi naman siya interesado nga magpasakas ng kaso. Rajuman Eric, Rajuman Benroy. So may investigation man niya ang ilang agency, Ilobac Security Agency, sa natabo, ano, kag mag-submit sang incident report, ining mga gwardiya man, or do ang ila dito nga gwardiya do, ang head nila dito kahapon, nakita na itong dupapagi. No? Good thing, wala sa may mga dalagkog ganyan na samaran, sa ining nasambit nga accidental firing, sa nasambit nga ospital, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Amo na madulong naton nga balita sa bunga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Amo na sabi, mga gwardiya na anad ni sila nga dira lang bala makwandat lang bala makutis ang pusil.
2: Kundi ilang sila maalang na niya, dira lang niya makutis.
1: Kay kabaloka kung turnover na Radyo Man Benroy sa kwan, sang may turnover na sa duty, usually gid man sinabi gina safety mo ang pusil bla.
2: Kuan mo
1: magasin, kakasahon mo para nga ma-turnover mo sa iya nga wala naka chamber load or wala sa unod. Galing posible nang sangal ni ibis nga mapahigad tani sila to kag i-check ang pusil. Ah, dito na sila
2: mismo pero ang logic bla ra Juman Eric, ginapitik mo kay para nga may baluan mo kung may unod pa kun wala. So kung may unod, there's a tendency nga ti malupok gid saya eh. Tiway mo na ginapanumdom.
1: Okay,
2: tiway mo ginapanumdom nga kung pumitik ka. Dalabla to sa kundi ito nga parte sang imo nga ginadyutihan nga inang kung lumupok. Yun. Kay ginpitik mo gani, so may tendency ina, kay base may unod, amo na nga ginatistingan mo gani, amo na ginapitik mo. Nga hindi mo ginya madala to sa safe nga lugar. Nga dira mo nga, hay karun ko damo tao o may
1: kwada. Dira lang gina si Piat sila, no? Kagmaayo lang kay...
2: Maayo lang gani kay...
1: Pinigo sang bala.
2: Oo.
1: Kwan lang to, mga tipi-tipi lang sang... tile ang nakaigo Radyo Man na Benroy. Ay ni nga bahin ko lang sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag isa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee. Experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nagka-boost sang aton nga immune system, nagka-promote sang weight loss sa mga overweight, nagka-palaba sang aton nga resistensya, nagka-pataas sang aton nga energy, kanagamintinar sang proper blood sugar level. Kag naga panubo man sang risgo sang pagbutod sang aton sining chan. Isa lang hindi bla kita na matunawan nagabutod aton chan. Imni nyo bla sang Nan's Corn Coffee. Detoxify niya ang aton ngalawas, karag-alivate man sa problema ta sa migraine, ilabiragin sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kapakal nyo sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, madalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News sa Santa. Alas 4:56 na sa kaagahon.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: For expert eye care, come to Optical. Love your eyes.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali. Dok, may sufficiente kikita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglan sa aton nga lawas para hindi kita

0: diabetes, hypertension, kahit tungod, basta hindi ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule! Squalene
2: Capsule! May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
3: Oo, sir. Malgimatic heart sa Medistinsyon. Vitamin D3 sa isa kadlaw. Kadwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Sa kumid yung pasasalamat
4: ko. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Gising-gising ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
1: Sample Plus Gold.
11: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
12: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
12: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
1: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagid ako makabatsyag.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay biktimo kayo.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang patayot sa radyo about sa kidney care, intestingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
9: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
10: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
9: Mas klaro na bala maski gabi?
10: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
11: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinaka lapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Cold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iyi isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
1: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
9: Ang Vizio.
1: You my D3.
9: Mga butika.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Kaspan?
10: Wala problema.
11: Nuns Liniment Oil Partner.
10: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
11: Nga amo ang kaspan.
10: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
12: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: just now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasay City Esplanade.
2: Alas 5:06 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Eric John Pamplona.
3: Kag Radyo Man
4: Benroy Bernal.
3: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
2: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining bahin, dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Mayara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang presyor sang imo dugo, mag-DTX sa 500 ka. Hindi nagkapanubo sa imo triglycerides, isa sa mga kabangdaran sa pagbarasi mo ng mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man nagkabulig panubo sang blood glucose levels, isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre, ang DTX sa 500, aktibo man sa pagkorek sa mga hindi normal nga releases sa imo nga mga hormones, ilabi niya itong may pikto sa vasoconstriction. Kag siyempre, kung nag-DTX sa 500 ka, parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagkapabakod sa mga kaugatan, agud pa palayo kita sa peligroso nga pikto sa high blood pressure sa blood vessels. Nag-maintain siya ang elasticity sa ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang pagdupok sa naghabok ng ugat sa utok, bagod siyang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Una nga balita mga karadyo man, LTO6, ginapanumdom ang mga nagaparinta sang sarakyan nga magkuha sang valid nga franchise para maging legal ang operasyon. Kasama mo sa balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
3: DYRI Radyo Man Report.
5: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang baratian sa aton lawas.
6: Ginpahanumdom ni Land Transportation Office 6 Regional Director Attorney Gaudiosoy Dos Pandesecan sa mga nagaparenta sang salakyan nga dapat mayara sila sang valid franchise. Ginhimo ni Dos pa ng pahayag kasunod sang pagkadakop sa roadside operation sang isa ka multi-purpose vehicle o kon MPV sa syudad sang Iloilo kag isa ka van sa syudad sang Pasig nga pareho nga nagakarga sang pasahero nga wala sang authority kag franchise.
7: O mini SUV ang isa van, no? Ang isa van. And so those are both private vehicles nga nagaparenta. So that's why nga time and again I've been reminding nga kung mapa rent a car ka, mag-rent a car, you need a valid franchise. That's as simple as that, no? Kung wag gusto mo mag-inegosyo ang imong salakyan, you need a valid franchise.
6: Ang MPB ang natigayon nga ma-intercept sa barangay Lanit sa may distrito Sangaro, sang Regional Law Enforcement Section o kon RLES, sa diin nagakarga ini sang 8 ka pasahero nga nag-ako nga nagbayad sila para makasakay halin sa banwa sang Pututan, Iloilo. Samtang sa separadong operation, natigayon nga madakpan sang LTO6 law enforcers ang isa ka van sa syudad sang Pasig nga ginarkilahan sang 19,000 pesos sa sulod sang 3 ka adlaw sa subong. Naglabot na sa 192 ka kolorong vehicles ang natigayon nga madakpan o umpisa sang Enero subong nga tuig sa pagpadayon sang operasyon sa bilog nga Western Visayas. Kalakip sa mga nagkaladakpan sa kolorong operations ang mga motorsiklo, tricycle, taxis, sedan, van kag multi-purpose vehicle. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
5: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Tatak RMN.
2: Balik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Itag sa kasasay, sinimoy unod pagin nga 200 ayo, nga puro kalidad nga vitamin D3, nga kilala nga the Miracle Vitamin Hormone. Brown. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit, yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kabakal na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
8: Kag mag-DTX 500, mataas bilang presyon, sangi mo tugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, ina ang isa sa mga rason. Kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ng kidneys, kag madamang nga komplikasyon, kangay nagilamang sa stroke, heart disease, inipag-ayos ang pilas, pagtautod sa til, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimixing insulin function kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 karadlaw nagapanamit sang tulog nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Parisi sang may TC. Dugay ka na bala nag-antos ang katol-katol sa panit, problema mo bala, pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline vitamin C makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, malfunction sang armas, ginalantaw nga rason sang naglunta niya accidental firing sa Gimbal Hospital. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
3: TYRI, Radyoman Report.
9: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Indi bala kundi buka nga tiles, ini ang pahayag sang isa sa mga bantay sang pasyente nga ara sa guwa sang Representative Pedro D. Trono Memorial District Hospital sa natabo ang ginapahayag aksidente nga paglupo kasang armas lutang sang gwardiya. Sino kay alias Chris sang Igbaras Iloilo nga samtang ara siya sa guwa sang ospital. Nagahulat sa iya nga Iloy nga admit nagrelibuhan ay ang duha ka gwardiya sa ilang duty kag nakibot na lang sila sa nakabati sang lupok. Dugang pa ni Chris nga sa salog nakatuon kag naglupok ang armas lutang sa diin. Nag-aksik ang tiles kaya nag-igo sa tiil sang guard kag sa agtang sa isa kababay nga bantay. Gilayon man nga gintatap sang ospital ang ilang gwardiya kag ang bantay nga nakaangkon sang minor nga pilas. Ginalantaw naman nga malfunction sang armas lutang ang rason sang insidente. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
3: Tatak RMN.
8: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro ng herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagurni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw ka nagainom, pwede isa kadaadlaw. Gani, mag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: para na sa Team Megaman kag sa Ikog Tawo Society.
1: Nami ko may bagong grupo namin nga lang. Yuri Kaka Group. Hindi kami tuno. Yuri Kaka Group.
0: Eh, basi ikaw po, hindi makatukod.
1: Kailangan balong ko itong iba niya group. Eh, namo ni sila mo. Ang balong ko nga laanan ta, Yuri Kakak.
0: Para tapos sa ulihin, may arasang federation. Mega Man Herbal Food Supplement Capsule, mabakal nyo na sa mga butika. Pero sa mga gusto nga kape, may Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ining kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagpatindog sa inyong mga ikong tawo, nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagamlig sang aton nga prostate, no? Para hindi magdako kung magubag ang prostate problem, kung napabayan mo, pwede ining mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis, sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Kay tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kinalaman din nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Kaya maramit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang niya papatindog lang sa ikong tawag na naghahatag may dugang resistensya para hindi ka pagtuyohon o pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal niyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:17 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation kag gubamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo sang Life Extension Vitamin D3 tapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita nagika naman sa Iloilo City Hall, water distribution tutukan paggamit sang bubon buhinan sang syudad. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Report.
3: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pagi sa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong nakuha kung regular atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problem. Nagkapanubuo sa pagbutod sa imutsan, nag-detoxify sa imulawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
4: Hatagan sa kagyunan ni Councilor Rex Marcos Sarabia, Chairman sa Committee on Rules, na makapakigbayan sa committee hearing, si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Mike ang alini sa resolusyon ni Councilor Magduron nga nagaduso, nga adoptaron ang DALG Opinion No. 9 Series of 2025 nilang kabayan sa internal rules and procedure of IRP sa konseho. Ini ang opinion sa DLG na nag-atagay di pwede makapakigbayan sa deliberasyon sa konseho kag hindi man pwede makasponsor sa proposed ordinance kung resolusyon ang BC Alcalde. Suno kay Sarabia, ini kag inyong paghatag sa courtesy kay Baronda bilang ikaduha ng pinakamataas ng official sa syudad sa Iloilo.
5: It's a matter of courtesy, to be honest. Kasi we have to respect her as the second highest official in Iloilo City. Second highest official sa ato na gobyerno. Whether we agree sa iyang stance nga may fight, may away ang iyang argument nga, ano, it's totally moot. Masakon lang ito. Moot na siya kiti because of the DLG opinion. Pero hatagan na ito sa kortesiya nga ito na Vice Mayor. She is elected by the body at large, ang mga Ilonggo people. So hatagan ito na kortesiya, hatagan ito sa tsansa. Kung gusto yaman, whether na ma-comment siya or ma-decide siya, hindi mag-comment, hatagan sa amon. Ang power mag-decide siya na matter, it is up to her. Pero sa ini na time, kay since absent siya, hatagan ito sa tsansa, mag-comment.
4: Hindi ang sabad ni Sarbe Apisar, naging silidikaw sa Lord Duron na inigal ang proceedings kung makikbahin sa deliberasyon ng BC Alcalde. Panidugan ni Duron, kagresahan sa opinion sa DLG nga hindi kabahin sa regular member kundi composite member lamang ang BC Alcalde sa konseho. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Pinigabahin gindala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakas, mabuti ka, malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
0: Arinang nyo ang improved Nance Super Plus. Mas ginin pa epektibo, kag mas gin pabaskog.
2: Nance Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Ano ang nanging epekto sa imo sang pirmi ka na nagainom sang NANS Super Plus Capsule?
6: Masakit tong gid ako. Gamay nga basa sang ulan, dasig ako hila naton kag kisa. May dala pa nga ubo kag sipon. Pero sang nakagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-improve ang ako resistensya kag indi na ko dali-dali matapikan sang ubo kag sipon. Salamat gid sa NANS Super Plus Capsule kay naging healthy na ako subong.
2: Napatian. User ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Gintiyob ini ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa masabaskog resistensya, dugang nga iniriya kag masapag si kalawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural protection sa lawas, manggararon sa antioxidant suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, piliya NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Ito ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Carb Mag NANS Liniment Oil kay number 1 maniningang balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga banatian, dala sang lamok mosquito repellent kay safe kasi imo pagbabisan pa sa sunod sing imo sininga panimalay. May name tree extract ka para performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo sininga panit. Ang NANS Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag-natural ang ingrediente. Ang NANS Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang balita sa Kapitolyo Provincial, 15 million nga waste hub ipatukod sa siyudad sang Pasig. Kasama mo sa balita, Raj... Wala siya?
0: Wala ma forward.
7: Arimin. Samtang... sa... sa aton sining nga mga karadyuman mag super fiber, pinakabago kag epektibong nga produkto para sa hindi regular kung normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimoy ni pagi sa nagkalain kag purong ingredient nga nagalit sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagkaigo nga pag-amlik ng aton chan, colon, kag bilog ng gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubog nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kapagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlong nga colon kag regular nga pagpamuin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
0: Kag siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mensahe nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may kang tanan sa importance ng antioxidants. Ang antioxidants amo ni ang maayo nga elemento sa lawas ta nga gaaway sa nga free radicals. Kung tamaan kadamo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nga nagkainain nga balatian pareho sa diabetes, heart disease kag cancer. Makasama ang suplemento nga madamo antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga manggaranon sa antioxidants. Ang Dr. Pinoy may madabo nga benepisyo. Isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals kaya nagahatag proteksyon sa mga ugata para hindi maguba. Kagsunod sa pagtuon ang vitamin E kag Squalene, ginausarman para nga magbulong sa mga tao nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis kag sumuman cancer. Tungod sa antioxidant sa Dr. Pinoy, ang ininga ba nga masakit hindi na makaporma pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo kag masaligan, sadto pa. Nabakal ini sa mga drugstore sa Kalinog, sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RGM Pharmacy, JB Lawson Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorigo, Migsa Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa lugar nyo nga mga ihibalo, mag-contact na kamo sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Balikanta balita ni Radyo Man, Fea May Otero. Capital
8: Report. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
9: Ipatukod sa Iloilo Provincial Government ang 15 million pesos nga WOW o kon Without Waste Limpyo Iloilo Hub sa Barangay Talangonan, Pasig City. Ang proyekto magabulig sa mas maayo nga pagkolekta sa pagdumala sa recyclable materials sa bilog nga probinsya. Mangin sentro ini sa pagtipon kag pagbaligya sa mga recyclable materials halin sa nagkalain-lain nga LGU. Target nga matapos ang hub sa sulod sa 10 ka bulan. Ginpangunahan ang groundbreaking sa mga opisyal sa Iloilo Provincial Government, Pasig City kag DENR Region 6. Kabahin man sa aktibidad ang paghatag sa recyclable collection trikes sa Pasig City LGU. Nagsuporta man sa proyekto ang United Nations Development Program kag the Coca-Cola Foundation nga nagabulig sa probinsya sa pagpanabos sa plastic waste kag pagpaayo sa solid waste management. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo Radyo Man via Panes Otero Tatak RMN.
8: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
10: Tatak RMN.
11: RMN News, Panahon.
0: Sa ikta pinakauli nga lakad sa panahon upod sa pag-asa Iloilo punta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
12: Yes sir, mayong aga sa tarang nga tagpalamati sa RMN. Yari pinakauli nga lakad sa panahon karon nga adlaw, Kombitres, 2026. Traps ng typhoon nga international name nga si Hoywad nag-apekto sa may Visayas kagang Mindanao. Bakot sa nga sistema, ang Western Visayas karon nga adlaw, magapangibabaw magalamon nga kalangitan. Expect natin may mga scattered upon na laprap ng mga pagulan. Pagpagalata ng gobdalas ng traps ng tropical cyclone ni Choywan. Mahina itong makasarangan naman niya hangin, magalinamin na silangan pa amin na nakatundan, magadalas ang makana itong makasarangan niya pagbalod sa karagatan. Ang tansato temperatura na sa 24 itong 31 degrees centigrado, ang adlaw magabot na kalas 5.38 so karon niya aga, magatunod alas 5.39 karon sa hapon. Gagaman yung pinakauling nakasang panahon, dito na rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Dermas.
11: RMN News, Panahon.
0: Maraming nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang. Wen Binyama, ginakasubo ang pag-endorso sa pinaka mga players sa mga betting firm. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
10: RMN News, Sports.
13: Ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus maskin paipitibo kag maskin pabaskog gintingob ang mangustin guyabano malunggay para sa mas mabaskog na resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw Nan Super Plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas mangaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga korason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Indi interesado ang NBA star nga si Victor Wimbanyama nga magaindurso sa mga sporting betting companies. Suno kay Wimbanyama, very sad o kon masubugid para sa iya nga makita ang pila ka mga basketball players nga naga-endorso sa mga kumpanya nga nagapusta. Ginpayag pa sang San Antonio Spurs star nga hindi na niya pagbatuno ng ini nga size sa endorsement bisan pa makadala ini isang dako nga kwarta para kay Wimbanyama. Mas importante nga gamiton ang iya kabantugan na agod mangin maayo nga halimbawa kag makahatag sang positibong inspirasyon sa mga tawo. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang Nan Super Plus. Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilongay Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man. Lo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
14: Maayong aga sa aton nga mga mangunguma. Exciting gininikeng Iloilo. Yung agri kagkubutan. Nagpasalamat sa inyong dedikasyon. Kag pagpakabulay ganyan makikbayan silang raffle promo. Ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. No, amo na ning chance mo nga magdaog sa nga mga brand new kag syempre di kalidad nga mga kubuta products. Simple lang imuon mo bakal ka sa genuine spare parts or kubuta equipment sa Iloilo New Agri para makakuha ka sang raffle coupon. Ang coupon nga nasulatan sa pangalan, contact number, official receipt number kag ihulog sila sa nga mga drop boxes. Ang raffle draw ang balta sa December 5 na lapit na lang dira sa mga Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barota, Nuevo, Iloilo. Nagahulat sa inyong premyo ang grand prize isa ka traktura brand new, second prize isa ka rice transplanter, kang third prize isa ka special power tiller. Gani no magpasakop sa raffle promo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa hello attorney pamangkot sang tagpalamati kumbala, pwede pa mabawi sang Iloy ang iya ginbilin niya lapsag sa tinikon masubra na to katuig ang edad sang bata. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para onda.
15: Hello, attorney.
16: Karadyuman, nagapangita ka bala sang suplemento nga makahatag sang proteksyon sa batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa buot hambalon nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy may ara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa korason pareha sang heart attack. May ara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga magapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule mabakal sa mga botika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede pa mabawi isang Iloy ang iyagin bilin nga lapsag sa tatay sini kung nagsobra na sa 7 katuig ang edad sang bata. Attorney?
17: Well, kung pagbalik niya abi kung ang bata is of age na, no, then the bata, ang bata makapili. Pero kung pagbalik niya abi karon assuming may minor sa edad niya po ng bata. Now the question is if she still entitled to have custody over it? Well, the answer is it depends. Sa custody, ang always nga ginalantaw dira is the welfare of the child. If ang custody biyara sa iya, pero hindi niya man maatatapan, hindi niya man maalagaan, and it will not be to the best interest or benefit of the child sa iyang development. Unfortunately, hindi siya ka maka-obtain sa custody. Even if siling nato niya, she's earning that much. Because again, it will still matter. Hindi mo tuloy nga nanay siya, maka-automatic niya na makuha. Depende sa gihapon sa sitwasyon kung whether or not maging beneficial bala kina siya sa bata in the later part.
16: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Jaylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
10: RMN.
14: Mga kasama, may good news kita para sa inyo. Ano mo kapalangga? Si Lolo kang si Lola mo ang pagpalangga. Ginatawag ini nga plus na mula sa puso. Ara na sa mga butika ha. Ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikini. Basta-basta ng ingredient. Tingin pedalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit. Nagapakupos ang singaw. Ay nagapatubo sang buhok. May eukaliptus nga nagapailayo sa kagat sang lamok. Kag sapat-sapat. Mayo may nga pangunta sa katol-katol. Dala sang fungus kag skin infection. Kag may virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa. Rosemary oil nga pa-relax nga pamuhok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Makabakal na kamo sini sa mga butika dira sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance ng activity center. Makabakal ka man da kag pwede ka man ka order online. I-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
0: standby ha, pagbalik na dugay-dugay, magdarag ko ng mga balita lokal, kag siyempre mga ronda balita. Alas 5.35 na sa kaagahon.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
19: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: MaxFit Kargado!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
24: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Tayo na!

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
6: Good morning!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: 5:44 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
2: Life Extension Vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Maginomatis tuwa ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaang balatian kay magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sudad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sa Sangaro, poblasyon sa may estansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J. Susilwita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga drag ko na nga mga balita subong nga aga sa Ronda Balita. Choreographers sa Dilagyang 2027 hatagan sang freehand sa ila konsepto kag performance. Kadalagkoon sang props, ginlimit sang organizer. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Paghatagan sang freehand o kung hiluway nga pagpili sang konsepto ang mga choreographers sa Dinagyang 2027. Kadungan si Dinginatagman ni Tribes Committee Overall Chairman Robert Alor nga may limitasyon naman sa kadakoon kagadamoon sang props sa mga tribo. Suno kay Alor ginhatagan nila sang kahiluwayan ang choreographers nga magdihon sang ila konsepto na performance akong papakita nila ang ilaluyag na ipasundayag. Patag ni Alor nga dapat malakip lang ang tema sa Dinagyang 2027 nga kasanag ni Señor Santo Niño padulong sa buwas damlag sang mga Ilonggo.
4: Forward no, for the 2027 nga something no, nga ang mga choreographers mismo makapanumdum na ngiti paghihatay sa ila whatever nga anong hihimo nila but at the same time mabanta na sa iba nga mga tribo kung anong ilaya nga concept or something po sila. So subong isa again no, ginahatagan na doon sa freehand ang mga choreographers nga magpanumdum din sa ila nga ipagbuhon no, para sa 2027 Dinagyang.
3: Si Mr. Robert Alor ang chairman sa Dinagyang Tribes Competition. Ang paglimit ang props hingi uman sa choreographers hagod mapaghanggan ng ilang gasto sa pag-usik sa props. Kinuyagyag ni Alor na may maeskulahan na nagpanguta agod lamang nga mahimo ang dalago nga props. Ang problema to dumsubong, kinabayaran pa sa atungdan nga maeskulahan ang ilang nga utang.
4: May props, may risers, pero limited na siya. Di mo na ginakadako. Kaya para at least maintindihan sa drive managers at the same time sa mga artistic team nung amulanin ang agad ng hampangan and focus din kita subong sa choreography sa dances. Ikuntaman naman kadalago sa mga props na kita na ang mga spectators sa gilid hindi nakakita na budayan. No, so, muna nga hatagan nato sa better view no, ang aton yung mga tumalanaw, kag mga nagabayad, na less of complaint. Nga, at the same time, muna ba lang na maka-enjoy mga po sa spectacle na may wow.
3: Ang dugang pangapahayag ti Alor. Nibilawaan niya sa Dinagyang 2027, maghatag sa

0: million pesos na subsidy kada tribo ang IFFI. May pulo ka tribo nga magapasakop sa Dinagyang 2027 sa tribes competition nga nalakipan sa nga Binaren Festival sa Antique bilang non-competing tribes. Tribo Bula-Bula sa Iloilo National High School, tribo Hugyao sa Iloilo River Plains Integrated School, tribo Ilonganon sa Halandone Memorial National High School, tribo Pagiday sa La Paz National High School, tribo Panay sa Fort San Pedro National High School, tribo Salognon sa Haro National High School nga mo ang defending champion, tribo Silak sa Iloilo City National High School, tribo Barangay Barrio Obrero kag tribo Vilihanon sa Ramon Avancenia National High School. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Dako nga adjustment kaga development ni Radyo Banbin Roy nga nagdesisyon ang IFFI nga ang tagsa ka mga choreographers ang tagaan sang freehand. Tumot siling on.
3: Pagusto sila yun.
2: May tema kita, pero ang konsepto,
3: hindi
2: na sa ila.
3: Tila ya kamuya conceptualize ang gusto nyo nga ipresentar dira. Pero ti, santo lang sa tema. No? Tapos, tsakto man na nga ang mga props, butangan lang sang limitasyon. Kaya karon butangan muna iya sang props nga hindi niya makakita yung iban na ano. Why na nakaroon?
2: Kaga parang ang nataon sang tao, hindi ang props niya, kundi ang performance mismo sa napansa ka mga tribo.
3: Tsakto na Tapos balik kita sa aton sining old nga ano ni nga venue sa mga judging areas naton. Ayos na plastada na
2: plastado na. Kung magamon kay tipulo ka mga tribo, siyam ang competing tribes, ang isa ang anan competing tribe ang tribo Binirayan. Duwa-duwa ni pabalik sa lima ka mga judging areas. Tapos kada judging area, duwa ang unang nga magaperform.
3: May ma-perform
2: kay carousel type mo. Kung ibalik gid sa daan nga sistema sang una, ang aton iya nga pagpatigayon sang ati tribe competition Radyo Manila.
3: May simultaneous na nga kuana nga performance sa tion sa Dinagyang. So sige, kay ti may ambalila kuis may mga trial and error pa man gyapon mo. Nga trial and error man ta kong isa, although nga nag trial and error na ta before. Nag-trial and error pagkikita.
2: Pero kung ano ba ang tagaan sang freehand ang mga choreographers, although ngati may tema, pero sila ang mag-himo sang konsepto, na kwanta na rin, nag-yanta na rin sang una, kagkaraming impact niya sin eh. Kaga pagkatapos, ang pagbalik sa carousel type, kaga lima ka mga judging areas, kwan na ni tested and proven na ini Radyo Man Binoy no nga sistema sang Dinagyang Festival nga dira lang malibot no sa downtown area.
3: Sa piyak kabay ng PIW, target nga tapuson ang mga pipeline work sa siyudad sa Iloilo sa katapusan sa tuig para mapahaganagan ang posible epekto sa El Nino. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
4: Target nga tapuson sa Metro Pacific Iloilo Water ang mga pipeline works sa palibot sang siyudad sang Iloilo sa bulan sang Disyembre subong nga tuig para mapahaganhagan ang epekto sang El Nino phenomenon sa una nga bahin sang tuig 2027. Suno kay Angelo David Barba, Chief Operating Officer sang MPIW, pananglitan nga matapos ang ginapatigayon nila nga mga proyekto makabulig ini nga makasave sang tubig nga nauyang kag magamit sang mga konsumidor.
5: Saktong-sakto lang po na pag pumasok yung January, February, meron na tayong mga offset, meron na tayong supply augmentation na tinatawag natin coming from MIB and dito sa mga projects, yung mga pinlang natin na leaks, na leaking pipelines. So hopefully, not lower than or not higher than 25 to 26 million liters per day yung ano, yung reduction, no, same as 2024. Kasi nga, mapupunan na natin na galing dito sa mga augmentation natin.
4: Payag pa ni Berba nga makasustener ang preparasyon nila sa sulod sang tatlo kabulan, kasubong sang naeksperyensyahan sang tuig 2024. Apang kung maglawig pa ini, posibleng apektado na ang supply sang tubig.
5: Pag prolonged period, hindi namin masabi. Kasi nung 2024, tatlong buwan lang tumagal ang mild El Nino nga lang nun eh. Hindi siya very strong El Nino. Tatlong buwan lang siya. In fact, February, March, yun, April, half of April nga lang eh. Towards the end, tumuulan na nung 2024 eh. Ito, January pa lang, may forecast na mag-manifest tong very strong El Nino. So, hopefully, hindi siya tumagal ng more than 3 months. or 4 months kasi medyo hindi na namin masusukat kung ano yung effect nito sa aming surface water sources pag tumagal pa ng 3 buwan.
4: Nagapangayon naman sa paghangop kag malaba nga pasensya ang MPIW sa ilang mga kliyente nga apektado sa ginapatigayon na pipeline works sa palibot sang syudad.
5: Kaya ang appeal talaga namin sa customers patience. Marami kayong makikitang hukay. This is for us to save water, no, para sa inyo. So para hindi natin masyadong maramdaman ang El Nino.
4: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: RMN. Ang problema ta sa kakulang sang supply sang tubig, way pagani El Nino.
3: Daw El Nino na.
2: Daw El Nino na Radyo Man Binroy. How much more kon magidayon gid ining strong El Nino or ilahambal nilang extreme El Nino. Sa subong nga bulan pakadto sa bulan sang Marso, kaga posible magalawig pa sa sunod sang anom tubtob 8 ka bulan na Radyuman na Binroy. Ang kuang daan niyo ang project ini sang MPIW, tinid ba mga 2 years ago nag-umpisa na ni. Kanugay dugay gani mga kuan niyo, kanugay dugay matapos.
3: Tiki tapos ang team ang nagobra.
2: Pila na tong masusunod nila, 3 bulan during El Nino. Ti 8 ka bulan posible ang El Nino, 3 lang yung ka bulan.
3: Hindi na dapat subong gani. Amo nang hambalta nga may contingency plan dapat na subong. Although ating city government, in fairness to city government, yung ginistoryahan na di subong ng El Nino, ambot sa aton nga provincial government, kag sa iban nga mga gobyerno lokal, kung ginistoryahan na nila ng El Nino, sa probinsya, mas istoryahan gina pa to, tani subong, gina-plan out na ni naton, ang mga epekto sa El Nino. Dapat pa siguraduhon gini nga ang ginawakal ni sang MPIW matuma ni nila miyo ray sa Trinyas kay Budlay nga palapawa na makita sini istorya nila nga daan nga mo na ganing hambalta subong pa lang daw El Nino na kita ang pinaka lugar diri sa syudad sang Iloilo
2: nagkasidarig niya sa MPIW sa ilang nga bulk water supplier
3: why ni hindi niya consistent
2: tanker oo pero sini nga sa tubo why at gagwa nga
3: tingala kita ti ang iban gani nga makakuha man to sang tubig sa mga ano ni sa ton sini nga mga bulk supplier ang kuan ganing bali bago di blami ara gid sa sang planta nila ni mayari ni sila yasang ilang planta sila ni nag supply sa ilang service areas Radyuman ni Eric tingila ni dobla ang ginasaligan ng nila ning maasin kaga hasta san og ginadaman kay kun El Nino ang igo sa ato
2: ang problema sini kay kun mag El Nino Radyuman Binroy pating maasin ni ama kuan ini mabatsag ini kaya tapos ining mga ginakuan sa mga bulk water supplier ng mga tasok sa probinsya okay na ni kun grabe nga tuburan gid pero definitely mabatsag ni Radyuman Binroy
3: o base abi sa pagtuon ang isa lang ka daw medyo makasustain diri amo ning halaor tani so dapat tani diri ni tani nag-invest ang aton sini nga MPIW kun hindi ka man magtap sa bulk water supplier tipikita pagig kung paano makakuha to sang tubig kay pang matagalan ini kay may study na ganing nga consistent ng tubig dira sa Laor River di subong ambot kon anong manging kapalaran ta sini sa status ang MPIW kay halos na bungkal na Manila ang bilog ka syudad diri sang Iloilo no pero ti ang tubig aw mo man Japan ang sitwasyon sa tubig diri sa aton sini nga syudad
2: Yes, so sa ligan nila niyang 36 sur ka water tankers ng mga government during El Nino. Iway pagani.
3: Amo man galing ginambal ni Mayor gali no nga water distribution ti sila man na magdi-distribute ang MPIW ang MPIW.
2: Siyempre.
3: So tanawon ta kay istorya pa malang ni ang ila kay ambal ta gani dapat ginapreparahan ini ang El Nino. By the way, ang inyo pinang bungkal da sa may Lupisayna sa may Haro. Na ano ini nga klase ka pang simentong ubra nyo da?
2: Galupyak.
3: Oo. Gin siminto nyo una, nagaluhob, ambot na nung apang siminto, daga, guro dang ginbutang nyo, tapos ginpalitan naman liwat sa siminto, nagluhob naman, tibutanga naman sa warning device, traffic naman. Ano nga klase kapang siminto, hayo ba namin natuod? Anong kay pang siminto, anong kuris-kuris kag kutaw-kutaw?
2: Laban-laban, siyempre substandard, galing ka ti karsada, bini. Hindi mo ni pwede nga substandard lang ang miskada mo.
3: Tanwa bala Radyuman Eric, na siminto na nila. Oh, tinagaluhob, siniminto liwat, naglupyak naman. Tapos binotahan warning device med abi kun isa lang kabiro. Perti ka damo.
2: Ang mga naga motor?
3: Oo.
2: Damo ka reklamo
3: kay simplang kay muda.
2: Ka kun maguna bla tupang imong panguna.
3: Kay kun because ang traffic grabe gid kay puro na lang yung mga warning device.
2: Sa nagigad gid nga sa October 1 to bala.
3: Oo.
2: Sang Thursday kay ano to do parada to ka. Hindi kang Bernes no?
3: Kapon kay
2: you
3: day.
2: Ay yun di ka kakatunga.
3: Anong klase? Why niya ginasaway ka, syudad? Taway niya ginasaway sang DPWH. Nga mo niya pag-ubras ng MPIW. Binungkal nila dalanta. Tapos din nila pag-ibalik sa dating ang dalanta ya.
2: Dapat takwaro nila na ini. Question nila ini. Kaya hindi ko ginbungkal nila na yung standard. Ha?
3: Oo.
2: Dapat balikan nila
3: standard man eh.
2: Kwan na pang siminto sang karsada.
3: Mm.
2: O, tibantayan ta niya. Kaya iti sa forecast to sang MPIW. Ang ginabutang nila galing dari Radyo Banbinroy is October to March. No? Bali, anong kabulan nga preparasyon nila. Kaya ang pula-pula ginang panay, kwaning ngunin yun, December, tapos February kag March. Amo gini ang kwano, amo gini
3: ang peak giduro ni.
2: Mga peak gini sang kakulang sang at pagtupa sang ulan. Kaya mga 60 to 80% gid nga rain
3: shower. YT kalabanan. Abi YT alternative gid eh. Kaya ang aton sini nga mga tasok, hindi mo niya ma-ignan.
2: Ang kwan nga niyo?
3: Unlike sa province, nga pwede pa yan.
2: Nga nag-istorya sini si Mayor Isa Trenas regarding sa kwan nga niyo, sa water. Kag ang kwan bala, kag ang party sa mga bubon kag tasok diri sa syudad.
3: Mm.
2: Kay every year ko no nagausmod ang Iloilo City by 8 mm. Di karon ginapalimit ni ang pagkuha sang tubig sa surface to water lani.
3: Hindi ta makuha
2: tasok o kon ang bubon. Kani kati before kamo nga mag-amusin na dapat ngang mga water distributor nato.
3: Mayong serbisyo dapat.
2: Mayong serbisyo talagan mo ni pagpaimno ni kaliguot tao
3: kay talagan nga maligo ta sini hangin. Kay hangin ang nagagawa. Pwede na paligo tang hangin haw. Kay kun pwede mo lang maligo tang hangin eh.
2: Oh,
3: ti pwede ginatani. Amo ginatani ang best solution nga hindi na kita mag-extract tubig sa dalom.
2: Kun wala kita tubig, mabudlay man. Di isipin tao, mangita na sang other source of water, magluwas sa mga water distributor nga ini. Di pinaka, kwandira, pinadira ka common, di ba, mapatasok ka or makutkot ka sang bubon.
3: Oo, hindi mo na mapunggan yung tao nga mag-extract sang tubig da. Kun wala siya sang tubig.
2: Di man takasalig lang sa gripo sa MPIW.
3: Mm,
2: pwede lang desalination plant galing ni Radyo Banbinroy o kundi manog start na ini. Ang nabalanta ang kontrata sa kontraktor 2 years pero sa kwan pa lang ni sa structural pa lang. So meaning manlagan pa ni gali iya mga 2 to 5 years pagali ni desalination plant nga ini. Yung mga bulig augment sa kakulang sang supply sang tubig nga potable water ha diri sa masyurad sang Iloilo. Yan ya kaya MPIW ni di ba 2 years ago naga pipe laying na sila di o di sa subong ay pa matapos yung target naman nila December tambon ko matapos nila ni December kay December nga ina tunga-tunga na ina sang posible kakulang sang supply sang tubig because ang
3: Iloilo di kaya kay chindi di sa ato niya nga madisalinate pata iya nga ang tubig nga hindi man gani nga ara na malang sa Lao River ara na malang kundi din ang tubig ginabaha kita tagaliog tubig di sa aton di na ito niya mapang magamit niya. Ma-desalinate patay mo.
2: Okay, matanay ma-desalinate. Okay,
3: kung wala naging balaya.
2: Kaya ang punto, abidere, yung tayo maghulag, inang ara nga bla. Ano yung mga long-term tanong ng mga solusyon? 5 years ago,
3: okay, amo na ganing
2: na-forsita na ini.
3: Amo na ganing
2: ba- kita yung permis sa plano. Eh.
3: Amo na ganing ang Bali Marcos.
2: Amo na sa energy crisis.
3: Amo na ganing ang Bali Marcos. Tipo unon, taang tubig. Hindi nito tipo unon eh. Sa banga. Amo na tanig iman ang konsepto mo. Nga tipuno nato ng tubig, kunting ulan, makontrol nato. Kunting adlaw, magamit nato. Di bala? Amo na tanig pinakanamik ng konsepto. Tinintan tani tipuno ni.
2: Hangin-hangin perme. Busy kita abi pamulitika. Amo na yung gapatay sa Pilipinas. Amati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
7: For 15 years po kayo na
8: bedridden.
7: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
8: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Hindi naman ako nang umino. yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na light extinguisher.
2: Nabat yan si Lula Tarsing Rescate, may ara inisya sang ginabat sa gabasakit, bedridden na siya gani, no? Pero sa consistent kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, amatamat nga nabuligan siya, kaya tagad alibyo ang iya ginabat siya. Kagani ka mo dira, inuman ka mo Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad gaga probinsya sang Iloilo. Kaya bisitahin nyo, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation kaupod sa ilang nga mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag kita chimpon din sa ato nga pagpangalagad, Radyo Man Bidroy.
3: By the way, happy birthday kay Alexis Macmac Caras, bata ni Pari Alex Caras.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
3: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
2: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
1: Tatak RMN.
9: Preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
10: Aww.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta, at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
14: We are World Connect, your visa to a better...
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Oras alas 6:07 sang aga.
8: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
9: Straight to the point. Headliners.
7: Red Cross sa Youth Iloilo nakanda na sa blood donation drive para sa mga seniors sa PRC Blood Center. May panundong sa mga luyag mag-donate sang dugo. Samtang water distribution tutukan paggamit sang bubon buhinan sang syudad. MPIW target naman nga tapuson ang mga pipeline work sa syudad sang Iloilo sa katapusan sang tuig para mapaganhagan ang posible epekto sang El Nino sa unang bahin sang 2027. Pulo ka tribo, lima ka judging areas konpirmado na sa dinagyang 2027. Samtang armas ang gwardiya sa Gimbal Hospital, aksidente nga naglupok bantay sang pasyente na igo sa agtang. 20 anyos nga lalaki pilason matapos ginlabo sa Pasig City. Balita nasyonal, Trillanes ginbuyagi nga nagbaton ang mga Duterte sang kwarta halin sa China kag sa drug lord. Balita international, babae nga preso sa US nga buhi gihapon na pisan nakabaton sang lethal injection yara sa critical nga kondisyon. Sa negosyo, presyo sang gasolina kag kerosene magasaka, diesel maganubo sa masunod nga semana. Sa sports, Josh Gabriel Derek Ip ginhatag ng ika-apat nga gold medal sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Sa entertainment, Liza Soberano may bago nga project sa Hollywood. Kag sa extra wow balita, lalaki sa Nigeria ginkasuhan bangod sa pagpadalagan sang peke nga ahensya sang gobyerno.
9: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Guaso.
9: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point.
7: Kumusta ang tanay ang dalagan sa aton nga panahon subong adlaw pod kay Radyo Man na Joylyn Paraonda.
9: RMN News Panahon.
10: Maayong aga mga ka-Radyo Man. Ginabantayan gihapon sang pag-asa ang bagyo nga may international name nga Choy 1 nga yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Wala sang direkta nga epekto sa pusod ang nasambit nga bagyo apan nagaapekto ang traffic sini sa Visayas kag Mindanao sunod sa pag-asa Iloilo. Sa Western Visayas mangin magaluman ang panahon dari sa aton subong adlaw kag may chance man sa lapta-lapta nga pag-ulan pagpangilat kag pagpanaguob dala sang traffic sang bagyo. Mahina at tubtubma kasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay, tubtubma kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutak la 5:38 sa ninga aga kag magatunod la 5:39 karon sa hapon. Para sa RMN weather forecast, Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
7: So medyo magalumon kita subong. Tanan nga may mga container da, kalitin nyo na ang tag sa katinulo sang tubi subong, halin sa kalangitan. Kay dali na lang magabulos. ang Super El Nino.
6: Tatak RMN.
7: Sa detalye sa aton balita lokal. Preparado na ang Red Cross sa Youth Okon RCY Iloilo para sa pangunahan ang dugo para kay Lola Kaglolo sa Oktubre 25, 2026 sa Government Service Express SMCT Iloilo upod sa RMN kag IFM Iloilo kag National Commission of Senior Citizens sa Regional Office 6 kabahin ini sang selebrasyon sang Elderly Filipino Week. Suno kay RCY Iloilo President Kimberly Lamparero Suel magasanto man ini sa ilapag sa ulog sang Red Cross Youth Month. Pahayag niya, luyagid sang pamatanon nga kilalahon ang katigulangan pagi sa pagdonar sang dugo.
5: So sini nga October gusto nato ni emphasize no nga ang blood donation ni is para gitini to honor ang aton ng mga pinalangga ka lola kag lolo kay biskan nga ra qualification kumbaga nga hindi ma-meet biskan gusto-gusto mag-donate ni lolo kag ni lola sang dugo ara kita nga mga kaapuhan pala nga maging bridge para sa mga Hando Manila no nga mag-donate man sang dugo kani once again gina-imbitar gid ang tanan nga updan kita updan ang aton mga katigulangan sa selebrasyon sang Elderly Month no 2026 on October 25 sa SMCT Iloilo in partnership with the RMN, IFM and National Commission on Senior Citizen.
7: Ang kabahin sang payag ni Kimberly Lamparero Suel, sabay naman ni Miss Lian Juris Prudencia, Donor Recruitment Officer sang PRC Western Visayas Regional Blood Center. Nagpanumdom ini sa mga luyag mag-donate nga dapat hamili nga buot ang pagdonar sang dugo kag wala nagalaom sang balik. Ginatagan importansya ni Juris Prudencia nga sa pag-donate sang dugo, tatlo na katawo ang maluwas gani importante nga magsugid sang matuod bangod dako ang posibilidad nga may tatlo man katawo nga mahalitan.
5: Ang pagdonar sang dugo hindi siya langulango no, either makabulig ka or makahalit ka. So like what I've said earlier, tatlo ang pwede mo mabuligan, pero possible tatlo man ang pwede mo mahalitan. That's why we want to make sure that blood is safe. O ang duwa namon ka challenge sigid no, kailangan damo-damo ang mag-donate. Pero sige na sigurado man namon that ang dugo nga nakuha namon is also safe. That's why we are strict man sa amon nga pag-screen sang donor because we want nga wala sang pasyente nga matagaan sang sakit paagi sa pagdonar sang dugo. And we want gidyaya nga ang dugo nga makuha naton is really, really could help save the lives of others.
7: Ang kabahin sang payag ni Liana Juris Prudencia.
6: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:14 sang aga. Ginpadasig ni Mayor Raisa Treñas nga mapatapos ang water distribution system sa syudad agud mabuhinan ang paggamit sang shallow well sukon Bubon. Ini kasunod sang findings nga gipresentar sa Science and Technology Forum nga nagtumod sa groundwater extraction bilang isa sa mga posibleng factors sa land subsidence sukon ang pag-usmod sang duta sa pila ka bahin sang Iloilo City. Suno sa City Mayor, padayon ang pipe laying kag replacement sang daan nga water lines pati ang pagpasulod sang serbisyo sa mga lugar nga wala pa sang water connection. May 20 ka pipe laying projects ang MPIW para sa 2026 kag pulo naman para sa 2027. Sa kabugusan ini nga mga proyekto nagalakip sang 157 kilometros sang water lines kag target nga makalabot sa masubra 60 ka barangay kag 171,000 katawo. May ginahimo man nga modular desalination projects nga may total capacity nga 5 million liters per day o kon MLD para sa 2026 to 2027. Target nga maging operational ang una nga 1 MLD antes matapos ang 2026. Suno kay Treñas, kabahin ini sang tikang agud mabuhinan ang paggamit sang shallow wells.
11: Natutukan gid naton ang aton water distribution diri sa syudad. In fact, every month or kung kailan lanon, kung kisa twice a month, I meet up with our water distributor, ang Metro Pacific Water and ang MIWD to make sure nga ang ginapangayo natin nga deliverables ma-deliver nila. No? Example, ongoing ang ilang pipe laying, may mga modular desalination plants na sila nga ginapang-ubra. Plus, ang dako nila nga desalination plant, no, 65 MLD, maging operational na I think next year or early 2028, no?
7: Ang gabayan sa payag ni Mayor Treñas, ginapaabot sini nga sa 2028, operational na ang majority sa mga ginaplanong improvement sa water system sa syudad. Gipayag man ni Treñas nga ang pipe laying kag pipe replacement ang mga rason sa pila ka roadworks nga ginahimo subong sa syudad.
6: Tatak RMN.
7: Oh, dunduman ko lang, no? Kung nalimbawa, BP ang mga budget sa flood control nga way man mapuslan, perte pa sinangadaan kamahal. Kung ginimo, abi nga source ang tubig, no? Project abi sa water system, tano? Nga ang mga wala sang servisyo sang tubig nga mga barangay, amo ni abi ang ginpangitaan pagi, no? Lain tani ang quality of life sa tao di Silvilo. Kumpirmado na ang pulo ka tribo kag lima ka judging areas para sa Dinagyang Festival 2027. Iniangin confirm sang Iliwilo Festivals Foundation Incorporated sa stakeholders meeting. Ang mga tribo, amo ang mga masunod. Binrayan Festival, non-competing tribe, halin sa probinsya sang Antique. Tribo Bulabola sang Iliwilo National High School. Tribo Hugyao sang Iliwilo River Plains Integrated School. Tribo Ilonganon sang Landoni Memorial National High School. Tribo Pagidait sang La Paz National High School. Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Tribo Salugnon sang Haro National High School. Tribo Silak sang Iloilo City National High School. Tribo Tagabaryo sang Barangay Barrio Obrero Lapos. Kag Tribo Villahanon sang Ramon Abansenya National High School. Agod nga ma-accommodate ang dakong numero sang Tumalanaw, may lima ka judging areas nga ipahamtang sa mga masunod: Iloilo Freedom Grandstand, Iloilo Provincial Capital, Quezon Ledesma Streets, Mabini de Leon Streets, kag Isnart Street. Matandaan nga sa Dinagyang 2026, may tatlo lamang ka judging areas kung sarili na lakip ang Iloilo Sports Complex sa La Paz. Ba pa nami isang Dinagyang subong joino kabuot sa ila. Kita ko ang Facebook page ni Councilor Miguel Treñas, ang chairman sang Committee on Tourism, kag part man sang Dinagyang Executive Committee. Ginambal niya nang kalirial ang konsentrasyon kag butaon sang banderitas ang aton nga city proper. So mo gid niya, no? Once a year malana, no? Gusto sang Ilunggo ya festive mood gid, no? So banderitas is really one. Bisan sa pista, masubo kun wala banderitas. Amo amula na pero may psychological effect, no? Sa revelry sang tawo. Dayon balik ta lima ka judging areas, so butang balon sina malaptata ang gusto iya nga maglantaw nga may inubayad man kagang wala inubayad, pwede daya kasulusid ing sa Michaels, no? Sa may kilid-kilid. That is what Dinagyang is, no? Kay Mayor Isa Treñas, thank you for listening to your people. Kaya nagligad, explore man ta sang bago, di man to sala, no? Pero tinakita tang mas nami gyapon ang daan, so be it. Parang everybody happy. Inahulat ni Committee on Rules Chairman na Councilor Rex Marcos Sarabia ang written position paper ni Vice Mayor Lablab Baron Dantes Magimo sa desisyon kung bala magakondak pa sa masunod nga committee hearing. Suno kay Sarabia, nagingyo sang isa ka round sang committee hearing si Baronda bango nagatuyo ang Vice Mayor nga magdala sang resource person sa isyo. Subuman ginsiling ni Sarabia nga wala sila makaibalo kung sino ang dalon sa hearing ni Baronda. Bangod sini, magadepende ang desisyon sang committee sa kaundan sang position paper sang Vice Mayor. Samtang on hold ang tanan nga proposed ordinances ni Baronda ngara karon sa committee level. Patag ni Sarabia nga ini ang ilatikang samtang pending pang resolusyon ni Councilor Romel Drone nga nagaduso nga doktaron sa ila internal rules and procedures ang DILG Legal Opinion 95 Series of 2025 nga nagalimit sang katungdanan sang Vice Mayor sa pag-preside sa sesyon kag sa pagbuto kung may patas sa voting.
12: Nagapangayo si Vice Mayor sang appeal nga kontani maka additional hearing ang komitiba kay bangod may i-invite sa kami nga resource person. Now gin pangayo naton disclosure kung sino ina or sino ina sila na mga resource persons hindi siya makatag sang statement kung sino ina. So as far as I'm concerned sa chairman, we have to make sure kung ang ina na resource person relevant man or important man sa aton nga ano pag deliberate sang ini nga particular issue. As of now hindi pa ko katag sang ako na sa vaccine. I'm waiting for the written request or appeal of the Vice Mayor.
7: Ang kabahin sang payag ni Councilor Rex Arabia sa unang hearing gininyo ni Vice Mayor Baronda nga may isa pa ka hearing bangon may dalon sang resource person nga nagadepende pa sa availability sini. Ara naman si Vice Lablabo. Ang permi lang bla tago-tago. Nagligad reklamo sa nga hindi mapasar ordinansa niya wag na sa PAC sa committee. Wag ginatalakay pero mangayuan sa ordinansa hindi siya kay kuno base kopyahon. Subong naman ginapadala sa madala sa resource person mamangkot sa konsino hindi man sa mnugit. Di paano mo na bipasugtan, no? Dala niya kabina karon niya sang aswang.
13: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
7: Basi si Kwandalonya, si Jed Mabilog, kay TDILG man. Balan mo na ng ending, ah. No? Tapos, ti pabidyo naman sila, Baisa. Dayon, ipalik naman sa media. Oras alas 6:22 ang aga, inatutukan sang Iloilo City Government ang paghatag sa mas dako nga papel sa kabaranggayan sa pagpatuman sang traffic ordinances, ilabi na sa illegal parking kag road obstruction. Suno kay Cyril Octavio, Operations Head sang Public Order and Safety Management Office, suportado na sang City Mayor ang ginaduso nga barangay deputization kag ini ang gapalabot sa City Council agud aprubahan. Inibangod limitado lamang sa tatlo ang operational clearing team sang POSMO nga nagaserbi sa 180 ka barangay sa sulat. Paing ni Octavio, sa idalom sang proposal, hatagan sang otoridad ang mga deputized barangay personnel nga mag-issue sang citation ticket sa mga nagapark sa road shoulders kag sidewalks. Apang magapabilin nga responsibilidad sang POSMO ang vehicle clamping agud malikawan ang posible nga liability kag sala nga proseso.
14: In the first place, ang hindi nga initiative namon, ginaduso namon ni Kamiyor. So, may approval na ni Kamiyor considering nga nakita niya man nga ang intention si ni Mayo. So, ang problema namon nga nag-initiate kami sini, tukod nga, always ang amon nga clearing operation hindi consistent. So, amo kinapermi sa the problem ka, ang key problema ta consistency in the implementation sa aton nga clearing operation. That's why, nag-initiate kami nga i-deputize sa amon ng barangay considering nga ang mga street covers ang barangay.
7: Dugang pa niya nga kinanglan man nga mag-ibentaryo ang mga barangay sa mga salakyan sa ila pumuluyo kag magpangita sang off-street parking areas pareho sang private nga bakante nga lote o kun iban pa nga regulated parking spaces.
14: May programa kami nga sa tanang nga barangay, sure. Iatagaan sila namon form nga ang mga salakyan sa ilang barangay, i-inventory nila. So, i-identify nila sino ang may two-wheel, sino may three-wheel, sino may four-wheel. Kag inaabla residente nila. Kaya kung hindi man ang residente, pag-uunta na nag-get out na sa area, ang barangay, kaya pa-identify namon sa ilang common parking area, which is nga lang mga open spaces sabi nila sa barangay, ang mga private areas sabi na nga pwede nga parintahan sa mga private entity na imuon nga common parking.
7: Ang kabahin sang payag ni Cyril Octavio, Operations Head sang Public Order and Safety Management Office o kun POSMO. Target sang POSMO nga matapos ang guidelines para sa barangay deputization sa Oktubre kag ipasa sa sangguniang panlungsod para sa posible nga pagpasar sang ordinansa for implementation.
13: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:25 sang aga, sa kangot nga balita ginpanumdom sa nga POSMO nga hindi mahimo nga pribado nga parkingan ang tanan nga mga public nga dalan kag sidewalk ini matapos sa mga report na tuhoy sa mga establisemento kag pribado nga property owners nga nagabutang sa mga balabag cone kag markers sa dalan agud mag-reserve sang parking space. Suno kay POSMO Operations Head Cyril Octavio, paglapas ordinansa sang syudad ang pag-reserve sang parte sang public road para sa personal o kon negosyo nga paggamit. Padayon man ang clearing operation sa post mo sa 180 ka barangay sa sulad, lakip ang pagkuha sa mga illegal nga pagbalabag sa dalan.
14: Saan nyo na, may arangan kung may areas na hindi yan nga intindi sa pay parking, inakuha na namo yung mga barricade. Okay. Kaya hindi niya pwede nga personal mo na may ordinance sa ina, 10-2012 pa sila, hindi ko lang
15: mas-specific
14: kung mag-road mapping kami at nanay yan nga, inahimo nila nga personal nga parking space sa tubang nilang na panguha na namo lang mga barricade nilang nila pumutang. Kaya ang dalan is for the public.
7: Payag naman ni Octavio, kung negosyo ang nag-operate, kinahanglan nga may kaugalingon ini nga parking space sa sulod o kung setback sa ilang property. Ibatagman sa post mo nga may limitado lamang exemption sa city ordinance nga no reserve parking. Ini para lamang sa mga banko, financial institutions, kag cash lending companies, bangod sa seguridad nga naangot sa pagdala sang dakong kantidad sang kwarta. Apang kinahanglan gihapon sang formal nga aplikasyon kag approval sang sangguniang panlungsod antes makatag sang amo nga pribilehiyo.
14: May arag yun sa Baleria, hindi ko lang siya paghihambal ng bangko ha. May arag na nga bangko nga gatuparay da, lapit sa isa ka dakong establishmento, nag-apply na sa exemption, nag-on-road parking dahil sa consideration nga volume sa kwarta ang ginadala nila. So security risk man sir mo, ging-grant sir, ging-grant.
7: Samtang ginapangayo sa post mo ang operasyon sa mga barangay sa pagpatuman sa traffic ordinances kapag identify sa mga off-street parking areas, agud malikawan ang illegal parking kag pagbalabag sa dalan. Gibanomdom sa ahensya nga padayon nga kumpiskahon ang mga wala ginapanugutan nga mga balabag nga ginabutang sa pampubliko nga dalan.
16: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:27 sang aga. Break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay siniang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix. MPIW target nga tapuson ang mga pipeline work sa sudad sang Iloilo sa katapusan sang tuig para mapaganhagan ang posible epekto sang Super El Nino sa unang bahin sang 2027. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
17: Target nga tapuson sa Metro Pacific Iloilo Water ang mga pipeline works sa palibot sang syudad sang Iloilo sa bulan sang Disyembre subong nga tuig para mapaganhagan ang epekto sang El Nino phenomenon sa unang bahin sang tuig 2027. Suno kay Angelo David Barba, Chief Operating Officer sang MPIW, pananglitan nga matapos ang ginapatigayo ni
16: Tatak RMN.
7: Standby, balikan naton si Radyo Man na Mon Kapalihan. Ini nga balita, dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes kag sa mahigko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Ayos na, pe? Alright. Standby, si Radyo Man Mon Kapalihan. Sa piyak nga bahin mga karadyuman, subong adlaw may ara sang animal welfare event ang banwa sang uton Iloilo. So dira matuto karon ang aton nga sapat turismo kag pumuluyo STP3 ubod kay Radyuman Marjorie Miane. Mabalik kita dugi-dugay sa dugang naton nga mga balita. Oras sa 6:29 sang aga.
16: This newscast is brought to you by Kidney Care. Kidney Care!
18: Uy, 150 over 100 dali.
19: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
18: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
19: Ay.
20: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
21: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
22: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
23: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
1: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
0: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
15: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
0: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
23: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
24: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB25426 Series of 2026.
25: Maayong adlaw mga pinalangga na kung natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
26: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
25: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakukiban?
26: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang Iberry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayong desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
27: Tilawi man ang bagong produkto nga Iberry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
28: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Iberry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care, we care, kidney care!
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalang
4: paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:36 sa aga. Metro Pacific Iloilo Water target nga tapuson ang ilang nga mga pipeline work sa syudad sang Iloilo sa katapusan sang tuig para mapaganhagan ang posible epekto sang El Nino sa una nga bahin sang 2027. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
11: Target nga tapuson sang Metro Pacific Iloilo Water ang mga pipeline works sa palibot sang syudad sang Iloilo sa bulan sang Disyembre subong nga tuig para mapaganhagan ang epekto sang El Nino phenomenon sa una nga bahin sang tuig 2027. Suno kay Angelo David Barba, Chief Operating Officer sang MPIW, pananglitan nga matapos ang ginapatigayon nila nga mga proyekto makabulig ini nga makasave sang tubig nga nauyang kag magamit sang mga konsumidor.
12: Saktong-sakto lang po na pag pumasok yung January, February, meron na tayong mga offset, meron na tayong supply augmentation na tinatawag natin coming from maybe and dito sa mga projects, yung mga pinlang natin na leaks, na leaking pipelines. So hopefully not lower than or not higher than 25 to 26 million liters per day yung reduction, no, same as 2024 kasi nga mapupunan na natin na galing dito sa mga augmentation natin.
11: Payag pa ni Berba nga makasustener ang preparasyon nila sa sulod sang tatlo kabulan kasubong sang naeksperyensyahan sang tuig 2024. Apang kung maglawig pa ini, posible nga apektado na ang supply sang tubig.
12: Pag prolonged period, hindi namin masabi. Kasi nung 2024, tatlong buwan lang tumagal ang mild El Nino nga lang nun eh. Hindi siya very strong El Nino. Tatlong buwan lang siya. In fact, February, March, yun, April, half of April nga lang eh. Towards the end, umuulan na nung 2024 eh. Ito, January pa lang, may forecast na mag-manifest tong very strong El Nino. So, hopefully, hindi siya tumagal ng more than 3 months or 4 months kasi medyo hindi na namin masusukat kung ano yung effect nito sa aming surface water sources pag tumagal pa ng 3 buwan.
11: Nagapangayon naman sang paghangop kag malaba nga pasensya ang MPIW sa ilang mga kliyente nga apektado sa ginapatigayon na pipeline works sa palibot sang syudad.
12: Kaya ang appeal talaga namin sa customers patience. Marami kayong makikitang hukay. This is for us to save water, no, para sa inyo. So, para hindi natin masyadong maramdaman ang El Nino.
11: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:39 sang aga. Sa piyak nga bahin, choreographer sa Dinagyang 2027 hatagan sang freehand sa ila konsepto kag performance. Kadalagkon sang props ginlimit sang organizer. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
13: Paghatagan sang free hand o kung hiluway ng pagpili sang konsepto ang mga choreographers sa Dinagyang 2027. Kadungan si ginatagman ni Tribes Committee Overall Chairman Robert Alor nga may limitasyon naman sa kadakoon kagadamoon sang props sa mga tribo. Suno kay Alor ginhatagan nila sang kahiluwayan ng choreographers nga magdihon sang ila konsepto na performance akong papakita nila ang ilaluyag na ipasundayag. Patag ni Alor nga dapat malakip lang ang tema sa Dinagyang 2027 nga kasanag ni Sir Santo Niño padulong sa buwas damlag sang mga Ilonggo.
14: We're looking forward no, for the 2027 nga something no, nga ang mga choreographers mismo makapanumdum na ngayon pag-ihatay sa ila whatever nga anong ihimoon nila but at isip may mapanahan na sa iba niyang mga tribo kung anong ilayang nga concept or something mo sila. So subong isa again, no, ginahatagan na doon sa free hand ang mga choreographers nga magpanumdum din sa nila nga ipagbaon no, para sa 2027 Dinagyang.
13: Si Mr. Robert Alor, ang chairman sang Dinagyang Tribes Competition. Ang paglimis ang props hindi uman sang choreographers hagod mapaghalhangan ng ilang gasto sa pag-usig sang props. Kinuyagyag ni Alor na may maeskulahan na nagpanguta agod lamang nga mahimo ang dalago nga props. Ang problema to dusubong, kinabayaran pa sa atungdan nga maeskulahan ang ilang nga utang.
14: May props, may risers, pero limited na siya. Di mo na ginakadako. Kaya para at least maintindihan sang tribe managers at the same time sa mga artistic team nung amulanin ang agad ng hampangan and focus din kita subong sa choreography sa dances. Ikuntama naman kadalago sa mga props na kita na doon nga ang mga spectators sa TV hindi nakakita na budayan. No, so, muna nga natagal na doon sa better view no, ang ato yung mga tumalan o kag mga nagabayad ang less of complaint. Nga at the same time, muna ba lang nga maka-enjoy mo kaya po sa spectacle nga may wow.
13: Ang dugang pangapahayag ti Alor. Nibilawaan nga sa Dinagyang 2027, maghatag sang 2 million pesos nga subsidy kada tribo ang IFFI. May pulo ka tribo nga magkapasakop sa Dinagyang 2027 sa tribes competition nga nalakipan sang Binaren Festival sang Antique bilang non-competing tribes. Tribo Bula-Bula sang Iloilo National High School. Tribo Hugyao sang Iloilo River Plains Integrated School. Tribo Ilonganon sang Halandone Memorial National High School. Tribo Pagiday sang La Paz National High School. Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Tribo Salognon sang Haro National High School nga mo ang defending champion. Tribo Silak sang Iloilo City National High School. Tribo Barangay Barrio Obrero kag Tribo Vilihanon sang Ramon Avancenia National High School. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:42 sang aga, balita ngayon na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic and mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabako di immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Armas ang gwardiya sa Gimbal Hospital, aksidente nga naglupok, bantay sa pasyente, naigo sa agtang. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
16: Ginalantong ang malfunction sang armas lutang ang rason sa nagluntad nga accidental firing kahapon sang aga sa Representative Pedro D. Trono Memorial

0: Ginpahayag makaduha ka beses nga gincheck kag ginpitik sang outgoing guard ang armas kag sang gincheck sang incoming naglupok iniya. Gilayon man nga gindapatan sang pagbulong sa nasambit nga ospital ang mga biktima samtang na turnover naman sa kapulisan ang armas lutang para sa dugang nga imbestigasyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:44 sang aga, balitang inyo na batian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayuyo na sirkulasyon sa dugo, hindi magstruggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kag bisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara sila sa tupad sang Robinson's Haro. 20 anyos nga lalaki, pilason, matapos ginlabo sa Pasig City. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Flo Navarrete.
3: Pilas sa nawalang hawak ang naagom sang 20 anyos na lalaki matapos ginlabo sang 51 nga sospek sa sityo Alibayog, Barangay Magdungaw, Pasig City hapon sang Oktubre 2. Ang biktima gininago kay alias Christian, 20 anyos, samtang ang sospek amo si alias Jed, 51 anyos, kantanan residente sa Barangay Hagimitan, Pasig City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sang Pasig City PNP, na luyag lang kuntani bisitahon sang biktima ang kaumhan na sa lugar. Payag pa ni Magbanwa nga pagkatapos bisitahon sang biktima ang ilauma, nagpaway ini sa kadali malapit sa balay sang sospek. Apang matiyon-tiyon, nagabot ang sospek kagin kumprontar ang biktima kun nga yara ini sa lugar. Gilayon nga nagabot si alias Jed sang garaw o kung ginagamit sa panggarab sa humay, kagin labo si alias Christian sa tuong hawak. Gilayon nga nangayo sang bulig ang biktima sa iya tiyo kagin dala sa ospital. Samtang ang sospek voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan, posible magapangatubang sang kaso nga frustrated home side ang suspect nga priso na karon sa Pasig City PNP. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumon Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:46 ang aga. Sa detalye sa aton balita nasyonal. Bangod wala nakatistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpatigayon sang press conference si Anay Senador Antonio Trillanes kung sa din iagin buyagyag ang ginaligar pagbaton sa mga Duterte sang suportahalin sa mga Chinese. Sunod kay Trillanes, nakabaton si VP Sara sang 319 million pesos nga pundo halin sa gobyerno sang China kagmangin ang yabana nga si Attorney Mans Carpio.
4: Ito, tumanggap sila ng 150 million pesos from the Embassy of the People's Republic of China. Itong foundation ni Sara Duterte. Ito na ngayon ang pinakamabigat sa lahat. Base na sa mga nakalap namin na impormasyon at ito ay mapapatotohanan sa impeachment court galing sa Chinese government at mga korporasyon na base at nag-ooperate sa China, pumasok 319 million pesos mahigit papunta dun sa Cali 88 na kumpanya ni Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte. Dito sa atin, conjugal properties yan. Yung pagmamayari ng asawa, kailangan ideklara mo. 319 million.
2: Ginaligar man niya nga nagbaton sa kabugusan nga 181 million pesos ng kwarta ang pamilya Duterte alin sa ginapahayag drug lord nga si Sammy Uy.
5: Total 22 million pesos mahigit nakuha ni Sara Duterte. Total na natanggap ni Pulong mula sa drug lord ay 38 million 800,000 pesos mahigit. Si Baste Duterte na nakita nyo naman na parang mafia. Total na natanggap ni Baste Duterte ay 51,582,000 mahigit. Celito Hanilet Abansenya in trust for Veronica Kitty Duterte. Ang total 53,276,860 pesos. O si Digong, meron din siya. So total na natanggap ni Digong 15,600,000 mahigit. Galing lahat yan kay Sammy Uy. Manager's check yan.
2: Magluwas sa pagbuyagyag sa hindi mapatag nga manggad sa pamilya Duterte, Gin-question

0: niya ang hindi pag-isyo sa sabinas ang impeachment court para sa iya.
1: Isa lang naman eh. Yung presiding officer lang naman yung nagtitimon. So, bantayan nyo yung presiding officer. That's what I'm saying. Tignan nyo.
2: In your view, is presiding officer Cheese Escudero the reason why you're not able to testify at the trial?
1: Wala po kong sinasabi niyan. Ganyan. Yan. Diba? Kung I'm sure magagaling po kayo na investigador, nalagay nyo na yan. You have put two and two together.
0: Ang kabayan sampayag ni Anay Senador Trillanes bilang sabat, ginpayag naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na wala sang basihan ang pahayag ni Trillanes.
3: Wala po, kasi wala naman pong ganyang pakiwari yung ating Impeachment Court mga senator judges kay former Senator Trillanes. In fact, the fact na nakapasok po siya nung Tuesday na nandun po siya at nakaupo pa po siya doon sa main gallery kung saan ay nakalaan po yun sa mga very important persons. Walang ganun na pinakita sa kanya ang Impeachment Court. I think that would be a baseless assumption kasi we have to base everything on the actions of the court.
0: Ang kabayan sampayag ni Attorney Reginald Tunggol.
4: Tatak RMN.
0: Pero balantayan ini sa masunod nga impeachment hearing kay ang tanan nga ginambal ni Trillanes ipamangkot ini sa Anti-Money Laundering Council representative kag posible base kon bank representatives. Tiko ni confirm nila nga may amo na nga nagsulod kag nagwa nga kwarta sa account sa mga Duterte. May punto si Trillanes, ting sunod sina pamangkot kay sinuhalin. Kung ma-confirm nga kay Sammy Oy, sadya ina. Kay ano ang business ni Sammy Oy nga mapadala sa iya muna kadako nga kwarta sa mga Duterte? Take nota, mga Duterte. Ang taga 20, 50, 12 milyones sa bunjoy, ginapanghatag lang, no? So, ano klase ni gusto ini? Nga ang kwarta mo, ginapanghatag mo lang sa amo na kadagko? No? Usually, ang amo na kadagko, ang kwarta, ginapanghatag mo lang, kagbilog pa nga pamilya, dako gid posibilidad dalin sa illegal eh.
4: Arimin.
0: So, let us give Sammy Oy the benefit of the doubt. Kay basi karon kun magwa ngalan niya ka magambal man sa nga kabalo ka mo may negosyo kami. No? Kag ang pamilya Duterte parte na sang negosyo, ti amo na ginasiran ko sila. Pero is it the right way to share a business? No, or income or proceeds ang inyo income? Ipadala mo sa individual account imbes nga sa company account. So kung tuod ni ginambal ni Senador Trillanes, may rason gid nga kulbaan ang pamilya Duterte sini. Pakadto na sila sa exciting na part.
4: Arimin.
0: May gamay lang kita nga ihatag nga benefit of the doubt kay presiding judge sa Cheese Escudero. Kay base hindi niya man gid man tuod pagsugtan si Anay Senador Trillanes nga magtestify. Kay wala man sang otoridad si Trillanes nga maghambal parte sini other than he is a private individual nga may nabalaan eh. No? Kung ma-confirm naman lang sa Anti-Money Laundering Council kag sa mga bank executives, ining ginahambal niya, di naging man sa kinanglan. Kay hindi man sa opisyal sang bangko, hindi man sa katapo sa Anti-Money Laundering Council, hindi man sa ang gintas ng investigador sini. So muna nga ang galang-alang si Escudero kagti gusto niya man mag-keep sa image niya nga balance siya. Pero may pointing hambal ni Senador Trillanes. Nya bantayan nyo kung ano ang hulag ni Joel Villanueva kan ni Cheese Escudero. Kay sila niya daw galiluya kagabos nila sa kay Baste. Alang taon talang galing. Anyway, kung maglisa si Cheese kag si Joel Villanueva, matapos naman kag madesisyonan ni kuno 2026 mo, tayog nagi Disyembre. Ti may 2027 pa kag 2028, may 1.5 years pa. Nga ipaprison nila si Villanueva kasi Escudero. Oras alas 6:54 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 international units, ang puro kag di kalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Ginpasalig sang DTI nga mayara sang bastante nga supply sang bottled water sa merkado kag hindi na kinanglan nga mag-hoard ang mga konsumidor. Kasunod man ini sang pagbakal kapag tago sang bottled water sang pila ka mga konsumidor bangod sa pag-anunsyo sang pag-asa sang malala nga El Nino. Sunod sa DTI pabaskugon sini ang price monitoring kag padayon ang koordinasyon sa mga manufacturers kag distributors sagod masiguro ang padayon nga supply sang ilimnon nga tubig. Hugot man nga bantayan sang ahensya mga reklamo may kantanan sa sobra nga presyo sa mga plastic drums, water containers kag iban pa nga may kantanan nga mga produkto. Gimpanumduman sang DTI ang mga negosyante kag vendors nga mga responsable kag hindi pagimuslan ang sitwasyon pagi sa hindi makatarungan nga pagpataas sang presyo.
4: Tatak RMN.
0: Oh, maprepara na gid kita sini no sang palabuto ni nga El Nino kay hindi ta ini mapaktan. Sa balita international, yara sa critical na kondisyon ang babae nga preso nga una na nga nakaluwas sa duha ka lethal injection sa execution sang US State of Tennessee suno sa iya abogado. Buhi pa si Krista Pike, 50 anyos ang ginpagwa sa prison execution chamber kag gindala sa ospital apisan nakabaton sang duha ka makamamatay nga dose sang pentobarbital. Suno sa iya abogado nga si Randy Spivey, nagabaton sang life-saving care si Pike. Kasunod sini, nagpanawagan siya kay Governor Bill Lee. Nga ibasura na ang sentensya sang kliyente. Ginsiling sa mga eksperto sa U.S. death penalty nga wala nila ginlauman ang amunga kaso. Manunduman nga ginpreso si Pike matapos ginpatay sini, ang iya schoolmate pila na kadekada ang nakaligad. Ama, patay gina siya. Ginpaantos lang sa anay. Nabilig ka tani kaya na-survive niya duha ka-execution, duha ka-lethal injection, buhi. At ilaban-laban, pinantos sa anay isang kapalaran.
4: RMN News Negosyo.
0: Posible nga magasaka ang presyo sang gasolina kag kerosene sa masunod nga semana samtang maganubo ang presyo sang diesel suno sa Department of Energy. Inibase sa pinakauli nga paghulag sa international oil prices. Ginpayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang magabag-o ang presyo sang gatong sa mga masunod. Gasolina, 1 peso and 50 centavos per liter nga pagsaka. Kerosene, 2 pesos per liter nga pagsaka. Kaya diesel, 1 peso per liter nga pagnubo. Uy, mayo. Samtang magpakambyo kasubong sang dolyar, ang equivalent 62.54 pesos. Ang balita sa negosyo, dulong sang life extension, clinic and pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayan. Pamasarilan sila kunin malapit ang inyong lugar. Mayara sa SM City, Bacolod, kag Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, City Proper, Pasay, Estancia, Pangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, San Jose Antique, San Miguel, Jordan, Guimaras, kag Poblacion East, Oton, Iloilo. Sa mahal nga panahon, tanan, mahal. Ang ikayong lawas, base kumataman. Pero hindi magkabalaka, kung sa Life Extension Clinic and Pharmacy ka magkadto, libre ang konsulta sa mga medical doctors.
4: RMN News Sports.
0: Nakuha sa pambato sa Pilipinas nga si Josa Gabriel Derek Yape ang gold medal sa Mixed Individual Virtual Taekwondo sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Ini matapos niya ginpierde sa final si Ngoc Toyet sang Chow sang Vietnam. Kasunod sang kadalagan ni Yape, natapatan na sang Pilipinas ang apat ka gold gikan sa nagligad nga Asian Games sa China. At sini nakuha ni Yape ang bronze medal sa men's individual Pumse finals matapos makarecord sang 9.09 nga score. Samtang nagtapos naman si Olympic silver medalist Carlo Paalam sa silver matapos siya nga mapierde sa pambato sang Japan nga si Roy Yamaguchi sa men's 55 kilogram boxing. Nakuha ni Kayla Napoles ang bronze medal sa jiu-jitsu women's 52 kilogram Nagdaog sang silver si Tanchana Mangin sa Taekwondo Women's 49 kg. Silver man ang nakuha ni Kurt Brian Barbosa sa Taekwondo Men's 58 kg. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. RMN News Entertainment. Parayon ang pagsangkad sa international acting career sang aktres nga si Liza Subirano. Inibangod mangin kabay naman siya sa palabuton nga comedy series nga The Moons of L.A. Nainkaupod ni Liza sanday Ken Jeong, Randall Park, kag Daniel Day Kim sa Audible Production. Sa isa ka published article sang Variety, ang bago nga serye magapakita sang isa ka meta twist na nungod sa isa ka pamatanon nga lalaki nga nawili sa mga true crime podcast nga nagagamit sang iya mga ikasarang sa pag-usisa sa pagluwas sang pag-asawahay sang iya ginikanan. Ang The Moons of LA natala na ang premiere sa October 8 sa Audible. Sang damlaglang nagbida si Liza bilang Risa upod kay HER sa DreamWorks sa animated film nga Forgotten Island nga showing sa karon sa mga sinihan. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Pinungkay sa lang kasasya sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higo sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ang risgo ninyo sa colon ka rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
5: Extra. Wow! Balita!
0: Sa Pilipinas, may aras ang Ghost Projects. Sa Nigeria naman, may aras ang peke nga gobyerno. Uy. Sa damlaglang, inakusaran si Adiyemi nga illegal nga nagimo sa ahensya sang gobyerno kaginbutang ang kaugalingon bilang boss sa linsang 2024. Ang malala pa diri bango nakakuha pa siya sang federal budget allocations. Ay, otro man ang gobyerno nyo eh. Gintukod niya ang Presidential Foreign Investment Promotion Council nga suno sa presidente, wala sini na establish o kung wala ginpanugutan si Adimei nga mangin Director General sini. Nagumpisa pa ini sa sulod sang Federal Secretariat kang nakakuha sang halos $1 million budget allocation sini nga tuig kag nagtuyo nga magbukas ang accounts sa Central Bank sang Nigeria. Sa arraignment sa niya kaso, nag-plead ini nga not guilty. Mabaskog niya, ginpanginwala ang akusasyon, kaginpanindugan nga matuod ang iya, gintukod nga ensa, kagpersonal siya nga nagpalapit sa budget officials o gudmadala sa government spending plans. Di paano sa narilisan kaya hindi sa legitimate nga ensa sa gobyerno? Ay, amon yung budlay sa African countries.
4: Tatak RMN.
0: Oras alas 7:02 sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Karon sa aton nga sapat turismo kag pumuluyo. Report ni Radyoman Marjorie Mian. May pet parade aga pakinalasay sa Banwa sang Uton. So nagasangkad ng animal welfare no. Kabay pa nga magamuman sini ang isla sang Guimaras. May kampanya ang gobyerno pero may pila ka mga nagapinanghilo ya. Yeah. Kag ang iban nga mga barangay officials amo pang ginatudlo nga may kaimuhan. Ayos, pero antes sini sa tanan nga mga alog, nga rin diri subong may reminder sanay sa inyo ang Alaksan FR. Sa lahat ng mga manggagawa, lalo na sa mga construction workers, sa pananakit ng inyong katawan, alam nyo na ba ang latest sa sakit ng katawan? Dahil ang Alaksan FR, nagbago na. New Alaksan Extra. Anong bago? In-upgrade ang dating ibuprofen to ibuprofen sodium dihydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Iano na naman, ang ibuprofen sodium dihydrate ay mas mabilis matunaw, mas mabilis maabsorb para mas mabilis maramdaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorb versus Alaksan FR. O alam nyo na ang latest. Mag-new Alaksan Extra na may ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya sa mga construction workers sa pananakit ng katawan, ito na ang para sa inyo, new Alaksan Extra.
4: Tatak RMN.
0: Radyoman Novi Guaso.
4: Tatak RMN.
6: RMN Network News. Naghahanda na ang probinsya ng Cagayan sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay Cagayan PDRRMO Head Ruweli Rapsing, Abril pa lang, nagdeklara na sila ng state of calamity dahil bukod sa matinding init, apektado rin ng mataas na presyo ng petrolyo ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. Katunayan mga kasama, wala pa anya ang El Nino, nakaranas na sila ng dry spell.
7: Build-up pa lamang, although yung build-up ng El Nino noong March, April, May, and June, pumasok kami sa dry spell dito sa province ng Cagayan. Kahit na may mga dumadaang mga
8: bagyo
7: sa karang mga buwan, hindi pa rin nakakaranas ng mga pag-uulan na malakas na makakapag-benefit supposedly sa ating mga magsasaka. Sa ngayon kasi, tuyot na ang mga dahon ng mga corn po namin dito. Hindi lang po yun dahil during that time, nagkaroon tayo ng problema sa Strait of Hormuz at nagpataas nung diesel. Double shock nga po.
6: Bukod sa pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka, tuloy-tuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa iba pang ahensya ng gobyerno para masigurong sapat ang supply ng pagkain sa probinsya. Nagsumite na rin daw sila ng rekomendasyon sa provincial government hinggil sa posibilidad ng pagpapatupad ng online o modular classes habang umiiral ang Super El Nino. Sa Caraga region naman, ramdam na rin ang epekto ng matinding tagtuyot, partikular sa Dinagat Island at Butuan City, na nakararanas ngayon ng kakapusan ng supply ng tubig.
7: Sa Caraga, sir, particular na nakakaranas po ng matinding init o prolonged dry conditions at merong critical shortages na po ng tubig ay ang Dinagat Island po at ang Butuan City. The contingency plans for the extreme or very extreme El Nino ay in place na po sa mga lugar na to. Kaya po yung we should conserve water, wag po tayong magsayang po ng tubig dahil sa panahon pong ito, water is a critical resource po.
6: Yan mga kasama si OCT Spokesperson Director Vicente Thomas sa interview ng DZXL RMN Manila.
9: ₱1.1 billion na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na itala sa Davao Region dahil sa El Nino. Kasama natin sa balita niyan mula sa RMN Davao, si Rajuman Karine Beltran.
10: Umabot na sa tinatayang ₱1.1 billion ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Davao Region na dahil sa matinding init na nararanasan sa rehiyon. Sa panayam ng DXDC RMN Davao, kang Judel Laliza ng Disaster Risk Reduction Management ng Department of Agriculture 11. Batay sa kanilang assessment, hanggang September 15, 2026, malaking bahagi ng pinsala ay naitala sa mga produktong pananim. Sa unang batch ng assessment, nasa ₱713 million ang pinsala kung saan kabilang sa pinakaapektado ang saging. Sa ikalawang batch naman, umabot sa ₱454 million ang pinsala at palay naman ang kabilang sa pinakanatamaan. Pinakamalaki ang naitalang pinsala sa Compostela Davao de Oro na umabot sa ₱235 million. Patuloy naman ang DA 11 sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding init. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Karine Beltran, Tata RMN.
6: Samantala, pagnanakaw ng water meters talamak sa Camsur sa kabila ng banta ng Super El Nino. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga si Rajuman Paulo Papa. RMN
11: Live Report. Naitala ng Metropolitan Naga Water District o MNWD ang umano tumataas na kaso ng nakawan ng water meter sa service area nito sa Camarines Sur. Ayon kay MNWD spokesman Chapi de la Cruz, nitong buwan ng Setyembre, nagkaroon ng 15 insidente ng nakawan ng metro sa lungsod ng Naga mula Setyembre 1 hanggang 24 taong kasalukuyan. Ngunit ibinahagi din ni de la Cruz sa DWNX Arimenaga na mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, pumalo na sa 59 ang insidente ng nakawana ng water meters sa buong areas of coverage ng water district. Dahil dito, hinihikayat ng MNWD ang mga customers nito na kaagad isumbong sa kanila o sa mga autoridad ang anumang kadudadudang impormasyon o galawan na iniuugnay sa nakawan ng metro. Sa ngayon, wala pang naitalang pagbaba ng level ng tubig sa mga balon ng MNWD pumping stations. Ngunit inaasahan ngayong Oktubre, maramdaman na ang epekto ng Super El Nino sa lalawigan. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyoman Paulo Papa, Tatak Arimen.
9: Ay, kasama posibleng tumaas ang presyo ng manok at itlog ay sa banta pa rin ng Super El Nino at nalalapit na holiday season. Ayon kay United Broiler and Raisers Association Chairman Attorney Bong Insyong, maring maapektuhan ang matinding init ang mga manok kahit pa may climate control facilities ang mga poultry farm. Pero paglilinaw ni Insyong, nagkadepende pa rin ang magiging presyohan sa supply at sa demand.
7: Nambubola na ho ako kung walang banta na maaaring tumaas. Meron hong banta, lahat naman ho yung posible. Kaya lang, yan kasi nga hong presyo ng anumang commodity. Depende ho yun sa laro ng supply and demand. Kahit na ho kukunti yung supply, kung wala namang pambiliin tao, walang hanap buhay, eh maaaring ho hindi tumaas. Depende nga ho sa laro ng tinatawag nating supply and demand. Kung talagang yung supply, ibig ko sabihin, bumabaho yung production, bumabaho yung importasyon, ay pwede ho talagang umakit yung presyo niya. Kasi tataas ang farm gate, tataas ang presyo rin ng importe.
9: Sa ngayon, sapat pa ani ang produksyon ng mga manok sa bansa. Pero may banta pa rin sa supply kung mababawasan ang lokal na produksyon dahil sa mataas na gastusin. Kaya naman pinaghahandaan na ng mga poultry farms ang posibleng epekto ng El Nino kabilang pagtitiyak sa sapat ng supply ng tubig, kuryente at gamot para sa mga alagang manok.
7: Hanggat kaya ay pinag-aandaan naman ho yan. Kanya lang ho, batay sa nagiging balita na nanggagaling sa mga pantas o eksperto sa larangan na yan sa klima ay mabigat ang laban. Broiler ho, una titiyakin mo yung source of power mo. Kung kaya mo pang maglagay ng solar, mag-solar ka na. Tapos tiyakin mo yung tubig mo. Kung may karanasan ka na natutuyuan ka sa tag-araw na pangkaraniwan, ipalalayuman mo na ngayon.
9: Yan mga kasama si UBRA Chairman Attorney Bong Insyong sa panayam ng DZXL RMN Manila.
6: Epektibo na ngayong araw ang malakihang taas presyo sa LPG. Ayon kay LPG Marketers Association Founder at Regasco President Arnel T., tataas ng 18 pesos kada kilo ang presyo ng LPG. Katumbas po yan ng halos 200 pesos na dagdag sa regular na 11 kilogram ng tangke. Para hindi mabigla ang mga mamimili, ahatiin sa tatlong tranche ang pagpapatupad ng dagdag presyo. Ngayong araw, 10 pisong dagdag ang ipapataw sa kada kilo ng LPG, 5 piso naman sa October 10 at 3 piso sa October 17.
8: Ang Saudi Aramco posted price ay tumaas po ng $65. That's equivalent to 5 pesos per kilo. And then yung pagtaas po ng freight cost o yung tinatawag naming premium sa, dahil sa sanhi doon sa pagtaas ng crude oil to $113 per barrel. 13 pesos po ang equivalent po niyan. So all in all, it's 18 pesos po ang total increase. Yan po ay base po sa international market na po yan eh. Wala na pa po tayong magagawa ngayon dahil hindi naman po tayo nagpo-produce ng LPG at yan po ay dahilan po doon sa kaguluhan po sa Middle East.
6: Yan mga kasama si LPG Marketers Association Founder at Regasco President Arnel T. sa panayam ng DZXL RMN Manila.
9: Abiso sa mga motorista dahil may namumuro na naman na dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa unang apat na araw na trading, posibleng matapyasan ng piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Increase naman o taas ng piso at 50 sentimo sa maring ipatupad sa gasolina habang 2 piso sa kerosene. Ayon sa DOE, nagbabadya magpatuloy ang pagsipa ng presyo ng langis ngayong Oktubre. Bukod kasi sa tensyon sa gitnang silangan, ay nakakaapekto rin sa galaw ng presyohan ng langis ang anunsyo ng China na ititigil muna yung pag-export ng refined products sa Asia-Pacific buyers para mapunan ang sarili nitong fuel stocks. Isa po kasi ang China sa mga suppliers ng Pilipinas ng refined petroleum products.
6: Ang pagpapatupad muli ng NCAP sa Metro Manila, suportado ng Philippine National Police. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo. RNN
12: Live Report. Suportado ng Philippine National Police ang ligtas at maayos na pagpapatupad muli ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila, particular na sa Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa at San Juan simula Lunes, October 5. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., nirespeto ng PNP ang desisyon na muling ibalik ang NCAP at inihikayat rin ito ang mga motorista na sumunod sa mga traffic regulations at manatiling inform sa mga lokal na ordinansa. Hinimok din Narratates ang mga motorista na gamitin ang mga tamang channel na lokal na pamahalaan para beripikahin o i-clarify ang mga naiulat na paglabag. Ang muling pagpapatupad ng NCAP ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema noong June 3, 2026. Nagbasura sa magkakasamang petisyon na kumikwestiyon sa ordinansa hingil sa NCAP sa mga nasabing lugar. Ang desisyon nilabas sa publiko noong July 9 ay nag-alis din sa retirang Temporary Restraining Order o TRO laban sa mga lokal na ordinansa. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marge Domingo, Tatak Armen.
9: Samantalang pamahalaan, sasagutin daw po yung 60 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa na kwalipikadong MSMEs. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar. RMN
13: Live Report. Sasagutin ng pamahalaan ang 60 pesos na dagdag pasahod sa mga manggagawa ng kwalipikadong micro, small and medium enterprises o MSME sa Metro Manila sa loob ng 3 buwan. Sa ilalim ng Sagip Trabaho Program ng Department of Labor and Employment, sasagutin ng gobyerno ang wage increase simula Oktubre hanggang Disyembre para matulungan ang maliliit na negosyo na makasabay sa bagong minimum wage. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo nitong maiwasan ang tanggalan ng mga manggagawa at pagsasara ng mga negosyo habang nag-a-adjust ang MSME. Maaring umabot sa 140,000 ang matatanggap na subsidiya ng isang kwalipikadong maliit na negosyo sa loob ng 3 buwan. Ipinatutupad ang programa matapos itaas sa 755 pesos mula sa 695 pesos kada araw ang minimum wage sa Metro Manila para sa non-agricultural workers. Samantala, 718 pesos naman mula sa 658 pesos ang bagong minimum wage para sa agriculture, retail at service establishment na may 15 o mas kaunting empleyado. Tinatayang 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang may kinabang sa wage increase. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN
6: Network News. Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV, si Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manases Carpio ng pagtanggap ng 100 milyong mula sa China. Sa press conference sa San Juan City kahapon, ibinunyag ni Trillanes na tumanggap ng 150 million pesos ang foundation ni VP Sara na tapang at malasakit mula sa Chinese Embassy para sa pagpapagawa ng 13 classroom, habang 319 million pesos naman mula sa gobyerno at mga korupsyon ng China ang pumasok sa kumpanyang Kale 88 ni Carpio. Giit ni Trillanes mga kasama, pagpapakita ito ng suporta ng China sa mga Duterte na malinaw na batayan ng isang impeachable offense.
14: Kaya dapat ikilabutan po tayo rito kasi Vice President po siya. May national security implications. Bawal po yan. Bawal tumangkap from a foreign government, especially ng high-ranking officials sa Vice President. So dito, clearly disqualifies her sa kanyang pagiging Vice President. Kapag hindi pa pa-impeachable yan, ewan ko na lang. Nagbubulag-bulagan tayo o nagtatanga-tangaan tayo.
6: Bukod sa umano'y remittances mula sa China, inakusahan din ni Trillanes ang pamilya Duterte ng pagtanggap ng pera sa negosyante si Sammy Uy na aniya ay kilalang drug lord sa Davao.
14: Maliwanag yung koneksyon. So buong pamilya, bawat miyembro ng pamilya Duterte tumanggap ng pera mula sa illegal na droga. Huwag po natin kakalimutan. At significant yan, bakit po? Dahil nung pumasok sa national politics itong si Duterte, pumupustura siyang galit siya sa illegal na droga, di mo ba? Siya yung gigil na gigil daw sa droga, pero yung pala, ito, tumatangkap siya. At kapartner nila yung drug lord.
6: Sabi ni Trillanes, base sa aktual na dokumento at mga kontrata mula sa iba't ibang government agencies, ang mga inilabas niyang impormasyon. Ibibigay niya raw ito sa prosecution upang maipresenta sa Senate Impeachment Court. RMN
9: Network News. Sino na naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang pamamalakha ni Senate Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Binatiko si Trillanes yung anay masyadong mahigpit na proseso ng korte sa halip na maging liberal sa pagtanggap ng mga ebidensya at testigo.
14: Isa lang naman eh. Yung presiding officer lang naman yung nagtitipon. So kung boring yung impeachment trial, it's the fault entirely of the presiding officer. Kapag trinato mo itong parang criminal court, ganyan ang mangyayari mo. Hindi yun ang intention. Dapat hinahanap nila yung katotohanan. Kaya nga, I was pushing noon na sana si Senator Sherwin na lang yung nag-preside para layman yung ano niya, mindset niya. Kaso kailangan ipilit na kailangan daw abogado. Hindi kailangan abogado dito.
9: Kinwestiyon din ni Trillanes kung bakit sa lahat ng testigo ng prosekusyon sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara ay siya lang ang hindi inisyuhan ng subpoena.
14: I was there, ready to be presented. Pero, what happened there? The signal is clear na I'm not welcome there. Ito na, I presented it. Then yung mga findings namin, papasa na namin sa prosecution.
9: Tinawag naman na baseless assumption ng Senate Impeachment Court ang pakiwari ni Trillanes na hindi siya welcome na tumistigo sa korte.
3: Wala naman pong ganyang pakiwari yung ating impeachment court, mga senator judges, kay former Senator Trillanes. In fact, the fact na nakapasok po siya nung Tuesday na nandun po siya, at nakaupo pa po siya doon sa main gallery kung saan ay nakalaan po yun sa mga very important persons. Walang ganun na na pinakita sa kanya ang impeachment court. So I think that would be a baseless assumption kasi we have to base everything on the actions of the court.
9: Yan mga kasama ang paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tunggol.
6: Hindi maaaring baliwalain ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Manscarpio, lalo na kung may ebidensya. Ito ang sinabi ni Pulse Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos isiwalat ni Trillanes kahapon ang umano'y pagtanggap ng mga Duterte ng milyong-milyong halaga mula sa China. Ayon kay Castro, dapat panugutin ang sinumang mapapatunayang tumanggap ng pera mula sa dayuhang pamahalaan. May tuturingan niya itong pagtataksil, lalo na kung sila ay mga public official na natatapalan ng pera kapalit ng pananahimik sa issue sa West Philippine Sea. Wala pang tugon sa mga akusasyon ng dating senador, sina VP Sara, Carpio, iba pang mga miyembro ng pamilya Duterte at ang Chinese Embassy.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Magkasama target naman ng Senate Impeachment Court na makapagbaba ng hatol laban kay Vice President Sara Duterte bago mag-holiday recess ang Kongreso. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tunggol, batay sa bilis ng takbo ng paglilitis, ay posible na may hatol ng korte sa December 16. Sa ngayon kasi advance ang prosekusyon ng 20 days, kasunod na rin ang ginagawa nitong pagbabawas ang testigo. Lalo pa ano yung bibilis ang usad ang paglilitis kung tuluyan na nitong bibitawan yung pagtalakay sa Article 3 o yung alegasyong bribery laban sa bise.
3: So kung ang bilang po namin kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga Anti-Money Laundering Council at BIR at insurance corporations at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
9: Pagkatapos naman ng prosekusyon, susunod na magpipresenta ng ebidensya ang defense team ni VP Sara.
3: magkakaroon po ng tinatawag na formal offer of exhibits. I-offer ng House Prosecution Panel lahat ng kanyang mga exhibits, mga documentary exhibits. Papakomentan naman po yon ng kabilang panig. At pagkatapos po nun, mag-uumpisa na po magpresenta ang respondent para doon sa kanyang kaso naman po. Iko-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
9: May mga kasama sa Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tunggol.
6: Samantala sa Sipalay City, Negros Occidental, mag-ama pinagsasaksak ng kanilang kamag-anak patay. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod si Rajuman Albert Hiner.
16: RMN Police Report. Binawian ang buhay ang mag-ama matapos pagsasakit ng kanilang kamag-anak sa Porga Bawog, Barangay Kamindangan sa lungsurang Sipalay. Ang mga biktima kinilalan sina Romulo, 61 anyos, at ang anak nito na si Arnel, 35 anyos, at ang suspect na si Efren, 57 anyos, at pawang residente ng sabing lugar. Ipinahayag ni Police Lieutenant Colonel Robilito Mariano, hepe ng Sipalay City Police Station, habang nasa loob ng bahay ang mag-ama bilang pumasok ang suspect at unang sinaksak ang ama. Nagtamo ng sugat sa dibdib ang ama habang ang anak nito ang nagtamo ng stab wound sa bahagi ng kanyang tiyak na nagresulta ng kanilang pagkasawi. Agad naman nahuli ang suspect at haharap sa kasong 2 counts of murder. Ayon sa kay Mariano, sinisal na pagsiyasat, wala namang dati nang alitan ang mga biktima at ang suspect, kaya inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Bat Albert Hiner. Tataka naman! RMN Network
9: News. Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Flag raising ceremony ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc, inalmahan ng Philippine Coast Guard.
6: At sa balitang iba yung dagat mga kasama, 400 paaralan sa France. Pansamantalang isinara dahil sa kilos protesta ng mga estudyante, mga pulis, hinagisa ng mga paputok sa kasagsagan ng rally.
17: RMN Network News.
18: Bundag Pilipinas sa idupos
19: ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
18: Commission on Elections, dangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
20: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
21: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
9: RMN Network News. 7:28 po tayo. Ako pa rin po si Rajuman Angel Garcia.
6: At Rajuman Christian Bascones.
9: Sa pagpapatuloy ng ating balitan mga kasama, malabo nang maisagawa sa November 2 ang barangay at sangguniang kabataan election sa kasakaling matuloy ngayong taon. Ito ang sinabi ng Commission on Elections ngayong naisabatas na ang pagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK official sa 5 taon habang nakabinbin ang petisyon laban dito sa Korte Suprema. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posibleng hindi na ito matuloy dahil sa magiging pagbabago ng schedule, gaya na lamang ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Kailangan aniya ng sapat na panahon para sa COC filing at maapektuhan din ang panahon ng pagdadala ng mga kagamitan sa halalan lalo na sa Visayas at Mindanao. Kakapusin aniya sa panahon ng poll body sa kasakaling ipilit na ituloy ang BSKE sa Nobyembre. Sa ngayon pinagkukomento ng kataas-taas na hukuman ng COMELEC, ang Office of the President at ang Kongreso kaugnay ng petisyon ni Attorney Romulo Macalital na kumukwestiyon sa legalidad ng batas na nagpapalawig sa termino ng BSKE officials at nagresulta sa pagpapaliban ng halalan sa Nobyembre.
6: Samantala, Senador, nagbabala ng no L o no election sa 2028. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
1: RMN Live Report. Pinalutang ni Senator Aimee Marcos na hindi imposible ang no L o no election sa taong 2028. Ito ay matapos na maisabatas ang Republic Act No. 12326 na nagpapalawig sa termino ng mga barangay officials sa 5 taon at ipinagpapaliban ng susunod na barangay at sangguniang kabataan elections sa 2028. Iginit ni Senator Aimee na walang kapangyarihan ang Kongreso na magtakda ng termino ng mga lokal at nasyonal na mga opisyal. Malinaw din anya sa probisyon ng Omnibus Election Code na ang pagpapaliban ng halalan ay hindi maaaring gawin para sa buong bansa, lalo na sa pangmatagalang postponement at hanggang barangay at SK lang ang sakop ng kapangyarihan ng Kongreso. Nagbabala ang senadora na hindi dapat magpakasiguro dahil nakita niya nitong mga nakalipas na kapag sagabal ang batas sa gusto ng administrasyon ay binabaluktot kaya hindi imposible ang no L o no election sa 2028. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
9: Sa iba pang balita, inalmahan ng Philippine Coast Guard yung isinagawang National Day Flag Raising Ceremony ng China Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, hindi nito mababago ang legal na katayuan ng naturang katubigan dahil nasa loob ito ng Territorial Sea at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Aniyang mananatiling bahagi ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal ng teritoryo ng Pilipinas at sa clown ng Philippine Maritime Zone Act at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy din ang pagkundina ni Tariela sa CCG sa paggamit ito ng water cannon at mapanganib na maniobra laban sa mga Pilipinong mangingisda at mga barko ng pamahalaan. Sagot naman dito ng Chinese Embassy sa Maynila na isinagawa ng CCG ang flag raising malapit sa Yungyandao o yung kanilang tawag sa Baho de Masinloc bilang bahagi umano ng pagbabantay sa kanilang maritime sovereignty.
6: Samantala, sa kaugnay na bang balita mga kasama, pumalag ang embahada ng China sa umano'y pangdigipit ng Philippine Coast Guard sa kanilang Chinese research vessel na nagsasagawa ng operasyon sa mga karagatang saklaw umano ng jurisdiksyon ng Beijing. Katwiran ng China, ang operasyon ng kanilang barko ay alinsunod sa UNCLOS at international law habang nilalabag umano ng Pilipinas ang sovereign rights ng China at naglalagay rin sa panganib sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan. Kaya iginiit ang China na patuloy silang magpapatupad ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang lehitimong interes. Kasabay nito, nananawagan din ang Beijing sa Maynila na pigilan ang mga ahensya nito sa pagpapatupad ng batas at itigil ang mga mapanuksong panghihimasok. Samantala, tinabla naman ng Department of Foreign Affairs ang naturang claim ng China at sinabing hindi bibigyan ng Pilipinas ng pahintulot na magsagawa ng marine scientific research sa Batanes dahil wala silang natanggap na request mula sa China.
9: 7:33 po tayo mga kasama. Isang grade 10 student naman ang nakuhanan ng baril sa loob na isang paaralan sa Katarman Northern Summer itong October 1. Napigilan ang posibleng karahasan sa eskwelahan matapos ang magsumbong ang kanyang kaklase sa kanyang guro hinggil sa baon nitong baril. Agad naman itong in-report ang pamunuan ng PAMA ng paaralan sa Katarman Municipal Police Station. Nakuha po sa bag ng estudyante isang caliber 45 na pistol, 4 na magazine at 10 bala na muna'y pagmamay-ari ng kanyang ama. I-turn over na ang estudyante sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa assessment at intervention. Samantala, inaalam na ng Philippine National Police kung sino ang responsable sa pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol naman sa umano'y mass shooting sa De La Salle University Dasmariñas sa Cavite. Oktubre 1 rin ang kumalat sa SOCMED at group chat na may nagaganap umanong pamamaril sa loob ng campus na nagnegatibo naman sa beripikasyon ng pulisya. Babala ng PNP, mananagot sa batas yung sinumang sadyang nagpapakalat ng fake news na nagdudulot ang takot at panic sa publiko. RMN
6: Network News. Sistema ng gobyerno sa pag-iingat at pananagutan ng mga nagmamay-ari po ng baril dapat i-review sa harap ng mga nangyayaring school shootings. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano. RMN
2: Live Report. Isinulong ng mga kongresistang kasapi ng Akbayan Reform Bloc ang pag-review sa sistema ng gobyerno kaugnay sa pag-iingat at pananagutan ng mga nagmamay-ari ng baril. Nakapalob ito sa House Resolution No. 1468 na inihain ni Akbayan Party List Representatives Shell Jokno, Percival Sendanya at Dada Ismula kasama si Dinagat Islands Representative Kakabag-aw. Hirit nila ito sa harap ng tatlong insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban, Zamboanga at South Cotabato kung saan ang mga baril na ginamit ng mga menor de edad na sangkot ay pag-aari ng isang police staff sergeant, opisyal ng Bureau of Customs at empleyado ng Department of Education. Giit ni Representative Jokno, kailangan ng kumilos ang ating pamahalaan upang mapigilan ang ganitong klase ng mga insidente. Paliwanag ni Jokno, hindi sapat na may tala o record lang kung kanino nakatalaga ang mga baril dahil ang dapat ay matiyak na ang bawat baril ay maayos na iniingatan, nababantayan at hindi maaaring mapasakamay ng mga hindi otoresadong tao tulad ng mga kabataan. Inaatasin din ang resolusyon ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office na magsagawa ng komprehensibong safety audit at physical accounting ng lahat ng mga baril na inisyu, pag-aari at taglay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
9: Network News. Ang Department of Health pinag-iingat ang publiko matapos na umabot sa Pilipinas ang haze mula sa Indonesia. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald B. Ulep. RMN
5: Live Report. Inaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko matapos umabot na sa ilang lugar sa bansa ang haze mula sa sunog sa Kalimantan sa Indonesia. Na padpad ang haze na nagdudulot ng maduming hangin sa bansa dahil sa hanging habagat. Sa pinakahuling ulat mula sa Office of the Civil Defense, kasalukuyang binabantayan ang kalagayan ng hangin dahil sa haze na nakakapekto sa mga lugar sa Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol at kalat ng probinsya ng Mindanao. Paalala para sa mga pampublikong driver ay DOH ay para sa mga driver, delivery riders, street vendors at field workers na madalas na nasa kalsada sundin ang mga gabay at paalala mula sa DOH ngayong may haze. Ito ay para maiwasan ang mga sakit na posibleng sanhi ng naturang haze. Kasama mo sa DXL RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep, Tatak RMN.
6: Samantala mga kasama, delivery truck sa Pantabangan, Nueva Ecija, nahulog sa bagin. Isa patay, dalawa sugatan. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Nueva Ecija, si Radyoman Ace Blanca.
22: RMN Live Report. Patay ang isang lalaking pahinante habang dalawa pa nitong kasamang sugatan matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang forward truck na may plakang CAY9137 na puno ng feed sa gawin ng sityo Magitel, Barangay Kadaklan dito sa Pantabangan sa Nuebe, isang bandang alas 4:30 ng madaling araw ng Webes, October 1. Batay sa ulat ng pulisya ng Pantabangan, nakilala ang nasawi sa pangalan lamang na Dominic, 29 anyos, pahinante sa truck at residente ng Barangay Bantog sa Gimban, Nueva Ecija. Sugatan naman ang driver ng truck na si Roberto, 33 anyos, na taga Barangay Banitan at isa pang helper na si Lemuel, 24, ng Barangay Santa Ana, kapwa sa bayan ng Gimba. Sa imbestigasyon, tinatahak daw ng sakyan ang paliko at palusong na bahagi ng kalsada patungo sana sa Baler sa Aurora nang mawalan umano ito ng preno kaya't bumulusok pababa sa bangin. Tumama pa umano ang delivery truck sa guardrail ng kalsada bago ito tuluyang nahulog. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca. Patak Arimen.
0: RMN Network News.
9: Balita sa Ibayong Dagat, mahigit 400 na mga paaralan sa France ang pansamantalang isinara. Kasunod na rin ang malawakang protesta ng mga kabataan na nauwi sa Girian sa mga pulis. Nagugat ang galit ng mga estudyante sa kakulangan ng mga guro, siksikang classroom, lumang pasilidad, kawalan ng maayos sa ventilasyon at mahabang oras ang klase na sinabayan pa ng usapin sa budget cuts. Nagsimula ang kilos protesta sa Paris hanggang kumalat sa Lille, sa Lyon at sa Marseille. Hinarangan ng mga kabataan ang pasukan ng mga paaralan, nagsunog ng mga basurahan at sasakyan at nambato pa ng paputok sa mga pulis. Gumanti naman ang mga pulis sa pamamagitan ng tear gas. Umabot na sa 2,000 ang inaresto ng otoridad na karamihan ay pawang mga minor de edad mula na magsimula ang nasabing kilos protesta.
4: Sa balitang sports naman mga kasama, matapos magwagi ng gold medal sa men's pole vault sa 2026 Asian Games, nagpalit ng pole at tennis racket si EJ Obiena para makipag-rally kay Filipina tennis ace Alex Ayala. Naganap ang kanilang light-hearted finals match sa Higashiyama Koen Tennis Center sa Nagoya, Japan. Sa video na kuha ni Philippine Olympic Committee Secretary General Attorney Watson Chan, ipinakita ni Obiena ang kanyang forehand sa fun crossover match nila ni Ayala. Matapos ang tennis rally, nagpalit naman ng papel ang dalawa at nakatanggap si Ayala ng pole vault lesson mula kay Obiena. Nakuha ni Obiena ang gold sa men's pole vault noong Miyerkules, habang nag-podium finish naman si Ayala sa women's singles matapos makuha ang bronze noong Webes. Sunod na sasabak si Ayala mga kasama sa Wuhan Open sa China sa huling bahagi ng buwan.
9: May kasama masaya po ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa pagbabalik niya sa harap ng camera. Matapos ang positive improvement sa kanyang kalusugan, tila tuloy-tuloy na po ang pagbabalik niya sa limelight ngayong taon. Pinasaya ni Chrissy ang kanyang mga fans sa pagbabahagi nito ng behind the scenes look ng latest endorsement shoot para sa isang e-commerce platform. Nagpapasalamat naman ang 55 years old na actress host sa lahat ng kanyang nakatrabaho sa shoot. Grateful din si Chrissy sa magagandang araw na maayos ang lagay ng kanyang pangangatawan na nagbibigay sa kanya ng lakas upang makabalik muli sa kanyang trabaho. Hoy partner, bago tayo magtapos, batiin natin ang happy, happy, happy birthday si Miss Erica Marie Canoy Sanchez.
4: Happy birthday, ma'am! Yan.
9: Siya po yung Executive Vice President at COO ng Marketing and Media Ventures ng RMN Networks. Happy birthday, Ma'am Erica!
0: Happy birthday! RMN Network News.
9: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
4: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
9: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, maganda umaga at maraming salamat.
10: Niyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Atak RMN.
9: Oras, mga kasama, Tatak, alas 7.
0: RMN Network News.
23: Oras, Tatak, alas 7:40.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
25: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
26: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmilang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
27: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
25: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
27: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
25: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
28: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
29: Char, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Char.
30: Charm
3: Farm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
29: Bangkong kumakabroon sa charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: Put natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
1: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon maka. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kag pagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
2: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras sang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
3: Ang pala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Ang oras, mga karadyaman, las 7:45 na sa aga.
5: RMN News, Derecho Headlines.
6: Masobra 1,000 ka mga pumuluyo sang Kalaparan Arevalo nakabenepisyo sa Atipan on the Move nga programa sang City Government. Balita sa Hinampang, Wembanyama ginakasubo ang pag-endorso sang pila ka mga players sa mga betting firms. Kag sa showbiz, Cup of Joe nagdugang sa ikaduha nga gabi sa ilang symphony concert.
5: MN News, Derecho, Balitang Metro Iloilo.
6: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagbalita dari sa RMN News Derecho. Subong adlaw sang Sabado, October 3, 2026. Kami inyo live nga makitaan kang ubatian sa Facebook sa DYRI, RMN Iloilo. Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan na nanday Rajaman Regan Arlos kag Rajaman Maggie Malariado, ako ang inyo tagbalita. Ako si Rajaman Jaylene Tamayo para Onda.
5: RMN News, Derecho, Balitang Metro Iloilo.
6: RMN. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Hindi magnubo sa 1,000 ka mga pumuluyo sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City ang nakaparehistro agad nga mag-avail sa mga serbisyo sang syudad paagi sa programa nga Atipan on the Move. Sa interview sang RMN Iloilo kay Mrs. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas ginpayag sini nga katuyuan sa resumit nga inisyatibo nga magdulong sa mga nagkalain-lain nga mga serbisyo direkta sa kabaranggayan. Suno kay Gorzal nga ang kadamuon sa mga nagparehistro nagapakita nga nagakinhanglan gid ang mga pumuluyo nga mas mapalapit sa ila ang serbisyo sang gobyerno ilabi na sang city government.
7: Ang kick-off sang aton nga Atipan on the Move ginpangunahan sang aton nga alkalde Mayor Raisa Trenas, and very encouraging ang response no sa kick-off pa lang naton sa Barangay Kalaparan, more than 1,000 na ka mga pumuluyo naton ang nag-yes, ang nagparehistro para sa mga nakalain-lain naton nga mga services, no? And I think this shows nga may demand gid for government services nga mas mapalapit mo bala sa tao ang mga servisyo sang aton nga gobyerno, especially sang Iloilo City Government.
6: Nalakip sa mga serbisyo nga ginatanyag sang Atipan on the Move amo ang financial, medical, burial, livelihood kag educational assistance. Payag ni Grizal nga mayara man sang libre nga legal consultation, veterinary services kag registration para sa mass baptism. Ginmensyonar man ni Grizal ang pagtanyag sang Haplos program ukon health assistance sa pumuluyo, laboratory kag hospital service nga isa sa bago nga mga programa ni Trenas nga nagahatag sa medical assistance sa mga benepisyaryo sini.
7: Ining Haplos naton, we have 10 ka mga private and public hospitals nga gin partner sa Iloilo City Government. Kumbaga, mayara na nga daan sang pondo nga gin download sa sina ng hospital. So halimbawa, may mga pumuluyo kita nga nagapangayo sang bulig, kulang inogbayad. So makatulang sila sa aton opisina or sa mga barangay naton sa during Atipan on the Move kag may ara lang na sa nga parang ito a form nga kumpila no ang pwede naton nga mahatag buhin sa ila sining hospitalization or sa laboratory services nga gin-avail nila sa mga hospital.

0: ang kabahin sa pahayag ni Mrs. Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas, sunod sa tagpamaaba sa alkalde sunod nga pagadalon ng Atipan on the Move sa Barangay Kalumpang sa distrito sang Molo. Nagluntad ang landslide sa Barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Sunod sa report, may pila ka mga pamilya nga gin-evacuate sa lugar para nga mapalayo sa risgo ang ilang nga kabuhi. Ginabanta nga 12 feet ang kadalumon sa natipag nga duta. Kabangdanan nga wala na nagpadugay sa lugar ang katapos sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kon MDRRMO sang Haniway sang ilang nga ginpadulungan. Wala naman sang may nasamaran sa natabo nga landslide. Nagpatigayo na sa investigasyon ang si Representative Pedro G. Tronio o kon ang Representative Pedro G. Tronio Memorial Hospital o kon RPTGMH angot sa ginaligar nga aksidente nga paglupok sang armas sang security guard sa tion sa endorsement o kon pagbaylo sang duty sa mga security personnel. Sa isa ka statement ginpayag sang management sa RPT o kon RPGTMH nga ginakasubo nila ang amo nga insidente nga ginkapilas sang duha ka mga tawo. Sunod sa hospital management, nagpatigayon sila sang investigasyon kag review sa mga sirkumstansya nga nagapalibot sa natabo, nakip na ang existing security kag procedures sa pag-uyat sang armas. Kasunod sini ipatuman ang nagakaigo nga corrective kag preventive measures base sa findings agud nga mapabaskog pa ang pagkapot sang armas, security protocols kag safety measures sa sulod sang ospital. Ginpasalig sang pamunuan ang publiko nga nagapabilin nga prioridad ang seguridad sa mga pasyente, bantay, bisita kag personnel. Sa iban pa nga mga balita mga kasama. Ipatukod sa Iloilo Provincial Government ang 15 million pesos nga WOW o kon Weave Out Waste Limpyo Iloilo Hub sa Barangay Tala o kon Talungonan, Pasig City. Ang proyekto magabulig sa mas maayo nga pagkolekta kag pagdumalas ang recyclable materials sa bilog nga probinsya. Mangin sentro ini sa pagtipon kag pagbaligya sa mga recyclable materials halin sa nagkalainlain nga LGU. Target nga matapos ang hub sa sulod sang pulo ka bulan. Ginpangunahan ang groundbreaking sa mga opisyal sang Iloilo Provincial Government, Pasig City kag DENR Region 6. Kabahin man sang aktibidad ang paghatag sang recyclable collection trikes sa Pasig City LGU. Nagsuporta ang o nagsuporta man sa proyekto ang United Nations Development Program kag the Coca-Cola Foundation nga nagabulig sa probinsya sa pagnubo sang plastic waste kag pagpaayo sang solid waste management. Sa iban pagid nga mga balita lokal. Nakabaton sang pamahog ang Cambito National High School sa Barangay Kabuluan o kon Kabuluan, Sur at Oton, Iloilo sang Oktubre 2 sang aga o kon kahapon. Ang pamahog halin sa isa ka poster account nga ginpalapta pinaagi sa Facebook Messenger. Sino kay Mr. Leonel Salvilla ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo nga ininang ang ikaduha nga natabo nga pamahog sa amuman nga eskolahan. Payag pa niya nga padayon sa gihapon ang klase kag gintugyan na lang sa PNP kag Barangay Tanod ang pagbantay sa eskolahan para sa safety sang mga manunudlo kag mga estudyante. Pero maiban nga ukon mga ginikanan nga ginpapauli ang mga kabataan para nga masiguro ang seguridad sang ila mga anak. Ukon gindugang pa ni Salvilla nga ginaseryoso nila ini ukon nila ang ini nga natabo kaupod ang DepEd kag kinahanglan nga manabat ang nagtuga sang pamahog sa amo nga bulutuan. Samtang ang kaiping nga eskolahan nga amo ang Cambito Elementary School ang nagkanselar sang klase sa amuman nga adlaw. Ang oras mga karadyuman, las 7:54 na sa aga. RMN News Sports. Hindi interesado ang NBA star nga si Victor Wembanyama nga mag-endorso sa mga sports betting companies. Sino kay Wembanyama o kon Wembanyama very sad ukon masubo gid para sa iya nga makita ang pila ka mga basketball players nga naga-endorso sa mga kompanya nga nagapusta. Gipayag sang San Antonio Spurs star nga hindi niya pagbatuno ng ini nga sa isang endorsement bisan pa nga makadala ini sang dako nga kwarta. Para kay Wembanyama, mas importante ang nga gamito ng iya kabantugan agod nga mangin maayo nga halimbawa kag makahatag sang positibo nga inspirasyon o konsang inspirasyon sa mga tao.
1: RMN News Entertainment.
0: Mga kasama, nagdugang sa isa pa kagabi ang Cup of Joe sa ila upcoming symphony concert. Hiwato ng concert sa OPM Band sa Desyembre 3, tubtob 4 sa Smart Araneta Coliseum o kon Coliseum sa Quezon City. I-feature sa December 4 nga show ang Orchestra of the Filipino Youth. Mahimo nga makabakal sa ticket umpisa sa 1,888 pesos para sa general admission, tubtub 8,888 para sa VIP. Sang October 2025, nagpatigayon sang tatlo ka sold-out Stardust Concerts ang natumod nga banda sa Araneta Coliseum. Nakahimo sang history ang Cup of Joe bilang pinakauna nga Filipino act nga nagperform sa Philippine Sports Stadium sang Mayo sa ilang Sandali Fest. Nagpasundayag man sila sa Shibuya Sound Scramble sa Pungso, Japan sang bulan sang Hunyo. Ang oras mga karadyuman, las 7:56 na sa aga.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Iloilo.
0: Maayong agagid sa mga nag-monitor sa aton sa Bunga Adlaw. Good morning kanday Sir Stephen Fanega and family, kay Dowie Experts, kay Joanna Calvo Berdan, good morning. Happy listening man kanday Nanay Diday Adelita Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen kag Papa Johnny, kay Ma'am Elenita La Pastora, maayo gid nga pagpamati. Konevi Marie Molina Yamado and family, maayong aga kag sa iban pa nga nagatutok sa aton, ilabi na sa aton nga Facebook Live kag YouTube broadcast. Good morning kag happy happy weekend.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Iloilo.
0: Mga kasama inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN News Diretso sa Bunga Adlaw sang Sabado, October 3, 2026. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manjaylin Tamayo para Onda.
2: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.